0: Mighty-C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mabali si Bibi, masamik ko bina-allergy. Maski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty-C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako ng allergy.
0: Mighty-C,
2: mababaka sa mga butika.
3: Nagadamo na nagadamo, anagagamit sa Mighty-C. Ang alkaline yung vitamin C.
4: Nelny Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagpatiang ko sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tolbalay ng tambo ko.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix. Himo sa natural na sangka, pariyo sang amarkuso, chia seeds, bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabahal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
10: Relax, gan. Kinihimo ko man ang tanan, pero wala na gidya.
11: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo.
12: Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
13: Muling binuhay mo.
14: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500.
15: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mabakal sa mga butika.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa paghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunauna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
2: Bumakal sa mga butika.
0: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitunghut obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-I-Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang I-Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I-Care Drops ato at ang I-Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
16: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
17: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Wow, may puso!
0: Foro de los Pueblos. Hold on, Besana Villarreal. Para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
19: 6 minutos sa nagaligad sa takna nga lasa 8. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Kung may mga minsay ka mga ligapalabot diri sa aton sinigapagpangalaga, di padala ina diri sa official Facebook page ng K5 News FM Rojas para mabasa tang inyo sini nga mga minsay. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos ginadulong sa inyo sa Empower Trio DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. May aga kay Sir Ian Di Pedro para sa ako ng ila pagkandak o kon pagdakop sa persona wala sa lugar kay private area. Kag isa pa, wala sila right nga magpangagaw sang yabi o kon gamit sang tao kay personal mo ina. Kag dapat may mission order sila bago magkandak sang operation. Kag wala sila search warrant para mag-search sa imo gamit ka kay Fabrol Danalin kay Sir Ian Di Pedro. Thank you good Sir Ian Di Pedro. Balan ko magka-relate kag gidi bilang isa man sa mga tricycle driver diri sa Roa City nga kun kaysa gareklamo man sa kuno kun kaysa bala dumay pagkapodreuso nga pinamatasan sa pila ka mga enforcer. Tristan Wyatt Gulay, maying aga Ma'am Bernadette Omiten Calzado naga-monitor. Thank you gid sa pag tutok diri sa aton siriga pag pangalagad. Ma'am Imelda Canones, si Ma'am Imelda Canones, happy birthday dira kuno sa iya sininga anak ko sa Timpas Panitan. Si Carla Gasis, no? Ma'am Carla Gasis, happy birthday halin kay Ma'am Imelda Canones. Rakis Molo naga-monitor na, thank you gid sa pagtutok diri sa K5 News FM. Tristan Wyatt Gulay, good morning kay Sir Reynante Cam. Nagapamati naman si Sir Reynante Cam upod kay Ma'am Bebe, kay B-Boy kag kay Ma'am Helen Cam naga-monitor na dira sa Family Cam sa Dayaw. Ga-monitor mano si Louis J. Dimo maing aga kag kay Ma'am Verna Benliro sa Tuburan maayo naga-monitor na. Good morning, unusual inang pagdakop sa Colorom nga tricycle kay gabaha man gani ang Colorom. Lunes hasta Domingo bisan rush hours. Do suspended pagani laikon weekend. Damo Colorom nga gabiyahe para makita sa pamilya nila kay budlay gid man magkuha sang city number kun layo kasaluwag. Muna daw gintugutan adlang gid. Muna daw gintugutan dalang gid na utod ang mensahe. Okay, muna nga daw gintugutan magbiyahe kadamuan. Pero dapat repasuhon sang konseho ina nga practice kay may gabiyahe nga pati motor wa ay ristro kas kasero pa daw hari sa kalye kag bitakop ang itsura gani kon kabunggo hindi madakpan. Ang pagdakop kung hindi kitaon armas, hindi inainsakto. Nga, halugugon ang U-box pati bags ang driver kay illegal search ina. Plain view lang pwede. Long overdue na nga dapat iseminar ang mga taga-TMU. Pati mga guards sa mga malls ipaseminar man kay overacting mag-search sa mga customers. Pero illegal gid ang pagdala sang pusil nga waay sang license to own and possess firearms kag permit to carry firearms outside residence bisan miyembro pa sang NBI unless government issued kag may mission order. Doga saligman ang nadakpan. Halin kay former city prosecutor Erwin Ignacio. Thank you gid Fiscal Ignacio sir sa imo mensahe and I agree with you no sa imo sining observation mga ka K5. Louis J. Dimo maing aga ay sa tunggala naga-monitor sa Blasco Pilar kag kay Ma'am Roda Donato Amato. Naubalikan talang ni ang sa isyu mga ka K5. Sa pagka-aresto kay Elias Jabbar. Diri nato natukiban nga ang bit-bit nga pusil ni Elias Jabbar ang license. Wala man siya sang license to own and possess firearms outside residence. Why man siya sang license to own firearms, mga ka-K5? Ara balay pakita taliwat ang video. Amo ni ang video, mga ka-K5, from the top partner. Oh, amo ng video, kita mo ginapugo sa mga taga-TMU si Jabbar. Kaging agaw ang yasini nga bag, mga ka-K5. Pag-agaw sa bag, ginbayaw-bayaw sa isa ka traffic auxiliary ang pusil ngalin sa bag pating magasin nga nalagbong. Ginbayaw-bayaw niya mga ka-K5. Ginapakita niya sa mga tao sa palibot nga pamatsaga mo do may shooting sa pelikula, oh. Pakita niya pa sa nag-aagi nga may kamera. While ginapugo sa iban nga mga taga-TMU ining driver mga ka-K5 nga volunteer sa NBI. No? Ginapugos nila kaginhigtan pagani mga ka-K5 sang ano to nga higoto do hindi sang proper mga ka-K5 kati hinigot lang nila pamatsaga nila to baboy. Now, ang pamangkot karon ti granted na naya given na admitted mga ka-K5 admitted nga unlicensed ang armas. wala sang license to own and possess firearms, kag wala sang license to own or permit to carry outside residence, si Jabbar. Pero of course, hindi niya na mapalagyuhan. Kiti, amo nang kamaturan. But ang pamangkot diri, insakto ba lang ginhimo nga pag-aresto sa a volunteer ni sang NBI? Kag paano na-discovery ang armas, mga ka-K5? Kay kunaton lang taon, ordinaryo lang iniya nga traffic violation. Kaya nga, nag-insist pa gani si Jabbar nga why siya ga pa masayro? Why niya gin-baton ang pliti sa pasayro? Kaya isa niya kasakay, gumangkon niya kagang isa na kisakay lang na gamakma magpliti, pero ay gin-baton. Kaya why siya ga pa masayro, mga ka-K5? Amo ning aligason. But according sa mga taga-TMU, kita ginila sa ilang mga kalimutaw nga gabaton sang pliti ining si Jabbar. Now, paano karon nga naglabot sa pinugusay kag may pusil pa nga na-recover? Kay kun lang taon ta, kapareho nga illegal search ang natabo mga ka-K5. Base sa aton putot nga nahibaluan sa kasuguan kag sa mga jurisprudence mga ka-K5. Kung aton pagabasihan, makapila na yung kabeses mga ka-K5 nga nadesisyonan sang Korte Suprema sa mga jurisprudence mga ka-K5 ngang isa kasimple nga traffic violation, wala yan nag-justify sa isa ka-warrantless search sa isa ka-persona o kon sa iya sini nga salakyan. No? Check nyo bala jurisprudence ang Korte Suprema. Kung ma-flag down ka sa isa ka minor infraction, minor traffic violation, wala iniya nagatag sa mga pulis o kon sa mga otoridad nga mag-conduct sa isa ka extensive search o kon body search, mga ka-K5, unless may independent kag-establish nga probable cause, mga ka-K5. Can traffic violations hindi niya makabigtang nga pag-aresto sa kaso nga Luz versus People and People versus Redon, ang pagkomiter sang traffic violation kapresang hindi pagsuksok sa bisang helmet, pagsulod sa isa ka one-way street, only warrants the confiscation of your driver's license kag-issuan sang ticket. In fact, ang pag-confiscate sang driver's license only sa mga deputy isang LTO or LTO on alone. Hindi pwede gani mga traffic auxiliary na mag-confiscate driver's license. No? Isyo ka ticket eh. Kag wala ini nag-justify isang pag-aresto mga ka-K5 or even a subsequent warrantless search. Kay mo rikisahon iyang tawo or ang yasin nga tricycle. Kaya ang routine traffic stops mga ka-K5 and checkpoint inspections, nag-aalaw lang na gani sa mga otoridad ta nga mag-conduct sang visual inspection. Kaga, mga pila ka mga pamangkot. Pero ang extensive search is only permissible kung ang mga officers or even ang mga enforcers, in this case officer, kiti hindi man pwede niya ka-search kung traffic enforcer ka. Kaya kaya otoridad. Ang maka-search lang, police officers provided na may established na probable cause or may personal knowledge ini ng ang bikulo, ang salakyan or inang tawo may unod nga kontrabando, may ebidensya sa isa ka krimen ang salakyan or ang tawo. Kag under sa exclusionary rule mga ka-K5, ang ebidensya o kontrabando nga nakuha sa isa ka illegal o kon unauthorized search during a traffic stop is considered inadmissible in court mga ka-K5 under the fruit of the poisonous tree doctrine mga ka-K5. Di ko ginimalipatan sa criminal law namon nga subject, fruit of the poisonous tree. But silingon, kung biktima ka sang illegal search or unauthorized search, kung anong nakuha da sa imong ebidensya kung kontrabando, inadmissible sa korte. Kay makabig ina nga fruit of the poisonous tree mga kakipay. Now, ang pamangkot, authorize bala ang mga traffic auxiliary nga ni sa ilaging kandak ng pag-flag down sa kay Alias Jabbar within dira mismo sa may kuani sulod pa sang Pueblo de Panay mga kakayfab. Kay as far as we know, ang Pueblo de Panay is a private property. Ang karsada, pribado ini. And in fact, sa aton sininga putot nga hibalo, hindi ganiya makakandak checkpoint, hindi ganiya makapangdakop sang mga kung ano-ano da ang mga otoridad ta. Kung aton istoryan, traffic rules and regulations, sa sulod sa mga subdivision, sa sulod sa isa ka-private property only, public space mga ka-K5 or sa isa na yung kakarsada, isa ka-highway. Pero, tingin ko lang taon mo, pasulod ni sa kwan? Sa pueblo? Ang pamangkot, pwede ba lang sila ka-operate sa isa ka-private property? Posible kung may memorandum of agreement. Pero sa pagkabaluta, ang ila lang yung MOA nga pwede maka-enforce ang TMU sa mga rules, dira lang niya sa palibot, sa sulod kag palibot, sang Roa City Integrated Transport Terminal, mga ka-K5. Pero inaya, amo pa nang ibaloon ta? Kung ang MOA bala nila, nag-cover sa bilog na property sa pueblo? Kiti may ara sila sa private security. In fact, pwede ganiya bawalan sa pueblo hindi na kasulod mga tricycle o anong mga slakyanda kay private property na da mga ka-K5. Iyan na sa isa ka-private developer. Now, amo nang una tanga question. Liti mo bala ang ila sini nga pag-flag down sa volunteers ng NBI ngani? Liti mo bala? Pangadua, ang assertion nila, kolorom. Nabutang sa kolorom mga ka-K5. Kay kuno nagaba pamasahiro. Ang assertion naman ni Jabarway siya pamasahiro. Gimpasakay niya lang iya gumangkon. Kagang isa nakisakay man, maplite, huwag niya gimbaton. Now, anong pamatuod sang TMU nga pamasahiro si Elias Jabbar? Kay ila ni karon statement sang TMU traffic enforcers versus Jabbar upod ang iya sini nga gumangkon nga maga testify in favor sa iya mga ka-K5 nga gumangkon siya why siya nagapliti no gimbalibaran kag how come ngang isa ka ibutang tabi nga naglapas giban na ila nakit-an nga ti kolorom. Pero how come nga naglabot sa punto nga nalabot na sila sa pag-search kag pag-recover sining bag nga nagaunod sa pusil? Kiti pa matsagan sa nakakita doon nagdaog siya sa luto kag sa bingo sa bayaw-bayaw niya. Araw makita niyo sa live tag, ginapakita at nasubong. Doon nakakita siya sa kwan? Doon nagdaog siya sa luto sa iya sining bayaw-bayaw. Ginagapos pa nila mga ka-K5 or gina ila pa to grabe itong kwan nila ang ila nga pag pugong to sa nadakpan nila nga do ka excessive oh. Kita ta mo balikay bala partners po no araw na apat sila nagapugong or lima gani kag kinuha ang bag. Pagkuha sang bag, dito pa lang niya, na-recover ang pusil mga ka-K5. No? Dito pa lang niya. Base diri sa footage nga nakita naton. Kag may information pa, according kay Agent John Katipunan, nga ang gintayaan iya, mga ka-K5, sang pusil mismo si Jabbar. Base sa footage kagrawyata nila. Now, pwede ni ma-question, pwede ni ma-challenge ni Jabbar, mga ka-K5. Although, ati, balda sa di sa pag-possess niya sang firearms. Pero magkabig ang pamangkot magamit bala ini bilang ebidensya gain siya sa korte. Ining pusil nga na-recover sa iya. Kay questionable karon ang pag-recover, pagka-recover sini. Questionable ang pagkakita kag pagka-recover. No? Amo na karon mga ka-K5, so leksyon ini sa tanan. An event sa mga abyanta da sa traffic management unit nga kinanglan siguro mga ma'am kag sir i-training tini sila dugang, no? I-train ta pagid sila. Actually damo man isa ila yung migo ta kag naluoy gani tani sa ila kay ulan init maning gidasulay nila. Pero kay komo enforcer sila, dapat aware sila sang ila gahom kapasidad kag ang importante ang limitasyon. Limitasyon nila. Kundi lang sila kutob. Mga ka-K5. Hindi kaya pwede da ka basta-basta na lang pang ukay baluskay da. No? Never iya ma-convert mo ang isa ka traffic violation nga makabig mo, gamiton mo ni, nga ma-justify ang isa ka warrantless search sa isa ka persona, sa tawo, kung sa iya sa lakyan. Hindi kaya pwede. Base sa mga jurisprudence, mga rulings, gagin pagwas ang Korte Suprema, mga ka-K5. Kadugay na ninistablisar. Posible talantaw ito, doon na-excite pa sila yaw. No? But of course, kay Jabbar, ang sala niya lang di, kiti kadala siya pusil ang license. Which is nga hindi pwede. Magluwas na lang, kung isa siya ka-confidential agent, mga ka-K5, government issued ang iya sininga firearms, kag may mission order. But if you're a private individual, makabit-bit ka lang pusil if you have license to own and possess firearms, kag permit to carry outside residence, kag kung may permit to carry kapagani, kag LTAP ka, hindi mo na pwede mapakawal na. Basically, tago mo gid na. Sa bag, no, nga hindi makita. Concealed carry, mga ka-K5. Mga ka-K5. Kisa doon nagasubra man siguro nga ton sini mga traffic enforcers, amo na nga dudamo man na ugot-ugot sini sa ila. Although naluoy man ni sa ila, kising ano man lang ng sildo nila, kagamay man lang sa ila sildo, mga ka-K5, pero dapat itrain ta sila. Armasanta nga itong mga traffic enforcers sang knowledge. Knowledge sa ila trabaho kag mga bagay nga dapat nila tandaan as they perform their duties and responsibilities, mga ka-K5. No? Nga hindi pwede nga magsubra ka sa imo sining limitasyon. Di may iban nga mbala, di kung wala ni kuno ma sa kote sang TMU ba si gamiton pa ni kuno sa iban nga katuntuhan ng pusil. Di kuha ni mo, watchman, volunteer na night watchman sa National Bureau of Investigation. Gatag sa iya voluntaryo nga serbisyo sa pagbulig sa aton sini nga mga law enforcers. Gatag ani sa voluntaryo nga serbisyo, like sa iban nga may sildo na gani, layood pa. Tingsala niya lang di kinakadala sa sampusil ng hindi lisensyado. Pero pag-abot sa korte, kung kita maglantaw, ay manaton ginapangunahan mga ka-K5, na-file naman yung complaint, pero kung kita maglantaw, dako chansa mo. Dako chansa mga ka-K5, nga basurahan ng kadtuhan sining nga kaso. Kiti, kung aton nga pag-alantawon, ang dako diri nga pamangkot, makabig magamit bala ini nga ebidensya against Jabbar, ining nakuha nga license firearms against sa iya. Kung una bes ang pagka-recover, questionable or illegal, mga ka-K5. Timahulog na sa fruit of the poisonous tree doctrine kung kita maglantaw. Sa itong mga biyan nga mga bugado nga gapamati, da, oh, basi may mga legal opinion ka mo da, aton ginabasahon diri sa aton nga pagpangalagad. Amo na sa mga ka-K5 naton kung i-flag down ka mo sa mga traffic enforcers. In fact, pwede gani ka mo ka-record. You can record, no? Ang nagakatabo. Pwede nyo yung ma-record. Provided, ang interaction nyo. E pwede nyo ma-document ang inyong interaction as long as nga wala ini nag-interfere sa ginobrasang officer. Mapapulis man or isama na ka-traffic stop. Kung ang balon ka nga i-search nilang imo da U-box, imo compartment da kagiban, you can always refuse. You can politely refuse mga ka-K5. Pero dapat hindi ka mamagsinuplado nga doon si sitoy-sitoy ka man, magbinastos ka para hindi mag-escalate ang situation. Ari ni nga kinamatarong ta, basic ni naton nga kinamatarong mga ka-K5. No? Basic ini naton nga kinamatarong nga ginatag sa aton nga ginatag sa aton sini nga konstitusyon nga dapat ginobserbar mga ka-K5 aton ini a constitutional rights, no, against search and seizure, gatag proteksyon sa mga individual batok sa unreasonable government intrusions, mga ka-K5. Ari ini, naka-enshrine sa aton sini nga 1987 Philippine Constitution, mga ka-K5, under sa Bill of Rights. Oh, sa aton si mag-autoran yung mga tagpalamati. Article 3, Section 2. The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects against unreasonable searches and seizures of whatever nature and for any purpose shall be inviolable. And no search warrant or warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be determined personally by the judge after examination under oath or affirmation of the complainant and the witnesses he may produce, and particularly describing the place to be searched and the persons or things to be seized. No. Hindi kaya pwede. Mga ka-K5, ara nakasaad sa Bill of Rights to. Article 3, Section 2. Diba si Way ganin naguro kayong sindi, mga traffic enforcer ta siya. Hindi sila pwede kapataka, di pinang kwanda. No? Hindi sila pwede kapataka, mga ka-K5, pang rekisada. Kay ining natabo kay Jabar, mga ka-K5, pwede man ni matabo sa imo nga nagapamati subong tag nagalantaw. That is why gina-discuss tani para kabalo kasi imo kinamatarong. Why sila right nga magrikisa, maghalugog da sa isa ka-ordinaryo nga traffic stop or even ordinary traffic violation. Kay isa ka-ordinaryo nga traffic violation, hindi na wala niya resulta sa isa kapag-aresto. No? Ang balgani ni Sir Greg Steven, no? Kung maporo si Jabar, sorbol, may tumba nga traffic enforcer. Kay kita sa video, ginkuha gin nilang sling bag, kag nagpalak nga hindi dapat sila dapat mangrikisa. Halin kay Sir Greg Steven. Ma'am Elsie Acuña, nag-monitor. Thank you again. So, muning halin kay Dagot Don, kampiyon dasang una sa Rojas, kung may madakpan sila nga kolorom, kuhaon imo lisensya, impound pa imo motor, ambot din sila nagakuha nga layi. Hindi pwede niya kuhaon ng driver's license. Hindi niya pwede. O, hambal niya, do may search warrant sila sa ila sistema. Hambal ni Dagot-dot. Hindi niya pwede. So, kung kabalo kasi mo kinamatarong, kabalo man na dapat sila sa ila sining limitasyon, mga ka-K5. But anyway, no, na-file ang complaint kahapon. Why manimahin mo aton si Ligoro Stephen P. Kundi i-file ang complaint ang pamangkot, bantayan tani, magtindog bala ining reklamo, batunon bala ining ebidensya sang korte ining na-recover nga armas nga kuno illegally ginaposes ni Jabar, isa ka volunteer night watchman sang NBI, or ibasura ini mga ka-K5. Amo naton sini nga pagabantayan kag pagatutukan. Kag aton subong ginapadalman kati may mga information kita nga nabaton. Ati may mga kill-kill boys man ganin da sa traffic management unit. Grupo, ginakono sila eh. no? I don't know kung ano nakamatuod. Nga, in fact, do i-subject man ni sila tani before sa pila ka mga operation sa mga law enforcers bangod sa reklamo sa ila pangilkil mga ka-K5. I don't know kung tuod na. Tibantayan tani ka ganun ni kamatuod. Gati, ano kamatuod mga ka-K5 gang isa diri sa mga supervisor may kaso kriminal mang gani? Dismiss na balang kaso niya nga murder? Pending bala? May conviction na o kung ginbasura na? Kag nga wala ini mabalaan sa TMU or kung nabalaan man, anong gintake nga action? Amo naton nga pagabantayan mga kakipay. Damo gali mga TMU enforcers sa Pueblo pero hindi sila makita during rush hours sa Ros Avenue kagiban pang kalinga. Damo gagi sa lakyan. Bisan during election sa checkpoints hasta lang gani plain uniform policemen with IDs gani dapat imbisigaran man ini sang city council basi may ginasaligan man nga mga enforcer siguro madismiss gidi ng kaso sa city prosecutor's office pa lang halin kay sa former city prosecutor Erwin Ignacio. Thank you good sir sa mensahe. Tiyan mo nang kung basahon talang ang layi mga ka-K5, basahon talang ang mga jurisprudence, do basurahan gid ang kadtuan sa ining kaso? Kay ti illegal ang pag-search mo? Paano mamambal nga kwan ini? Incidental to a lawful arrest ang pagka-recover nyo sang pusil. Kay una bes, paano ka nagrikisa? Nga isa malang iniya ka traffic violation ugaling ginadispute pa gani kay ang contention ni Jabbar why is ang traffic violation on his part di siya kulurom so may discussion nga naglabot ya sa pagrikisa kay kung gintayaan ni sila sang pusil sang NBI volunteer nga ni dapat wala tumakwa sa sling bag kita sa video nga ang enforcer ya ang nagkuha sang sling bag kag nagpagawa sang pusil mga ka-K5. Do takilit, disubong ang team yung. But anyway, tingo ang takuhaan sila payag. Kag hopefully magatag statement ang tagdumalan sa traffic management unit para mahangpan man sang publiko mga ka-K5. No? Kag ano mga standards ga ginasunod nyo dira sa inyo sining talatapan. Kikadamo na sang reklamo actually. No. Okay man atani nga nagatake kita action ga implementar kila sa mga traffic rules and regulations. Pero inang insakto lang bala. Sa bagay hindi nyo gani mapunggan. No, actually around 4 o'clock or 4:30 a.m. kay na. Amo gining isa sa pinaka malalaw. Gasiniga man lang ni mga traffic lights. Taway man adamay nagadakop. Naka-red na gid, may haras-haras nga naka-motor, may haras-haras nga naka-tricycle, may harapagid palak-palak nga nakasalakyan, pula na gadalagan. Tiway man gani, damay gapang dakop da. Nga delikado, ina. Kay kung nagasunod kaya sa traffic lights, daso may mga palak-palak yan nga wala gasunod sa traffic lights, mabungguanay ka mo. Timakon yun, ha? Tiway man may gapang dakop da. Hasta malang ta sa pasiga-siga sa traffic lights. Huwag man sa may nagapangdakop. So kinanglan tutukan tani para mapaayong kalidad sa inyo sininga serbisyo. Nevram Oy Torod. Oy, grabe nga pangalan ba? Amo na nga sobra niya karikisa daw siya pa mabalda na bukaran pa kaso niya. Oh, sige. Sa Manila, di nila mahimo na gamay lang lapaw sa intersection dakop. Amo gani? Direya sa ato niya, ara, ligad lang o, multika, baraya sa tunga, sang box. Nagpundo. Tricycle ya, to yes pedestrian lane, gapundo. Kudamo, pagdiya sa lawayon, sa atong pagabos sa lay trapiko. Ikaw kung kaisa balaga sunod ka sa lay trapiko, dugi na challenge man mo pasensya nga balon, permi mo. Kagkisa do ikaw pa yung madisgrasya sa mga haras-haras ng mga driver. Tiwoy man sa may nagadakop. Kagkisa gani, bisan na ka-uniform ka TMU. otro man nga salawayon.
20: Foro de los Pueblos.
19: Magabalik ang Foro de los Pueblos pagkatapos sa mga pahanumdom.
20: Foro de los Pueblos.
21: KK5 News FM.
22: News FM.
20: E3 Bio with Physio.
23: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
20: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
24: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ersis.
20: D3 Bio, ang D3 ng may Visio, ang Visio ng may D3.
25: Spore Biotics nagin updan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong a resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka!
20: DTX 500! Di na problema mo ba na ang mataas ng blood sugar level? Mag-DTX 500 na! May ampalaya extra nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na! DTX 500!
26: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
27: Saan nag-inom ka? DTX 500! Di na nalang subong imo sugar?
26: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
20: gito. DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
28: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Tok Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
20: Mighty C, epektibo, garantisado.
29: Kadragsa nga pungkot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
30: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
29: Bakal na sa mga butika.
20: DTX Coffee Mix.
31: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
20: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
32: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
20: DTX Coffee Mix.
33: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
33: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
8: Kaya subukan ninyo.
33: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh.
33: Available now.
34: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
35: isang bala ka lang.
34: Ako, ang linya ko,
35: isang kapsula ka lang.
34: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
35: Extend.
34: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
9: Ka! Bang-bang nga naga! Ah! Sa pulmo! baby.
35: Extend Superman for Men.
9: Isang kapsula ka lang.
35: DTX 500.
1: Ako si Andrea De Pedro sa Barangay Baybay, Rojas City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
35: DTX 500.
2: Mapakal sa mga butika.
35: Healthy nga uto. Matalong kag alerto nga paminsaron. Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
3: I Care Gold.
4: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahayng nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor. Normal ini sa mga tawong nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drop. Subong, nagamaneho na ko. Kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
35: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
5: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
9: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
6: Ay, Mari, naadidto kaya mabakal sa mahal.
9: Kay may barato balaya nga butika.
6: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
9: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
7: Barato nga mga bulong, pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
9: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
6: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
7: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
9: Rain Pharmacy.
35: E3 Bio with Physio.
10: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
35: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
11: Ako si Richard, isang tricycle driver. Ang galingin hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isang kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingon sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
35: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Physio! Ang Physio! Yung may D3! Mabakas mga butika.
5: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya! Kasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan? Nag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Magklinika, Max 4 Biotics.
35: Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sang mga nagkalainay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX 500.
12: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
13: Imo nga blood sugar test.
12: Ilan itong score ganit?
13: 470.
12: Nagtiko 2. Sa gabi, 2. Sa agad.
13: Ilan na lang imo nga blood sugar?
12: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
35: DTX 500!
34: Papabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
0: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
35: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kapi.
35: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Dry eye?

0: Piscina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Puro de los Pueblos.
4: Roldan Besana Villarreal.
3: Para sa Puro de los Pueblos.
4: Puro de los Pueblos.
5: 12 minutos sa nabilin antes kita magdangat sa takna ng alas 9. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
5: Kung may mga minsay ka may padalay na diri sa itong official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa tayo sini nga mga minsay. Kay Victor Bostilio Holasca, nag-monitor maing aga, Regalado Romero, good morning, nagatutok na. Inang traffic lights dira sa Dancor Dapit na sobrahan kadugay ang timer ganiga traffic. Pero mayad na lang ina kay sadto ang TMU enforcer dira na wili sa cellphone nagapungko lang sa higad highway or sa higad huay gaobra. Kisa gani fiscal gatumpok gani sila dang tatlo kag dagay ini istorya. May na lang na may traffic lights matuod da. Okay man nga may traffic lights kita. No, ang mga ka K5 ang problema lang damo pagidya sa mga kamote kag iway na kainsindi sang dalagan sang aton sini traffic lights mga ka K5. I don't know kung paano ni sila naka-drive, paano ni sila nakakuha driver's license kay basic ina sa pagkuha sang lisensya ginatudlo kag ginapamangkot ang pag-function sang traffic lights mga ka
3: K5.
5: Damo gyapon niya sang ignorante. And even sa enforcement sa aton sininga no helmet ordinance. Liga doon na may nakasabayan kita sa may San Roque Extension, patabok sa tulay. Dua ka mga pamatanon, nakamotor, open muffler, wala sang side mirror, wala pa sa mga helmet mga ka-K5, mga around 4 o'clock in the afternoon. Timakon mo lang. Amunikon kaysa nag-ausik lang niya sang coupon band kaglaway ning mga taga City Council ta. Kaysa gita kapasar nga pasar sa mga ordinansa, pag-abot sa enforcement, tiduay man. Even ang aton sidewalk ordinance or ining pagkaka sa mga nag-obstruct sa aton karsada kag sidewalk, tiduay man. Ang aton mga kaliga niya puro na parkingan. Niyaragi niya gani kalida, I forgot the name sa street mga ka-K5, talier na niya gani. Ikaw yung nga nag-agi, ikaw na yung malikaw na lang mag-agi, kay ti talier ng karsada. Burukahan mo ang nag-talier, akig pa mo.
3: Puro de los Pueblos.
5: Did you just imagine? Pero pag-abot iya sa mga pinalakpalak, dumasako kita mga ka-K5, pero sa pag-implementar sa mga bagay, nga para iya sa convenience ng general public, doon na taha pa nga ton sininga mga enforcers mga
3: ka-K5.
5: Kung ano ang ila to nga kupog to kay nakakuha sila sa pusil sa isa ka-illegal nga search mga ka-K5. Di pag-abot niya sa iban nga mga bagay do nag-uplok ang ikog sa ton sininga mga abyan sa TMU. Regalado Romero, good morning. Ka-K5 Darren. Dira, may sa akon litsunan, damo daga daw anay kwarta sa mga taga-traffic. Kisa daw ka kung naman lang na konsuelo naman lang kung kaisa na sa mga kauturan takin naluoy man sila sa mga auxiliary huwag man niya kaso kung kita maglantaw pero kung may kwarta na yung involved kabaylo nga patawaron kasi mo sala alain na yung istorya mga
3: ka-K5.
5: Anyway mga balita issues kag impormasyon na tamatagan ligwa diri sa aton siniga pagpangalagad tutukan nyo mga ka-K5 sa masunod naton nga news and current affairs program diri sa K5 News FM Rojas. Padayon nyo nga i-follow ang aton sin official Facebook page K5 News FM Rojas para oras-oras updated kamo sa mga balita, mga issues kag impormasyon. Kag syempre hindi pagkalipatan na subong ang panahon nga delikado na magastos pa magbalatian, dapat ginamligan tagid ang aton sini ngay kayong lawas mga ka K5. Kaupod naton dira ang Power Trio nga suplemento DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Power Trio nga suplemento nga epektibo sa pagtap na sa nagkalain-lain nga mga balatian mga ka-K5. Produkto ni Dr. Ramil Uy sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Bantayan mga ka-K5.

May ara kuno sa mga nagpalasitibo sa ginkandak ng surprise drug test o random drug test sa isa ka banwa diri sa probinsya sang Capiz. Ini nga banwa way panika-declare nga drug cleared mga ka-K5 sa diin ini. Likewise, ang iban pa din nga mga reports ko lang itong na-cater, tutukan nyo mga ka-K5.

0: Oy, good morning kay Antonio Lopez, kag Evangeline Lopez sa Sitso Central Rile sa Barangay Bolo. Gapamati sa K5 News FM. Salamat gid sa Lopez family sa Barangay Bolo nagapinamati diri sa aton sinigapag pangalagad. Sa ngalan sa aton Chief Executive Officer Doc Ramil Uy, sa aton Station Manager ka K5 Emmy Orlean sa Berondo nga nagaselebrar sa sinikadlawan subong adlaw. Ini si ka K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3Bio, ang D3, yung may BCO. BCO, yung may D3. D3Bio.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaisa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3Bio with BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: D3Bio, ang D3, yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
4: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sport Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
5: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics.
6: Punggod kag rashes?
7: Mag DTX 500.
6: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
7: DTX 500.
6: Bakal na sa mga butika.
1: DTX 500.
8: Di na kano. Ang ginibatsa ko ang ako na UTI kasakit git sa ako niya baywang.
9: Sa kadlo ka pila ka mag-inom
10: sa DTX 500.
8: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
10: Subong kamusta?
8: Okay na. Halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginapatsa.
1: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: O gali si Eliza Marie Sumuga, taga Pagdaong Village, Masilingan. So wala pa ko kagamit sa Mighty C. Permi lang ko ginasipon. Prone ko sa mga trangkaso kay Gapulaw bala sa eskwela. After ko nasang sige-sige ko na nga gamit ang sang Mighty C, after 1 week, doon nabasyagan ko nga. Nang bisan ano ko Kapulaw, doon wala na nga lain ako ng pumatsyag. Hindi na ko permi, dali-dali lang gasagit akong ulo or ginasipon ko. So, amuna, thank you sa Mighty C.
1: Mighty C, epektibo, garantisado. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka, mga butika. I Care Gold.
14: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo lang akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sang isa ka bulan, ako natanupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag na gidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
15: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.

Reklamo pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya, how?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinikas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinikas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinikas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips kag health information. Magpamati kag makigbahin sa health discussion kaupod sa mga health experts. Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
11: Good morning sa tanan-tanan. Oras subong, alas 9:03, medyo tulo timprano ta, kag damo kita ginapreparar para sa inyo, no? Informasyon sa ikaayong lawas. Diri naton pag-aistoryahan, mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, of course, suplemento, nga manatili kitang healthy kag mga lifestyle, na dapat maayo nga tulog, maayo nga pahuway, maayo nga pagkaon sing mga healthy foods. Amo na ang aton mga tips. Upod naton sa aton nga programa Sir Kevin Bigay kag si Sir Boy Sulweta. But before anything else, dapat reminder lang tagsa-tagsa mag-take ka mo permi adlaw-adlaw DTX 500 of Dantasing Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, of course, at D3 Bio kag Clinica Spore Biotics. Mga partner, do hindi stress ang akon mga partner subong. Mayo ang yuhum kag dumayong bugtaw, aga pa nakapaligo na. Sir Kevin, mayong aga sa imo?
12: Mayong aga engineer, mayong aga Sir Boy kag sa mga suki naton nga tigpalamati, no, ang Isil North, Isil South, Isil OFWs kag mga solid supporters nato ng K5, solid supporters nga nagatutok sa aton programa sa siningatinion kag syempre Sakto gina yung engineer, dapat naka DTX 500 git sila, naka Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, kag Clinicas 4 Biotics para kumpleto ang ila protection batok sa anuman nga sa isang balatian. Kag engineer, ang amon nga kami ni Sir Boy, managayom kami, free from stress. Kay nagpatigayon kami team building sang last week, no? So doon na break ang amon nga routine sa sigil nga work. Kaga amon na gin-awardan ni Doc Ramil Oy ang mga kagin recognize ang mga efforts kag services sa mga empleyado sa klinika di alternatibo.
11: Correct. Pero si Sir Boy kuno do ga reklamo kay wala sa ka dive didto sa pinakadalom nga damo bla mga kural sa.
0: Ano pag dive mo tong taas pa sa tao ang balod?
11: Amo gani. Amo tong ginawuri mo.
0: Tatlo ka floor ang ang balod kay may manugpaabot ang bagyo. So ginung tan-aw lang to namon ang, okay. Ang katahuman sang ano. Anyway, Sir Kevin.
12: Yes, Sir Boy. Para sa aton nga DTX 500 kag Mighty C Health Alert, aton pagatutukan or i-discuss naton ang stress kag ano sinibala iya epekto sa aton nga health.
11: Okay. So stress ang pag-aistoryahan ta. Okay, forward na ta. Ano ang mga tips?
0: Mayung aga man engineer ah.
11: Ay, mayung aga. O mayung aga sa tanan-tanan. Ako gari si Engineer Albao, i-Albao mo.
0: Oo. Oh, mayung aga man ako si Boy Silueta. Duwa din ito na sa topic ko. Kabay pa kampiyon ang kondisyon sang lawas. Kay naka DTX 500, no? The super antioxidant, pangkunta sa aton bisyo, pangkunta sa ang mga tawag ng mga pollution, other factors nga gapatigulang sa aton silula, no? Ang sabat da, super antioxidant, amuna ang DTX 500, no? It protects your cells in your body in a cellular level para magbalik ang imo nga tawag nga imo overall health, no? Ang nami sini sa DTX 500 may ampalaya extract kapanubo man sa blood sugar, no? So kung ikaw ang feeling mo nagtigulang ka na pa sa itsura mo at feeling mo taas ang imo blood sugar, ay this is the best food supplement for you, DTX 500. Kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa imo lawas para makabato man sa mga tawag naton nga mga invaders sa aton lawas, no? Alin sa mga harmful microorganisms, mga viruses and bacteria, and also makariakma ng mga immune system mo, mga immune system cells mo against anomalies sa sulod sa lawas mo. Kung may mga tumor da, may mga cancer formation da, makabato da yun ang immune system kung bastante sa Alkaline Vitamin C na Mighty C. Ang paaman, gamatamat ka puti, ha? Kaya kataas ang glutathione level mo, and ganami ang imo skin kaya ang collagen factor, gataas man kung naka Mighty C Alkaline Vitamin C every day. And of course, kung gusto mo i-boost ang imo eye health, mag eye care gold, the best para sa mata ang food supplement, may vitamin E, may vitamin C, may bilberry extract nga gapanami isang health sang imo mata para 20/20 vision man gapon ang imo mata. And of course, parisan mo na sa tawag nga eye care eye drops, rich in hyaluronic acid that cleans and relaxes your eyes after a busy day. And of course, kung tatangkaso o bosip on kagilanat nga dalas ang mikrobyo, kag gusto mo dali ka mag-ayo, ay mag-D3 Bio.
11: Okay, no? Stress ang pag-aistoryahan ta. Do normal niyang response ang aton nga lawas.
0: Do na stress mong ko gana.
11: Do normal niyang response ang aton lawas. Nagapagwa sa sing cortisol kag adrenaline. May kita ko bala, Sir Kevin, sunog bala. Kaya ya, dako ano nang daku-daku nga kuan mo nga ining
12: pakwaton.
11: Aparador?
12: Oh, nakuat niya.
11: Nakuat niya, grabing adrenaline.
12: So, malasang the fight or flight nga response engineer sang aton nga lawas. So, ang stress engineer, do mostly tanan, no? Maka-experience gid sang ginatawag nga stress.
11: Okay.
12: So, kung magwa, mabatian nyo bala ang word nga stress, mostly ang kakapaminsara naton.
11: Do mga, negative?
12: Oh, do ka-negative. Mga pressure, financial problems, pressure sa work, sa school, sa family. So, muna siya. Ang stress engineer, usually, ang gaupod.
11: Ang connotation naton.
12: Connotation naton sa word nga stress. Kag gakapektuhan aton mood, pero hindi lang aton mood, kundi bilog nga aspeto sang aton nga lawas.
11: Correct.
12: Gakapektuhan sang stress. Pero ano bala ang stress, no? Ang stress engineer, amuni siya ang isa kan normal or natural defense sang aton nga lawas,
11: okay,
12: sa, in response to challenges.
11: Correct, correct.
12: Example, engineer, no, nang ano ka, bago ka sukad kanon, na mainit, nagkadto sa imo panit.
11: Okay.
12: Ang imo response is, iwaslik mo na ang
11: kanon. Init, basta init.
12: So, ang ito siya, ang natabo, ang init to, amo tong stress. And ang pagwaslik mo sang kanon, amo to siya imo response.
11: So, defense mechanism na ako isa.
12: Ang stress, amo ni siyang natural nga depensa naton kung ang stress, no, I mean, kung may kung stress kita, amo ni siyang natural naton nga defense. Kaya nga, amo ning nagabulig sa aton to stay alert kag focus.
11: Correct.
12: So alert ka man pag waslik sang kanon tong nga mainit.
11: Automatic na akong kaisa mo. Basta mapasok ka, init na sa panit mo.
12: Pero ang lawai lang, engineer, okay lang ang stress kung dasig lang. Ang lawai lang kung dugay-dugay ka na nga stress.
11: Constant.
12: Uh-huh. Yes, kagadlaw-adlaw, stress ka na gid lang. So, ang imong lawas, nagatinerbala sa state of alertness kag readiness.
11: Correct.
12: So muna siyang law ay engineer. Over time, no, ang nagahimo na siya nga chronic stress. So I mean, kung dugay-dugay ka na nga stress, dira mo na mabatsyagan nga maski ni kumpleto imo tulog, kapoy ka japon, nabudlayan ka mag-concentrate, wala ka na sa focus, dasig ka ma-irritar, no, gabag-uy mo nga mood, no, dasig mag ng mood swing.
11: So, gataas yung mo BP na da kung gamo na. Oo.
12: Tapos may poor sleep quality ka, gabugtaw-bugtaw ka tungang gabi.
11: Uh-huh.
12: Tapos, dira na nagasugod yung mga unhealthy eating habit habits.
11: Inang pagkaagam na Sir Kibin, wala ka inugbayad sa sinikos. Yung mo ba, ari sumungo, mang utod na?
12: Kumano sa engineer, no, kay kung overstress ka, gataas yung mo cravings, gapangita ka kalamay, gapangita ka sodium. So, kapangita ka sa mga palatable or magambalta palatable, saburoso ng mga pagkaon.
11: Uh-huh.
12: No, masaburan ginaton kay bangod ining mga saburoso nga pagkaon, nag-release ang dopamine na pwede mag counteract sa aton stress. Kag syempre, gaka-reduce pagid ang imo-motivation mag-exercise, engineer. So, wala ka gana mag-exercise. So, ang stress, no, hindi lang kay cortisol kag adrenaline, engineer, ang gasaka kung ara ka sa stress. May ara man siya ginapasaka ng mga unstable molecules na kung tawago naton free radicals. Kag ining free radicals nga kung in the moment ara sa stress aton lawas, gaka outnumbered or mas taas ang iya number kesa sa antioxidant nga ara sa aton lawas. Nga kung later on, no, kung mapabayan, it will lead to oxidative stress na nga makaapekto sa normal nga cellular function sang aton lawas, which is ang selula naton dapat amuning pundasyon sang aton nga lawas, engineer. Kay once maguba ang aton pundasyon, no, everything falls apart. Same na sa building, pundasyon ang nagapatindog sa isa ka building.
11: Tumba.
12: Once pigaw ang pundasyon, tumba ang bilog na building, no.
11: Oo.
12: So paminsaron ta ang aton lawas, engineer, no. The well-maintained bala nga salakyan sa kasa mo gina-maintain. Tapos, adlaw-adlaw, ginagamit mo siya.
11: Uh-huh.
12: So, expose siya. Pwede taklaron, pwede batsiyon imo ginaagyan, pwede hinay imo dalagan, or dasig imo dalagan. So, ining sahi sa pag-usarta sa salakyan, paminsaron ta, nga amo maning aton lawas. Kaya ang mga challenges nga ginapagyan ta sa salakyan, amo ning mga pollution, unhealthy food choices, bisyo, no, kaangay sa pagpanigarilyo, pag-inom, kulang sa tulog, kag adlaw-adlaw nga stress, no, like pressure sa school, sa work, sa family, finances. So ina sila tanan, engineer, makapasaka sang free radical activity sa aton lawas. Again, ang free radicals amo ning nagaguba sa aton nga selula pinaagi sa pag pag-disrupt sang normal cellular activity na supposedly dapat nami imo energy production, nami imo metabolism sang mga glucose, kaso kay guba imo selula, nagakaguba man ina nga mga proseso.
11: Kung ka isa, Sir Kibin, sakit sa ulo, ang ginabatyag permi, muscle contraction, kag irritable.
12: Kag dira na, engineer, nagasugod ang pagtuhaw sa nakalain-lain nga balatian, no? Kaangay sa mga metabolic disorder, kaangay sang high blood, hypertension, sang diabetes. So yun na sila mga metabolic disorders na sila, engineer. Na kinanglan lifelong treatment nga once may ara ka na sina engineer, no? Kag syempre ang aton nga ginatawag ni nga depensa engineer na ganubo against dira. Kag kung ang imo selula always na lang guba, pwede ina magmutate into a cancer cell or tumor cell.
11: Mga worse nga condition
12: sa cell. Tumor tissue, I mean. So ang aton lawas may aras ang ginatawag nga antioxidant as defense batok sa free radicals, engineer. So ang free radicals galing, no, maski may ara nakita depensa batok sa free radicals galing, mas damo kita ginahimo nga nagaproduce sang free radicals compared kumpara sa pagpadamo sang antioxidant. Di simple lang man nya magpadamo antioxidant, engineer. Tulog ka insakto, kaon ka prutas kag utan, amo lang na, engineer.
11: Correct.
12: Para magdamo imo antioxidant.
11: Ulo exercise
12: gabi. While magpadamo free radicals,
11: damo man.
12: Gwa ka sa inyo balay. Mas damo gani, mas damo, gwa ka sa inyo balay. Bisyo ka, kaon ka processed food, fast food.
11: Pollution.
12: So amo na siya, engineer, ang mga bagay nga nagapataas ang free radicals. So mas damo paya ang bagay nga nagapataas ang free radicals sang sa antioxidants. Now, diri na nagasulod ang importansya sang balance meal, no, engineer?
11: Correct.
12: Magambal na balance meal, dapat imo pagkaon may ara sang
11: antioxidants.
12: Prutas kagutan ang maginiyang source naton sang antioxidant. Galing kay sa tamaan naton ka busy or tamaan naton ka sako sa kabuhi, kay bangod may mga obra na kita, may mga responsibilidad kita para sa aton pamilya kay sa ibang nga tawo.
11: Mga instant dayon.
12: Oo. Resort kita sa pagluto sa mga instant noodles, dilata, kag hindi na kita maka prepare sang healthy nga pagkaon nga may prutas kag utan. So diri na nagasulod, engineer, ang importansya sa pag supplement sang ginatawag naton nga DTX 500.
11: Correct.
12: No, kung hindi naton kaya mag-prepare sang healthy nga pagkaon nga bugana sa antioxidant, mag DTX 500 ka. Kaya ang DTX 500, ang isa ka kapsula, engineer, 1.3 million sa ORAC scale ang kaya nga ihatag sa imo nga antioxidant para may protection ka batok sa free radicals nga ginadala sang stress sa imo. Kag kung taas gali ang, engineer, ang antioxidant sa imo lawas, dasig ka makarecover sa stress. Dasig mo ma-manage ang stress. So kung ga DTX 500 ka, kag ginapartneran mo pa sang Mighty C Alkaline Vitamin C, kay kung gabalatian ka, engineer, another stress na mo.
11: Correct.
12: So kinanglan bakod immune system, may ara ka Mighty C Alkaline Vitamin C. So para sa mga tigpalamati da naton nga always stress, no, mag DTX 500, mag Mighty C Alkaline Vitamin C para hapos i-manage ang stress.
11: Okay, salamat Sir Kevin sang imo mga sang imo lecture about sa mga benefits sang DTX 500 labi na gid sa stress nga kondisyon sang mga tao. Sir Boy, mayong aga si mo. Yeah, ano naman? Ano naman ang mga benefits nga mahatag sang D3 Bio sa talk ni Doc ni Sir Boy?
13: Sungod ko away mo ko introduce kina.
12: Donidlaw lang sa sakon, Sir Boy, guro.
11: Gin-introduce
14: tapos kay Sir Kevin, diretso na sa dayon.
11: Hindi, nagambalik ko Sir Boy, Sulwita, ang gwapo.
14: Anyway, no? Thank you, engineer, no? Makadto na ta sa aton main lecture of today kung paano mo lang makabulig ang ginatawag na D3 Bio when it comes to your overall health. Let's talk about our brain today. So, hantang utok ta, ah.
11: Okay.
14: Utok ta, no? Ang utok ta, imaginable nun sa kasako. Habang gambal ko ni subong, ginautok ko na gabra. Habang gambal ko ni subong, ang akon tagipusuon ga andar, utok ko mo na gapon gaubra. No? Ang akon organs, ang lungs ko, it basically orders all of your body parts to do its job.
11: Though CPU, Central Processing Unit.
12: Even though, Sir Boy, nga ari ka dibe subong, no, ga programa ka, may ara gidya instances nga ang imo, ang iban nga space sang imo nga pinsar ato sa ibang lugar. Iban.
14: Correct. While doing this, no?
12: Ang imong imagination.
14: Oh, imagination abang ga programa ta di gastuya ko bisang function sa brain, ang iban sang parts sang brain kuya ga paminsa kung anong ilibre ni engineer sa ako nga pamahaw karon.
12: Ano sud anon
14: karon? Meaning to say, your brain is a understatement kani multitasking eh. Uh-huh. Ha? Kung tanawon mo lang, it is a basically do amoni siya ang
12: overworking, sir boy.
14: Pinaka-overworking part of our body.
11: Inang atubang mo si Lorna, pagpapinsar ka kay Faye.
14: Oo. Pero imagine, oh, grabe ka dyan. Ang gano'n yung brain mo yan. Anyway, your brain only consists 2% of your body weight.
11: Okay.
14: 2% lang. But it consumes 20% of your energy source, meaning to say sa 20 ang kaon ka 100%, ang 20% sinaginausal gatong sang imo brain, which is only 2% of your body weight.
11: Kaya ang oxygen daw 20% man nga gina-consume.
14: 20% kina, it is a voracious organ. Uh-huh. Kaya damo siya ubra. How ambal nila ano pag your brain is basically ang ginaubra sini is to manage all your bodily function. It needs around 86 billion neurons or brain cells to do its job. Mm-hmm. And ang mga main nga pagkaon is what you call, ang pagkaon niya gininginausar is ang imo glucose. So, kumawadaan niya sa glucose, kakapatay ni ang mga brain cells nga ini. Dira nga kasulod ang ginatawag nga D3 bio. No? So, doon mo makita nga ang D3 bio is made up of medium chain fatty acids, no? Ang medium chain fatty acids ini is considered good fats. Remember, your brain is 60% fat. Fat head tatanan, no? Wala kakita yung brain nga muskulado. Mm-hmm. Fats ni siya tanan, 60% sini is fats. So, the fat you put inside your body, the quality of fats that you nga ginabsolut mo sa lawas mo defines kung ano man ang health ng imo brain. That's why kay ang D3 bio good fats gapanami ginisa sa imo brain health. But let us not stop there. Dili sa isilya, wait a gambar nga D3 bio mayo sa brain po ay tagin explain.
11: Uh-huh. Explain again.
14: D3 bio is made up of medium chain fatty acids. This medium chain fatty acids, lalo na ang lauric acid, has the ability, once converted into ketones, to cross the blood-brain barrier. No, meaning to say, makaatag siya dayon sa ginatawag nga energy sa imo brain. And not only that, these ketones coming from medium chain fatty acids, ngalin sa D3 bio, has the ability to help your brain do a lot of processes, of cleaning processes. Ano ni mga cleaning processes kaya ni? Number isa, inadakis na tawag is apoptosis. Meaning to say, kaya niya ni maghamba sa mga brain cells nga, uy, medyo hindi ka na mayo. Masakiton ka na, medyo suicide ka na.
11: Suicide ka na.
14: Uh-huh. Another thing, it also activates another cleaning process called the glymphatic system. This glymphatic system is the drainage used by a brain para pagwaon mga toxic materials niya. Mga unwanted materials na gina-activate man asang ketones ngalin sa D3 bio. But for me, the most important role of medium chain fatty acid that turns into ketones from D3 bio is its ability to provide energy. Energy to your brain, no? When sugar is not available or your brain does not like sugar anymore. Uy, katabo na gili engineer. When your brain becomes diabetic or ambalila, type 3 diabetes na siya, it does not want sugar anymore as its normal source of energy.
11: Mm-hmm.
14: So, kung hindi na siya kauyon sang iya kanon, kumbaga kanon na nga, kung resemblance, di kay, ang kanon, for example, be ikaw, nagpamahaw ka, may kanon ka. Kita Pilipino, panyaga, kanon gapon.
11: Correct. Well,
14: galing, hindi ka na kauyon sa kanon. Meaning to say, maamat-amat ka na niwang. And our brain cells usually dies when it does not have its primary source of energy.
11: Ano na nagagamay kung kapatay?
14: Kapatay
11: gid. Kapatay
14: gid. So kung kapatay ang brain cells, a lot of brain cells will die. Naturally, your brain will shrink. Gagamay ang brain mo.
11: Uh-huh.
14: ginapakita nag-isa sa research and studies na ginsampulan nilang Alzheimer's, ang brain na affected sa Alzheimer's is smaller physically compared sa brain nga healthy. So, anong solusyon kung hindi nakauyon ang imo brain sang iya una nga pagkaon? Then gaan mo siya alternative, which is ketones from D3 bio.
11: Correct.
14: Ketones coming from medium chain fatty acids. Question. Ay, basi hindi anya man Sir Boy. Basi hindi man siya kauyon sila. No. Amuning kanami sang ketones. Ang good fats siya, why ginahindian sa brain mo even though it's diabetic na. In fact, research and studies shows that ketogenesis o ang ketogenic diet gili, no? Kita nila gamat amat sa dako ang brain sang isa ka Alzheimer patients. So din balaga sulod ang D3 bio. D3 bio provides your brain quality good fats in the, and healthy fats called medium chain fatty acids that powers your brain, cleans your brain, and gives your brain the ability to revive itself. Remember, ang brain ta is a voracious organ, meaning to say, dalok-dalok. It is, kumbaga, ini siya, kung hindi siya kakaon niya, galuyan niya siya dahil
11: yun. Ang isa ka-word, ang isa ka-word, Sir Boy, swapang.
14: Swapang, correct. Na amak mo 2% lang siya sa imo body weight or sa imo body mass. 2% lang siya. Pukwaon niya ba iti?
11: Kani?
14: Sobra pa siya sa mga gapaulam na. Ha? Sobra pa. Meaning to say, di mo makita nga your brain is telling you, ay, makaon ka gidya, kikalanan ko yung energy to perform. No?
11: Correct, correct.
14: Kung hindi ka kakaon, Mayo, then give me good fats. And one of the best sources of good fats, besides avocado, nuts, and everything, is D3 bio. No? So, di mo makita ang D3 bio, hindi lang pangkontrat ng kaso, ubusip on kagilanat. If you want to develop your brain health and maintain your brain health, lalo na sa mga 50, 60, 70s, and 80s, for those mga medyo geryan na. May edad na.
11: May edad
14: gila. Geriatric means may edad na, no? Kung may edad ka na, dapat take good fats every day. Magkaon avocado, magkaon sa mamani. Si engineer, mani, ginaintay nyo ni Olin, avocado. Pero ang punto da, you need D3 bio kung para constant ang ginatawag nga pag supply sang ginatawag nga good fats for your brain. So hindi lang kontrat lang kaso ubo sipon kagilanat ang D3 bio. When it comes to brain health, kampyon ang ginatawag nga the superfood supplement when it comes to your brain health. So kung gusto ka mag-ayo, gusto mo nami mo brain, mag D3 bio.
11: Okay, may dugang lang ko draw. Ang tulog lama ayo nga tulog. Nagabulig na sa aton nga brain health, magabulig sa strengthen sang aton mga memories, Sir Boy. Isa pa, ang regular exercise naga-increase ang blood flow sa aton nga brain. So dapat healthy gid ang aton nga brain, Sir Boy, pinagi sa ining mga lifestyle nga healthy man, kag of course hindi ta magkalipat D3 bio para ma-enhance tanan nga mga poor nga application sa aton nga brain, Sir Boy. Okay. Kinanglan taman maligo kada aga, Sir Boy. Si Sir Kevin niya may ginabalo ni sa permiyang habon nga makapanami sang iyang skin health, moisturize. Lang tawag ba, Sir Kevin, Sir Boy? Lang tawag ba? Healthy ang dating.
14: Correct.
11: Daw 17 years old lang saya. Kay tungod nagapa
12: kung lang tawon niyo sa camera ang agtang ko perte kasi law.
11: Hindi ko na glowing skin. nga ang aton nga DTX Beauty.
12: Luwas sa taman kasana gangamon nga suga sa studio. Ang akong ginagamit engineer DTX Beauty Soap kay correct. DTX Beauty Soap. Ang sabon nga may skincare ka na, may antimicrobial soap kapag na pinakanami gidya nga panit engineer, ang healthy kag free from skin diseases. So
11: correct.
12: Dapat need mo antimicrobial soap.
11: Correct.
12: At the same time may nagaalaga pagid sa imo panit para ma-moisturize, makakas ang mga dead skin cells kag syempre no nagaamat-amat puti ang imo nga panit. Bangod ang DTX Beauty Soap may aras mga active natural ingredients nga nagaprotekta sa imo panit against skin diseases kag naga-moisturize ang imo nga panit. So kung gapangita ka sang 2-in-1 nga sabon, skincare na kag antimicrobial soap pa mag DTX Beauty Soap na.
11: Oh, of course, kinanglan taman yung wala kapadula labaho sa ilok. Labi na gid iban na Sir Kevin, balhason ng gamay, nagakwa na dayon, nagabaho na dayon, nagaalis ngaw dayon,
14: ang baho dayon, OB tawag sa OB.
11: OB,
14: usbong.
11: Gausbong dayon ang baho. Pero may solusyon kita sina. Ining informasyon sa ikayang lawas, nagatudlo sa mga kabataan, labi na gid sining mga adolescent, bala, kinangla nila mag-take sining Clinica Diofresh para 48 hours, protected sila, Sir Kevin.
12: Yes, engineer. No, sa tanan nga martial arts, hindi karate, hindi MMA, no, hindi boxing ang best self-defense, kundi judo.
11: Judo run.
12: No? So mag Clinica Dio Fresh, no, or ang Dio Glow naton, engineer, no, available na ina sa tanan nga branch sang Clinica di Alternativo, nagapaputi sang imo nga kilikili, naga gentle sa panit, kag syempre ginakakas ang body odor nga ugat sang indi manami nga amoy sang aton nga lawas, engineer.
14: So may alternative na, ha? Kung gusto mo niya, puti na lang ilok mo, gusto mo lang niya fresh ka for 48 hours, mag-Clinica Dio Fresh. Mm. Kung medyo challenging ang colors ang imo ilok, the rainbow.
11: Okay. Mm. Do, dogal om.
12: Buli ka takore.
15: Dio Glow.
14: Dio Glow. Glow na glow ang ilok na umo ng salon mo.
12: Both are judo. Judurant.
11: Pero kinanglaman naton, kabalo ka, wala agaya nga wala akong gapangapi mo. Mm. Kag wala aga nga wala akong nagapok. Paano ka? Mentioning DTX Coffee Mix.
14: Ito na patian ko.
11: Poknet. Poknet ko ginagisi.
14: Okay, poknet.
11: Ginagisi kung wala ang kwanaw.
14: Ang sachet.
11: Ang sachet. Kag magtimpla DTX Coffee Mix.
14: Nga, engineer?
11: Ay, tungod kay... matinloan ang imo nga sulok-sulok tungod may ara siya seeds, kag may DSE na.
14: Oo, mas super antioxidant. So, imagine ka kape ka lang, may gatinlo si imo selula, may gatinlo pa si imo colon kag imo sang rectal area mo, no? So this is the best coffee in the morning. Now, pero kung gusto kaya medyo
12: cleansing coffee.
14: Cleansing coffee, gusto mo gid yang nga kape na nga pangkontra sa bisyo mo, gahubin ka pa. Ay di mag DTX premium coffee ka.
11: Correct.
14: Ang DTX premium coffee duwa ang super antioxidant kuno sini, ergotionin ngalin sa gano mushroom kag DSE. The latter ang yatawag nga ergotionin is called the herb of immortality because it is the longest staying antioxidant in the body. Meaning to say, ginaalaw sang lawas mo, gasugtan sang lawas mo, magtinayon niya sa imo para buligan ang lawas mo, no? That's why gahubin kasi duangan pag isang DSE, ang pinakakusog ng antioxidant nga ara sa DTX 500, gamat-amat ka glow kung ang muna mo kape. Pwede mo pa niya ma-unleak stevia ang sweetener sa DTX Premium Coffee. So, if you simply want to look young by drinking a cup of coffee, mag-DTX Premium Coffee. Kung gusto mo kontrahon ang imo bisyo, kay ikaw bisyuhan manog kape, ay sling kape mo sa ginatawag nga DTX Premium Coffee.
11: Okay, okay. Hmm. So, pero hindi ka mo magkalipat, ha? Ang Tribio Coffee, Sir Kevin?
12: Yes, no? Kabulig nyo sa pag-manage ang inyong stress, no? Luwas kumpleto. Kamusta antioxidants ang DTX 500? Kag nami inyong immune system sa Mighty C. Plus nami pagid inyong gut health kay naka Clinica Spore Biotics kamo kag D3 Bio. Ari ang Prebio Coffee. Ang Prebio Coffee ang kape nga may aras ang probiotics nga beneficial sa aton nga gut health. Kay sa aton gut health, ginaproduce dira ang mga happy hormones or feel good hormones nga nagabulig sa pagpanami or pagpastablis ang aton nga mood para layo kita sa stress, dasig kita makakope up sa stress. So kung kamo stress perme, magkuha sang Prebio Coffee kag magtimpla kag maghigop-higop sang Prebio Coffee. Pero kung gapangita kamo ya sang probiotic food supplement, kung galain day nyo chan, bloated bala ka mo, gabutod-butod inyo chan, constipated ka mo, or gadiarrhea, or at the same time, pabalik-balik ang inyong urinary tract infection, no? Amo ni dapat inyo inumon, ang Clinica Spore Biotics. Ang Clinica Spore Biotics, himo sa 80 billion colony-forming units of good bacteria nga nagaprotekta against bad bacteria nga pwede magdamo sa imong gut or sa imong mga bituka dira. At the same time, sa imo nga alagyan sang ihi, no? Pwede man na magdamo ang bad bacteria. Kag ang nagaprotekta sina is your good bacteria or your probiotics. Kag ina sarang tanan, ihatag sa inyo nga depensa sang Clinica Sporbiotics.
11: Okay, ako introduce si Elaya. Inang ginakinanglan ni Mr. Fermi para happy si Mrs. Extend food supplement for men. Nami, Sir Boy, mag-take kasi ni nami ang blood flow mo. Ang kinanglan parang mag-ayos kag medyo attention permi si Manoy, dapat maayo ang blood flow. Kay dugo na Sir Boy ang pinaka-kwanda, ang pinaka-sekreto. Ang pinaka-importante pagid, may ari ini siyang anti-inflammatory effects. Ah? Tungod nga, like for example, may ara kang mga arthritis, may inflammation, may hubag sa imuang mga tuhod, ah? May ara nga heart disease ka or autoimmune disorder. Ining makakaglabuwas ka, nga ara sa extend food supplement for men, may ari sang anti-inflammatory properties nga makabulig reduced inflammation sa aton nga lawas. So, ining extend, hindi lang kay Mr., kundi kay Mrs. Man, kag sa tanan nga apektado, labi na gid kung may mga inflammation nagahubag-hubag ang parte sang imo nga lawas, Sir Boy. So, extend food supplement for men, dapat i-take naton even every day para maayo ang flow sang aton nga dugo, Sir Boy. Speaking sa dugo, nga flow, Sir Boy, ano ang marekomendar mo?
14: Siyempre, kung gusto ka mag-improve man sa iyong blood flow, pwede ka man kapamasahe. Alisin siya, ha?
11: Uh-huh.
14: Pamasahe ko pa si engineer, pamasahe ko. Huwag yan, malis siya, masahe lang, gidya.
11: Malisin no? Siya, gidya?
14: Malisin siya. Pwede man, hindi. Ang sikrito sa masahe, kisa alaman sa Balanyos, dapat naka-DTX Liniment Oil ang sana oil ng bayan. Kampiyon ang hagod sang init nga ginahatag sa mga tired muscles mo, sa mga nginangin, sa mga kasukasuan mo na matamat na kwa abang ka pa Banyos ka. Kay misis, kay girlfriend, kay sinapagit, kay neighbor mo da. Kung amunin pala niyo, DTX Liniment Oil, no? Ang aromatherapy ni Kampyon, ga-relax yung membrane. Kung mga, kung medyo may biyahe hilo ka, ay dapat mayari ka na sa bag mo. DTX Liniment Oil sa matsimutan mo, no? So, if you want a relaxing massage, magpabanyos sa itawag nga DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan.
11: Kung problema, mataya sa boy.
14: Akong problema ang mataya, ito yung mag-eye care gold. No? Uh-huh. Mungin na yung gold standard when it comes to eye care. No? In a capsule niya siya, na may kinesi mo mata. No? So, sa mga medyo challenging na ng mata, pasamon, ganti para na. Kag gusto mo magdami-nami ang imo health, sa imo mata, layo sa katarak, layo sa ginatawag ng mga oxidative stress that causes mga eye problems, mag-eye care gold. Parisis ang eye care eye drops.
11: Sige, wala ta chimpo, Sir Kevin, Sir Boy. Sir Kevin?
12: Yes, ang aton nga produkto, sarang tanan mabakal, no? Ang DTX 500, ang Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, kag Clinica Spore Biotics, kag tanan nga paborito nyo nga kape, mapa DTX Coffee Mix, man, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, available ina tanan sa branch sang Clinica di Alternativo nga lapit sa inyo lugar kag sa mga pili nga butika, no? Para sa dugang nga detalye para sa branch sang amon nga clinics nga lapit sa inyo lugar, magbisita lamang sa amon nga Facebook page kag i-type dito ang city or ang syudad kung diin ka mo naga kung taga diin ka mo, no? Kag magagwa ang address sang amon nga clinic nga pinakamalapit sa inyo nga lugar. So ang inyong alawas, inyo gida amligan, magkaon sang balansing nga pagkaon, magtulog sang insakto, mag-exercise, kag syempre mag-DTX 500, mag-Mighty C Alkaline Vitamin C, mag-D3 Bio kag Clinica Spore Biotics para ang lawas mamligan, balatian malikawan.
11: Sir Boy,
14: adlaw-adlaw mag-DTX 500 para hubi ng selula, hubi ng tsura, nami pa sa ginatawag nga diabetes. Everyday mag-Mighty C, the Alkaline Vitamin C para baskugan ang aton health system. Mag-Eye Care Gold para kampiyon ng eye health, parisin na sang eye care eye drops. And of course, kung tatangkaso, ubosip on kagilanat, kag may problema ka bala sa mikrobyo, kag gusto mo dali ka mag-ayo, mag-D3 Bio. Ako si Boy Sarweta Gambal. Good morning and God bless.
11: Kada aga, kinanglan lang kita mga pin, no? DTX Coffee Mix, kag DTX Premium Coffee. Of course, 3 Bio Coffee. Salamat sa inyo pag-upod sa sininga ini nga programa kag inbiyap ni Doc Ramilo yaton pinalangga nga CEO. Nga pasalamat kita sa Vice President sa Operation Sir Eljan Castaño, sa Station Manager Sir Rhodes Palma. Ako naman si Engineer Ronnie Albao, i-albao mo. Salamat kag may aga
16: sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan. Nagdugang pagidang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalisingko. Mga istorya nga nagkakatabo. Kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likuton nga hindi maayo. Sa Kalisingko, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalisingko. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.

0: komplemento ko.
1: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
2: Wala bala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
3: Ew! Yucky!
2: Mag-Sporebiotics ka! Klinika Sporebiotics. Kinapanamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Sporebiotics. Sa Sporebiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Sporebiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
4: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow, my puso.
6: Padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan kag kabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
7: Kagang lain pagidya, may nag-text pagid si imo. Naghambal nga, I like you. Kagangalan, Lando.
8: Animal. Do, mapisto pa ko ni sa mga babae, kuya. Mahirang gigalik eh. Giningalan ko sa mga lalaki ang ngalan.
7: Anong ginakumod-kumod mo da?
8: Ang mga nagatek sa sakon, mga kumpare ko na. Tripping na nailaya.
7: Bakod may mga kumpare mo no? Kito mga babae kung mag-text.
8: Amo ko na yan si paring Berto. Si paring Elmer kag si paring Lando ah.
7: Oh, lamo chupiter eh.
8: Ara, sarisadya eh no.

0: Boss Rocket.
1: Ano naman, Boy Ramon?
0: Boss?
1: Hmm?
0: May pamangkot ko, boss.
1: Ano naman, Ramon? Do kada adlaw do may breaking news ka.
0: Kwan, boss? Ayan, may impeach si Vice President Sara.
1: Boy Ramon, hindi ta masigurado kay may proseso pa na kagang sinado ang may papel sa paghusay.
0: Pero boss, para sa akong do ma-impeach, gid? Kabalo ka kun nga, boss?
1: Nga.
0: Kahit di grabe da ng suhulay daan sang minalita nga kwarta eh.
1: Amula nang basihan mo?
0: Oo, boss. Kag ma-impeach gid sa boss.
1: Nga man.
0: May nanugid sa akong.
1: Kag sino naman ang nanugid sa imo?
0: Ang gabaligya bla nga tao, boss. Sikat na sa boss.
1: Sino?
0: Sinong Michael Tabakil bla?
1: Inang gabaligya tao, tapos gabaligya so may kag lumpia.
0: Ana, siya na, boss. Kay nga, boss.
1: Oo.
0: Pag inom ko tao, nagambal sa dayon nga, kabalo na siya sa matabo kay Sara.
1: Animal, ang ilagali taho may libre na nga prediksyon.
0: Amo na gani, boss eh. Kag may isa pa ito ka customer, boss, ang taho.
1: Oo.
0: Nagambal man siya nga, hindi man ko na ma-impeach.
1: Ote, subong, sino ang sakto sa ila?
0: Ay, ambot mo sa? Eh, pareho sila kumpiyansa, bisan wala pa resulta.
1: Di kita mo. Nag-inom lang taho. Ha? Daw abogado na rin kung makambal.

Ano ning ginabatsag ko man? Kada gabi hindi na ko katulog. Ang konsensya ko daw may karaoke. Wala untat kanta. Ay, aba. Sa una, sabi ko ang konsensya ko. Mapahuway lang. Bawsubong kada tulog ko doon may tingog na nagahambal nga burhog. Burhog. Ginasabat ko man gani nga. Sino na? Gasabat man nga. Konsensya mo ni Rog. Ay, aba. Pagkadto ko sa barangay hall, daw halos ang tanan nga tao gatanaw sa akon. Habi ko gani, sikat na ko kay ginatulok ko nila. Kay galing ka pamangkot sila nga burog. San upa maumtat ang kinawatay niyo sa barangay? Ay, aba. Kalahin galing kung konsensya mo na kontra mo, no? Hindi agad kagliya pagpatulugon. Ay, kalahin galing kung may salakas pumuluyo. Kay ting para sa ilagi na kadi panahamon eh. Ay, aba. Pero ayhan si Magdalena kag si Kapitan, ginakonsensya man ha? Kaya nga ka namin man niya sa ilang mga tulog. Si Kapitan nga ni tulog lang at tulog. Ano man, wala na sila ginakonsensya? O kon mga kabala, naging lang na sila ya? Sadya-sadya, ino? Ay, aba.

0: Tí Dân là ba là ba Mày là em gặp ba kết ngà Đâm gỗ
1: Hồ á Em định mà coi em hộp sẵn sàng đâm gỗ
0: Anh có ba kết đứng đâm gỗ mô cà gặp yếu
1: Bao gà bị ba kết Là đâm gỗ hắn của cô nó Ngày xa khóa bí lộ to sang yếu plan nó
0: Tí Anh có tiền là tập bộ
1: Pagpaibabaw ko pa lang, nagmata ko dayon. Hmm? Kay, wala ko galing na takloban ng sudaan sa babaw lamisa. Nagbangon ko. Base bala takabon sa kuring mahaw.
0: Kuya, mas grabe. Kadyang ang nadamkuhan, kuya nga milyonaryo na ko.
1: Wow, tindi na ang kwarta mo.
0: Mabalik pa ko karon tulog ya eh kay para nga ma-withdraw kong kwarta. Ikaw ya, ano pagid ang nadamguhan mo?
1: Nadamguhan ko pagid. Na hindi ka kuno kasarang sa akong mag-istorya. Kapin pa pa indes-indes ang istoryahan, hindi ka kuno kasarang sa akong.
0: Pwes, hosto ka eh. Kay sa damgo mo malang na natabo. Kaya kung sa realidad, bigaw ka pa ya sa akin. Law-law ka pa ya. Nagdamgo gani ko nga kumapirde mo ko sa paindes-indes istorya. Pakdulon ta ka.
1: Nge, wala niya to. Pangi mo yan nga damgo ya.
0: Sadya-sadya yun ah.

panahon na naman ang ubo, si Bums at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Panlaban Mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at mata.

0: malinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tala ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
1: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika.
2: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipino.
3: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
5: Extend. Isang kapsula ka lang.
6: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May puso!

0: Ibus man rimulta. Ari kagali. Ano nang pinakabago sa Senado?
1: Boss Presidente.
0: Oh.
1: Grabe gid ang impeachment trial.
0: Ba.
1: Ang iban seryoso.
0: Oh.
1: Ang iban sige basa sang dokumento.
0: Ti ikaw, anong obra mo?
1: Gaisip ko, boss.
0: Isip sang ebidensya?
1: Isip sa mga tao nga halatagan tamalita.
0: Abaw! Daw amugin ang pinakadasig na report mo.
1: Boss Presidente.
0: O ano ina?
1: May nalutaran ako.
0: Kag ano ina, Ibusman?
1: Duwa ang presiding officer sa impeachment trial.
0: Tapos ano dayon?
1: Ang isa maayo mag-inabugado.
0: Oo.
1: Samtang ang isa daw paaman sa bubot.
0: Anay ka. Inang duaritos?
1: Oo.
0: Sinungbot mo si Lingon?
1: Si Boss. Senator Ches Escordero.
0: Bah!
1: Siya lang ang nagatrabaho. Samtang si Senador Sherlos Gagwachan daw tawo-tawo lang sa mais.
0: Agoy! Ano? Wala gid siya may ginahimo.
1: Wala, boss. Kapamati lang siya sa dibatihay. Base kung wala sa isaligbat eh.
0: O animal. Kanugon siyang malita eh.
1: Siling ko gani mas mayuguro dalanta siya sang drawing book dito ay.
0: Uy, hala.
1: Para samtang ga-impeachment trial,
0: oh.
1: May kulor-kuloran man siya nga drawing book sa tupad ni Senador Ches Escordero.
0: Ala!

0: Ay, tabo ko.
1: Oh.
0: Nakitaan mo naman bala ang natabo kay Noli.
1: Ano naman, haw? Nagdaog siya sa lutong.
0: At tutusaw, gihistorya sa mga batad kagpakinason.
1: Hala, uti ano ang bal sa batad?
0: Ambot, pero doon si Noli bala ka seryoso, gid. Ang bal ya.
1: Ano?
0: Kamusta na kamo, mga amigo?
1: Ay, Kagang pakinason niya.
0: Ato, ginpanghalo, kaluka ni Noli.
1: Agoy! Basikon gutom lang siya.
0: Ay, hindi na ginaya gutom. Hindi na ginaya normal ang kakatabo kay Noli. Atabugok.
1: Ati, basikon buang na ginisaya siguro.
0: Amo na nagurong dapat muli gantad sa nga mapabulong.
1: Kagdiin ta makwas ang kwarta, godi pabulong sa iyang.
0: Mapabuang-buang mantaguro para makakwarto.
1: Aya! Ano?
0: Kaya wala man ta choice.
1: Ha? Ti, ibaligyata na lang niyang balay ni Nuli.
0: Buang ka bala ta bugok, kung sa diin ta may star.
1: Ah, mangayo ta balay kay Mayor sa housing, ah.
0: Mangayo ka pa imo yung ginabaligya na to sa mga balay sa mga gabantay.
1: Ano? Ati sadya-sadya gidi, no? Mangayo.

0: ka naman, di Borog? Ano, may pangitaon ka na naman?
1: Wala ko siyang pangitaon, Magdalena.
0: Ati, maano ka man gali?
1: May isugid kublatan ni Simo.
0: Ah, isugid na. Ano pang ginahulat mo?
1: Nakonsinisan ako.
0: Ano?
1: Oo. Nakonsinisan ako sa mga ginapaghimo, ta.
0: Anay ka bala. Kag anong buot mo silingon, ha?
1: Ang buot ko silingon, nakonsinisan ako sa mga ginapanghimo, ta dis barangay.
0: Hala, ang ano ka ginahimo, man?
1: Ang ano pa? Kundi mga kinawatay tadi.
0: Nge, te, kabinipisyo ka man.
1: Kabinipisyo gani, pero daw kabalo ko nga salagid ang ginahimo tay.
0: Nakonsensya ka lang guro kay gamay ang partida mo. Pasi kung dako-dako na, hindi ka nakabatsyag konsensya.
1: Ay, abaw. Ay, hindi ah. Gamay man da kag dako. Do, hindi na ko patulogon sa akon konsensya, ya.
0: Amugid na.
1: Ano nga amugid naman?
0: Sa una lang na. Sa dalayon, madula lang na. Amumukun sa una. Sa una lang na yung kulukonsensya. Magdugay na, ay mangin kabalan ka man sina.
1: Sadya-sadya, you know? Why?

0: Alberto. Matalong kag alerto nga paminsaron. Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga neurobiotic syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Gabalo ba na ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica del Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
3: Mga abyan, sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Pluteña. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM.

0: Ang kakampiyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
1: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.

0: kamot pagkaon sa balay.
1: Wow, Toto. Kaluluoy ka lang ba?
0: Ay, ikaw gali kong...
1: Aho, tungod sa akon kaalwan kag sa kaluoy ko sa imo, ihatag ko sa imo ang nabilin kong akwarta. Aryo!
0: Salamat gid kong ha!
1: O sige, dira ka raanay ha, may katuan pa ako.
0: Lord, salamat gid sa grasya ha! Pero tani sa sunod, hindi na sa politiko pagpaagya. Nangayo ko 100, ang nagtupa sa akon, 50! May buhi na!
2: Kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: K5 News FM. News FM.
4: D3 Bio.
5: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio.
6: Ang D3, gamay Visio.
4: Ang Visio,
6: gamay D3.
4: D3 Bio with Visio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
4: D3 Bio.
6: Ang D3,
4: gamay Visio.
6: Ang Visio.
4: Yung may D3.
6: D3 Bio.
8: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics na ginukdan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasharansha that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat to liver. Available in all drugstores.
4: DTX 500.
10: Juliet Nol, 56 years old. Ang akong blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
4: DTX 500, mighty C, ang alkaline. Nga vitamin C.
11: Ako si Mimi.
12: Dali kasi napit akong tuhod.
11: Arthritis na gali.
12: Pero sang pagsugod ko, inom sang may TC.
11: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
12: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
11: Tibo gid kaayo ang may TC.
4: May TC.
13: Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom kahit Mighty C, kung nag-ayo ang batyag ko.
4: Mighty C, epektibo, garantisado.
13: TDX Beauty Soap.
15: Ako si Ronald, isa ka-sales rep.
16: So una,
15: problema, agad ako sa akong body odor.
16: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
15: Pero subong,
16: sadyan agad ako sa budigs ng DTX Beauty Soap.
15: Kag
16: naghamis ka, nagbuti, agad ako nga panit.
15: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
17: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akong panulukan.
4: DTX Coffee Mix.
13: Mabakal sa mga butika.
4: Extend the food superman for men.
19: Ako si Rosanne. Bao, akong bana sa nag-edad 40 anyos bala. Nag-hara-haragid sa una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Nami, gidang extend.
4: Extend food supplement for men.
1: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
4: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Pag I Care Drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Uod din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Nagnadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
4: Ay, Marie, naa dito kaya mabakal sa mahal?
5: Kay may barato balay nga butika.
4: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
3: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
6: Barato nga mga bulong pero epektibo? Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
7: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
4: Ay, sus, Marie, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
6: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device na kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
8: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
9: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Physio. Ang Physio ng may D3. D3 Bio!

0: tay, kay nabala si eskwela han, kimpaisip kami ni ma'am, tanan niya classmate ko nag-isip 1 to 10, akuya, kalab o tuya isip 100.
1: Ah, tungod ina kay De La Cruz ka?
0: Tapos tay, kinpa-recite kami siyang alphabet ni ma'am, naubos kuya recite tanan niya litra, ang mga classmate kuya damo, sala-sala.
1: Baw ka very good, tungod ina kay De La Cruz ka?
0: Tapos sa PE namon tay, nag-ilis kami, tanan kami ng mga boys, siyempre nag-uba eh. Nakita ko ang mga tunonoink sa mga classmate ko, puro mga gagming, akon lang yung dako-dako. Tungod mo na tay kay De La Cruz ako?
1: Ah, hindi anak. Tungod din na kaya mga classmate mo, puro tigpulo katuig pa lang ang edad. Ikaw ya, 28 na.
2: Hey, hi, galing nyo ang time.
0: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ng pamilya para malikawan ng impeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
6: Pamakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
7: Sir Boy, ang VCO mangin cure na. Kami ito na pang cure.
8: Wow! Bulong te?
7: Di duda pa sila. Dapat dugangan pa sila trials. Kami ya, way na may duda ya. Ang combination na to, baskog. Mm-hmm. Pigawan mi kung VCO lang. Pigawan man kami kung D3 lang. Mm. Amo nang gingkumbay na mo. Ang D3 il, D3 kag VCO.
8: Dapat do again.
7: Kampiyon.
8: D3 Bio na ang namini, sir, no? Mm. Ang D3 Bio nga ang extra virgin coconut oil, no? Ginpanagtag na ni Cabinet Member Carlo Nograles sa mga ospital cause he believes nga iyan niya personal initiative para maprotektahan ang health sang medical workers kag health man sa mga gasuffer sang COVID. D3 Bio could basically kill any kind of viruses and any kinds of pathogens, bacteria, fungi, kayang-kaya ni D3 Bio. But there's more in everything in D3 Bio. Hindi lang may sa brain, hindi lang may sa heart, hindi lang may sa liver, hindi lang may sa imo pancreas. It basically works throughout your body, even your appetite.
7: Correct. No?
8: Ang imo appetite, which is controlled by your ghrelin and leptin, basically kaya i-control ni D3 Bio because of
7: paano, sir boy?
8: Medium chain triglycerides that controls hormones. Your hormones need saturated fat. Mm. Saturated fat is part of extra virgin coconut oil.
4: D3 Bio.
9: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako may kidney stone. Ako gidang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang kabulan niya pagkumar, natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika.
7: Sir Boy, pwede hambalaw na itong D3 Bio nga. D3 Bio, patyan na lang na si hunger hormone.
8: Pwede, no? Si hunger hormone, si ghrelin, no?
7: Ghrelin, no? Huh?
8: Kagtapos, may ginatawag ni isang insulin-like peptides. Hmm. These are the two hormones that makes you hungry. Ang inis ang hormones, gina-trigger na isang hypothalamus, which is the hunger center of our brain. Nasugo yun yung ginatawag nga agouti neurons. These agouti neurons will basically make your ghrelin hormones produce that hunger hormone. Si ghrelin na. Kag si insulin-like peptide. Pero did you know, ang para sa gutom ta, dua klaseng hormone. Ang gasuples sa gutom ta, 5. So what does that tells you? You don't need to eat all the time.
7: Mm-hmm.
8: Huh? You need to practice intermittent fasting. Kailangan mag-jita ka.
7: Ang gusto ko patyo na lang ang ghrelin para di nakagutumon.
8: Ang ghrelin, ang ka-trigger sini, kung why na unod ang imo stomach may mga sensors nga dira, no?
7: Mahambal sa utok.
8: Mahambal sa utok. Hoy, may nakunod. Makaon na ta.
7: Gutom na.
8: Makaon na ta. Pangambalan ang utok, sige, makaon ta. Then, you will say have that sense of hunger because your brain was triggered by Glilin nga makaon ka.
7: Gusto ko, Sir Boy, nga mas alam pagid ang akong brain kaysa brain subong. Paano, Sir Boy? Di, pagutom mo?
8: Pagutom ka.
7: Hambal sa, bay ilang di lang napaghambala si boss. May damo pa na stian niya, ang tambok.
8: Kanto tada sa tambok sa tiyana. Pag inom mo sang D3 Bio, what it does is, may medium chain triglycerides na yun. Immediate na yung source of energy nga para si imulawas. So si Cell, nga gahambal kay brain, nga gutom siya, busog na. Okay, may ara na siya na yun, instant energy.
7: Kabalo na ko, Sir Boy. Mainom ko D3 Bio, tapos butangan ko sang, ano ganun tawag ng pahugot sa imutian?
8: Oo, binder.
6: Binder.
7: Ang purpose na, pagkaon mo, dali ka mabusog.
8: Dali ka mabusog.
7: Kaya kung dako imutian, dugay ka busog, damo yung makaon. So dapat yan,
6: hugot
7: mo ka magkaon, mabinder ka na yung hugot. Anong pagkaon mo sang damo na, kay mabalik na to sa imukha niya.
8: That is manually activating your sensors.
7: That's why, Sir Boy, ang palakaon, kung sasigin mo kaon, sisigid ako antian.
8: Takot ako antian. Layo ang
7: katawan. Ang tao na overeating lang, overeating. Oh, oh. Gadako antian. Pag nasun, Sir Boy, gadako, gadako. Tub-tub nga, madako na lang gini mong kaon.
8: So, hindi lang ang D3 Bio para sa tangkaso, para sa ubo, para sa Alzheimer's. Bio man sa Imojita. Namik pa sa
7: ang
8: heart mo.
7: Ang nadiparahan ko, Sir Boy, mo ni, hindi lang isa ka soft gel, gusto ka masupress yung appetite. Damuon mo eh.
8: Correct. The bigger you are, the more you need it.
7: Correct.
8: No?
7: The more nga damo imo imnon nga D3 Bio. Kaya nakanami lang sa D3 Bio, Sir Boy. Biskan damo imo imnon, hindi magsubra imo vitamin D3. Dara lang ang sekreto.
10: D3 Bio.
11: O si Karen, kadamo isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio, kang nagpining akon buhok, kang nagpinis ang akon kutis.
10: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3.
12: Pamakal, sumang buti ka.
10: D3 Bio. Health News. D3 Bio.
13: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanibulig sang D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sang pag-ehersisyo.
10: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3.
12: Pamakal, sumang buti ka.
10: D3 Bio. With Visio.
14: Ako si Boy Fidel, isa ka-health researcher, kay isaman ka-register nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalo.
10: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
15: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
16: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
17: Magalingin bala ang imo nga ulo.
16: Masami nagkapangihi.
17: Masami ginauha.
16: Si may diabetes ka na.
17: DTX 500 na.
16: Ang DTX 500.
17: Ang may powerful compound.
16: Nga nagapanubo.
17: Sang imo blood sugar.
16: DTX 500.
17: Garantisado.
16: DTX 500.
17: DTX 500.
18: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo.
17: DTX 500 Mighty C.
10: Ang alkaline nga vitamin C.
19: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alertugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C. Dabisgid pagpabaskog sa lawas.
10: Mighty C.
12: Mabaka ang abutika.
20: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
21: Ako si Marcy. Apasok na ga-star sa Kulad City. Karmel ako ginaubo. Pag-sip on. Das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C na dula. Ako niya na ubo pa. Sip on.
20: Para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
10: DTX Beauty Soap.
22: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason at may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra para sa nawonga pimple free.
10: DTX Beauty Soap.
12: Mamakas sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
23: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gin masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagabo. Una ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
12: Pamasaga butika.
10: DTX Coffee Mix.
24: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kaya may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
10: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
25: Nestor! Ang sinaing!
26: Luto na!
25: Ang
0: ang labahan.
1: Nakasampay na.
0: Ang uniform ko.
1: Naplansa na.
2: Ganito ako.
3: Tigasi.
2: Tigalapa.
3: Tigasay.
2: Tigaplansa.
3: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
2: Sa gabi,
3: ako ang bossing.
2: Dahil kasangga ko
3: ang Extel.
2: Supplement for men.
3: Gortez.
2: Tapos ka ng maligo.
0: Yes, darling. Come to mama.
3: Extend food supplement for men.
2: May maca
3: at lavawaska
2: na nagpapataas ng energy
3: at stamina
2: para sa tigasing performance.
3: Extend food supplement for men.
6: DTX 500.
25: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pirmi lang galingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
6: DTX 500.
26: Mabakal sa mga butika.
6: Pinapakilala ang bagong nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.
27: Memory Advance Syrup.
6: Iniay sa kan Neurobiotic Syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa paghunauna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila paghunauna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
26: Bumakal sa mga butika.
6: Glaucoma,
3: Eye Care Gold
6: Capsule,
3: Bacterial Conjunctivitis
6: o Pink Eye,
3: Eye Care Gold
6: Capsule,
3: Eye Allergy,
6: Eye Care Gold Capsule,
3: Cataracts,
6: Eye Care Gold Capsule.
3: Ang Eye Care Gold Capsule
6: may aras ang lutein,
3: Vitamin A,
6: Vitamin E,
3: Vitamin C,
6: Zinc,
3: kag Bilberry Extract.
6: Eye Care Gold Capsule
3: para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health.
6: Mag-inom sang Eye Care Gold.
3: Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops.
6: Adlawadla,
3: Eye Care Gold Capsule.
6: Mabakala sa mga leading drugstores sa mga na presyo.
28: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso!
2: Ang oras sa K5 News FM Rojas, alas 11:10 sa aga.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
3: Number one,
0: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: L11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. L11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. L11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.

0: Mayong aga Banwa, mayong aga siyudad sa ruwas kag probinsya sa Capiz. Nagapalayag na ang palatuntunan 11 Mbps. Diri sa K5 News FM Rojas. Mayong adlaw sa aton sininga mga kauturan diri sa bilog nga Western Visayas. Sa bugos nga pungsod Pilipinas, kamusta kamo mga ka-K5? Welcome na, welcome, welcome, welcome. 11 Mbps program na. Sa aton sining mga ka-K5 nga nagamonitor, kag nakatutok diri sa aton sining Facebook Live. Well, sa gyapon kita ang inyo mabatian sa lilisuan sa inyo sining mga radyo 100.9. Kag sumuman makita pinagi sa Facebook Live. Sa ato sining Facebook page ang K5 News FM Rojas. Kamusta kamo mga kauturan naton diri sa 1st District sa probinsya sa Capiz, sa 2nd District sa probinsya sa Capiz, kamusta mga ka-K5 sa 47 barangay sa siyudad sa Rojas. Mayong adlaw sa inyo tanan. Welcome na sa 11 Mbps. Mga balita at public service diri sa K5 News FM Rojas. Sa gihapon upo diri sa inyo alagad sa inyo ang Kerman ka K5 Alan Catalan.
1: Al Catalan.
0: Ano karon ang mga talulupang don nga mga balita diri sa aton sining pagpangalagad, mga topiko kag mga reports sa aton sining mga K5 reporter. Pero ini nga mga balita ang igadulong naton sa inyo ang builog nga gradulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakape na ang tanan sang DTX Coffee Mix mga ka K5. Ang DTX Coffee Mix mga ka K5. Nakakape ka na, ma-detox ka pa. Kanami mag-relax, magpungko, magkape sang DTX Coffee Mix mga ka K5. Kay ma-detoxify gid ang lawas sang aton sini nga mga ka K5. So ano pang ginahulat na sang aton sini mga ka K5 as in now na. Kami niya kontra chimpo kun ano oras ka mag-inom sang DTX Coffee Mix. Nami sa aga, sa udto, tapos panyaga, o kun sa hapon. So mga ka K5 may DTX Coffee Mix na. Kakapi ka na, ma-detox ka pa. Sa mga gusto magpa-shout out dira sa aton sining mga tagpalamati sa aton sining mga ka K5. Oy, padala na, sige na, sige na. Umpisahin nyo na, padala nyo na ang inyo sini gusto ipa-shout out diri sa aton sini nga programa ang 11 Mbps. Kag karon sa mga headlines. Sa mga balita lokal diri sa aton sini nga pagpangalagad mga ka K5. TMU or Traffic Management Unit sa Rojas City Government wala gihapon sang sabat sa allegation sang pagkaulamid sang personnel sa pagdakop sang NBI Night Watchman Volunteer. Wala gihapon sabat ang pamunuan sang TMU. Kamusta? Kamusta investigasyon nyo? sabi ko gani, pormero daw okay na tong dinakpanay. Sabi ko gani, daw makapuntos na ang TMU ba? Kaya sila ni nakakuha sang armas lutang sining ginapahayag nga Night Watchman volunteers ang NBI. Pero karon daw sinulihaw daw damo akusasyon sa personnel sang TMU. Anyway, mga ka-K5, nagpromisa man diri ang pamunuan sang TMU pinagi sa kay Mr. Gonzalo Butsoy Andrada nga mga kandak man sila kuno investigation. Pan ginapasuli subong mga ka-K5 nga ang ila personnel ginagaw ang bag, binuksan ang bag, gintutok dito sa Night Watch volunteer sang NBI. So mga ka-K5, kinanglan gid man nga dapat may ara sang sabat diri ang TMU. Awari pagi, dari pagi do, dugang nga balita diri sa aton sini nga pagpangalaga diri sa 11 Mbps. Yog landa sa TMU mate ah. TMU mate lang ah. TMU team leader nga nagdakop sa NBI Night Watchman volunteer, my murder case. Suno kay Agent John Katipunan. Ala ala ala. Ala ala ala, my murder case kuno. May murder case gali.
1: Wow!
0: Ining team leader sang TMU nga nagdakop to sa volunteer nga watchman sa nga NBI. Inisuno ya kay Agent John Katipunan. Ina-presentar ina karon sa aton nga K5 reporter. Siyempre NBI, nagakandak man na sila investigation. Amo ni gani nga ang NBI, National Bureau of Investigation, naghatag man sang ila sining official statement angot sining pagkadakop sang ilang night watchman volunteer. Oh, eh siyempre gakandak sila investigation. May ara man sila separado yang investigasyon angot sining hitabo. So they found out siguro mga ka-K5 nga ang nagdakop tong team leader sang TMU ang may kaso man nga murder suno sa NBI. Maganta na karon ligwa diri sa ato sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps. Dugang nga mga headline. Change of command kag retirement ceremony ni Major General Michael Samson ginpatagayon sa Camp General Macario Peralta Jr. Hamindan, Capiz. May chain of command subong mga ka-K5 nga ceremony nga ginpatagayon dito sa may Camp Macario Peralta Hamindan sang Philippine Army sang 3rd Infantry Division sang Philippine Army dito sa may Camp General Macario Peralta Hamindan, Capiz. Tingwante ni karon malabot ang report sang aton sini nga K5 reporter naging dispatch dito mismo live and direct dito sa may Camp General Macario Peralta Hamindan, Capiz. Mga police report diri sa aton sini nga pagpangalagad. Dugang mga balita, nagkaagnas nga bangkay sang isa ka persona na sapuan sang kasilingan sa barangay Pagbunitan, Sigma, Capiz. At aganta ni ka K5 karon sang update diri sa aton sini nga pagpangalagad. Diri sa 11 Mbps program. Kagdriman sa aton sining programa, sa aton sining pagpangalagad mga K5. Istoryahan tayo ni karon ang pila ka mga development ini natuhoy sa programa o konisyo sa illegal drugs. Kay sunod sa report naton nga nabaton nga ang Banwasang Panay nag-implementar man sa drug-free workplace program. We're trying to reach out karon sa local chief executive sa Banwasang Panay kung kamusta ang implementation sini sa drug-free workplace program sa ila sini nga Banwa. O standby mga ka-K5, diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps program. Initanan nga mga balita, mga topiko, kag-report sa aton sini nga mga K5 reporter. Wala aton panumbalikan, diri sa aton sini nga pagpangalagad, pagkaligad sa importante nga mga commercial. Kindly standby.
1: KK5 News FM. News FM. D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Malakas, mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. 2 weeks ko palang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3. Kasakit ang tiyan. Max 4 Biotic. Nabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max 4 Biotic. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Pag-klinika. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapapakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinikas for Biotics.
4: Fat Deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
1: DTX 500.
5: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
6: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
1: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: O gali si Eliza Marie Sumuga, taga Pagdaong Village, Masilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako ng pamatsyag.
1: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amo na sige-sige na nang koin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal and dread na.
1: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
9: Gadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
13: DTX Coffee Mix.
14: Mabakal sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
15: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
13: DTX Coffee Mix.
14: Mabakal sa mga butika.
16: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
16: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
17: Kaya subukan ninyo.
16: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh.
16: Available now.
18: Extend Food Superman for Man.
19: Ako sa Renato, nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Persado kagin.
18: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
20: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roja City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
18: DTX 500. Mabagal sa mga butika.
21: Healthy nga uto.
22: Hi, Tennis Juanes.
21: Matalong kag alerto nga paminsaron.
22: Hi, Tennis Juanes.
21: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
22: Hi, Tennis Juanes.
21: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
23: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-eye care ko. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaang isang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold,
21: para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
24: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
25: Ay, Marie, naa dito kaya mabakal sa mahal.
24: Kay may barato balaya nga butika.
25: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
24: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
26: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pagabot sa generic medicines.
24: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
25: Ay, sus, Marie, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
26: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
24: Rain Pharmacy.
27: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
28: Wow, may puso.

0: Pabalik diri sa aton sini nga pagpahalagad sa 11 Mbps. Diri sa K5 News FM Rojas. Mga ka-K5 diri nakita karon sa paghatag na sang kabuhi sa aton sini nga mga ginpang headline. Kag sumon mga reports ang aton sini nga mga K5 reporter. Kag mga balita nga aton sini karon pagtalakayon diri sa aton sini nga pagpangalagad. So sa mga wife pa na nakapadala sa inyo gusto nga ipa-shout out, sige na. Kag mga balita karon nga inyo pagatutukan diri sa aton sini nga pagpangalagad. Kag ini nga balita ang builog nga ginadulong sa inyo sang The Power 3 supplement. Mga ka K5 kon kamo nagataas permi ang inyo sini nga blood pressure. Kag sa woman ang inyo sini nga blood sugar sa inyo sini nga lawas. Para malikawan sang aton sini nga mga kauturan, sang aton sini mga ka K5 ang komplikasyon nga ginatawag. Maggamit na, mag-inom, magtumar sang DTX 500. Mga ka K5 ang DTX 500. Para sa aton sini nga mga ka K5 ang makakuha, makakumbat, no? Makapahagan-hagan kag makabuligid. Kuha sa komplikasyon sang aton sini nga lawas. Ang komplikasyon dala ini sang pagtaas sang aton sini nga blood pressure, pagsaka sang blood sugar level sa lawas ang tawo. I-DTX 500 yun na mga ka-K5. Kag kung gusto nyo pag protektado ang inyo sininga lawas, sang aton sininga mga ka-K5, mayara kita sang i-recommendar sa inyo ang antiviral specialist, Clinica D3 Bio, nga may component sang virgin coconut oil. In short, bulong sa COVID. Kung nagakatol da ang tutunlan nyo, masami ka mo ginaubo. Masami nagaluya ang inyo sining alawas. Para makakas ang kagaw sa lawas ang aton sining mga kuturan sa aton sining mga K5. Panguntra sa kagaw nga nagatapik sa aton sining alawas. Ang Clinica D3 Bio, the antiviral specialist, mga ka-K5. Mga ka-K5, masami bala ka mo maka-experience yang kung isalag na ton ka mo, ginasipon ka mo, sakit ulo, malamang naganubo ang inyo sining immune system. Kung naganubo ang inyo immune system, ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit, mag-inom, magtumar sang Mighty C, the immunity booster, mga ka-K5. So initanan nga mga produkto ang sarang ninyo makita, mabakal sa malapit nga butika sa inyo sining lugar. Kag sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center diri sa Mackinac Street, Rojas City, sa tubang lang sang PLDT. Mga ka-K5, diri na kita karon paghatag kabuhi sa aton sini mga ginpang headline. This time, mangin kaupod naton ang mayor sang Banwa sang Panay. Kwaunta ini nga kahigayunan mga ka-K5 diri sa aton nga mga tagpalamati sa bilog nga siyudad sa Rojas kag probinsya sang Capiz kag sumuman sa nagatotok sa aton sini nga Facebook Live. Ini may kang tanan sa gina-implementar karon sang local government unit sang Panay sa pagpamuno ni Mayor Sunny Besa. Ini angot sa drug-free workplace program. Kamusta honta kung ano ang resulta sini? Kag kung saan ulang inigin implementar dra sa may banwasang panay. Yari na ka-standby sa atong siningalinya for our interview. Si Mayor Sunny Besa. Mayor, mayong udto sa imo. Welcome diri sa 11 Mbps sa K5 News FM Rojas.
1: Mayong udto ka K5 ala, no, gusto nang tagpalamati sa inyong programa, isa ka mayad-ayad nga udto sa atong tanan.
0: Mayor, mayo gid, no, kag nagapasalamat kita sa imo sini nga oras nga ginhatag sa aton para lang, no, mangayo lang kami update sining drug-free workplace program nga ginimplementar mo dira sa Banwasang Panay sa imo sining munisipyo. Kamusta ang resulta sini Mayor kag kun saan ulang ini ginimplementar?
1: Well, tama ina, no, ala, no, last Monday, no, nagkanda kami sang random unannounced random drug testing, no. Mm-hmm. So natapos ini kahapon, no, 2 days ini ginheld namon ini drug testing, no. So tanan nga mga elected officials, kaupod ang mga regular department heads, regular employees, job order, kaga mga contact call service, tanan, no, ginkuhaan namon sang drug testing, nag-agikit sa drug testing, no.
0: Okay.
1: Muna.
0: Unannounced ini Mayor, but silingon, wala mo ginpabalo ang the surprise drug test ini Mayor Besa, sir?
1: Well, yes, no. Kay bala mo last April, no, ang aton sangguniang bayan, no, sa pamuno ni Vice Mayor Paolo Besa, no. Wherein ang author man sini si Vice Mayor Paolo Besa, no, nagpapasa sila sa isa ka ordinansa, Ordinance Number 8, an ordinance institutionalizing the drug-free workplace policy in the municipality of Panay. Now, kung ano ang mga naging legal basihan nila dire, no? Well, ang legal na basihan dire sa atong sangguniang bayan, no, is ang Republic Act 9165 or otherwise known as the Comprehensive Dangerous Drug Act of 2022. Kaga ang Dangerous Drug Board man, no, nagpagwas ng isa ka resolution, no, Resolution Number 13 Series of 2018, which provides the comprehensive guidelines for establishing drug-free workplace policy in all government agency. Taga ng Civil Service Commission man, no, nagpagawa man sa Memorandum Circular Number 13, Series of 2017, institutionalizing the mandatory random drug test for all appointed public officials and employees across national and local government to ensure public service remains free from drug influence. So muli ang mga naging legal na basihan, no, kag-araman ina sa aton nga mga hinambit ko nga mga legal na basihan, no, na it is a requirement for all government employees to undergo a drug testing.
0: Okay. Mayor, ano ini random or tanan gid nga mga empleyado pati elected official?
1: Tanan, no, to set an example gani, ako ang pinakauna sa listahan, no. Okay. Ako yung una nagpa-drug test, no, and then sinundan sang atong elected officials, no, the vice mayor, all the councilors, taga mga department heads, no, sila gid ang ginuna during the Monday morning session, no. Then the rest ang mga empleyado na until yesterday afternoon.
0: Duwa kadlaw ini Mayor Besa, sir.
1: Duwa kadlaw, kay more or less around 300 kami nga nagpa-drug test, no, kay hindi ini makuha sa isa kadlaw lang alan.
0: Mm-hmm. Kamusta ang resulta Mayor? Halinabi sa elected official hasta sa department head down to rank and file ng mga empleyado sa municipal government sang Panay.
1: So far alan, no, wala pa sa amo, wala pa sa kamot ko di ang official result, no, sang ginkandak namon nga 2 days drug testing, no. Pero there is an initial report nga nakalapot sa ako, no, allegedly during the Monday morning and afternoon session, no, allegedly there are 3 nga nagwa nga positibo, no. So but I will withheld, no, kung sino ini mga ini, kay gin-assure ko ang confidentiality sang results sang amon drug testing, no. Because one of the objectives sa sining random drug testing is not to condemn kung sino ang magkuha ng positibo, but rather buligan, no, para mauntat o ma-rehabilitate, no, depending on the level of abuse substance na sa sining mga nagpositibo. But unofficial pa na ala, no, kay I have to await the official result, no, but mula lang is initially allegedly last Monday there are already 3 confirmed na nagpositibo.
0: Sang san oni sila gin drug test ining gina
1: Monday no Monday. So with regards sa Monday batch, no, morning and afternoon may tatlo na nagpositibo, and all of these are not regular employees, hindi man elected official, Alan.
0: So meaning job hire or contract of service mayor?
1: Possibly, Alan.
0: Okay. Pero ini
1: so far sa mga elective, sa tanang elective official, so no, sa initial report, no, na nakalabot sa akon, cleared ang tanang mga elected officials, kag ang mga department heads, no, kag ang mga so far ang mga regular employees. So ini nga tatlo nga allegedly na nag-positive is are belongs to ano, hindi regular din sa munisipyo.
0: Okay. Pero ini unconfirmed gyapon kag until such time nga mag-abot na ang official result gid sa imo sini nga talatapan, mayor, no? Well, pag
1: yes, unofficial pa lang ina. No.
0: Pero mayor, pag nag-abot na ang official result, no? Kag once nga confirmed na gid ini, pero ini alleged pa lang, no? Confirmed ini, ano ang next move or anong next step sa talatapan ni Mayor Sunny Besa? Sining tatlo ka ginapahayag nga na positibo sa illegal drugs ang nagpatigan kamo sa drug test, Mayor?
1: Well, so, no, sa mga legal basis na ginahambal ko kay ina, no, ang next step sin is mag-undergo sa confirmatory testing ining mga nagwa na positibo, no, so ipadala ini sa Manila pa, no, and we have to wait for the confirmatory test. Now once na ma-confirm na gid, no, then we will do the next step. But actually, ako yung plano ko, no, once I get hold of the official result, no, siguro through our human resource HR office, no, umpisa na namon ang paghinun-ano, no, sa sining mga concerned individual, no, para at least, no, through piskan consultation initially makahatag na kami sang consultation or ano, counseling na ginatawag, ala.
0: Okay. Mayor, ano ang advantage para lang sa imo, no? Ining pag-implement sang drug-free workplace program para sa imo sining municipality. Anong advantage ni para sa inyo, Mayor?
1: Well, una sa tanan, no, alam mo, kay ari kami sa local government unit, no, kumbaga ari kami sa public service nga ginatawag, no. Maayo gid na nga ako as mayor, no, gusto ko ginasiguro ko nga ang tanan nga mga empleyado nga nagahatag sang serbisyo publiko diri sa amon munisipyo ara sa maayo nga pensamento, ara sa maayong nga panglawason, no, para makahatag kami, no, sa nagakaigo kay eksaktong serbisyo diri sa pumuluyo sa Banwa Sampanain. So importante gid na, no, kag ako personally, ala, no, if you only attended my inaugural speech, no, I already declared total war on drugs. Hindi ako ya conforme nga magduging, no, ang droga diri sa amon munisipyo. Muna gani ang amon bag-ong at chief of police na ginakomment ko, no, very aggressive ang iya approach, no, in sa pagkontrol o sa pagdakop sa mga suspected ng mga drug dealers diri sa Amon Batwa. Hindi kita ko pabor, ala, no, kay hindi ang makasama sa futuro sa aton mga kabataan, kay kung masama ang futuro sa aton mga kabataan, ang pamilya, no, madamo pamilya ang mawasak, hindi maging maayo ang peace and order situation sa Amon munisipyo.
0: So far, Mayor, sa ginpagwa ng report sa PDEA, Provincial Field Office, ang panay daw halos tanan nga barangay dira drug clear, no, sa inyong munisipyo. Pero once nga ma-prove ining tatlo tanan ka mga nagpositive sa drug test, posible ay handi ni sila nagkuha base sa guwa na sa Banwasang Panay o kung sa iba nang lugar, Mayor.
1: So may baluan nato na, no, it will be part of the ano, the counseling intervention na paghimo nato, no, we will get some information, no, kung saan galing ini ang mga substance na ginausar, allegedly ginausar nila.
0: Oh, pero subong ya, Mayor, drug clear ang inyo barangay dra tanan, do halos tanan, no,
1: Yes, tama na, no? Though recently, bago lang kami nag-ano, no? Nag-peace and order council meeting, no? Sa provincial level, no? Ang 42 barangay has been declared as drug-free diri sa Banwa Sampanay.
0: Okay. With this, Mayor, nakita gid naton ang inyo sining eagerness nga mag-implementar sa inyo sining lugar, sining drug-free workplace kay counseling nila gani. Paano mo suportahan ang programa o kon ang pagkuha sang illegal drugs sa inyong lugar kon mismo sa inyong ugsaran may mga nagagamit ng mga empleyado, Mayor, no?
1: Tama na.
0: Muniguro nga nag-implement ikaw sang drug-free workplace program sa imo sining banwa.
1: Tama na, ala, no? As I have said earlier, no, ako hindi gid ako pabor nga magduging ang droga dili, no. So mas maayo gid na, no, mismo sa obserahan namo sa amon panimalay, no, diri sa munisipyo sa Panay, no, mas may gid na nga dili pa lang mag-opisa ma-cleared ang tanan ng mga nagatrabaho diri sa amon na talatapan.
0: Okay. With this, Mayor, nagapasalamat kita sa imo sininga oras nga ginahatag diri. At least nakita naton ang full support gid sang imo administrasyon on drug or war on drugs, no, kag ining pag-implementar sang drug-free workplace sa inyong municipality. So with this, Mayor, makahatag kita bala sa ihan sang update once nga magabot na ang result, official results ni sang tatlo nga ginapahayag nga ginaligar nga nangin positibo, Mayor.
1: Of course naman, no, ala, no, kay pala mo naman ang aton diri, no, kanan nga gusto may baluan sa publiko ay ready makita. Pero I cannot only divulge the name kung may alag it mga positibo kay ang bagugari. No, we are not here to condemn them but to help them. No, so we will observe confidentiality with regards to the result of the kung sino ini mga individual that allegedly nagpositibo.
0: Okay. Mayor Sanibesa, madamo nga salamat sa oras kag nagapasalamat kita, kag nagacongratulate si mo kay anytime, no, nangin available ikaw kay naging transparent ang imo pang gobyerno dira sa Banwa sang Panay. Lastly, Mayor, may gusto ikaw ipabot sa imong mga pumulo dira sa Banwa sang Panay?
1: Well, wala naman na, no, isa ka mayad ayad nga udto sa atong tanan. Kag madamo salamat, Alan, for having me in your program. It's a pleasure, Alan.
0: Thank you so much, good Mayor Sanibesa sang Banwa sang Panay. Okay, arena ho. Ang Panay nagsuporta na sa kampanya sa illegal nga droga, gagin pangunahan mismo ni Mayor Sanibesa ang programa nga kon sa diin dapat si

5 sa tanan nga mga empleyado to include na sa mga elected official dira sa may banwasang panay. Te, bingo gede. Ginpahayag nga may tatlo ka mga empleyado but hindi ini nabilong sa rank and file kag hindi man ini elected official mga kaka-K5. Suno diri kay Mayor Sanibesa nga negatibya ang mga elected official, mga department head, rank and file. Pero may report nga nagabot sa iya allegedly based sa unofficial result nga may tatlo ka mga empleyado probably job hire or contract of service ining COS nga ginatawag. Tatlo nga naging positibo sa drug test mga ka-K5 dra sa may munisipyo sang Panay. But for confidentiality, hindi tama ni ma-devolve ang ila sininga pangalan but tagaan ini sila sang kahigayunan. Kung mag-abot na ang resulta nga positibo ginman sila sa illegal drugs, di may ara man kita nga pag-rehab nga ginatawag para sini sa ila nga tatlo mga ka-K5. So confirm ha, o kon tatlo ang ginapahayag nga ginaaligar nga positibo sa pagpatigayon sang drug test mga ka-K5. Tiyari na ang Panay, ginupisana sang banwasang Panay. Una diri ang Roa City sa pagpanguna ni Mayor Ronnie Dadibas. Last month pa to nga nagpatigayon sila sang drug-free workplace program. Negative tanan ang sa city government. Nagpangadua, ginpangunahan man ni Mayor Sanibesa, suno sa iya nga siyagid ang una-una nga nagpa-drug test. Upod ang iya sining Vice Mayor nga si Paolo Besa ang bilog nga katapos sang konseho sang banwasang Panay, mga department head, rank and file, pero negative. But ang punto naton mga ka-K5, nga nagpakita sila yas ang ilang interest para nga kampanyahan kontra ining illegal nga droga dira sa banwasang Panay. So nga congratulate taya ang lihok nga ginimo ni Mayor Sanibesa para sa sininga programa kontra illegal nga droga mga ka-K5. Kaya muna gani ang point diri nga dapat ugsaran danay ang imo nga ugsaran, ang imo nga limpyuhan. Ha? Paano mo limpyuhan ang imo ugsaran? Paano makatrabaho ang mga empleyado kung nagagamit sila sang droga? Hindi ka nakadeliver sang healthy, effective, and efficient public service mga ka-K5 kung lulong ka sa droga. Ha? Kung nagagamit ka sang droga. So aragin pakita iya sang banwasang Panay sa pamunuan man ni Mayor Sanibesa nga o kamedyo drug test tanan ng empleyado kay gin-institutionalize na nila mga ka-K5. O silingon, may ordinansa nga ginpapasar ang Sanggurian Bayan sang Panay headed by Vice Mayor Paolo Besa nga institutionalize na ang drug-free workplace program. So manakita gid, no? Dira mo gid mabalaan kung sa mga empleyado ninyo may nagagamit o kun wala mga ka-K5. O ang iban nga banwasan, no? Challenge sa iban nga mga kabanwahanan. Diri sa probinsya sang Capiz nga dapat iduso nyo gining drug-free workplace program. Kabe, pa-drug test na bidang iban nga mga empleyado, mga elected official, iban nga mga kabanwanan,

0: balikan ko ni mga ka-K5 diri sa aton sini nga pagpangalagad, no? Diri sa 11 Mbps, hindi pa ni tapos nga topiko. Balikan ko ni kag pila pagid ka mga report sang aton sini nga mga K5 reporter diri sa aton sini nga programa pagkaligad sang importante nga mga commercial. Kindly stand by.
1: K5 News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: Imo pangalan na partner.
3: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
3: 470.
2: Sang-sano ka nagsugod inom na TTX 500?
3: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali 2 times a day.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
3: 160.
2: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
3: Inom ka mo sang TTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
1: DTX 500.
2: Istoryahan ta karon ang about sa aton mata. Kaupod ta sinang diskusyon si Doc Ramil Uy amon si CEO.
4: Kung pala inom gid man ka DTX 500 kag mighty si Sir GP, ti layo ka sa akoan bulag
2: Oh,
4: kita mo mga maayo nga butang sa palibot. Ang astigmatism, Sir GP, ang indigid man seryoso nga problema sa mata.
2: Gusto, correct.
4: Kung ikumpara sa mas seryoso nga mga balatian sa mata ka nga isang gatarata, inang glaucoma, high blood na sa iyong mata mo, nga lunsay gid na makabulag. Ang astigmatism, Sir GP, isa na siya ka refractive error. Hindi ni makabulag, apan, amo nang rason nga magburo ng imong kanulukan.
2: Correct, no? But silingon ni Abi, ang cornea or front surface sang imo mata daw kurti itlog. So meaning naglain ang iyang shape, kinaglain ang iyang shape, ini ang may problema sa refractive error, no?
4: Namigida ang kwan, Sir GP, ang prevention.
2: Kamu
4: na permi na mo balik-balik ang kwan, ang pag-inom sining DTX 500 kag mighty C or pure C, dako gid ya makabulig para nga hindi ka biktima sining astigmatism. Kalabanan sa astigmatism, Sir GP, ang yara nga daan halin sa pagkabata.
2: Oo, inborn, no?
4: Siguro
2: pagkabata,
4: ang nanay, sige lang kaon dyan po, Jay. Wala gidya kaon-kaon na kalabasa, kaon-kaon karot, kag-iban pa nga mga yellow foods. No? Kag usually, ini nagkinhanglan sang koreksyon. Ang mga sintomas ang astigma, amo ang pagburon sa panulukan, kisa sa RGP, gasakit imo ulo.
2: Oh, abi mo migraine, gali sa mata mo na, no?
4: Oh, nabudlayan ka, makita ko gabi.
2: Gabi, mag-drive ka nga gabi, doon di akita.
1: TTX 500!
5: Ako si Herminia Titong, 53.
2: Pila ang imo blood sugar sa una?
5: Sobra 300.
2: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
5: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
2: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
5: Oo.
2: Mga ano nakadugay ka naginom?
5: Mga sobra na isa kabulan.
2: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
5: Oo.
2: Anong resulta? Pila na?
5: Sobra na lang 100.
1: DTX 500! TTX 500! TTX 500!
4: Even ang simple nga pagsakit sang tissue sa palibot sang mata or eye strain ang isa sa mga sinyalis nga mayara ka sang astigmatism.
2: Posto.
4: So before pa matabo ina, tiinom na ko na DTX 500, may TC or pure C.
2: Ang cornea, Sir Kevin, isa ini ka transparent avascular tissue. When you say avascular, matamudahan isang A, ang isa ka word, meaning not. No? None. Wala sa sang blood vessels. Meaning, wala ni sang blood supply. Gani mas vulnerable ini sa ultraviolet rays, no? Kag rason nga ikaguba sa mata mo kung magtulog ka directly sa silak sang adlaw, magtrabaho nga nag-atubang sa computer, paglantaw sang TV nga malapit, kaping pa sang una mga picture tube pa nga TV, kag paghampang sa imo nga cellphone, paguba sa mata.
4: Sigurado daw mo na subong nga cases.
6: Isa lang ang common sa ila sa TV. Free radicals.
4: Gapabata, gapabata ang kwan. Ang kaso sang astigmatism. Tungod sa cellphone. Grabe ang radiation. Computers, grabe, Sir GP. Bago din ina, Sir GP, tuman kataas ang oxidative stress.
2: Radiation.
4: Free radicals. Tugas ang radiation nga gaapikto sa imong corneal health. Attention sa mga office workers like Sir Kibin, Sir Boy. Bilog lang adlaw ya, tubang mo. Tubang sa computer para lang makadulong sa ano sa mga
7: information,
4: mga information. Ti gin sacrifice nila ilang mata para sa mga information. Kung gagamit ka mga anti-radiation ano,
2: sunglasses,
4: mas nami pagid nga magamit ka mga antioxidants. Inom ka gid DTX 500 mighty C or pure C para nga ano, hindi magguba imo mata.
2: Correcto, Camille, no?
4: Damor nga kung office workers ka, sige, atubang cellphone, dapat painumon. Mga nanay, sige mo lang pa cellphone niyo yung mga bata. Mm-hmm. Kung may budget may mo bata sa cellphone, dapat may budget na DTX 500 kag mighty si kag
2: pure. Otherwise kaguba sang mata. Mm.
4: Ang kakulang sang antioxidants, agod batuan ang sobra nga oxidative stress tugas ang radiation. Amo lang japo na magaguba. That's why importante nga mainom giga sa imong mga DTX 500, mighty si or pure si. Kung gusto ka, hindi dali mabulag.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Babalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng Batikang Broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News. MyDC Network News. MyDC Network News. MyDC Network News.
7: F1. At sa ulo naman nagbabagang balita. 7.36 sa milyong halaga ng kagamitang pansa katinanggap ng mga magsasaka sa Negros Oriental. Presyo ng ilang pangunahing bilihin at tumaas ang makaraang alisin ang price freeze sa Cagayan. Kaso ng chikungunya sa lalawigan ng Samara umakyat na sa 259. Capital Lockdown 2.0 at active shooting campaign sa Palawan na ikinasa para iwasan ang trahedya. Samantala, babaeng nagpapataya ng STL Buki sa Aklan na arestado ng kapulisan. 20.8 milyong halaga ng umano'y smuggled cigarettes sa nasaba sa Misamis Oriental Checkpoint. Call center agent at biktima di umano na mga snatcher sa Iloilo City, isa sa tatlong sospek at minor de edad. Dahil sa jacket, a rider patay sa aksidente sa motorsiklo sa Negros Occidental. At lalaking nakatulog sa gilid ng National Highway sa San Jose Antique, napagkamalang na aksidente, ambulansya rumesponde.
1: YTC Network News. YTC Network News.
7: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, 7.36 milyong halaga ng kagamitang pansaka tinanggap ng mga magsasaka sa Negros Oriental. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5, Shara Humilio.
8: Ipinagkaloob ng Department of Agrarian Reform ang mga makinarya sa bukid na nagkakalaga ng 7.36 milyon sa alim na asosyon ng mga beneficiary ng reformang pansaka sa Negros Oriental noong Hulyo 10. Ang tulong ay binubuo ng isang combine harvester at mga traktura sa bukid na naglayo mapabilis at mapahusay ang produksyon ng mga magsasaka. Pinangunahan ni Darang Sekretary Rowena Nina Taduran ang seremonya kasama mga lokal na opisyon ng probinsya sa Masillas Sports Center. Ipinihayag ng mga beneficiaryo na ito ay isang malaking tulong sa pagbabawas ng mga gastos at paggawa sa pagsasaka lalo na sa panahon ng pag-aani at pag-araro ng kanilang mga lupa. Sa pamagitan ng programang ito, muli pinagtibay ng gobyerno ang patuloy nitong suporta para sa pagpapalakas ng kabuhayan ng mga magsasaka sa Pilipinas. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio para sa kampiyon na balita sa Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: YTC Network News. YTC Network News.
7: Samantala, presyo ng ilang pangunahing bilihin na tumaas ang makaraang alisin ang price freeze sa Cagayan. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5, Dan Chavez.
9: Sumipa ang presyo ng ilang pangunahing bilihin sa lalawigan ng Cagayan matapos alisin ang ipinatupad na price freeze. Bilang sa mga produktong tumaas ang presyo ng sabong panlaba, instant noodles at loaf breads. Ayon sa Department of Trade and Industry o DTI Cagayan, nasa 25 sentimo hanggang 8.25 pesos ang itinaas ng presyo ng mga naturang produkto. Lalong pahirap. Dagdag pasanin din sa mga Cagayanos ang sabay na pagsirit sa presyo ng produktong petrolyo at LPG nitong Martes, partikular sa lungsod ng Tugigaraw. Matatandaang nakatakda na sanang ipatupad ang price adjustment noon pang Abril, ngunit naantala matapos isa-inalim sa state of calamity ang lalawigan. Samantala, nananatili naman ang presyo ng mga construction materials sa probinsya matapos walang naitalang pagbabago o paggalaw sa presyo ng mga ito. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa bilang kampiyon, K5 News FM.
1: Mighty C Network News. Mighty C Network News.
7: At kaso ng chikungunya sa lalawigan ng Samara, umakyat na sa 259. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ka K5 Carol Medino.
10: Umakyat na sa 259 ang kabuang bilang ng mga kaso ng chikungunya sa lalawigan ng Samara ayon sa Provincial Health Office o PHO. Batay sa datos, naitala ang 159 na kaso sa bayan ng Baseya, 77 sa Gandara at 3 sa Paranas, Samara. Sa kabila nito, wala namang naitalang nasawi dahil sa naturang sakita. Pinakamaraming kaso ang naitala sa Barangay Mabini sa Basay na may 128 kaso, habang 51 naman ang naitala sa Barangay Ngoso sa Gandara, Samara. Ayon sa PHO, mabilis ang pagtaas ng bilang ng mga kaso sa loob lamang ng ilang linggo. Mula sa 9 na kaso noong Pebrero at 6 noong Mayo, bigla itong tumaas sa 119 noong Hunyo. Nadagdagan pa ito ng 54 na bagong kaso mula Hulyo 1 hanggang Hulyo 11, kaya umabot na sa kabuuang 259 na kaso. Dahil dito, muling pinaalalahanan ng Provincial Health Office ang publiko na puksain ang mga pinamumugaran ng lamok sa pamamagitan ng regular na paglilinis ng kapaligiran, pagtapon ng mga naipong tubig at tamang pagtapon ng basura. Hinikayat din ang bawat barangay na paigtingin ang mga hakbang sa pag-iwas sa pagdami ng mga lamok upang maprotektahan ang buong komunidad laban sa chikungunya. Para sa Mighty C Network News, ito si K5 Carol Medino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
1: Mighty C Network News. Mighty C Network News.
7: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Capital Lockdown 2.0 at active shooting campaign sa Palawan, ikinasa para iwasan ang trahedya. Ang kampiyon na balitang niya, atin sa atin ni K5 Ray Almudal.
11: Isang matinding babala laban sa banta na marahas na krimen ang naging sentro ng emergency briefing sa lalawigan ng Palawan matapos magsari puwersa ang mga otoridad para sa isang seryosong information, education and communication campaign ukol sa isang active shooting incident. Kaakibat ng pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month, ang biglaang hakbang na ito ay bahagi ng crucial at mabigat na paghahanda para sa nalalapit na Capital Lockdown 2.0 full-scale exercise na ikakasanaman sa darating na Hulyo 23. Pinangunahan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, Palawan Police Provincial Office at Provincial Government Security Services ang aktibidad upang tiyaking handa ang Kapitolyo sa pinakamalubhang sitwasyon na maaaring maglagay sa panganib sa buhay ng mga opisyal at kawani. Daan-daang empleyado naman mula sa iba't ibang kritikal na sangay ng pamahalaan ang isinailalim sa mandatoryong pagtuturo upang hindi maging biktima sakaling sumiklab ang totoong karahasan sa loob ng mga pasilidad. Sentro ng buong aktibidad ang pagpupwersa sa mga empleyado na itatak sa isipan ang situational awareness at ang mahigpit na pagsunod sa mga security protocol upang manatiling buhay sa gitna ng banta ng active shooting. Direktang tinalakay sa briefing ang totoong hakbang at emergency protocols na dapat gawin kapag may nagwawalang armado na naglalayong tapusin ang kawalan ng kahandaan at protektahan ang kaligtasan ng bawat isa sa oras ng krisis. Ito si K5 Ray Almudal para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: IDC Network News. IDC Network News.
7: Samantala, babae nagpapataya ng STL Buki Saklana, arestado ng kapulisan. Detalye ng balitang yan, atid sa atin ni K5 Leonard Veray.
0: Arestado ang isang 40 anyos na babae matapos na maaresto sa ikinasang anti-illegal gambling operation ng PNP sa bayan ng Ibahay kahapon ng umaga. Kinilala ang suspect na si alias Angelita, residente ng Barangay Asdom, Ibahay. Batay sa ulate, nahuli sa akto ang suspect na tumatanggap ng mga pusta sa illegal na number game na STL Bookies na walang kaukulang lisensya o permit. Na-recover sa operasyon ang ilang pera na inihinalang koleksyon mula sa mga pusta, mga koteho at isang record book. Sa ngayon ay nakatakda ng isailalim sa inquest proceedings ang akusado sa kasong paglabag sa Presidential Decree No. 9287 o ang Anti-Illegal Numbers Games Act. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
7: Gain din 20.8 milyong halaga ng umano'y smuggled cigarettes at nasabat sa Misamis Oriental Checkpoint. Balitang hatid sa atin, Eka K5K Buscaino.
12: Nasabat ng mga otoridad ang sigarilyong tinatayang nakakahalaga ng 20.8 million pesos sa isinagawang intelligence-driven operation sa Regional Border Control Point sa Barangay Kibunsod, Magsaysay, Misamis Oriental, bandang alas 2:15 ng madaling araw. Tatlong lalaki ang inaresto, kabilang ang dalawang magkapatid, pawang residente ng Zamboanga, Sibugay. Pinara ng PNP ang silver Mitsubishi Fuso Close Truck matapos hindi pansinin ng driver ang traffic sign at sinubukang tumakas. Binigyan siya ng citation ticket at kalaunan ay umamin sa pagkakarga ng smuggled cigarettes. Dadalhin sana ang kontrabando sa Agusan del Sur para sa distribution. Ang operasyon ay bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa smuggling at ang mga nakumpiskang item ay nasa kustudiya na ng Bureau of Customs. Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
1: YTC Network News. YTC Network News.
7: At call center agent, biktima di umano ng mga snatcher sa Iloilo City. Isa sa tatlong sospek, menor de edad. Detalye ng balita, atid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
13: Di umano'y biktima ng mga snatcher si alias Inday, 28 taong gulang na call center agent, residente ng Leganes, Iloilo, sa Barangay Bulilao, Mandurayao, Iloilo City, pasado las 8 ng umaga, Hulyo 14. Ayon kay Police Captain Lester Oliveros, ang officer in charge ng Iloilo City Police Station 10, ipinahayag nito na nag-withdraw ng 90,000 pesos sa ang biktima sa iba't ibang mga bangko. Bigla na lamang hinablot ang kanyang sling bag na may lamang cash habang naghihintay ng masasakyang jeep. Pasado launa ng hapon, in-report ng biktima ang insidente sa kapulisan dahil umuwi muna ito sa kanilang bahay. Sa ngayon, nasa kustudiya na ng mga otoridad ang 16 na taong gulang na isa sa mga tinuturong sospek at nagpapatuloy pa ang pagtukoy kung saan ang dalawa pa na di umano'y legal na ang edad. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
7: Samantala, dahil sa jacket, rider pataya sa aksidente ng motorsiklo sa Negros Occidental. Balita hatid sa atin, Eka K5 Sunshine Lacson.
14: Binawian ng buhay ang isang motorcycle rider matapos maaksidente habang bumabiyahe sa barangay Mansilingan sa lungsod ng Bacolod dito sa probinsya ng Negros Occidental. Ayon sa mga rescuers, nadat na nilang biktima malapit lamang sa kanyang minamanehong motorsiklo las 5:04 ng umaga noong Martes, Hunyo 14. Wala na rin umanong sinyales na buhay pa ang biktima noong dumating sa lugar ang Barangay Mansilingan Rescue Ambulance. Pinangalanan ng biktima bilang si Leo Gentiloso. Habang isinasagawa ang imbestigasyon, napansin ang isang jacket na pumulupot sa gulong at kadena ng motorsiklo. Ayon sa mga otoridad, posibleng ito ang dahilan ng aksidente na nagresulta sa maagang pagkamatay ng rider. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
1: YTC Network News. YTC Network News.
7: At lalaking nakatulog sa gilid ng National Highway sa San Jose Antique na pagkamalang na aksidente, ambulansya rumesponde. Detalye ng balitang yan, atid sa atin ni K5 Chojen Morillo.
15: Isang motorista ang nag-alala sa sitwasyon ng isang lalaking nakahiga na parang walang malay sa gilid ng National Highway sa Barangay Supa, San Jose, Antique, alas 4 ng madaling araw, Hulyo 14. Dahil dito, agarang tinawagan ng rescue ang naturang lalaki sa pag-aakalang na aksidente. Napag-alaman, nakatabi pa ng lalaki ang kanyang motor na nakatayo mismo sa gilid ng kalsada. Pagdating ng mga rescuer, agad nila itong ginising, subalit walang reaksyon. Dahilan para ikarga sa stretcher at i-transfer sa ambulansya kung saan dito na naalipungatan at wala namang sugat. Ayon sa nakakita, posible na lasing lang at inaantok ang rider, dahilan para makatulog sa tabi ng daan. Para sa MyTC Network News, ka K5 Joe Jan Kabatingan Murillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na istasyon, K5 News FM.
16: MyTC Network News.
17: MyTC Network News.
7: At mga ka-K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, naglunsad ang administrasyon ni U.S. President Donald Trump ng isang kampanya upang ihiwalay at buwagin ang International Criminal Court o ICC dahil sa itinuturing nitong banta sa soberanya ng Estados Unidos. Ayon sa ulat, ipinahayag ni U.S. Secretary of State Marco Rubio na tahasang tinatanggihan ng Estados Unidos ang kapangyarihan ng ICC na mag-imbestiga o umusig sa mga mamamayan at sa mga opisyal ng bansa. Anya, inisyal na layunin ng ICC na usigin lamang ang mga matitinding paglabag, subalit naging mas radikal at sukdulan umano ito, sabay giit na hindi papahintulutan ng Trump administration ang korte na pagbantaan ng mga opisyal ng Amerika. Samantala, sinabi naman ni ICC spokesperson na Orian Maillet na hindi magkokomento sa ngayon ang korte kaugnayan ng naturang usapin.
16: YTC Network News.
17: YTC Network News.
7: At mga ka-K5, sumain nyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Cagayan de Oro at K5 News FM Rojas, ang tabayanan ng pagbabalik ni ka-K5 Jonathan Sabana at ka-K5 Alan Catalana sa programa 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
16: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May puso!

0: Pabalik diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps. Diri sa K5 News FM Rojas. Ning kampyon nga radyo. Kag magapamati kamo sa mga kampyon nga mga balita. Topiko kag public service. Shout out, na shout out sa aton sini nga mga K5 nga nakatutok na sa aton sini nga programa sa gihapon. Sa aton sini nga mga K5 sa aton sini nga technical partner kay K5 Jubik Huber ang aton nga mga follower. Pero siyempre, una-una, tagayin nga tamyawon ang aton siling station manager. Happy birthday! Ma'am Ami Birondo, thank you so much. Happy birthday, Ma'am Ami! Ang station manager sa K5 News FM Rojas. Ma'am Ami, wish you all the best para sa imo sining birthday subong adlaw. And God bless. Kula na si Ma'am Ami. Napaw na sa kalendaryo. Ma'am Ami, lapaw na sa kalendaryo. Pero bata pa tulokon. Happy happy birthday ka K5 Ami Beronyo. Si Ma'am Ami Berondo ang pinakagwapang station manager sa bilog nga K5 News FM Philippines. So thank you so much kid Ma'am Ami ha. On behalf sa K5 family, K5 News FM Rojas. Wish you a happy happy birthday. Shout out sa aton sini nga mga ka K5. Nakatutok si Johan Watson. Shout out Patrick Matias Robles. Mayong Udto, K5 Alan Matias Robles family. Drasalantangan Pontevedra Capiz from Robles family. From Patrick Matias Robles. From Rodolfo Ibanghilio Jr., mayong Udto, K5 Alan. From Elsie Acuña, mayong Udto, K5 Alan Catalan. Thank you and God bless you. Thank you good, Ma'am Elsie. From Capiz Adventures Vlogs, mayong Udto ka K5. From Rilan Alejandro, shout out manda sir. Oh, kamusta da Lan? Kamusta da? Mayong pagpamati. Rasa buntod panay. Mayong Udto ka K5 Alan watching live from Dumalag Capiz. Salamat gid from Capiz Adventurous Vlogs. Thank you so much gid ha, dira sa inyo sa Banwasang Dumalag. From John Luis Benedictus, shout out kay Nana Jima. Galagubo naman ang radyo samtang gabantay sang tindahan. Kag happy listening, Jan Kainan sa barangay Takas kag kay Mama Inday. Dala sa barangay Linampungan, God bless always. O shout out kay Burnok dira sa may Buntod Panay from Rilan Alejandro. Burnok, dako ka na. From Daniela Orale Abrenica, nagatotok subong drisa ton sa inyong programa. From Viena Villarreal, mayong udto Sir Alan. Thank you, mayong udto man. Kagaso man sa ibang pagid naton nga mga gusto pagid magpa-shoutout. Mayong udto ka K5 Sir Al, listening and watching live diri sa Barangay Banga, Banggaan, Panitan, salamat gid. From Dudoy Anidangan, Batuigas. So mayong udto da sa taga Banggaan, Panitan. From Doy Arthur, mayong udto ka K5 Alan, watching and listening from West Villa Flores, maayon Capiz. Doy Arthur, naka DTX Coffee Mix na kita dra. Madamo din nga salamat ha sa pagtutok diri sa K5 News FM Rojas. Good noon Sir Alan, gilatamya ko sang happy birthday kay Miss A from Dudoy Arnidangan, Batuigas. From Jubilin Biho, good noon Sir Alan, watching here at Barangay Sublangon, Pontevedra, Capiz. Ay, kamusta ka muda, Jubilin Biho? Dara sa Barangay Sublangon. From Lisa Barrientos, mayong udto Sir Alan, nagapamati kami diri sa Tambak, Kulase. Kamusta mga taga Kulase? From Gerson Larissa, mayong udto Sir Alan, watching from MRWD. Mga taga Metro Rojas Water District, kamusta ka mo? From Dudoy Arnidangan, Batuigas, happy birthday ka K5, Ma'am Ami. Kaya iban pagin naton karon nga gusto magpa-shoutout. Uri sa aton sininga pagpangalagan, bantayin nyo lang ha, dugay-dugay. Ang mga ka-K5, dali na kita karon sa pag hatag na sa dugang nga mga report, mga balita. Dali sa aton sininga pagpangalagan, mga ka-K5. Aton kwaon this time, ang report, alang-alang kita. Sige, balikan talang na ang report ni K5 Road ni Dananon. Ini may kantanan sa nangin statement sa National Bureau of Investigation angot sa ding kontrobersiya nga pagdakop sa ilang night watch volunteer diri sa Roja City matapos nga nangin kontrobersyal ang pagdakop sini sa iya sang isa kakatapo sang traffic management unit. Lantawunta kung ano ang investigasyon diri sang NBI mga ka-K5. Inibalikan ta sa report ni ka-K5 Rodney pagkaligad sang importante nga mga commercial. Kindly stand by.
1: K5 News FM. News FM.
2: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
1: ko. D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
5: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporbiotics. Sporbiotics.
4: Ang best friend sa mga kababaihan.
5: Sporbiotics.
4: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
5: Sporbiotics.
4: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. confident ka sa Clinicas Probiotics.
1: May family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! May powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis TDX 500! TDX 500!
6: Catalina Habagat,
7: anong ginabatsyag mo?
6: Ang left ko balang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Dinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka, adlaw. Two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Ang pinamit na gitsakon nga mata.
1: TDX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko, naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
9: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi ba na nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
1: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami gidang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Superman for men.
14: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for men.
1: Extend Food Supplement for men. DTX 500.
15: Ako si Nelson Herrera, sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayog ng DTX 500.
1: DTX 500! Mabakal sa mga butika. DTX 500!
16: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na!
1: Memory Advanced Serum.
16: Pinakabago ng neurobiotic syrup para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanami sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
1: Nagaburon nga mga mata? Nagamuta? Nagapula kaga? Nagakatol? Mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold,
16: para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May puso!
0: Balik tri sa aton sininga pagpangalagad sa 11 Mbps. 31 minuto sa kaligad sa tak ng alas 12 ang oras tri sa aton sininga pagpangalagad dri sa K5 News FM Rojas. Mga ka K5, dri na kita sa pagkakuha na sa update report. Mga ka K5, upod sa kay K5 Road ni Dalanon, sining separate investigation sa National Bureau of Investigation. Ini may kantanan sa pagdakop o kon pagkuha armas sang ila sining volunteer night watch volunteer sang National Bureau of Investigation kay alias Jabbar. kalulupang doon ining statement sang NBI nga suno diri sa iya mga ka-K5 nga ang team leader sang TMU, ha? Mga taga-TMU pamati, ha? Ang team leader sang TMU or Traffic Management Unit sang city government nga nagdakop kay alias Jabbar ang mismo may kaso man gani kuno nga murder. Suno ini sa National Bureau of Investigation mga ka-K5. Biyaring detalye, kag development report, dugang pagid ng mga police report, upod sa kay ka-K5 Rodney Dalanon.
7: K5 News FM Live Report.
0: K5 Rod with your report. Please come in.
18: Permadiri okon git at hagsang National Bureau of Investigation ining may kaangtanan sa armas lutang bala nga nakuha kay alias Jabbar okon sa ila mismo nga volunteer night watchman. So ang ining armas lutang sunod diri kay agent John H. Katipunan ang executive officer sang NBI Capiz District Office. Wala sila sang kahilabtanan, no? So wala sila sang manibaluan ka K5 Alan na sa siniman nga armas lutang kon na may lisensya bala ini o kon sinugid ang nagapanag-iya. Pero may ginatag diri si agent Katipunan na sa dinggin siling niya nga ginapahulam, may ginapahulam sila nga standby nga mga firearms, no? Pero long firearms ini para sa seguridad man sang opisina ka K5 Alan sa tiyon nga naga-duty lang yang ila sining mga personnel kasubong abi sang night watchman. Kag wala siya sang personal nga ihibaluman sa 45 caliber pistol nga na-recover diri kay Jabbar. Kag sunod pag ganit diri kay Katipunan man ka K5 Alan, hindi ini mahimo nga makagamit niya sang armas si Jabbar kung tutuusin bangod ganit nga nagabulig lamang ini siya sa iya man nga pakaisa sa pagbantay. Mm-hmm. Kag payag diri ni agent John Katipunan ka K5 Alan, kaangay nga questionable man ini ang ginobraho sang TMU
0: nga Jergedo.
18: Yes, nga pagkuha sang bag ka K5 Alan kay kaangay ginapugos si Jabbar nga makuha ba tong bag sa iya sini man nga hawak nga nakataklos. Kon makita ta sa aton sini nga footage ka K5 Alan, no, daw kwan lang inang daw dabi mo.
0: Abi ko gani gin hold up ni.
18: Daw.
0: Abi ko gani gin hold up ni Laya si Jabbar.
18: Daw may daw makahalamot kung lantawan ang video pero kahit as on the other side ang iban kaangay nga naingit sa subong siniman nga action ka K5 Alan sang katapo sang TMU.
0: Kay, no? Kung kay makita naton ka K5 Road, no? Ara klaro sa footage. Hindi ta lang pag-i-disclose, no? Hindi ta lang pag-i-disclose ang nagkuha sang footage.
18: Yes, ka K5.
0: Klaro nainagaw sang team leader nila ang bag sa kay alias Jabbar. Tigkaroon kung inagaw, hindi man naton mabalaan kung ina nga bag halin gin man na kay Jabbar o kung kay makita to ginapukot nila, ginapugong nila ni si Jabbar, eh. No? Ginapulihan nila do masiling kita kung simple traffic violation lang ka K5 Road. Amo ginaya ang mga nagapanakop? Apat gid ka bilog o lima?
18: Amoy na ang gina-question sa subong sa NBI ka K5 Alan. Kay para sa NBI, kung pananglitan nga mayara gid man sang traffic violation ining si Jabbar o kung may may violation sa kunano man dira nga rules sang TMU, ang hambal sang NBI kun tani indi subong sini ang ilang pag-approach, no, ila pangitaan dapat ya sang driver's license indi kay kaangay nga pugusan nila nga kwaon adtong bag nga nakataklos sa iya sini nga hawak. Kaga ka K5 Alan diri gani gin pahayag man sang NBI particular kay agent John Katipunan nga una yang nagpangtaya ang taga TMU, ang TMU personnel o nga nagtaya sang armas lutang. Nagtaya ba ako nagtutok sang armas lutang kay alias Jabbar. Kag ina suportado ina siya sang video bangod nga suno kay agent Katipunan nakuhaan ini mismo sang video. So wala pa nila gin disclose diri ang video footage ka K5 Alan nga kuha mismo sang nakasaksi, no, pero kay hawid na nila suno man sa iya. So ara na ang video footage sa NBI. Kag sa subong o nagapadayon pa ang ila siniman nga investigasyon bangod mismo ang NBI kakifeb alan may siparado man nga investigasyon nga ginapatigayon para nga matumod gid mayad kung sino bala ang hambalta responsable sa si, o kaga ang nagakadapat nga pasakaan man sa kung nano dira nga sa isang panumbungon ka K5 Alan. So yari ang kabahin sa naging pahayag ni Agent John Katipunan, ang Executive Officer sa NBI Capiz District Office, may kaangtanan sa Armas Lutang nga ginapahayag na recover halin kay alias Jabbar.
19: So, kung sa question nyo regarding sa armas ngayon, ako ya, wala ko yung personal knowledge, kaya rin sa Amon Dere, kung mag tour of duty na sila, may mga nakaabang kami diyan ng mga armas ya, nga ginapakulam sila in case of may mga hindi pulong ng mga sitwasyon. Pero siya ganin, hindi na siya ganin niya kausar, kaya ang iya lang niya nga pagkaisa nga Amon Gidreya nga empleyado. So siya ya, nagabulig na siya bantay Dreya sa iya nga pagkaisa. Tapos, kung ang pagkuha, ginman nila, kung granting without admitting, ang pusil nga to, yes, ang subject person nga tao namon, kinanglan may mga procedure na sa palo sa kwaon sa insakto, incidental to local arrest o kung legally arrested kung may operation sila. Pero kung ang ebidensya yung kuha mo sa ibang klase, so makonsider na itong inasa nakabiolate, inasa doctrine sang makonsider sang doctrine sang poisonous tree na ang nakuha nila maybe the fruit of the poisonous tree. Ina ang pagkuha balagi halinan sa lain. Makakuha ka lang sa isa kapwan kung may operation ka mo through plain view doctrine. Kung nakita mo, ang bukol ganun, hindi mo na pwede man. Ano kung wala ka mong operation, hindi mo na pwede. So, kakontemplate lang kami kung ano man ang mukha mo, anong ilay dapat ikaso. So, pwede sila kaso sa illegal possession, pero questionable ang pagkuha sa evidence nila.
18: No. Tapos, ang sa armas luthang mismo ya sir, kay as mentioned mo kaina, may ginapahulam ka mga armas during duty.
19: During duty
18: hours. However, at to nga time, hindi na to duty hours, may takbas siya nga baril. Diin halin ang baril ka kay
19: so, muna nga, siling ko wala ko yung personal knowledge kung ano kay short arms na ginapahulam din ang mga standby long arms, especially shotgun or mga galil na mandiri.
18: Mm-hmm.
19: As a security, gidaya sa nga mo niya opisina.
18: Mm-hmm.
19: And so, ang tanan niya man nga mo niya mga intel, in case operation is may MR na yan namon. May harap na sila namon tour of duty nila kung may operation. Pero, kung muna ganit siling ko, kung nakuhaan man siya, kung wala, o kung iyagin man to, wala kami ga-tolerate na personal yan na yung agenda kung magdala sa pusil, kung mapamatudahan niya iyagin ng pusil.
18: Okay. Kag sa subong, hindi niyo mabal kung kay sino ato?
19: O, kay simpre wala kami ganit. Pero, kaya kuya personal knowledge. Pero base sa mga investigasyon, baski ang iya tumuapod sa tricycle, wala man nabalang kung ang sulod sa bag to, kung may pusil ato, kahit simple, ipuha man lang yung bag. May scaffold, sungol pila na naya.
18: Okay.
19: Ang main reason mo lang tiyatan sa TMMU ko, no, is paon ang yabi sa motorsiklo. Ngayon, hindi ko maintindihan niya paon nilang yabi. Dapat ipitan mo na niya. Kaya hindi mo na sila sa ano, sanction sa isa ka kung nga mangwaki mo sa isa ka unit. Voluntary surrender. Pwede na. Itikitan mo, pasurrenderon mo. Or i-plug down mo kung gusto mo gid. Pero wala sila sa operation. Dari sa nakapunga ko. In-handpick nila o kung single out nila yung nangatawa. Ang buto nga nung atraso si nangatawa. Isya ya kung amunang i-alegasyon, kung niyo na intindihan niya niya nga duty kagang ano, basi nalipat lang siya ka agent of the agent of authority lang siya siguro. Ang muna ko rin di na intindihan. Siya taga-bantay dari sa office naman. Kaya may sa kainsindi nga volunteer lang sa araw na sa iya nga pag volunteer na siya. Volunteer din niya nga pagsugod.
20: Sa mga muna ba lang na case, sir, halimbawa, kung may mga nagpakilala ng NBI agent pala para sa awareness mo sa atin sa politiko, paano ni ma-verify kung legit di man sila na
19: executive agent, sir? Kada mo sang gaon mo, ganaga gusto mo maging pakilala kung ano man lang sila. So, kung sa inyo, kung duda ka mo, you can accost them or pangitan nyo sila sa ID. kagdasan kong duda, pag ikaw mo sa ilang anan, pwede niya di ma-verify sa amang kung legit o hindi. Ina, kung wala pa yung kaso nga natabo. O chilling yung kaduda-duda lang. So, i-dokumento niyo lang. Pero kung may, ano, may kakatabo na yung nga isa ka krimen o isa ka sitwasyon, pwede mo sila yung padakop. Biskan original ka ng NBI, kung magabuhat ka sa senaryo, pwede kayang padakop. Biskan ako, biskan ang chief dire, padakop mo kung nagabuhat sa krimen. Hindi niya shielded ang isang tatlo ka letra nga mo, niya nga personality yan. Okay? Kag wala kami ka-tolerate sa nga mo, sinating mag-wastrick po there o kung magpakilala ko, biskan ka diin. Kung questionably, pwede nyo na yung ma-report. Pwede nyo ma-report sa kung kay sino, pwede nyo mag-post sa kung nakasala siya. Kung nakasala siya. Pero kung wala sa isang nakasala, hindi daw kabudlay man sa sitwasyon niya padakop mo siya wala sa sala.
18: Okay, kag sa subong sir, ano ang next nga ginaobra sa NBI?
19: Gina, ano naman, kung anong ilang kuan man nga maria kami sang ila man nga kung mag-file sila sa kaso, kung hindi, kung matuta nila based ang ebidensya, eh, right man na ni isang subject person na nga mag-depensa. Pero una, ano kung gani i-emphasize ugit, wala kami ka-tolerate niya kung mali ang iya ginobra. No. Pero kung may lapses ang ginobra man sa PIA, pag-imbestigahan sila naman dyan sa gusto para magwa ang tuod. Kag wala sa ginasiling power playing lang. Usaron mong isa ka sitwasyon, maybe ang nga mga opisina o kung ilang mga opisina o saray bala sa pan, dapat wala sa nga mo sila. Dapat arite sa insakto, kagarite sa public service or sa maintaining of peace and order.
18: Okay. Ni Agent John H. Katipunan, ang Executive Officer sang NBI Capiz District Office. Sa matunaw ang sa Armas Lutangka K5 Alan, so wala sila idea kundi inigin kuha ni alias Jabbar kon iya gidman matuod ang among Armas Lutang. Bangod nga ti ang NBI kung lantawon ta ka K5 Alan, hindi kumbinsido sa nangin approach gani sang TMU, so madamo pa sila sang ginalantaw nga anggulo. Mga doubts, no, mga allegation ka kay Five Alan na nga base hindi kay alias Jabbar o kon base may subong sina, no, o kon nanuman na nga sitwasyon na ka kay Five Alan. So padayon ang ila sining investigation na may kaangtanan sa siniman nga incident nga natabo particular dito sa May Kilometer 1 na Barangay Lawaan.
0: Kay daw nagmuno pa siya gani gali nga may ara sang kaso ni muning team leader ang ipag-i-describe ta ining team leader nga nagkuha sang bag allegedly sa kay alias Jabbar.
18: Yes.
0: Binuksan niya ang bag, ginwagaywaya ang 45 caliber pistol, din pakita-kita yagid, no? Ining team leader, no? Gina-describe tani sa aton nga mga tagpalamati at the same time sa nagalantaw sa ato sa ning live, no? Ginkuha nila sa kay Jabbar, ginpukot nila, hinigtan nila si Jabbar. Apat ka mga TMU. Di karon ang punto sang NBI kung simple traffic violation lang, nga man kwaon mo ang labi, nga man rikisahon mo to ang bag, nga kwaon mo ang bag, nga man hindi mo pag-issuean sang citation ticket, nga ihatag o mo ning violation mo, kulurom ka. No? Subot silingon, may malisya, may intensyon, may lain ng intensyon, ang TMU ka K5 road ni bla
18: may possibility sundo sa NBI ka K5 Alan, no, amo na kay kung sila maglantaw kaangay nga hindi insakto ang procedure sa nga TMU sa pagdakop sini kay alias Jabbar. So amo nang ila pa nga ginaatag ka gina id-iran sang pag-imbestigar man ka K5 Alan. Pero regarding sa sining team leader sang TMU nga amo mismo ang nagkuha sang bag kay alias Jabbar kag ang nag-alsa to sang Armas Lutang, may pahayag diri kay bangod sa investigasyon nga ginpatigayon nga ginapatigayon sang NBI, may nagwa ka K5 Alan nga may criminal nga kaso ini nga traffic ang team leader sang Traffic Management Unit Roa City. So ari ang kabahin sang nangin pahayag ni Agent John H. Katipunan, ang Executive Officer sa NBI Capiz District Office.
19: So as part sa nga mga investigasyon, pag-edit ko relative sa isang sa kaso nga ni, na background namo ng isa sa mga team, especially yung team leader, nga siya gali yan may, ano, ang may kaso yan na murder, siya gali yan may criminal instinct.
2: Okay.
19: Oo. Hindi lang po kabalo kung pensado na na siya o kung bago lang nakagawa o kung pending pa nangyaya na kaso.
2: Mm-hmm.
19: Pero siya galing may, ano, may kaso. So ginagamit niya ang ano ang
20: team leaders
19: ang team leaders ng team member nga to. Dito pa kambal sa niya ngalan ko rin.
18: Nabatian ka kay Five Alan ang kabayan sang naging pahayag ni Agent John Katipunan nga kon sa diin na murder nga criminal case ang nagapakita sa record sining team leader sang TMU.
0: Iniya ang ginpahayag niya ni Agent John Katipunan na
18: yes, kay Five Alan.
0: Base sa ilang investigasyon, may criminal record ining team leader nga gin-describe ta kagina nga nagkuha sang bag sa kay Alias Jabbar kag ginbukad ginwagayway ang 45 caliber pistol based
18: yes
0: sa video nga nakuha, no?
18: Mm-mm.
0: So ang pag-describe pagid ni Agent John Katipunan nga may criminal instinct ka K5 Rodney, no?
18: Yes, sa K5 Alan, correct, no? So amo ina may criminal instinct pag siling nga criminal instinct daw siya ang may-ara ya sang paminsaron bala nga maghimo sang mga kalakasan na ka K5 Alan. So amo to ini not certain o kung hindi pa sure si Agent Katipunan na kung nakapiansa o kung nakahilway
0: kung anong status
18: na
0: ang iyang kaso.
18: Yes, ka K5 Alan. No? So amo pa ini ang ginaimbestigaran kag ang amo to ang tanan nga TMU personnel nga nagdakop kay Jabbar kada isa sa ila ang ginaimbestigaran man ka K5 Alan sa nga NBI. So aton galing ina naman nga pagabantayan na ang mga dugang update may kaangtanan sa ginapatigayon nga separate investigation sa NBI Capiz District Office.
0: Okay.
18: Report para sa pagpangalagad sang 11 Mbps, hindi si K5 Rodney Daban Dalanon. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
0: Madamo nga salamat kay K5 Rodney Dalanon sa imo sining report. Update sini ha, mga ka K5, amunay ang separate investigation manya sa K5 News FM reportorial team. Angot sining kontrobersyal karon nga pagdakop sa Night Watch volunteer sang National Bureau of Investigation sa kay Alias Jabbar. Iniya pahayag niya ni Agent John Katipo.

0: pag mismo sang team leader sang TMU. Now, tagaanta sang benepisyo sang pagpangduha-duha o kon benefit of the doubt ang aton sininga TMU. Ang pamunuan sang TMU mga ka-K5. Hatagan ta tsansa diri nga makasabat man ang TMU. Kay do believe mga ka-K5 nga ang TMU nagkandak man sa ilang nga separate investigation sa pagpanguna dira ni Mr. Gonzalo Butsoy Andrada. Kaya ako nagapati man ko sa kapasidad ni Sir Butsoy Andrada being a retired police or retired PNP member. Kaya investigador man isang una, balaan ko man niya ang background ni Mr. Gonzalo Butsoy Andrada, isang membro pa ini sang Philippine National Police, investigador man eh. Ha? So I do believe nga sa subong, kay nag-retire na siya, kay siya na ang naghahawid karon sang TMU, sang Traffic Management Unit under sa city government, ha? Nga may ara man siya sang background investigation or separate investigation sining controversial nga pagkaulamid sang iyang nga personnel o kontawo dira sa TMU mga ka-K5. So, bantayan ta kagulat-hulaton ta kun anuman ang ila sini nga sabat kag investigation natuhoy sini nga issue mga ka-K5. So, tagaan ta na gapon update ta diri sa aton sini nga pagpangalagad sa K5 News FM Rojas. O sa nabilin nga ginutlo sa aton sini nga pagpangalagad sa mga nagapa-shout out from Rhea Umbas Kalinaw Balbuna, mayong udto Sir Alan, nagapamati kami sa barangay kula si Sitio Almalbis Village. Salamat gid. Watching from Hong Kong, Sir Alan, mayong udto from Geraldine S. Unato. Kamusta da sa Hong Kong, Geraldine? Sa aton sinima ka K5 from Gerson Larissa, mayong udto Sir, watching from MRWD. Joshua Patrick Matias Robles, mayong udto K5 Alan. Matias Robles family sa Lantangan, Pontevedra Capiz from Robles family. From Tyrus Cup, may nagtimbre gurong nga may pusil na Sir ang nagdakop. Okay, way na, wala na. So magpa-shout out. O si Iban naman ah. Wala na tauras, wala na tiyempo sa itong sininga pagpangalagad mga ka-K5. Dari sa itong sininga programa, 11 Mbps program. Pagyapon ini ang inyo alaga na inyo anchorman ka K5 Alan Catalan para sa kampiyon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming.
2: 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.

0: 101.5 K5 News FM Kalribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City. 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
2: Kadto ta sa mga benepisyo sa D3 Bio. Adlaw-adlaw ka mag-inom D3 Bio. Nga every 8 hours ka mainom D3 Bio.
3: Okay.
2: Sa mga pagtuon, dapat every 8 hours, sir boy. Mm-hmm. Kaya ang monolaurin, ang monocaprin, nga muna ang tagapatay sa mga kagaw sa sulod sa lawas, may expire after 8 hours.
3: Mahimo siya ketones,
2: mahimo siyang energy.
3: Puslan gapon.
2: Oo. Wala sang ano mo?
3: Wala tak.
2: Puslan siya. So dapat every 8 hours ka inom sang D3 Bio. Isa lang ang pwede nga hindi mag-inom D3 Bio, sir boy. Wala sang upod.
3: Wala ka isa.
2: Wala ka risgo.
3: Correct.
2: Pero palalagaw ka.
3: Ay, kinanglan
2: mo. Pero may upod sa mga tao, kinanglan mo.
3: Be responsible.
2: Before pa 8 hours, inuman mo na. Amo nang nakadami.
0: D3 Bio.
2: D3 Bio, isa sa mga pinaka the best gid nga mga pangkontra sa kagaw because of monolaurin and monocaprin. Ang hindi ko lang gidya ibaylo sa D3 Bio, it's the oil pulling. Mm-hmm. Kay kaya niya patyon ang kagaw nga ara sa nagasuksok sa imong mga unto, sa imong mga gums, layo ang gitawag gingivitis. Ang inflammation nga gakatabo sa imong mga ngislo.
3: Correct.
2: Bioria, ma-correct sang ano sa oil pulling through D3 Bio. Mga kagat ka lang tatlo ka D3 Bio kag imumog mo.
3: Campion.
2: Mga 20 minutos nga mumog after sa imong pagtoothbrush, dako gid niya makabulig.
0: D3 Bio.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver, nang galingin mo do ko na ibaluan ko nga taas nang dali ako ng blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa ka adlaw. 1 month lang ako nang lingin sa ulo ko. Nagdubo na ako ng blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. You my PCO. Ang PCO. You my D3. Mga butika.
5: Ari dok nga ang ma D3 Bio. Kay ang virgin coconut oil among ginhatag ni Carlo Nograles sa mga ospital indi kay D3. Nagkadto sa mga ospital sang April 15 nang distribute sa Virgin Coconut Oil. Ano nga ambalya, Dok Aryo? Nga, the clinical trials nagapakita nga ang Virgin Coconut Oil could be used to prevent COVID-19.
2: Correct.
5: Gobyerno nagambala.
2: Prevent.
3: Government na.
5: Oo. And as patients who regularly took Virgin Coconut Oil, naka-experience sang panubo nga COVID-19 symptoms.
2: Alang-alang hindi magnubo, sir boy.
5: Because of the monolaurin.
2: Sa sige tuyok sa monolaurin and monocaprin, matamaton niya patay ang mga ano viral load mo. Tub-tub nga makarecover ka. Pero, mas grabe gid ang epekto sa wala pa ka na COVID ya, wala pa kaya na trangkaso nga nagainom ka. Eh why gid chance ya ang kuan niya? Di maka first base ang kagaw.
5: Oh, Aryo, i-quote ko ang hambalya mismo do ka. More importantly, hambalya, there are zero risk involved. Virgin coconut oil may help them and certainly will not endanger their lives. Tema kon mo? Gobyerno mismo nagambal, boy. Makabulig gid ang virgin coconut oil nga tiara na sa D3 Bio.
2: Tama na, permi na to, balik-balik lang, Sir GP. Kung hatagan mo ko D3, pigaw na. Paimnon mo ko D3, pigaw na. Paimnon mo ko BCO, pigaw gyapon. Pero paimnon mo ko D3 kag BCO, kampiyon na.
3: Kombinasyon.
2: Gikombine ang D3 kag BCO. Kaya pwede mo lang ta mag-recommending nga vitamin D3 lang. Diba? Pwede man ta maka-recommending nga BCO lang. Pero lain gid nga gikombine mo ang D3 kag BCO, sir boy.
5: Kagarido ka, gimpreparasyonan ta na para nga makamassive dose sila. Kaya nga aton nga D3, hindi mo niya kataas nga ma-overdose ka. There is no overdose with D3 Bio.
2: Wala. Biskan pulo pa.
5: Oh,
2: biskan 20 pa.
5: Okay, hindi mo nakatasan dito. 20
3: ka, borderline ka lang.
2: Oh.
3: Layo ka sa ginatawag nga toxicity sa vitamin D.
5: Tistingi mo, inoms, damo sang ordinaryo nga plain D3, kitapos kagid, ma-toxicity if kay taas kayo.
2: Sige. It's not all about sa padamo-damo, sir boy, sir GP. It's all about the frequency sa pag-inom.
5: Proper timing.
2: Dapat niya hindi magdubo 8 hours.
3: 8 hours.
2: Kung maara ng trangkaso, sir boy, dapat every 4 hours.
3: 4 hours. Correct.
6: Ako ya, nga gusto ko D3 Bio. Kaya may butika ako sa Lod Balay. Kaya kung masakit ang ulo ko, migraine, D3 Bio ko na. Gilanat ko, trangkaso, D3 Bio ko na.
2: Sir boy, malis ang kadamuon sa imo bulong.
3: Correct.
2: Mm. Kung may ditribay.
3: Halog!
2: Instead niya, gainom ka sa una tagpulo, tub-tub kinsi ka, no? Klase nga bulong. Malipot na lang, majutay na lang, magamay na lang.
7: D3Bio. Ako si Jomer. Kato-market ko sa D3Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
8: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
9: Pamakal sa mga butika.
8: D3Bio. D3Bio. Health News. D3Bio.
10: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
8: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3Bio.
11: Ako si Karen, nadamugid sa akon hair fall at hindi manami ang akon na kutis. Nagtry ako ko tumar sa D3Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon
8: kutis. D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
12: Sporbiotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Sporbiotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Sporbiotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Sporbiotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Sporbiotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Sporbiotics na!
13: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
14: DTX 500. Ano
15: tumasul sa barangay
16: po? Ano ginabatsag mo sa ako?
15: Gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
16: Tumar ko DTX 500.
15: Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
16: Oh. Three times.
15: Kamusta ang alay sa kamot?
16: Wala na. Try gig kamo sa DTX 500.
14: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Lourdes Maglupot, 61 ang edad, taga Binigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubo kang sipon. Damo nga salamat sa Mighty C.
14: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
18: Nelny Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tolbalay ng tambo ko.
14: DTX Beauty Soap.
19: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
14: DTX Beauty Soap.
9: Mamakal sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix. Himo sa natural na sangkap para iyosang amarkuso. Chia seeds. Bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala din ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin tistingan. Wala din ko nagbatsyag acid. Salamat. Get DTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadetox ka pa.
14: DTX Coffee Mix.
21: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
21: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
22: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Extend Food Superman for Men.
23: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
14: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
24: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
14: DTX 500.
9: Mabakal sa mga butika.
14: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup.
0: Iniaisa kang Neurobiotic Serum nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Serum. Bumakal sa mga butika. Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa hali, nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: ko.
1: E3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, E3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong ginanimulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehos ang pag-ehersisyo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
4: Spore Biotics naging ugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka.
1: DGX 500. Kina problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500.
5: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
6: Saan naginom ka? DTX 500. Kina nalang subong imo sugar?
5: Pagtigi ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120/80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo
1: gito. Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Mimi.
9: Dalwi kasi napit akong tuhod.
8: Arthritis na gali.
9: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
10: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magbuti. DTX Beauty Soap. Puro katol katol. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
1: DTX Coffee Mix. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
14: Kaya subukan ninyo.
13: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh.
13: Available now.
15: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
16: isang bala ka lang.
15: Ako, ang linya ko,
16: isang kapsula ka lang.
15: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo,
16: ikapsula mo.
15: Extend.
16: Extend. Superman for men.
15: Gawa sa maca.
16: Isang herb
15: na nagpapataas ng ating energy
16: at stamina.
15: Like flavowaska.
16: Epektibong sexual potency herb.
15: Stimulates libido
16: and treats sexual dysfunction.
17: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
15: Extend. Superman for men.
17: Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500.
18: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Bye Bye Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
1: DTX 500.
19: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio with Physio.
20: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isa man ka-register nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alert to ang akong paminsalon.
0: D3 Bio. Ang D3
8: yung may Vizio.
0: Ang Vizio
8: yung may D3.
0: D3 Bio.
8: D3 Bio.
19: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio
0: yung may Vizio.
8: Ang Vizio
0: yung may D3.
8: Makakas, magabuti ka.
4: Masakit ang tiyan. Masabi na budlayan sa pag-ariya. Mags4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, nag-indi matunawan, Mags4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Spore Biotics.
0: DTX 500.
8: Nagandaan mo na pala ang kulubot sa iyong itsura?
0: Mag-DTX 500 na.
8: Masaminig ka pala tiyan?
0: DTX 500 muna.
8: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatig kulang ka.
0: Mag DTX 500.
8: Agbot maging mas hubid sa edad ang itsura.
0: DTX 500.
8: DTX 500.
21: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
6: Imo nga blood sugar test.
21: Kina tong score ganit? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
6: Ilan na lang imo nga blood sugar?
21: 160. Yeah. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
8: DTX 500. Mabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
20: DTX Beauty Soap.
22: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
20: DTX Beauty Soap.
8: Pamakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
23: Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kape.
8: DTX Coffee Mix.
20: Mabaka sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
24: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
8: DTX Coffee Mix.
20: Mabaka sa mga butika.
25: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang. May oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo. Naka-extend food supplement for men si Darling.
8: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lava. Para sa mas astig nga performance.
25: Ka! I-shoot na ga!
0: DTX 500.
26: Ako si Junior Biliano sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
0: DTX 500.
20: Mabakal sa mga butika.
13: You're listening to 100.9 K5 News FM.

0: கன்னம் விற்றொழுக்கி பழக
1: A lovely afternoon, afternoon of Wednesday, mga ka-K5. Maayong hapon sa aton nga mga ka-K5 nga nagapamati na sila tag sa mga radyo sa 100.9 and also sa ilang mga Facebook pages, mga Facebook account nga nagatutok na sa Facebook Live sa K5 News FM Ross. Good afternoon, mga ka-K5. A lovely afternoon of Wednesday ho sa ating lahat. July 15, 2026. Kamusta naman ho yung araw ninyo? Mainit ho ang panahon dito sa Rojas City. Kagina-welcome gid nato ng aton siring nga mga ka-K5 kaga magtutok na sa aton siring nga Facebook Live sa K5 News FM Rojas. Of course, makaupo ninyo sa karon. Ka-K5 Chef, ka-K5 Maria Rochelle Shira di ano nebo. Talos kita ka-K5 sa nag-celebrate sa iya kadlawan subong ang amon nga amazing, beautiful inside and out station manager of K5 News FM Rojas, Miss A, Ma'am Ami. Orleans Berondo. Happy, happy birthday, Mom! Miss A!
2: Happy birthday! Woo!
1: Ayun. Happy, happy birthday, Ma'am Ami. Stay beautiful inside and out. Miss A, hindi lang si Ma'am Ami, a station manager, but also an inspiration. A team leader kaga very supportive gid no, sa iya mga kaupdanan diri sa K5 News FM Rojas. We wish you all the best, Ma'am Ami, kaga more birthdays to come, more success in life, kaga you truly deserve it no, hindi lang subong adlaw sa subong adlaw sang imo nga kaadlawan, but also sa kada adlaw nga imo nga pag serve as our station manager sa K5 News FM Rojas. Happy, happy birthday, Miss A! Subong hapon, mga ka-K5. Makaupod nyo si ka-K5 Chef sa panibagong edisyon sa Room 1009, Hulot pala o Tuwasan. Kag mabati alin nyo ang mga dikalidad na mga drama that is pinanid sa Gugma or The Pages of Love, dili lamang sa inyong kampiyon na istasyon na 100.9 K5 News FM Rojas.

0: Kamusta? Kamusta? Mga darling, sa mga nakatutok sa ilang mga radyo sa 100.9, mga ka-K5, tutok lang kay mabatian naton, no, ang panibag-o naman nga drama sa buong hapon, ang istorya ni Kish. Good afternoon kay Ma'am Roda Donato Amago, Ma'am Elnora Avellino. Good PM, beautiful chat. Good afternoon, ma'am. Sa mga ka-K5 naton nga nakatutok na dira sa 8.7 K5 Radyo Tagbuani sa Banwasang Pilar. Good afternoon, mga Pilarenyo. Sa mga ka-K5 naton, sa diin man kamo subong, diin man kamo pakadto, diin man kamo padulong, kung nagaano man ikaw dira. Mga ka-K5, a beautiful afternoon of Wednesday po sa atin. Sa mga ka-K5 naton, comment, like, and share. Feel free to comment. Sa inyo dira nga pa-shout out. Sa mga naga-birthday man subong, adlaw sang July 15. Happy, happy birthday sa inyo, mga ka-K5. And also mga ka-K5, hindi lang ang station managers ang K5 News FM Rojas ang nag-celebrate na sang iya kadlawan subong nga adlaw. Gina-greet naman no sang happy, happy birthday ang amay sang amon sining sa chief executive officer sang K5 News FM Philippines. Kagsang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Happy, happy birthday, Sir Raymundo Uy Senior. Happy, happy birthday, sir. Ang amay sa amon sining CEO sa kag-president sang K5 News FM Philippines. Happy, happy birthday, sir. Ginatambyaw kagid sa bugos ng hubon sang K5 News FM Rojas. Mga ka-K5, feel free to comment. I-share ang aton sa ding live para madamo sa aton sa ding mga ka-K5 ang makapamati, makatamyaw no sa aton sa ding pinaagi sa aton sa ding Facebook live sa aton sa ding Facebook page sa so K5 and News FM Rojas. 1-26 ka-K5, meaning honest ka-K5 ang gradulong sa aton. Sang The Power 3 Mighty C Clinica DTX 500 ka Clinica D3 Bio. Ang The Power 3 o ka-K5 available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga butika nga malapit sa inyo sa inyong mga lugar. Ang Mighty C ka-K5 8 pesos ang kapsula. The immunity booster mabust ang atong sa inyong immune system. Ma-protection na ng atong sarili nga immune system kung ikaw ang magsulay o kung mabasa sang ulan na ka-K5. Gamay-gamay lang, gina-sip-on, gina-ubo, kung gina-hilanat kita ka-K5. Magtumar, giliyon sang Mighty C, the immunity booster. Kagang Clinica D3 Bio, kag Clinica DTX sa 500. Mamdiga ng atong sarili nga ika-ayong lawas mga ka-K5 pinaagi sa pagtumar sa mga food supplements. Gani ka K5, visit na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, 8 a.m. to 5 p.m. One to 27 ka K5, sa atong suring pagpanumbalik, mabatian nato na ang unang bahin sa drama subong hapon, ang istorya ni Kisha. Diri lamang ka K5 sa inyong kampiyon na istasyon, 100.9 K5 News FM.
1: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko palang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluya na to pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong, ang D3 Bio with the BCO. pula ang ginabatsyag sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3.
4: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
5: Masakit mangihi? Mag Sport Biotics ka. Base UTI na ina. Mag Sport Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
6: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sport Biotics.
7: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan. Sang antioxidant, likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DGX 500, ang pinakakampyong antioxidant. DGX 500. DGX 500.
8: Gina Cano, ang ginibatsyag ang ako na UTI, kasakit gig sa ako niya baywang.
9: Sa kadlo ka pila ka maginom?
10: Sa DGX 500.
8: Sa primero katatlo, sa subong kaduan na lang.
10: Subong kamusta?
8: Okay na, halin sa nag-take kami sa DGX 500. Ay, nagko ginibatsyag.
7: DGX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
7: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigid ako makabatsyag sang sakit.
7: Mighty C, mabaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
13: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
7: DDX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DDX Coffee Mix.
14: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DDX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ang DDX Coffee Mix.
7: DDX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DDX Coffee Mix.
15: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DDX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
7: DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: Preto nyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
19: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
20: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag babuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
18: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
19: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
20: Extend Food Supplement for Men.
21: Tikasin.
20: DGX 500.
22: O, si Katrina sa Pian Capis. Sang una da ko ginangako nga problema sa nga kugin tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako nga friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
20: DTX 500.
7: Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
23: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
24: Nagaburo na nga ako ng mga mata.
0: tungod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sa iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sa iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sa iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
10: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
21: You're listening to 100.9 K5 News FM.

9:33 in the afternoon, mga ka-K-Fi. And you're still listening sa inyong paboritong FM station, 100.9, na K-5 and News FM Ross. Ang hininga oras, mga ka-K-Fi, ang ginadulong sa aton sang manamit kag-healthy nga kape, manamit i-partner subong nga hapon, sang to nag-pamati ka mo, mga ka-K-Fi, sang drama sa inyo mga radyo, kag sa aton sa Facebook Live, sang to nag-pamati, maghigop, sang manamit kag-healthy nga kape, ang DTX Coffee Mix, mga ka-K-Fi. Hindi lang ini basta kape, ka K5 kundi healthy nga kape. Mayara sang palaya, chia seeds, kagdi sugar, sugarcane extract, powder. Ang DTX sa coffee mix, pangpasexy gani ko nga kape. Bangod, mapadasig ang aton sa nga detoxification process. Aton nga mga kinaon, mga ka K5, mapaaga, mapaudo, mapahapon man, mga ka K5. Pwedeng-pwedeng yun naton nga mainom no, ang DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix, mga ka-K5, available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center and also sa mga butika nga malapit sa inyo sa mga lugar. Tilawin na ang manamit kag-healthy nga kape, mga ka-K5, ha? Ang DTX Coffee Mix. Subong nga hapon, mga ka-K5, malibagong istorya. Istorya sang kabuhi, istorya sa patag sang paghigugma, mga ka-K5, ang aton subong nga mabatian. Ang synopsis, mga ka-K5, no, sang istorya ni Keisha, mga ka-K5. Si Keisha, mga ka-K5, may best friend, no, nga babae. Bigado lang ini kag masami nga ginasakop. Sang nagbisita ang best friend ni Keisha sa balay sang iya nga abyan. Nakilala sini ang magulang, guwapo, macho, mahamis, mahumot, mga ka-K-5. At the end of the day, na luyag no si Keisha. Apang mayara siya sa nahibaluan sa ulihi, mga ka-K5, kung saan in ginkakibot no ni Keisha ang lalaki nga iyang naluyag. Syempre no, mga ka-K5, kita masami naton nga una naton nga ginajudge no ang isa ka tao. Wala pa naton siya makilala sang madalong. O kung wala pa gin naton siya ginkilala personally. Pero syempre nagapangunag yun, no, ang ginatawag nga ginajudge tagid daso no ang isa ka tao. No, based sa aton nga nakitaan sa aton nga mga mata, mga ka-K5. So gani up din niyo ako nga pamatian naton ang istorya ni Keisha. Sang pinanids ang gugma or the pages of love, dali lamang sa 100.9 K5 and News FM Rojas.

0: Megan, malagaw to pala sa inyo.
1: Ha? Ay, Kwan! Kauluya, kagamay sang balay na mo ni.
0: Ay nga, mahuya kayo, Mega, how? Wala kasang dapat ikahuya, ah.
1: Eh, Kwan, abi, sa squatter lang kami. Basta, ah, kagutok sang balay na mo niya.
0: Ikaw, bala mo. Ano pa matiyag mo sa akin, how? Matapobre?
1: Hindi man sa amo sina, Mega. Hey, nahuya lang ko, B.
0: Ay, susuya-huya. Boss, pagkatapos ang last period, malagaw ta sa inyo, ha?
1: Huh?
0: Don't worry, ah. Ako nang bahala sa pamahaw ta. Hindi na magpalibog pa.
1: Mega?

0: Iha, may bisita ka sa sala.
1: Sino, Mom?
0: Si Kevin.
1: Siya na naman. Iyan ba lang siya da ngagalain pa matiyag ko, Mom?
0: Iha, guwain na lang to. Kahibalo ka naman nga business partner natin ang papa niya.
1: Kumu kay business partner natin siya, Ma. Ang ila family, gaan ko na siya sa pagtamot. Ha?
0: Hindi man sa amo sinagisaya. Respeto lang. Respeto sa effort niya ginapakita niya. Siya nagabisita sa inyo. Sige na, kuha na.
1: Okay.

0: Kizaya, flowers and chocolates for you.
1: Thank you.
0: Kizaya, almost half a year na nga nagapanguloy ako sa imo. Tub-tub bala subong. Wala ka pag minabatsagan sa akon?
1: Kevin, you know, wala pa yun sa mind ko eh. And studies pa ang ginauna ko subong. Basta, maabot ginang adlaw para dira.
0: Okay, sige. Ulaton ko ang time ngayon na. Basta i-promise mo. I-promise mo sa akon nga ako lang.

0: Mega, pasensya ka na sa lugar namon, ha?
1: Mega, ano ka bala? It's okay lang, ah. Abi, tama na nga, sorry-sorry. Kaya gila ka pa yung sagay kay sorry, okay?
0: Nauya lang yung kuwabi sa balay, eh.
1: Ay, ari na kita, Mega. Taligid lang, ha, Ebrihan, kumpertahan.
0: Okay.
1: Ay, ala. Dupadlock, ha?
0: Ay, siguro ara si Manong sa sulod, ay.
1: Nang! Nong! Abrihi kami, anay, nong! Nong!
2: Oy, Shane! Mangod ko!
1: Abrihi, anay!
2: Ari ka na gali?
1: Oo! Sige na, nong! Abrihi na kami!
2: Ah, madaligid lang!
1: Nong! By the way, friend ko gali, oh, si Kizaya.
2: Hi! Pasensya ka na sa balay namon, ha? Dali ka. Magsulod ka, Kizaya.
3: Hindi. Kagwapo sa iya. Kataas ka. Kamacho.
1: Uy, Mega!
3: Mega!
1: Dali na! Magsulod ka kita!
3: Okay.

0: Shane, malakat na ako, ha? Timingin pag-abot mo, manuglakat naman ako.
1: Gani man, nung. Ah, sige, nung nga, maghalong ka, ha?
0: Hoy, ang bisita mo, ha? At ipanagin sa samayo. Miss, okay ka lang, di? Pasensya ka na sa balay na muna. Medyo mansyon, eh.
1: Ay, okay lang. Parihas yung kami ni Shane nga. Kamugali ni Shane, halin pa kagina nga, sige pa kayo isang pasansya. Nga kung sa bagay, alam ka mugali isang sila sakon.
0: Amugin kami si Nay. Ate, sige ha, malakat na ako.
1: Halong no nga.
0: Oo.
2: Mega? Hmm? Anong ubras ang magulang mo?
3: Ay, kwan ang ambal niya. Sa restaurant man siya kuno nag-ubra.
2: Okay. Oy, di ang mga parents niyo gali sa diin.
3: Ah? Ay, kwan. Wala na kami sang parents, Miga. Si Manong lang ang upod ko kag siyang nagabuhi sa akon. Siyang nagapaskwila sa akon. Kag tanan nga galawion diri sa balay, siya nang nagagasto.
2: Hay? Matuod ka, Mega? Di buenas kagali sa magulang mo, no? Eh, huo gali, Mega? May nubya na ina siya? Ha, Mega?

Mga kakaifan, nabatian nato na ang istorya ni Keziah. Subong hapon sa diri lamang sa 100.9 K5 News FM Rojas. Ang drama ngayon nga nabatian ang ginadulong sa aton sa kaaluan sa Klinika DTX Beauty Soap. Sa mga ka-K5 nato, sa mga girls out there, luyag nyo nga maghamis ang inyong nga kutis. Madula ang mga dark spots sa inyo nga mga itsura ka-K5. Yari kag itry nyo mga ka-K5 ang DTX sa Beauty Soap. Mayaran sa Kampala yung lips. No, gonna help nga mabuligan nga ma-prevent sa mga early ages of skin aging. Kag mapaputi ang atong siri nga mga kutis. Hindi lamang para sa nawong mga ka-K5 but also pwede man sa atong siri nga panit sa aton siling kamot sa aton nga body mga ka-K5. DTX Beauty Soap. Kag ang Klinika Deo Fresh sa mga ka-K5 naton dirano nga nagatrabaho aga pa nga naga padulong sa ilang mga trabaho. Marami gining combination, perfect combination ang DTX Beauty Soap kag ang Klinika Deo Fresh. Para fresh na fresh magpadulong sa inyo ng mga trabaho, mga ka-K5. Ang Klinika Beauty Soap, kag ang Klinika Deo Fresh, ang available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Matamyo kita danay sa atong sinig ang mga ka-K5 nga kagaina pa nga nagpa-shout out na nag-comment sa aton sini nga Facebook Live. Good afternoon kay Sir Raymart Cargando dira sa poblasyon Ilawon sa Panitay. Kina-greet niya ang Cargando family. Good afternoon also kay Ma'am Rhea Umbas Kalinaw Balbuna. Hinugit niya sang happy birthday si Ma'am Amy. And also good afternoon kay Sir Daughter Arnie Dangan Batuigas. Nagapamati na kag dira sa barangay Bangaan Panitan. Kay Ma'am Roberta Patricio, nagatudok na dira sa Sitio Lagubang sa Banwa Sang Pilar. Good afternoon, ma'am. Good afternoon also kay Sir Mario Alpha Bete. Nagamonitor na dira sa Inkong Car Wash sa Bilbao Street. Ilabi na sa mga taga-barangay Inzo Luuban na always get nga nagapamati sa K5 News FM Rojas. Thank you so much. Kay Ma'am na Christine Deseo, kay Ma'am Dolores Abilante, kay Ma'am Rena Leo, Ayan Ruaan. Good afternoon, ma'am. Nag-greet niyo man sang happy birthday si Miss A. Ayun, sa mga ka-K5 nato, na feel free to comment. May pa-shoutout ka mo, may ipatamya o kung i-greet niya mga nag-celebrar man sa ilang siring kadlawan subong hapon. Ano ka itamya o tag-inatanan ka-K5 para sa inyo. 149 mga ka-K5. So aton sila nga nabatiano ang istorya ni Keziah subong nga hapon mga ka-K5. Sana humble na nato si Keziah mayara sa nga best friend. Luyagin niya nga mag-visit o kung maglulagaw no sa balay sa iya sa nga best friend nga si Shane mga ka-K5. Sa pagpadulong no sa nabatian niyo man nga pagkakita niya first glance si Keziah na love at first sight no sa magulang ni Shane mga ka-K5. Sino sa iya, gwapo, mataas, maputi. I-imagine nyo na lang mga ka-K-pop kung ano ang

0: mayara pala sa may mag-aamin na like niya ang isa ka tao ko like ni Kizaya ang magulang ni Shane mga ka-K-5. Kundi naton mabalaan no, sa ikaduhang nga bahin sang drama kung ano ang leksyon no, nga madulong sang drama subong nga hapon mga ka-K-5. Gani, stay tuned! Wag BBTO kaga Filthy to comment i-share ang aton sininga live ha mga ka-K-5 para madamo pagin sa aton sininga mga kauturan ang makatika-tika man din sa aton nga Facebook live kag makatutamya sa ila sininga mga kaabyanan no nga luyag nila nga ipa-shout out sa subong nga hapon mga ka-K-5 152 sa aton sininga pagpanumbalik mga ka-K-5 mabatian naton ang kasugpon sang drama o kung ang istorya ni Kizaya diri lamang sa inyong paboritong FM station 100.9 K5 News FM Rojas
1: K5 News FM News FM DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Joseven Lot, 57 akong edad.
3: Ano ginabatsyag mo sang una?
2: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
3: Pagtumar mo sang DTX 500. Sa isang adlaw kapila ka magino.
2: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
3: Pila sa una ang imong blood pressure?
2: 180 over 100.
3: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
2: 120 over 90.
1: DTX 500.
4: Ako si Jean Paul Hineroso Hibaloon Takaron, ining mataas nga uric acid sa inyo dugo, hyperuricemia. Ano bala ang hyperuricemia, Doc?
5: Ang hyperuricemia, Sir JP, amon ang pagtaas ang imo uric acid concentration sa imo dugo. Masubra 6.8 milligram per deciliter. Ang uric acid, Sir JP, amon ang end product sa gitawag nga purine metabolism.
4: Meaning to say, kung i-metabolize ang purine, it results to uric acid.
5: Yes.
4: So,
5: Gusto ko ni ma-emphasize, Sir JP, kung ang purines ma-oxidize, no, ini ang nag-resulta sa mataas nga level sa uric acid. Na kag ang mataas nga uric acid ang kakatabo Sir JP ang resulta sa na is gouty arthritis.
4: Okay.
5: Kag ang pagsakit sa mga joints ang tuhod, tikod, tiil, kamot, siko kag mga tudlo Sir JP. So para hindi magsakit imo joints, pirmi na mo na balik-balik para ma-neutralize ang oxidation nga gakatabo sa purine metabolism. Pero na mo ginabalik-balik nga inom giga DTX 500 may TC or priorcy kada adlaw kay kung wala oxidation wala sang may matabo nga gouty arthritis.
4: Husto ano? Sang 18th century nadiskubrihan ang uric acid kag ang halit nga mahimo sini sa lawas kun masubra. Balikanta ang purines ano? Bangod diri naghalin ang uric acid. Ang purines ang molecule sang gincombine nga carbon kag nitrogen. Ini siya makit-an sa mga selula sang tawo, ari ni siya sa DNA kag RNA. So may duha ka klase nga mga purines. Ang endogenous purines kag exogenous purines.
5: Two-thirds ang purine sa lawas ang tao ang endogenous.
4: Mini ara sa sulod
5: ara sa sulod. But silingon, ang lawas mismo ang naghimo sini. Sa nasiling mo na Sir JP, ang purines nga yara sa DNA kag RNA. Kada segundo may nagakadamage kag siyempre nagakapatay nga maselula. Kag ang ila purines nga nagalapta gani ini sa ginaproseso sa atong lawas.
4: Correct ano?
1: TX 500.
2: Yan na mag-aso taga Alibabay, Mabigo.
4: Ang imong sugar sa una pila man?
2: 300.
4: Kanus ama ka nag-start og inom og DTX 500?
2: Mga duha pa kasi mana kapin.
4: Pila imong nainom DTX 500?
2: Pag yun ka sub.
4: Duha ra ka stop. Yun sa man yung pag-inom?
2: Tumultag o gabi eh.
4: Mga pulo ra kaadlaw imong tumar.
2: Oo.
4: Oh. Pila na may sugar ni mo ron?
2: 126 na lang taong ang kaluis Ginoo.
1: DTX 500!
5: Normally, 90% sang uric acid ang ginareabsorb sang lawas kag ang sobra ang ginapagawa upod sa ihi, Sir JP.
4: So, meaning magwa lang siya galing.
5: Tingala no? Kang iban niya palakaon, gidya, karni. Hindi man magtiner ang uric acid, palainom tubig mo. Ang iban niya palakaon prutas, palakaon gulay.
4: Oh,
5: so, kung palainom pagiga DTX 500, palainom pagkamaitisi kag purisi, pati mas dasig eh. So, kung sobra ang kadamuan sa gingkaon mo purines, ti siyempre, in mga internal organs,
4: may
5: lugoan. Gaprodos may uric acid mo lawas, may ipasulod pagid ka nga purine.
4: Ti amo na da.
5: Gadamo ng uric
4: palakaon
5: acid.
4: Palakaon ka tinaisang manok. Kanuha, isaw?
5: Grabe ang oxidative stress sa lawas. Kagkulang sang antioxidant.
4: Oh.

0: ikaw'y ang gouty arthritis kag kidney stones, uh-huh, inom gid adlaw-adlaw DTX 500, Mighty C, control your uric acid levels and your purines. Kaon damo gulay, kaon damo prutas, kag inom damo tubig para nga kontrolado. Siyempre, pirmi na mo ginabalik-balik. Ang sige inom sang DTX 500 sir boy, sige inom nimo sa Mighty C, sige inom mo Pure C, ga prevent nga dali ka matigula. Ga bata nga gabata ka kung ga inom ka DTX 500 kag Mighty C because of super antioxidant sa sini nga mga suplemento nga hindi mo makita sa iban man nga suplemento. The combination, the power duo of these two supplements, Mighty C, DTX 500 or Pure C, dugay ka matigulang. DTX
1: 500. Ako si Princess Jack Consular, taga si Julie Nag-Asan, Barangay Lamunan, Kabankalan City, 30 years old. Before, sang wala pa ako gatik sang DTX 500, taas ang ako ng cholesterol, around 200. Tapos, nagsugod ko take sang DTX 500 twice a day, isa sa aga, isa sa gabi. Nadula na ang pagpala na kisang dughan, pagpalang guto, kagpag dasig makapot.
2: Advice mo sa way pa nakatry sa DTX 500?
1: Itry nyo gid kay namigid ang epekto, hindi kita mong hinulisol, proven and tested.
3: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio,
5: mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio, E3 Bio.
6: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako, sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
7: Spore Biotics, ang best friend sa mga babaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
8: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
9: Ew! Yucky!
8: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
3: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
10: June 7 lot.
2: Ano ginabatsyag mo sa
10: high blood gid ko?
2: Ano sa una ang imo?
11: Blood pressure.
10: 180 over 100.
2: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom.
10: 3 times a day ginako na DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
3: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Punch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Palaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
12: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas yung younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
3: DTX Beauty Soap. Mamakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix. Mamakang mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag imtestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
15: Gaan, mag-joy ride man tabi ka.
16: Wala sa kondisyon ang makina ko gid.
3: Hindi makaariba. Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
15: Tika, mag-joyride na ta.
16: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha? Siyempre, naka-extend ko ya.
15: Basta sagad nga driver, extend, lover.
3: Extend Supplement for Men. Yahoo!

0: 100.
1: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
2: O si Karen, kadaan mo isang akon hair fall. Hindi manami ako na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kag nag-hining akon buhok. Kag nag-hinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
1: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio with Visio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mugs 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics naging updan sa prebiotic. Nagapabastog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
1: DTX 500.
4: Masami ka bala nagaugdas? Kapoy sa trabaho?
5: Kag stress adlaw-adlaw?
4: Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan? Kalaman ang abyan?
1: Mag DTX 500 ka!
4: Kaysa DTX 500.
1: Ang stress, malikawan.
4: Pagkamuringon, malimtan.
1: DTX 500.
0: DTX 500.
6: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Mimi.
8: Dali kasi napit akong tuhod.
7: Arthritis na gali.
8: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan. Wala na ginabalik ang arthritis ko. Tibo, gigkaayo ang Mighty C.
0: Mighty C.
1: Babaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi ko makakaunt sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Tibo, gigkaayo.
0: Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Cell.
10: Ako si Ronald. Saka sales rep.
11: So na.
10: Good day. Magid ako sa akong body odor.
11: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong.
11: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: naghamis ka nagbutik gid ako nga panit.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Cell.
1: Mabaka sa mga butika.
12: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Igor Sampilar Capis. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akong panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika.
14: Gabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, gabasa na naman?
14: Oo, balaga. Kabasa-basa. Sa nagani, kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa.
14: Kag nagabaho ang kilikili.
16: Mag-Clinica Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Clinica Deo Fresh.
15: Nagabasa na naman bala ka.
14: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinica Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
14: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend. Food supplement for men. May maca. Kag-flavawaska. Mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana. Extend. Supplement for men.
17: Muling binuhay mo.
15: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500.
18: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako na diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
0: DTX 500.
1: Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
19: My thing is honest.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
19: My thing is honest.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
19: My thing is
0: ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
20: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata mata nga may mataas nga anthocyanin, isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold kag patuluan ang mataas sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
5: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
20: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
7: 2:07 in the afternoon, mga ka-K5, and you're still listening sa inyong paboritong FM station, 100.9 K5 and News FM. Aww.

Hi there mga kaka-K5! Nagabalik sa kahangina ang kaka-K5 chat. Sa room 1009, hulot pala o tunga sa kagpinanid sang gugma or the pages of life. Alas 2:08 sang hapon, kaka-K5. Sa mga kaka-K5 naton nga... bago lang sunod sa aton sa Facebook Live. Kag bago lang nakapa tune in sa ilang mga radyo sa 100.9. Good afternoon mga ka-K5. Ang ining oras ka-K5 ang ginadulong sa aton sa Klinika DTX 500. DTX 500 mga ka-K5, isa ka suplemento nga may dako nga bulig, kung dako nga benefits sa aton siling nga ikayong lawas. Kung mag-take kita ka-K5 sa nga DTX 500, ini nga suplemento ang bugana sa antioxidant. Bangod siya nga ingredient nga ampalaya leaves kag di sugar, the sugar cane extract. Ikaw ay mayara sa hypertension, diabetes kag K5. Magklinika DTX 500. Isa ka herbal food supplement. DTX 500, the superior antioxidant. 14 pesos ang kada capsule. Available ka K5 sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center kag sa mga butika na malapit sa inyo dira nga mga lugar. Good afternoon sa mga ka-K5 naton nga nagapa-shout out sa mga bago lang nakasulod sa aton sining Facebook Live. Good afternoon kay Sir Doy Arthur, watching and listening dira sa West Villa Flores Maayon. Good afternoon also kay Ma'am Dorana Bernas Early. Nagapamati na. Ako nagatutok na sa Kalye 13 Pilar. Shout out sa kay Boy Balon. Galanog ang radyo. Oy, thank you so much. Kay Sir Jericho Zabay Zaulda. Kay Ma'am Liza, kay Ma'am Liza, kay Liza Barrientos. Nagapamati na dira sa Tambak, Kulasi. Good afternoon sa mga ka-K5 naton sa Bay Barangay Kulasi. Kay Ma'am Ashley Bourbon Bahada. Good afternoon kay Ma'am Marisol Ketchon Kadigal. Gina-shoutout ang family Kadigal. Kag si June Kadigal, dira sa sitio Pastuhan, ag Silab Sapian. Uy, thank you so much, good mga ka-K5. Feel free to comment. Until 3 p.m. kita ka-K5 na mag-a-updanay. Dari sa aton nga palatuntunan sa room 1009 hulot pala o tuwasan. Padayon sa pag-comment, i-share kag i-like ang atin sa nga Facebook Live sa K5 and News FM Rojas. 2:11 mga ka-K5. Nabatian nato ng unang bahin sa istorya ni Kezaya ka-K5. Si Kezaya na love at first sight sa magulang sang iyang best friend nga si Shane. Actually, sa mga nag-aedad, no, mga ka-K5, mga teenagers, sumong, mga high school, dragi nag-start, no, mga puppy love, mga love at first sight sa mga classmates, so, kung may sa school campus, may mga gakatabo, no, ka-K5 nga, mga amo na nga senaryo. Pero I think subong sa mga amo nga mga age, mga 20s, may harap pagid sa may mga naka-batchag no, sa gihapon sa ginatawag nga love at first sight. Pero sa mga nagadugay ang situation kay K5, do mas nagadalong man ang aton sininga nababatsyagan no, sa mga tawo nga aton na nakilala sa una pa lang. K5, pamatian naton ang ikaduhang bahin ako ng kasugpon sang istorya ni Kezaya diri lamang sa Kampiyon Estasyon 100.9 K5 and News FM Rojas.

Hindi ako makatulog, Anne. Ang magulang lang ni Shane ang araw sa una-una ako. Ang mayo pa, tawagan ko si Shane kung nakaabot na si Manong niya. Or di gani, total bukas, Sabado man. Malagaw ko siguro sa ilaay. Husto, hindi na lang ako magpahibalo kahit kung magpahibalo pa ako. Basibala kung balibaran niya ako, ha?

0: Saya nak balik ini, Man. Apa? Bah? Mam? Ikaw?
1: Ano nga, Mam, Man? Kizaya na lang. Hogali, si Mega Shane, ara da siya?
0: Kwan? Wala. Nag-rakito siya subong eh.
1: Ay, hala. Wrong timing ba? May ubrahon kami tani eh.
0: Amo bala? Daligid lang kay tawagan ko siya.
1: Ay, no. Hindi na lang. Sorry, gid ha.
0: Ayo, gali. Dali ka, magsulod ka. Anong gusto mo? Juice or kape?
1: Ha? Hindi, okay lang. Busog pa ako eh.
0: Sige na. Dali ka, wala. Magsulod ka.

0: Kizaya, base kon may balani sa mga parents mo, makigil sila kiti. Hindi ka nibagay sa mga musini nga lugar.
1: Eh, wala ginabla sa problema sa mga ginikanan ko. Kigisa pa, mabuot ang mga parents ko. Kag, dalaga na ako, no? Kay balo na ko kung anong maayo kong abuhaton.
0: Kun sa bagay.
1: Gali, Brian. If you don't mind lang, ha?
0: Oo.
1: Nga wala ka sang nobya. Kagwapo sa imo. Kamacho. Kataas. Kag...
0: Amo man agading hambal nila, eh. Pero nag-promise ko kay Shane nga patapuson ko siya kagamong pagpangasawa. Pero imposible siguro nga may maseryoso sa akon. Tungod ba si may bala nila kon anong obra ko, ma-disappoint kid ang babae ngayon, ha?
1: Ha? Eh, nga anong obra mo, ha? Kaga nga ma-disappoint kid siya.
0: Ha? Basta, budlay nga obra. Budlay ang obra ko, eh. Wala ko abis ang tinapusan.
1: Mm-hmm. Ang hamba sa ako ni Shane, sa restaurant ka ko nag-work. Paano nga mahuya ka? Kay ti, legal man na.
0: Gani man. Pero pabayin na lang da. Ayaw, gali. Mabakal ko sang sudan, ha? Dari ka lang panyaga. Ina, kung okay sa'yo mo,

0: Kisaya.
1: Kevin? Arika?
2: Ari siya. Kaina pa. Kag nag-talk kami ni Kevin.
1: Okay, Mom. Talk lang kamo da, ha? Kapoy ko bihanin sa school, eh.
2: Dali kid lang. Stay, anay. Kapoy sa school? O kung dito kahalin sa squatters, kag sa ginabuangan mga kulboy.
1: Mom? Ano nga kulboy? Ginapangwakal mo man?
3: Kisaya!
2: Kevin, sige.
3: Halos tanan niya hulag mo. Ginapabantayan ko sa mga tinawo ko. Kalinti na ang lalaki ang ginabuangan mo.
2: Anak, wala gid kami maguna-una ni daddy mo nga may ginabuangan ka nga lalaki nga kulboy pa.
1: Mommy?
3: Kisaya, kalimti ng lalaki nga to.
2: Oh my God.
3: Hindi siya mayo para sa imo. Basi kung may sakit pa siya nga nakuha sa mga customer niya nga malaton pa sa imo.

0: Miga, ari ka man. Wala ka nagtawag sa akin nga makadto ka diri?
1: Mega din si Brian.
0: Ay, sa kusina. Ay, dali ka, magsulod ka.
2: Isaiah?
1: Brian? Patuod ba lang hambal ni Mami? Natuod sa pagkatawo mo?
3: Nga callboy ako? Amo bala?
0: Miga! Naging tampa mo si Manong Hao?
1: Putigo na magulang mo, Miga. Habi ko ano'y maayo siya nga lalaki.
2: Kisaya, hindi bala naghambal na ako sa imo, hindi ako para sa imo. Pero ikaw ang nagadutdut sa kagalingon mo sa akon.
0: Miga, kung makaasta ka kay Manong, danubyo mo na siya. Amo gaman ka mo sinai. Amo ka mo sinang ang mga manggaranon. Tam-an ka judgmental.
1: Nagsala ka, Mega. Palangga ko si Manong mo. Pero amo na lang gitna. Amo na lang gitna ang way para makakwarta siya, ha? Nga ibaligya niyang lawas niya?
2: Isaya, magpauli ka na. Tanan yung ginsugid ko sa imo matuda to tanan. Galing nagapangabay ako. Sugod subong kalimti na ako. Oo. Akoon ko palang gataka. Pero langit ka kagduta ako. Hindi ako para sa imo, Kisaya.

0: mo ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato ni sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginatulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: K5 News FM.
1: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagbo niya akong maskulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsalo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
0: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas at hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500, aga unto kagabi. DTX 500, ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
4: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyon. Wala ko na siya nabat siya ganito.
0: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige ko pulang. Duti ko buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C,
6: sa yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Colored City. Pero may lang ako ginaubo. Kagsip on, dahil sa nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako niya, naubo, kagsip on.
6: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
0: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madridig kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
0: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Buwan ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. DTX Coffee Mix.
10: Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix. Mamaka sa mga butika.
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
12: Kaya subukan ninyo.
11: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
12: Clinica Diofresh.
11: Available now.
13: Nestor! Ang sinaing!
14: Luto na!
13: Ang labahan!
14: Nakasampay na!
13: Ang uniform ko!
14: Naplansa na!
15: Ganito ako!
16: Tigasi!
15: Tigalapa!
16: Tigasay!
15: Tigaplansa!
16: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
15: Sa gabi!
16: Ako ang bossing!
15: Dahil kasangga ko!
16: Ang extend!
15: Supplement for men!
16: Lourdes!
15: Tapos ka ng maligo!
17: Yes, darling! Come to mama!
16: Extend food supplement for men.
15: May maca at lavawaska
16: na nagpapataas ng energy
15: at stamina
16: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men.
0: DTX 500.
18: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may langga, lingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
0: DTX 500.
15: Mabakal sa mga butika.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup.
14: Iniay sa kang Eurobiotic Serum nga nagabulik sa paglimpyo sa mga daga at sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Serum. Bumakal sa mga butika.
19: I Care Gold.
20: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
21: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
22: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
23: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3Bio, 3 kabisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
24: D3Bio!
25: Ang D3Bio!
24: Yung may Vizio!
25: Ang Vizio!
24: Yung may D3!
25: Mabakas, mga butika!
24: D3Bio!
26: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with Vizio. O, wakes ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
24: D3Bio!
25: Ang D3!
24: Yung may Vizio!
25: Vizio!
24: Yung may D3!
22: Kasakit ang tiyan!
24: Max 4 Biotics!
22: Nabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan!
24: Max 4 Biotics!
22: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka!
24: Para healthy ang tiyan!
22: Pag-Clinica!
24: Spore Biotics!
22: Spore Biotics! Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas! Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw.
24: Clinicas for Biotics.
27: DTX 500.
28: Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level?
27: Mag DTX 500 na.
28: May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
29: DTX 500.
30: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
31: Ilang ang imong nga gininom nga kakapsula?
30: 2 kabeses na sa aga kag sa gabi. Oh. Nag 100 ang akon nga sugar.
29: Wow.
32: DTX 500.
33: Mighty C.
34: Ang alkaline nga vitamin C.
35: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pag no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigit ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
29: Mighty C.
36: Mabaka mga butika.
37: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
38: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nako imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
37: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
39: Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
22: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
40: Bakal na sa mga butika.
41: DTX Coffee Mix?
42: Gusto ko na.
41: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis.
42: Ina ang kape ko,
41: DTX Coffee Mix.
42: Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
41: DTX Coffee Mix.
42: Mabakal sa mga butika.
41: DTX Coffee Mix.
43: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
41: DTX Coffee Mix.
42: Mabakal sa mga butika.
41: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
44: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon.
41: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawas ka. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig na performance.
0: X10 DTX 500.
1: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
0: DTX 500.
2: Mabakal sa mga butika.
3: You're listening to 100.9 K5 News FM.

0: Naga, Tomnya Naga.
1: Was was Paul, was ga.
2: 2:34 in the afternoon, mga ka K5. Nagapanong balik sa kahanginan, ka K5 check. Diri lamang sa inyong kampiyon na istasyon, 100.9 K5 and News FM Ross. Hindi nga oras, mga ka K5. Ang ginadulong sa ato sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Clinica de Alternativo, mga ka K5. Ang open every Sunday to Friday, 8 a.m. to 5 p.m. mga ka K5. Aga pa lang, dapat maka-visit na kita, no, ka K5 sa klinika. Diri lamang nahamtang sa McKinley Street sa tubang sang PLDT, mga ka K5. Maka-cater sa inyo, dira ka K5, ang maalawan, guwapa, kag mabuot ng clinic consultant, Doc Maldi Cadena. Free consultation, mga ka K5, kag available dira tanan ang mga produkto ni Dr. Ramil Uy kag sang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. And the Power Trio, Mighty C, Clinica DTX 500 kag Clinica D3 Bio. Ang mga manamit, healthy ka mga kampiyon ng mga kape ka K5, ang Clinica DTX Coffee Mix, Clinica D3 Ba, Pre-Bio Coffee, DTX Premium Coffee, mga ka K5. Sa mga coffee lovers out there, available ina ka K5 sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. And also, sa mga ka K5 natin, mga mahilig gamit sa mga habon, pangpahamis ang inyong akutis, pangpakuha sa mga dark spots, sa K5 DTX sa Beauty Soap. Kag ang Clinica Deo Fresh, para always fresh na fresh. Kag sa mga kalalakinhan, extend the food supplement for men. Bayaran sang maka and clavawaska. Sa mga K5 naton, sa mga kalalakinhan, luyag nyo nga mabalik ang satisfaction sa inyo nga loving with Mrs. Ariho, extend the food supplement for men. The K5 available in Atanan sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Good afternoon kay Sir Toto Charlie Villaruel. Nagpamati na dira. Ginagreet nila ang Car Wash FA. Thanks good ka K5 Rochelle. And also ginagreet nyo masang happy birthday si Miss A. Padayon ka K5 sa pag comment sa atin sa ring Facebook Live. Kasi later on, no, ato din nga pag tamyawon, no, ipi-shout out din sa aton nga program. Para subong mga ka-K-pop, istoryahan naton ang kasugpon sa drama ni Kezaya, mga ka-K-pop. Sarahambala naton, no, na love at first sight si Kezaya kay Brian, no, ang magulang ni Shane. Unto such time, mga ka-K5, na hibaluan niya ang kamatuuran kung ano ang trabaho ni Brian, mga ka-K5. Si Brian, ka-K5, isa ka-call boy. Sa aton nga society, no, ginajudge na ang isa ka tao pinaagi sa iyang physical, sa iyang ang iyang trabaho, mga ka-K5. gina-judge naton ang isa ka tawo tungod sa iyang trabaho ka K5. Oo, na luyag siya, no? Kumbaga may love gid siya nga ginhatag, no, kay Brian. Wala man naging sila. Pero sang nahibaloan niya nga nagbinutig, no, si Brian sa iya, nagsaulihin na nahibaloan niya na isa gali ka callboy, no, ang trabaho ni Brian mga kakaiba. Sa istorya ni Kazaya, isa ka panungdom ka K5 sa ton nga line nga sa una naton nga makilalang isa ka tawo, gina-judge nato. Wala naton ginahibalo ang sa likod sang iyang nga mga sa likod sang iyang nga pagsulod sa amo nga trabaho para sa iyang nga pamilya, para kay Shane, no, sa iyang nga best friend nga si Shane mga ka K5. Kay tungod wala naman sila parents, si Brian ang nagatindong nung iloy kag amay para kay Shane. May mga tao nga wala nila ginapanumdong kung ano man ang ihambas ang ibang katawo tungod sa ilang sitwasyon, sa ilang trabaho ka K5. Kag ila lang yung nga main na nga ginapanumdong sa ilang nga mindset is makaahon, makabulig sa pamilya, makahatag sa ginatawag nga financial, makabulig sa iyang utod nga si Shane mga ka-K5. Kasi syempre nag-eskwela pa nga si Shane. So kinahanglan gid sang assistant, financial assistant para sa iyang pag-eskwela. Pero ang una nga pakilala ni Shane, no, sa iyang manoy is nag-ubra sa restaurant. So na-hurt man, no, si Kizaya sa naibaluan niya nga hindi nag-ubra sa restaurant, no, si Brian. Kali isa ka call boy mga ka-K5. When it comes to love, pag-respeto, pag-intindi ka K5, kag pagpakita sang true love o kung pure love o genuine love sa imong palangga o sa isig katawo ka K5. Pero sa isa ka snap na nabalaan mo nga isya sa ka cool boy kag ginakahuya gidya sa imong pamilya, no, nga hindi ka dira, hindi ka mo compatible nga duwa mga ka-K5. Kasi syempre si Kizaya is may kaya ang pamilya, no, mayaman mga ka-K5. Pero si Brian isa lamang ka lalaki nga nagatinguha man para magbulig sa iyang utod nga si Shane. Kag para man sa iyo ko galingon. But the end of the day, may mga realizations ka K5, no, sa drama. Kung magkakilala ko sa isa ka tawo, hindi lang basta nga, ay, gusto ko siya, ay, gusto, palangga ko siya, ay, gwapo siya, maputi, mataas. Siyempre ka K5, kinanglan tagid nga, kilalahon ang isa ka tawo. Iyang background, ano yung mga okay na mga past niya, okay lang nga ano mo pag kilalahon mo pag siya sang madalo. Kaya like kay Kizaya nga naghatag na siya sang pag-care, pag-love kay Brian. Pero sang nahibaloan niya ang trabaho sang isa kalalaki nga iyan na luyangan is cool boy lamang. Kintalikda niya na, no, nanudula na ang ginatawag na love kay bangod sa iyang nahibaluan na nga trabaho sang isa kalalaki. Tandaan naton mga ka K5 nga hindi ang trabaho o kung kahimtangan sang isa katawo ang nagadeterminar no sa dignidad sang isa kalalaki o kung bilang isa kalalaki ka K5. Apang ang iyang intention, ang iyang pamatasan, kag-ag nga pagpangabuhi nga may dignidad ka K5. Kamo nang pinaka matawag ta nga seryoso nga aspect sang nga pagpalangga. Para hindi ikaw ma-disappoint no, sa ulihi ka K5. Kinalahon tagid ang lalaki o kung babae o kung nang isa katawo nga mag-abot sa aton nga life. Ang kalain ng bika K5 no, kay si Kizaya sang nahibaluan niya nga isa ka call boy. Wala na do. Kumbaga sa ano pa nga ipadayon. Kay bangod hindi ikaw gusto sa akon pamilya. Hindi ikaw nagakaangay sa amon nga pamilya. Kag una best ka K5 no, may lalaki nga una nga na naluyag no kay Kizaya. Mayaman kag ginahatag ang tanan para sa iya. Pero may sala manabi si Brian. No, kay wala siya naging totoo kay Kizaya, nagbilutig siya. Nga syempre siguro kay nahuya siya or nahadlok nga mahibaluan ni Kizaya nga isa siya ka call boy. Nagapanguna ang kahuya, ang kahadlok sa imo babayi, no, sa babayi nga imo tanik ka i-pursue. Kay bangod ga sa ginatawag nga judgment o kung ang pag-judge sa isa ka tawo. Do ang tanan nga do ang effort mo man ba lang nga ginhatag sa iyo. Kanugon pero at the end of the day ka K5 hindi man ikaw ang piyerte. Kaya bangod naging pakita mo man lang kung ano ang kung ano ikaw. Kung ano imo kaya mahata. Kay Kizaya ka K5. May lalaki nga para sa imo. Kag kay Brian, mayara man sang babayi nga maka-appreciate sang imo nga effort. Kung ano man ang imo nga trabaho. Kay may mga mayara gadya nagapatigid ko nga may ihatagid na si God's imo nga maka baton wholeheartedly makabaton sa imo sang buo magaka-K5.

Hindi kita mag-judge, no, sa una ka K-pop nga pagtan-aw, pagtulok, pagkilala. Kilala ko anay naton ang tawo. Kagang istorya antes kita nga maghatag sang desisyon. O kung magdesisyon kita sa agad-agad. Especially when it comes to love. Kay love at first sight. Naraman nga, first love never dies. Pero syempre, sa ulihin, may mga nababalaan kita, may nababatian kita. E nga, makatawag sina, makahatag isang rason nga masakitan kita o kung madulaan kita sang gana sa isa ka lalaki o kung isa man ka babae. So dapat kung may maabot man sa aton nga life, kuno na nga maask ka kay God kung siya naging man bala or mabat siya gawin mo man actually mga ka K-5 kung siya naging man. Siya naging man ang right person para sa imo. Makaupod mo hasta sa ulihi mga ka K-5. K-5. Nabatian naton ang istorya ni Kazaya ka K-5. May mga leksyon, no, sa aton nga life. Especially sa patag sa pagigugma mga ka K-5. So next time

sometimes gamiton tagi taton nga heart. Hindi lang lang per mi uto kung hindi lang per mi heart ang aton nga gamiton kung nagapalangga kita. Dapat both mga kakifa, ginagamit taton nga heart, ginagamit taton nga mind. Para wala naga, wala nagailinaway o kung ano wala, wala may gina kapag isa lang imo nga pakadtuan mga kakifa, straight ka lang, hindi ka na magliko-liko. Kaya kung ano yung mga na-feel, ano yung mga na-batsyagan, as a babae, ka K-5. Siyempre, ang instinct sa mga girls. Kung nagpatigig ko yan, ang instinct sa girls is 90% nga nakatuod. Mayraman mga, sometimes, siguro nag-overthink lang ang mga babae. Nga, feeling namon, tuod na, feeling namon, nagaduda na kami ka K-5. So, dapat sa pagpili sa imong

0: Kag sa mga nag-celebrar sa ilang kadlawan subong adlaw, Miyerkules, Hulyo 15, happy happy birthday mga ka-K-pop.
1: Happy birthday!
0: Saliwat mga ka-K5, thank you so much sa pag-upot kay ka-K5 Chef. Sa mga ka-K5 naton nga nag-upod sa Facebook Live, kaya nagapamati sa ilang mga radyo sa 100.9. Madamo nga salamat mga ka-K5. Sa nga nanigid lamang sa bugos ng hubon sa K5 News FM Rojas, sa akong party's technical side, ka-K5 Michael John Titoga. Ka-K5, samon nga station manager, ka-K5 Ami Erlins Berondo, samon nga chief executive officer sa Clinica de Alternativo, Medicina and Wellness Center, ka-K5 and News FM Philippines, Doc Ramil Uy. Ini naman si ka-K5 na Maria Rochelle Dianon Ebron para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko o kagkalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 and News FM.
2: K5 News FM. News FM.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluya na to pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
4: ko. D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga D3 Bio.
6: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
7: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics! Spore Biotics!
6: Ang best friend sa mga kababaihan!
7: Spore Biotics!
6: Dinamaintain ang pH level sa feminine area!
7: Spore Biotics!
6: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae! Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
4: DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitad ang itsura! DTX 500! DTX 500!
8: Catalina Habagat,
9: anong ginabatsyag mo?
8: Ang left ko balang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Dinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo kay namit na gitsa akong nga mata.
4: DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
10: Ako si Anika. Kudlayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
4: Mighty C!
11: Mabaka sa mga butika.
12: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
14: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
14: DTX Beauty Soap.
11: Mabakal sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mayra, parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
14: DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix. Mabasa
14: mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
14: DTX Coffee Mix.
11: Mabasa mga butika.
14: Extend food supplement for men.
18: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend food supplement for men. Intistingan ko, wow, ayos. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Pod Supplement for Men.
14: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
19: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayog itang DTX 500.
14: DTX 500.
11: Mabakal sa mga butika.
14: DTX 500.
20: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-eskwela.

0: na magkabala ka. Ang solusyon, yari na!
1: Memory Advanced Serum.
0: Pinakabagong at neurobiotic serum para sa aton kabataan.
1: Nagapatalom sang paminsaron.
0: Nagapanamig sang memorya.
1: Nagapa-increase sang serotonin.
0: Memory Advanced Serum.
1: Para sa mas manami nga school performance.
0: Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
2: Eye Care Gold. Ang Eye Care Kapsula. Nga mas ginpabaskod kag mas ginpanamig. Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
5: News FM.
6: So, magka-fat loss ka na, kasi siyempre, wala nakakaon. Mas magataas pa gid ang pagklaro sang paminsaron. Amo nang mga sekreto sa mga scientist mo. Talagsa magkaon, ga-fasting sila. So, sa sininga stage, nagahimo ang lawas ang certain hormones nga anti-cancer, anti-aging, kag madamo pa nga mga benepisyo. Daw, DTX 500 kag mighty siman lang ang epekto niya, Sir GP. Nami, pag-ide, ga-fasting ka, tapos gainong pag-iga DTX 500 kag mighty si, at i-campion nga kon, epekto. Nanotice niyo nga kung ginahilanat ka, wala kang gana magkaon. Tag-tatlo kaadlaw nga, hindi kidya nami magkaon, Sir GP mo. No, bangod nga ang lawas mo, ang nagapokus ang iya energy sa pagpatay sang kagaw. Kag pag-repair sa mga damage nga gintugas ang gira kontra mikrobyo. Wala ka ginapakaon sang imo lawas para nga makapahuway ang imo nga digestive organs. So, apang, wala ko ginarekomendar nga hindi ka mo magkaon sang tatlo ka. Try nyo, anay, intermittent fasting.
7: Oo, ganagan, matamat.
6: Hindi mo ya gulpihon. Panyapon ka alas 7 sang gabi or alas 6, hindi ka magpamahaw. Alas 7 sang aga, so 12 hours na. Wala ka kaon, 12 or 1 p.m. ka bimanyaga. In all, naka 18 hours ka nga wala kaon. Kung damo ka man lang extra fat sa lawas, tambok ka, try nyo intermittent fasting. Dula mga inflammation sa lawas, kakas ang mga toxin, kagtanan nga healthy cells, pangubuson himos through autophagy. Kagmas nami ang epekto kung nagainom ka DTX 500 kag mighty C or pure C. Times 2 ang cleansing power, times 10 ang cell repair and cell growth sa lawas mo, ti nami nga kombinasyon. Intermittent fasting kag DTX 500 kag mighty C or pure C na adlaw-adlaw.
8: DTX 500!
9: Di na ka, no? Ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, baywang.
10: Si sa kadlo kapila ka mag-inom
11: sa DTX 500?
9: Sa primero, katatlo, sa subong, kadua na lang.
10: Subong, kamusta?
9: Uy na, halin sa, nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginibatsa.
8: DTX 500!
12: DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy.
13: K5 News FM.

Hi there, music lovers, good afternoon. You are still listening to 101.5 K5 News FM. We got 318 right now. At ang oras na yan ay hindi doon sa inyo ang ating Super Trio, ang ating DTX 500, ang ating MyDC, at ang ating D3 Bio. Yan, basta ubusin po nagtatrangkaso always. D3 Bio agad-agad. Samayan ang ating DTX 500 para mas maganda. At ang ating MyDC. Sa mga sugyo natin kabutika, mabibili ho yan nationwide. Magandang hapon, Agent Jack here, and this is your The Big Mix.

damo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, gid ko da, ha?
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya, how?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics. Makabulik sa pag

0: Pagdas ang mga kagaw. Klinika Sportbiotics.
1: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko na siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nagamulang to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong mga tiil nyo. Wala na dayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
3: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika for Biotics.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Eye Care Gold. Ina Reyes is a certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
9: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang ako ng mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
8: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
10: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and KTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Cheers sa barkada nating
13: Night Shift, OT, Breadwinner.
12: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
14: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
15: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
16: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
17: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
19: Happy!
20: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Mal, kita mo bang nakikita ko?
24: Oo nga.

0: kitang-kita.
1: Bimeg Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa Bimeg Premium, kitang-kita ang galing.
5: It's the best part of the day.

0: out of Mongtrip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Eurotex, the sleep specialist.
1: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps, may average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps, nga may 80% service reliability, kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
2: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag-Globe G-Fiber Prepaid na.

Hey, folks, we got 48 minutes after 3. Final, 12 minutes for the Big Mix. Well, obviously, wala na tayong enough time para sa ating, play ho ng mga favorite hits ho ninyo. But otherwise, ngayong araw ho talaga Wednesday, July 15, 2026. At we're actually celebrating yung ating sinasabing ano ba to? National Hot Dog Day ba to? I hope I got it right. Yes, so I'm pretty sure ato tayo may kanya-kanya ho tayong paboritong hot dog. Ano ba kung sa tingin ho ninyo pinakamasarap na hot dog na natikman ho ninyo sa tanang buhay ho ninyo? Well, anyways, for sure may mga ano ho, may mga promos sa mga favorite restaurants ho ninyo, or ini-enjoy ho ninyo ngayon yung araw ho natin ng Biyerkules dahil 15 ho tayo, and everybody's a favorite day, I would say. Dahil it's payday, di ba? 15. At syempre, happy birthday sa lahat ng mga nag-celebrate ng kanilang kaarawan sa araw na ito. What a perfect day. Sahod, tapos birthday ho rin nyo. So you have all the reasons na para i-celebrate ho yung kaarawan ho rin nyo. Happy birthday nga pala sa, to the station manager of K5 Rojas, SM Ami Orlin Superondo. Happy birthday to you. Enjoy your day, ha? Huh? Bawal uminit ang ulo. Happy birthday to you, Ma'am Amy. Enjoy mo raw yung what is this, yung flowers dyan, bigay ni ni Muslim, ha? At saka yung cake dyan. Happy birthday once again. Alright, Pits, ikaw na bahala dyan, Pits, ha? Abangan ho ang susunod na programa ng ating Alikasigador. Susunod na ho yan. Makakapiling ho rin yung K5 Rodza Palma. Muchas gracias con nosotros y buenas tardes. Adios for now.

0: 3 Bio.
1: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
2: Ako si Karen. Kadamog isang akon hair fall. Hindi manami. Ako niya kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
3: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
0: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagang

0: Isang anti-oxidant, Likawan, ang komplikasyon ng balatiya. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon ng anti-oxidant. DTX 500, DTX 500.
1: Ano kinabatsag mo sa barangay
2: po? Ano kinabatsag mo sa ko?
1: Kapangalay sa kong tudlo, sa kong mga kamot, din sa kurap-kurap sa kong mga mata.
2: Tumarkog. DTX 500, sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
1: 3 times.
2: Kamusta ang alay sa kamot?
1: Wala na. Tryigig ka mo sa DTX 500.
0: DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Mugali si Bibi.
4: Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C,
5: mababaka sa mga butika.
6: Nagandamo na nga nagandamo ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
7: Nail ni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tolbalay ng tambo ko.
5: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DTX Beauty Soap.
9: Mabakal sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sa nga markuso. Chia seeds. May sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
12: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipino.
13: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gid ya.
14: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
5: Extend
14: Food Supplement for Men. May maca, kag flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana.
5: Extend
14: Supplement for Men.
15: Muling binuhay mo.
16: Extend. Isang kapsula ka lang.
5: DTX 500.
17: Ako si Norma Vista, taga Baturuha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako at nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
5: DTX 500.
9: Mabakal sa mga butika.
5: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
9: Bumakal sa mga butika.
5: I Care Gold.
18: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Kintestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong nagamaneho na ko kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
19: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
20: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
21: Sa tagsa kapagpitik sang taknaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang patay. Pagpanglugos. Pagpangawa. Ining ang drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen. Gina Pakamalao. Ugdininyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Brazil.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akong maskulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mamakal, sumagmuting. DGX 500. Hindi na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level. Mag DGX 500 na. May ampalaya extract. Nga bugana sa charantine. Nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500.
4: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
5: Saan naginom ka? DTX 500. Hindi na nalang subong imo sugar.
4: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
2: gito. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-x-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
2: Mighty C. Efectivo, garantizado. K5 News FM.

0: Mayong hapon mga bidalangga, namon nga mga tagpalamati, padayunon natin subo sa pagsipan-sipan. Ang matahong kasugpon sa katong drama sa kaginan, ngayogid magkuhan sa leksyon, gaginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Sobrang salig!

0: Ara na, Lola Clara. Natapos ko na cutex ang kamot mo kag tiil.
1: Ay, wow! Ay, katahom! Kasagad sa imo, Roshi. Ang suki ko bala, amugid niya ang nagauyat sang kamot ko kag tiil. Ay, pero kung kaisa, kabugat sang kamot, nagakapilas ako. Kung kaisa, ginaakigan ko ah. Pero ikaw ya, kamag-an sa imo kamot, kaguho. Kahipid sa imo mag-apply sang nail polish. The best kagidjaroshi.
0: Thank you gid, Lola Clara. The best ka man gani, kay kabuot gid sa imo.
1: Ako nga tawo, Roshi, iti ako dalok. Basta hindi lang ako pagpaagyan.
0: Mm.
1: Ang kontra ko gidya sa tanan. Ang tawo nga butigon kagkawatan.
0: Ako la, hindi kuya bala butigon. Kaglabi sa tanan, hindi ako kawatan.
1: Ay, maayo kun magsubong sina. Ay, Roshi. Itulod ang wheelchair ko dito sa atubang sang akon vault. Kay may ipakita ako sa imo.
0: Lola. Aray, Lola. Aray na kita sa atubang sang vault mo.
1: Matumok-tumok ko. Zero, 7261952. Roshi, nakita mo ina? Ha? Nakita mo?
0: Oh, ma. Hindi. Ala? Oh. Hindi ako makapati, Lola Clara ba?
1: Abi mo, Roshi, sa kadamo siyang mga timbang ko nga nag-aubra diri sa akon, never gid ako ya nagpakita sa ila siyang mga personal ko nga gamit. Especially sa unod sa akon vault. Ikaw gid lang ang ginpakitaan ko si ni Roshi. Kita mo na? Perti kadamo siyang mga alahas ko, no? Kagkwarta. Ay, kita mo? Mamangkot ako sa imo. Roshi, ano ang rason nga sa imo ko lang inigin pakita? Ha?
0: Kuan, Lola Clara? Kay may sali ka sa akon?
1: Exactly! Inatungod may salig ako. Kagkabay pa, nga hindi mo pag-ubon ang pagsalig ko sa imo, Roshi.
0: Oh, hindi gid ina matabo, Lola Clara. Hindi gid ina matabo.
1: Maayo kun magsubong sina. Ay, oo gali. Ara. Pili.
0: Pili? Pili sa ano? Halo na, Clara.

0: Au! Ui! Hala! Grabe ang mga dala mo nga groceries, ba?
1: Apa? Mga imported ina nga dilatas, tito.
0: Grabe!
1: Meatloaf, dason habon nga humot.
0: Bow! Perte! Grabe ang amo mo, no? Perte ka galante! Kag... Bah! Ano ka? Ano yung nakulintas mo? Ano ni Pika
1: eh? Kakuan na ambo tito ah. Kaya ginatagban ini sa ako ni Lola Clara.
0: Ah, sige, bebe. Uksasali, huwag mo kayo dalong ko sa lahiro nga amigo ko blao. Ipakilatis na kung pila ka karats.
1: Ay, hindi lang tito.
0: Ha?
1: Hindi maniguro tuod nga gold. Din tabo mahatag si Lola Clara isang gold nga tuod man.
0: Kung sa bagay, no? Ano siya, buang? Bisan ako guro, magdamos ang kwarta. Pareho saya. Ay, hindi man ko magatag sa timbang ko sang alaas nga pure gold gid.
1: Gani man eh. At tito, aari gali o, 2,000.
0: Bah!
1: Kay nagbakal naman ko, 2,000 lang na ha.
0: Oy!
1: Nagbakal ko abis ang bayo ko kag shorts. Dason mga personal ko man nga mga gamit. Kag brief pag...
0: Ay, ayos ah! Anong problema? Ay, ang iba ang galing nga habon kag nilatas ng imported, Rosindo. Dalon ko ni sa Changgya kag ibaligya. Eh, hindi ko man yung ubos naman.
1: Pag gusto ka tito, Bobby, ah. Ay, oo, galito.
0: Hmm.
1: Hindi na ko magdugay, kay masimba pa kami bala ni Lola Clara.
0: Bilang gampang ya. Diyos noon kagaling subong Rosindo. Atin, sige ah. Sakpan ako pang amuyo. Agad nga, hindi ako pagitagbong sa imperno kung mapatay ako blaho.
2: Balay! Good
0: line. Ba?
2: Balay!
1: Ba? Si Pakboy inay?
0: Oh. Balay! Nanong ka, Rosindo? Nga daw kinulbaan kagitsang nabatian mong tingog ni Pakboyaw? Ha, Rosindo? Ha, Rosindo?

0: S4 Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. S4 Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika S4 Biotics, you're always in good health. S4 Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. S4 Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika S4 Biotics ka.
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ampalaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kaghapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
4: Kadaragsa nga pungkod.
5: DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dalao magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
6: K5 News FM.

0: Ơi, Park Boy, Rosinto,
1: Choi,
0: Surya là kamuda, ha? Huh? Malakat ko anay ah. Pachanggay ko ah.
2: Balik ka na yun, Tito Bobby, ha?
0: Oo, oh, mabakala ko iske ah. Upon ko si.
1: Dong.
0: Rindoy, minong.
1: Doga pang lapsi kagid ha. Kuro kagid sa akon.
2: Kakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak
1: Wala ka nagatuman si Nambalanta mo. Ginbalagyuhan mo kami ni Hapon.
2: Pasensya gid, Pakboy. Ginkulbaan ako sang ginpuwersa rin ako ni Hapon nga pakaunon sang inyo nga mga...
1: Sorry gid ah. Dumago kami habi ni Hapon eh. Hindi kami niya magpating ha. Wala ka pa yakagi, Boulevard.
2: Oy, Boulevard. Wala lagi ko na yaga intra-intraya.
1: Ah, pasinsyagid ha. Kukuan. Kung hindi takabi pagpresahon, kung matabuin ha, ano bi kung may dalanga pagpalangga? May chance ha?
2: Ha? Ano ang buot mo, Silinghon? Pakboy?
1: Inusindi ka gid yan, ho? Ang buot ko, Silinghon, magusto ta ka. Kursunada ta ka. Mas nanamian ko sa imo sang sa mga babae, ha?
2: Pakboy?
1: Rosier ba?
2: Pak? Hmm? Ginalukan mo ako sa bibig.
1: Bebe. Ay, kapa ko diyo. Wala pa ni Katilaw Himil, oh. Bayuhon ta niya. Lucy?
2: Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak

Roshi! Roshi, sadiin ka! Ay, sadiin bala si Roshi, ha? Sa malapit duha ka bulan niya diri nga nagaubra sa akon, subong palang natabo nga gin paayawan niya ako tawag sa iya. Ay, sadiin siya man. Roshi!

0: Pasudla ko bala? Na ano nga? Hindi ko mag-ahod ha? Manago lang ko. Pero hindi ako makita sa tigulang.
1: Roshi!
2: Ginatawag na ako ni Lola Clara.
1: Roshi!
2: Sige. Panago lang ha. Dito ka lang sa may dirty kitchen. May pagkaon dito ha. Panapo ka lang.
0: Ayos ha.
1: Roshi!
0: Lakat na, lakat na. Kay base karon maakigan ka sang malam. Sige na.
2: Ate, sige. Lola? Arat na? Dali kitang Lola? Lola?

0: kaman imuro si man. Daw nagadako na ang ulo mo, haw? Hindi ka magsilinga kung ayuhay kita. Abusuhon mo ng kaayo ko. Ay, abi mo bala? Nagapanilag lang ako sa imo. Sugod sang nakabakal ka sang silpon. Daw, nagsalawayon ka na. Ano ka, may chatmet? Hoy, paghalong ha? Masapurahan mo gani ang bintahoso? Ay, piho, wala kagid.
1: Wala, Lola, ah. Wala, Kuya Chatmate.
0: Dapat, gid. Kay basi kun intuon ka lang. Kag kun may chatmate kagid man, hindi ako gusto nga sugiran mo siya kun sa diin ka nagaubra. Kay basi balasudlon kita dire? Ay, kita lang hadaan permi dire nga duha? Kay hindi man stay in ang labandera kag kusinera? Nakabati ka? Ha?
1: Wala, Lola. Wala ako sang migoya. Wala, Lola.

Bao, manggaranon galing amo ni Rosie ba? Ang mga gamit din sa sulod sa balayo? Kamanga nami? May mga display pa din ng mga imported ng whiskey, oh. Kaya mga display din ng mga figurines, oh. Kamalalon gini mong. Mabalaan gini sa itsura, eh. Pugay, ah. Tiba-tiba kami sinikon matabo. Tiba-tiba kami. Tiba-tiba.

0: ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
0: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
3: isang bala ka lang.
2: Ako,
3: ang linya ko,
2: isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
3: Extend!
2: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
4: Ka! Bang-banganaga! Sa pulmo, baby!
2: Extend! Supplement for men!
4: Isang kapsula ka lang.
5: Healthy nga uto!
6: Hi, Dennis Juanes!
5: Matalong kag alerto nga paminsaron!
6: Hi, Dennis Juanes!
5: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon!
6: Hi, Dennis Juanes!
5: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabago nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
7: K5 News FM.

0: May malain ay han niya ginaplano si Pacboy. Mga byan, sunragin ninyo sa pagpamati ang makahalawat-hawat niya kasumpun sa katong drama sa kahanginan. Ngayon git makuhan sang pagtulunan niya ginatig unuhan. Rehas sa kasaysayan, sobra nga salig. Ginsulat kas direksyon ni Linilia Santiago Miranda. Musical director Michael Tabaki Jr. Recording engineer Nuli Aparicio. Special sound effects Milbin Potenya, kaginiang inyo alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
3: Ako si Richard, isang tricycle driver. Ang galingin ko lupo, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo kami sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At naglubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
4: Makatas, mga butika.
5: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kamutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics.
6: Mahigo bala ang imo dugo?
7: DTX 500.
6: Masamit ka bala ang gina-allergy?
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami,
7: amo naman
6: ang ginahalina sang mga nagkalay-lay nga allergy.
7: DTX 500.
6: Masaligan DTX 500.
7: DTX 500.
8: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
9: Imo nga blood sugar test.
8: Ilan tong
9: score gani?
8: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
9: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
8: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
7: DTX 500!
0: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
10: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property, nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginahalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap.
12: Pamahal sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
13: Si Leslie Katay, mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds, pampasexy, gidman niya nga kape.
10: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
14: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
10: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
15: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
16: Kaya subukan ninyo.
15: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh.
15: Available now.
16: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
17: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik.
0: Performance mo bala? Maluya na?
4: Mang Extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka, kagbabuwas ka. Garaga pataas ang energy, kag stamina. Para sa mas madugay nga performance.
17: Di pre, mustabo na nga gabi pre.
18: Ah, apat gigasultada pre. Biyag si misis eh.
4: Extend Food Supplement for Men.
19: Tikasin.
4: DTX 500.
20: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sa dugahan ko. Salamat DTX 500.
4: DTX 500.
12: Mabakal sa mga butika.
21: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
22: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
23: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabastog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
24: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
25: Ay, Mari, naadito kaya mabakal sa mahal.
26: Kay may barato balaya nga butika.
25: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
26: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
27: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pag-abot sa generic medicines.
28: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
25: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
27: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
29: Rain Pharmacy.
30: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
2: Ang kampiyon nga oras, mga kakifay, 22 minutos ang nabili ng Tisita Magdangat sa Tacna ng alas 5 sang hapon.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. El Castigador.
3: El Castigador.
0: Ang tinig ng bawat mamamayan.
3: El Castigador.
0: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
3: El Castigador.
0: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
3: El Castigador.
0: El Castigador.
3: El Castigador.
0: Darren Salomeo Hanson.

0: Mayong hapon na Pilipinas, Western Visayas kag probinsya sang Capiz. Welcome na sa pagpalayag sang programa nga El Castigador. Sa subong adlaw sang Miyerkules, mga kakifay, pitsa 15 na kita sa bulan sang Hulyo tuig 2026. May dayad gid nga hapon sa inyo tanan-tanan sa aton sini nga mga suki nga mga tagpalamati nga naga-monitor sa 100.9 MHz K5 News FM Rojas. Sa mga nagapamati man sa 89.7 K5 News FM Radio Tagbuanay Pilar. Sa 89.7 K5 News FM Spearhead Kalinong Radio Hamindan. Kag sa aton man sini nga mga online viewers nga nagatutok sa aton sini nga official Facebook page ang K5 News FM Rojas. Mayong hapon man sa mga suki naton dira nga mga tagpalamati dira sa may TATC o Concepcioduro Arsenas Trade Center. Dira man sa may Burgos o sa Burgos Street. Dira sa may mga establishment o mga vendors dira no sa Anay Burgos Talipapa. Pila ka mga establishment pa dira kag mga vendors man naton. Maayong hapon sa inyo tanan-tanan sa mga tricycle drivers naton, jeepney drivers, bus drivers, van drivers, ano man dira inyo mga salakyan na ginamaneho, nga nagatutok sila sining mga speaker, sa mga Bluetooth speaker. Maayong hapon gid sa inyo tanan-tanan. Pizza 15 subong. Damo naman iga yuhong partner. Okay, payday. Subong nga adlaw sang Miyerkules petsa 15 mga kaki-5. Sa aton sini nga mga nakalinyada nga mga balita. Mga kaki-5 no aton diri nga pagastoryahan man taga naton sang pagtamod. Pamilya sang mangunguma nga nasapuan nga wala na sang kabuhi. Nagapati nga wala sang foul play nga natabo. Tumandok sang Alimudyan Iloilo nga si Brigadier General Joey Scanillas, bag-o nga Division Commander sang 3rd Infantry Division Philippine Army. Kagiban pa naton diri nga mga balita, report sang aton sini nga patrol. Inyo nga tutukan diri sa aton sini nga pagpangalagad mga kaki-5. Kag kung kamo may mga problema sa inyo sinigatag sa ka mga barangay, no, may mga reklamo kamo dira, ano man dira nga mga concerns, hindi lang kwarta ha, mga kaki-5, ha, mahimo nyo diri ipadala sa aton, diri sa aton sininga pagpangalagad, i-cater na to nina sa aton sininga segment nga ipa-K5 mo.
1: May reklamo, ipa-K5 mo.
0: Castigador. Oras na ton sa ton sinya pagpangalaga 17 minutos ang nabili natin sita magdangat sa tak na ang alas 5 sang hapon. I-check ta na no syempre unahon ginaton nga check karon ang lakat sang aton siringa panyampo mga hakipay do para ti makapanginaman man no kun ano gid ang aton siringa champo subong nga adlaw. Ha, mga hakipay, nobserbahan naton mayo gid ang pagbutlak ni Haring Adlaw kaina. Gapas na subong nga hapon, mainit no, nga aton sininga tiyempo mga haki-5. Wala lang takabalos sa mga kabanwahanan, pero diri sa siyudad sang Rojas, maayog yun ang aton sininga tiyempo subong nga adlaw. Suno sa aton sininga State Weather Bureau nga pag-asa, posibleng yapon na no, maka... angkon, no, ilabi na sa mga lugar nga apektado sining habagat o kon southwest monsoon. Mga kaki-5, may lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaguob ang dako nga parte sa aton sininga pungsod Pilipinas sa sulod sang masunod nga 24 oras. Suno sa aton sininga State Weather Bureau nga pag-asa, mga kaki-5. Base sila diri nga 24-hour public weather forecast nga gin-issue subong alas 4 sang hapon ang southwest monsoon no maning nagaapekto. O kon na habagat bala sa dako nga bahin sa aton sininga pungsod ilabi na sa may extreme northern Luzon mga kaki-5. makaangkon sang lapta-lapta nga pag-ulan sa Ilocos Norte, Batanes, Babuyan Island. Kag sa Metro Manila, maka-experience man kasang kasubong nga lakat sang panyempo bangod sang localized thunderstorms. Samtang sa bugos nga bahin sa aton sini nga pungsod, mahina no lauman ang mahina tubtob katamtaman nga hangin nga magagikan no sa nabagatnan tubtob na bagatnan na katungdan mga haki 5 mangin katamtaman man no ang kondisyon sa aton sini nga mga kalalawran mga kaki 5. So based aton sini nga pagasa, wala sang low pressure area. Hawa na nga aton sini nga satellite image diho ko naton ng tawon. Why na sa mga ginamonitor kung ginabantayan dira nga mga weather disturbance. Mga haki 5, magluwas lamang sang habagat nga nagapekto sa dako nga bahin sang aton sini nga pungsod nga amo ang nagadala sa mga pag-ulan na mga kaki 5. Syempre lauman gyapon tiara gina ang pag-ulan-ulan kay ara pakita sa tigululan nga season mga kaki 5. Gani anuman dira ang tiempo umulan man o kun umaraw, importante preparado kita no kung may mga kantuan kita dapat magdalagin sa mga payong kagkalo ano man dira nga mga proteksyon nga aton sini nga magamit padaming naton sa aton sini nga lawas para hindi kita magmasakit mga kaki 5. Subong at tiempo mabudlay magmasakit obisa may mga libre kisa nga mga ginatanyag ang aton sini nga gobyerno. Ako kay isa may mga tion man nga wala bala supply no, ginakulang ang bulong kag hindi tanan nga bulong nga maka-address sa aton sini nga batyag magasto man kita gihapon no mga haki 5. Kag siyempre ara pa kung kaisa mga challenges magpa-konsulta ka. Grabing pilahay no mga haki 5. Gani mapiktuhan gid no ang tiempo natong ko isa labin pa kung may mga trabaho kita ang delay bala no mga haki 5. Gani aton gid yang i-practice nga mangin healthy kita mga haki 5. Siyempre, para mangin healthy kita, mangin mapag-on ang aton sining resistensya, ari ang inyo sining partner, gapapag-on sa resistensya, kagaton sining immune system, mga haki 5, mag-supplemento, o kung mag-supplemento, adlaw-adlaw, sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mga haki 5. Ang abala nga ti adlaw-adlawon, ginaton ining Mighty C, alkaline vitamin C. Para malabot na ito ng bastante nga level sang vitamin C nga kinanglanon sa aton sini nga lawas. Kaya suno diri kinanglan sang isa ka tawo makakonsume no makakonsumo sang mas o kon menos 2 ka kilo nga prutas sa sang orange sa isa ka adlaw para mangin bastante ang vitamin C level. Paano abi kung way ka pang bakal no mga kaki 5 sang prutas, ang prutas nga subong mahal man. Mabudlayan kita malabot ang insakto gid nga level sang vitamin C. Gani ari ang vitamin C nga suplemento ang Mighty C mga haki 5 amo gini ang ginaduso sa mga eksperto sa aton sini mga health expert para masuportahan ang aton sing nga lawas sang bastante nga vitamin C ang benepisyo sang paginom sang Mighty C mga haki 5. Kay ini isa ka alkaline formula. Mga haki 5, but silingon, hindi niya acidic, hindi mahapdi sa aton silingat chan. Bisan way kapaya kinaon, safe gid, no? Imnon, ang Mighty C alkaline vitamin C, mga haki 5. Ang advantage sa pag-inom sang vitamin C, nga Mighty C, bago pa man mag-unod aton, dira nga chan, mga haki 5, ati ang mga selula, una nga i-absorb ang vitamin C, mga haki 5 nga wala sang kompetensya sa glucose o kon sugar din sa aton sini nga pagkaon. Gani no advantage man nga mag-inom no before sang pagkaon naton mga haki 5 para maabsorb gid asang aton sini nga cellula. Sa liwat Mighty C vitamin C everyday mga haki 5 para sa mapag-on nga immune system. Available ini sa tanan nga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sini nga mga lugar. Ang clinic diri sa Rua City sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center mga kaki-five diri lamang nahamtang sa McKinley Street sa Tabuklang sang PLDT. Available man sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Just a minuto sang nabili nante sita magdangat sa takna alas 5 sang hapon diri sa aton sini nga pagpangalagad. Hatagan ta nay ligway nyo sini magin padala nga mga mensahe. Kay Randy Santisas, no, nagapamati na sa aton sini nga pagpangalagad. Maayong hapon kaki 5 dare, no, from Ma'am Gianna Amville Siloso. Ma'am Liza Barrientos, mayong hapon man. Nagapamati na sila, no, dira sa may sitio Tambak sa Barangay Kulasi. Kay Ma'am Dolores Abilarde, good afternoon. Dira sa may kilometer 2 Barangay Lawaan. Ivan Ciudad, good afternoon kaki 5 dare, I'm listening. Madam, huwagin nga salamat. Kay Ma'am Bernadette Umitin Calzado, maayong hapon kaki 5 Sir Darren, nakatutok na kami sa mga balita mo. Kay Sir Leo John Billiones, no, mayong hapon man. Thank you again, no, kay Sir Leo. Patrick Matias Robles, mayong hapon kaki 5 Darren sa Matias Robles family sa Lantangan sa Banwasang Pontevedra. Otso minuto sa nabili natin sita magdangat sa tak ng alas 5 sang hapon. Dari sa ton sininga pagpangalagad. Mayadayad man nga pagpamati dira sa nagba kay Dodoy Warren Herosa kay Nini Camille. Aday laalis dira no. Lamerly kagday nung undot sa may sitio proper. Sa Tibor, Herosa and Soberano family. Kag kay Tatay Rudy Cata no. Dira sa may nagba man sa kwartero. Kag kay Tay Pisto Hilikan sa Barangay Balingasag sa kwartero man. Sa tanan nga taga-kwartero, ah, mayong hapon na sa aton dira nga mga tagpalamati. Ma'am Ria Umbas Kalinaw Balbona, good afternoon, kaki 5 Darren, nagapamati na kami diri sa Barangay Kulasi sa Sitio Almalbis Village. Ma'am Elsie Aconiano, I'm watching you from Kapagaw, Panitan, Capiz. Siling ni Ma'am Elsie.

0: ang aton na sini mga nakalinyada nga mga balita, mga kakifibe. Aton nga balikan, no? Aton nga pagasturyahan, diri sa aton sini pagpangalagad, pagkaligad sa mga importante nga mga pahanumdom. Kindly stand by. K5 News FM.
1: News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: June 7, Lord. 57 akong edad. High blood gid ko. Magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka.
3: Tumar mo sang DTX 500. Sa isang adlaw kapila ka magino.
2: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
3: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
2: 180 over 100.
3: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
2: 120 over 90.
1: TTX 500.
3: Ano gid bala ang ara sa kada kapsula ni DTX 500 kun nga ini ang nanginhari sa tanan nga antioxidant if dugangan pagid sang Mytesi or Purecy nga available sa market. Istoryanta ang powerful antioxidant sang DTX 500. Upunta sa diskusyon si Dr. Ramil Uy.
4: Sobra na sa isa ka dekada guru Sir JP nga sige ko diwali, sige lecture no sa mga katawhan. Kung anong benepisyo sa pagkaon-utan kag prutas, prutas at gulay pampahaba ng buhay. Wala pa ko sa radyo sang una Sir JP. Una ko na nanahambal about sa mga Pinoli compounds kag paano ini makabulig sa tao. The more nga nabaluan na to ang simple phenols kag polyphenols including sa ilang nga superstar the flavonoids no. The more nga na challenge ko kung itatabla sang ano sang high grade nga food supplement kung sino ang pinakataas pinakadamo ang antioxidant. Ang una kong research nami ko nung cocutin, ECA and selenium. Is amo na mga antioxidant mo ni duksa mo.
3: Oo, sa una mo na.
4: Magresita mi. Hatag lami ECEs, vitamin A, C, E, selenium E, and selenium. Mga antioxidant na. Tugtog na diskubrihan na mong lumot, mga spirulina, mga astaxanthin. Basta na diskubrihan na mo ang pycnogenol. Pero sang na diskubrihan Sir JP, sang duha ka scientist nga nakadiskubre sa panit sang tubo, nga amo isa sa mga pinakamanggaranon nga source ang polyphenols kag flavonoids.
3: Grabe no.
4: Suling ko wala na sang iban. DTX 500.
3: Amo na ginahulat mo.
5: The ultimate
4: antioxidant. Dito ko na kasaling Sir JP at last nag-abot gid man ang super antioxidant nga ginapangita ko sa tinuig na
1: DTX 500.
2: Si Erin Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
3: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
2: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: Wow.
2: Namin nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
1: TTX 500.
3: Ang DSE or the sugared sugarcane extract ang prime ingredient sang DTX 500 nga may pinakamataas nga antioxidant units at 1.3 million in ORAC scale do.
4: Correct Sir JP. Imagine ha, ang tao nga palakaon more than 2500 calories a day. She or he needs 12 to 15,000 sang ORAC units sang ano.
3: Meaning the more kagaling kakaon,
4: the more nga kakaon ka, the more nga gabisyo ka, the more nga exposed ka sa ano sa mga cellphone, mga radiation. The more you need antioxidants para so, hindi ka magbalatyan, hindi ka dali matigulan.
3: So ang
4: Pinoli compound Sir JP ang makita sa mga utanon ka prutas, especially hilaw. Hilaw nga takway, hilaw nga lumbati, hilaw nga gabi, hindi. Pila sa mga biological activities ang Pinoli compounds amo ang anti-carcinogenic.
3: Wow.
4: Ara na, no?
3: May cancer.
4: Anti-mutagenic.
3: Hindi mag-mutate
4: inflammatory, hindi dali matigulang ang selula. Ara na tanan sa kwan. Ang Pinoli compounds taas-taas na katama sa DTX 500.
3: Grabe, no?
4: Especially kung parisan pag siya Mytesi. Kag ini tanan related sa antioxidant activity sang pinols kag flavonoids. DTX 500 Sir JP, i-combine mo ang Mytesi or Purecy. Purecy Sir JP, sobra pa ang anti-carcinogenic properties na. Kung pala inom lang sila, layo kas cancer. Kaso lang ang Pinoy, saan o mainom sang DTX 500 kang Mytesi?
3: Kung kabatsyag na.
4: Di, may cancer na.
3: Posto,
4: dapat
3: ano?
4: Before ka pa nag-cancer, inom ka na. Kag may mga anti-mutagenic properties ni sila. So, din pa ka mo, Bi, cancer prevention ang ginapangita mo. DTX 500 kang Mytesi. Gusto ka malikawan ang mga stroke, problema sa kurason. DTX 500 kang Mytesi. Tanan, mabuligan. Because DTX 500, puno sang antioxidant. Wala sang makala pao nga klase nga suplemento when it comes sa antioxidant properties ining DTX 500 kag Mytesi. Once nga puno antioxidant ang imo lawas, layo kas balatian, dugay ka magbalatian, dugay ka magkasakit, dugay ka matigulan. Te, gahubin pa imo internal organs, hubin imo pancreas, imo nga atay, mahubin man, muna importante.
1: DTX 500!

0: Masyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
1: So good lang nag-inom ka
0: DTX? DTX 500.
1: Kailan ka bulan kag-inom DTX 500?
0: Almost 3 months na.
1: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
0: 3 times a day.
1: Kamusta ang alay sa kamot?
0: Wala na.
2: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio.
4: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyal. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
5: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
6: Masakit mangihi? Mag Sport Biotics ka. Base UTI na ina. Mag Sport Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sport Biotics.
8: Punggod kag rashes?
9: Mag DTX 500.
8: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
9: DTX 500.
8: Bakal na sa mga butika.
2: DTX 500.
10: Gina Canon.
11: Ang ginabatya ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
12: Sa kadlo ka pila ka mag-inom
13: sa DTX 500.
11: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
13: Subong kamusta?
11: Oy na, halin sa nagtay kami sa DTX 500. Ay nigo ginabatya.
2: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: O gali si Eliza Marie Sumuga, taga Paglaong Village, Masilingan. So wala pa ko kagamit sa Mighty C. Permi lang ko ginasipon, prone ko sa mga trangkaso, kay Gapulaw bala sa eskwela. After ko nasang sige-sige ko na nga gamit ang sang Mighty C, after 1 week, to na basyagan ko nga. Nang bisan ano ko Kapulaw, do wala na nga lain ako nung pumatsyag, hindi na ko permi, dali-dali lang gasagit ako ng ulo or ginasipon ko. So, amun na, thank you gin sa Mighty C.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. DTX Beauty Soap.
15: Ako si Katrina, gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Bumakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pabudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gin kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Extend Food Superman for Men.
18: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Ayaw, gid kami ni Mister.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
19: Ako si Katrina sa Pian Capiz. Sang una na kugin ang akong problema sa nga kugin tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa akong friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akong acne.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. I Care Gold.
3: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan kung wala ko antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang isa. No testing ako nga magtumar sang Eye Care Gold kag nagpatulo sa mata sang Eye Care Drops sa sulod sang isa ka bulan. Ako natanupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara kag masanag na gidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
10: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
5: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
12: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso!
2: El Castigador! El Castigador! Darren Salomeo Hanson!

0: 5 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna ng ang nakaligad sa takna ng alas 5 sang hapon diri sa pagpangalagad naton sa programa nga El Castigador. Kaupod sa gihapon sa inyo alagad si Kaki 5 Darren Salomeo Henson. El Castigador. This time, mga Kaki 5, check na to ng report sa aton sininga patrol update. May kang tanan sining nasapuan nga isa ka mangunguma nga wala na sang kabuhi sa banwa sang Sigma, mga Kaki 5. Ano bala ang investigasyon sa aton sininga kapulisan? May kang tanan sining mangunguma nga nasapuan mismo sa gwa sang iya sininga puloy-an sa sitio Balugo, Barangay Pagbunitan sa banwa sang Sigma kagabi. Ha, mga Kaki 5, ano bala ang investigasyon sang kapulisan angot sini kag ang reaksyon sang pamilya? Aangot sa natabo, mga Kaki 5. Kabugusan nga detalye ato ni Baloon sa report ni Kaki 5 Rodney Daban Dalanon sa line number 2. Please come in.
1: K5 News FM Live Report.
2: Sa K5 Darren, nagapatid rin ang pamilya sa bangkay nga nasapuan sa may banwa sang Sigma, no? Kaki 5 Darren, kahapon itong particular gabi na sa konsadiin natin nagapatid rin nga wala sang foul play nga natabo ng among pagkamatay sa ila si Manya Himata. Kaya kakita gano'n, no? Ini, bangod nga tuno sa ila, tokon nga sa atong singa pagpagpilangot man, sakay Police Major Narcito Tables, ang officer in charge sa Sigma Municipal Police Station, na iadarigin payan nga sa digman sa mga panaysayon sa Himata, may ginasupreher na gidman ini nga hypertension o kung na ang sa terminology tabra nga high blood, no, may high blood ang ini nga biktima man sa nga o kung ang ini nga bangkay nga nasapuan, no, kakita daren kaya amo na sa pancheck yar man sa mga kapulisan wala sang kong nanong nga pilas nga nakita sa lawas sini sa nga biktima. Kaya ginapayag pa nga may posibilidad nga nagapangnimbyo ini sa ilang nga palibot ang biktima bangod nga mayara ay isang sundang o konsanduko wala nga nakataklos kaya sa yaman nga hawak kaya kita garen. So ini bangod nga nag-aisahan nun lang ini isang amoto nga tiyon na wala ini siya gilayon man nga na diparahan na kag may isa dito kakasilingan na nagpayagan nga natukiban ini nila lang nga pamagi sa pagpadulong dito sa mga balay nagod kong tani nga magdulong sa electric bill at ang pag pag ano niya dito pagabot dito kag nag kuan lang siya na gatambad ang among hitabo nga kun sa din may bangkay na nga ara sa duta, no, ka K5 Darren. Kaya ang isa pagid ka kasulingan nagpayag man nga ulihin niya ini nga nakita sa tong Hulyo 13. Kaya kahapon to Hulyo 14 mga alas 6 to sang gabi diri kag natukiban man nga wala na ini sang kabuhi. So yari ang dugang nga pahayag ni Police Major Narciso Sables, ang officer in charge sa Sigma Municipal Police Station.
3: Yes sir, no. So kahapon may na-report sa atong police station nga may isa ka bangkay nga nasakuan sa sitio Palugbo, Barangay Pagbunitan, Sigma Capiz, and immediately ginarespondihan sa atong personnel. And upon coordination sa atong nga SOCO, it's reveals na wala man sa any signs or indications nga ang atong victim sustained mga pilas or signs nga may foul play or any struggle sa atong victim, sir. And ang family is convinced man nga ang ila miyembro nag-suffer sa hypertension and the high blood pressure nga nangyina tunaan sa iyang kamatayon, sir.
4: So bali natural death, tama, sir?
3: Yes sir, yes sir, yes sir.
4: Okay. Pero sang ano ini sir, sa tong time nga ti siguro nga to wala gid ni siya kaupod sir sa ilang balay.
3: Yes sir. During that time, sir, ang iyang pamilya naguli sa ilang balay sa Bugay Burias sa Mabusaw, sir. And from time to time, nagabisita man ang iyang asawa, pero bangon ba sa busy nga schedule, hindi niya na ma-update ang iyang asawa, sir.
4: Pero mga pila na ay hanto sir ka adlaw nga wala nabala sang kabuhi ang iniman nga bangkay nga na sapuan.
3: According sa isa niya ka kasilingan di sir, last siya nga nakita sang ano pa sang 13 sa Lunes sang hapon pagpauli sang aton nga biktima sa iya balay. And then sa 14, sa kahapon, wala na siya makita bilong na adlaw until nga ang iya kasilingan niya si Ma'am si Warlin Paguntalan sa pagdulong sa iya nga electric bill is nakita mo nga ito niya victim na nagahapaon na sa lupa nga wala na sa nga kabuhi, sir. So possible, ang ito na victim ha, basing man sa iyang situation sa iyang lawas, sir, possible nga sang 13 pa lang sang hapon pagpuli niya, possible dito na natabo ang high blood pressure attack, sir, ang hypertension, sir. Nagkandakwan, sir, ang aton nga soko sa investigation, sir, and no signs man, sir, sa foul play, sir.
4: Okay, sige. Kaga sa subong sir sa diin ini ang bangkay na sang among biktima.
3: As of now sir, nag-coordinate kita sa aton nga RSU para makandakan sa postmortem examination, sir. Kaupod na nang iyang pamilya subong sir.
2: Nabatian ka kay Katarin ang nangin payag ni Police Major Narciso Sables sa nga aton iniman nga napakigangutan. Report para sa pagpangaragad sang El Castigador, ini si K5 Road ni Daban Dalanon. Para sa kampiyon ng balita, Servisyo Publiko kang kalingawan sa Kapid, K5 News FM.
1: K5 News FM, live report. El Castigador. El Castigador.
0: Madamogin nga salamat no kay Kaki 5 Road ni Daban Dalanon sa gindulong sininga update report no may kang tanan sa sininga nasapuan nga isa ka mangunguma mga Kaki 5 nga 58 anyos ginkilala ini sa kay Leopoldo Ware Laure nga residente man no sang sitio Balogo sa barangay Pagbunitan mga Kaki 5. So nagapati ang pamilya nga wala sang foul play sa natabo. Kag may ginasupreher inigali nga balatian nga high blood mga Kaki 5 o kon hypertension nga amo ang ginalantaw nga rason nga ginbawian ini sang kabuhi mga Kaki 5. So nakita na lang ni sang kasilingan sini no kagabi mga alas 6:17 nga nagakaya o na ining biktima sa gwa sang ila Puloy-an no kay ang nakakita ni lama iyaman nga kasilingan madulong ko tani sang electric bill sa biktima panakita ni na lang ni nagahapaon nga wala na sang kabuhi wala man sa mga pilas ha kag why man sa may mga nakita dira nga foul play, nga foul play no sa sining natabo mga Kaki 5. So amo ni no ang high blood ang ginalantaw nga rason mga Kaki 5. Kabudlay nga daan sang high blood ka kun natakihon ka muning ginakabig nga traidor nga balatian no hypertension mga Kaki 5. Amo ginang dapat halungan man aton no sa aton sininga mga Kaki 5. Oras sa aton sininga pagpangalagad 14 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 5 sang hapon. Ang ininga bahin ginadulong sa inyo mga Kaki 5 sang DTX 500 the superior antioxidant. 14 pesos man, akon 14 pesos per capsule no mga Kaki 5 ang suggested retail price. Worth gid man ba lang 14 pesos kada adlaw para ibakal sa DTX 500. Kabalo ka mo mga Kaki 5. Ang DTX 500 Amon ang ginatawag nga superior antioxidant. Madamo sa mga balatian. Pwede nga malikawan kung naga-DTX 500 di kawa. Dala na diri ang high blood pressure no nga makabig naton nga traidor nga balatian. Ako natakihon kasi ni mabudlay mga Haki 5. Kung ikumpara mo, kung may mga maintenance ka, ti ang garange sa mga 18 pesos to 50 pesos per day ang imo sinigagastuhon. Kung i-compare mo yan mag DTX 500 ka, 14 pesos lang per capsule every day, mga Haki 5. Ha, magluwas sa high blood pressure, makabulig man ni sa may mga balatian sa kidney. Ha, hindi ni maguba imo kidney, ginaprotektahan pagid sinisang DTX 500. Sa mga kaugat-ugatan naton, no, sa mga may edad na dira, sa mga tigulang, no, may mga katarata, glaucoma, diabetic retinopathy, may mga ginasupreher, no, nga nasambit ng mga balatian, kon kaysa kon maglala pa, may mga eye surgery pa, no, mabudlay, tigalabot, may mga ginatos kalinibo, mga Haki 5, aga prevent man ini sa balatian ga diabetes, no, sa may mga ginasupreher nga stroke, sa mga may heart disease, sa may mga fatty liver o cirrhosis, o kung sumahon mga Haki 5, no, kun makaangkon kasang isa sa mga nasambit nga mga balatian, mas magasto pagid gani para maprotektahan kita sa mga nasambit nga mga balatian. Maga DTX 500, the superior antioxidant. Siling gani nila, prevention is better than cure, samtang timprano pa. Ato na nga i-prevent, no, ang mga balatian. Labi na mga nasambit ng mga balatian nga kung maigo kasi ni atuman kamahal, mga Haki 5. Ari ang DTX 500, 14 pesos lang per capsule sa liwat. Sa ton sininga mga Haki 5. Tiyang pamangkot na ton kay nga worth it gidman bala ang 14 pesos every day. Ti worth it gid no mga Haki 5. Kay mas mahal pagid kon magangkon kita sa mga kung makaangkon kita sa mga nasambit nga mga balatian, mga Haki 5. Gani protektahan nato naton sininga ikayong lawas kay amo lang maning aton sininga manggad, mga Haki 5. Kon magmasakit kita mabudlay gani na sulit-sulit gid naton, maapektuhan imo sininga obra, ang imo sininga mga hilimuon dira, no, mga Haki 5, kagang oras mo gid si imo sininga mga pinalangga sa kabuhi. Expensive magmasakit gani mag-invest kita ya sa aton sininga kaugalingon, sa aton sininga ikaayong lawas, mga Haki 5. O iban gani ginainom lang nila ila sini kwarta, ginasugal, mga Haki 5, ginasigarilyo, no, paano na lang kung i-invest naton dapat sa aton sininga kayong lawas, mga Haki 5. DTX 500, partneran pagid sang Mighty C everyday, mga Haki 5, para protektodo gid kita sa mga balatian, mga Haki 5. Available ini sa tanan nga branches sang klinika, de Alternativo Medicina and Wellness Center, kag sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sininga lugar. Sa liwata ang clinic sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center diri sa siyudad sang Rojas, mga Haki 5. Nahamtang lang diri sa McKinley Street, tabok langid sang PLDT. Available man sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Mayong hapon, no, sa aton sininga mga online viewers nga nagamonitor gid diri sa aton sininga pagpangalagad. Mayong hapon, Sir Dar. Greet ko lang da, ari pa ko tindahan, sir, nagapamakal, salamat gid. I'm watching live na. Samta nagapanindahan, no, dira sa may President Rojas, si Ma'am Sinalin Finiquito Tabige. Madamo gid nga salamat. Kay Rodel Bugarso Pusadas. Good afternoon, Sir Darren. Pa-shoutout man sa Pusadas family diri sa Barangay Tiko sa Banwasang Panay. Thank you, Geda. Kay Dudoy Arthur, dira sa may West Villa Flores sa may Maayon. Mayong hapon man sa imo, Sir Doy. sa kay RCMV Barroca Villa. Adira sa may Mambusaw, pwede ta magsala sa may barangay Sinunduhan. Ang mga kaki-five kay RCMV Villa. Ma'am Bernadette Omitin Calzado, mayong hapon kaki-five sir dari nag-present na ako nag-present gid permi kami sa imong mga balita sa pagpamati. Thank you gid sa Omitin and Calzado family kay Ma'am Bernadette. Kay Angelita Cam, good afternoon Sir Darren, kag sa Cam family. Diri sa Barangay Dayaw sa Sitio Pagutok nagapamati gid kami diri sa imong program. Salamat gid Sir Darren. Thank you gid sa Cam family. Kay Serenante Cam dira si sininga wifey si Baby Cam. Kag ya anak nga si Beboy Cam. Kag kay Helen Cam no dira sa may Sitio Pagutok sa Barangay Dayaw, mga kaki-five.
1: El Castigador! El Castigador!
0: Ang 3rd Infantry Spearhead Division, mga kaki-five, na may ara na sang bagong commander. Matapos nga tinag-retire si Major General Michael G. Samson, mga kaki-five, ang nagtalo sa yani si Brigadier General Joey A. Escanelias, no? Tumandok inisang alimudyan sa Iloilo, mga kaki-five. Kaina, gimpatigayon ang retirement ceremony, no? Ni Major General Michael G. Samson sang 3rd Infantry Division Philippine Army. Mga kaki-five, sumadamo ni sa mga nagtambong sa sining ceremony. Ato ni nakaroon, no, tagaan sang ligwa. Ano pagid dugang detalye sini, no, kagang minsahe sang bag-o nga commander sang 3rd Infantry Division Philippine Army, mga kaki-five. May kang tanan sina mga kaki-five. Aton karong kuwao ng report sa aton sininga patrol nga direktaman nga nagpadulong sa bahin sang 3rd Infantry Spearhead Division sa may Hamindan, mga kaki-five. Oras diri sa aton sininga pagpangalagad 23 minuto sa nakaligad sa takna nga alas 5 sang hapon. Kay Roslyn Hermo, no, mayong hapon kaki-five dari nagapamati na kami diri sa may Esperanza sa Banwasang Hamindan. Madamogin nga salamat. Magahaboy kita na yung mga kaki-five sa mga importante nga mga pahanumdom. Dugang naton nga mga balita kag impormasyon, mga kaki-five. Subong man, report sa aton sininga pag mga patrol sa aton sininga pag panumbalik. Kindly stand by.
1: K5 News FM. News FM. E3Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio,
6: mabakal sa mga butika.
1: D3Bio, E3Bio.
7: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako, sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
8: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
9: Wala ba lasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
10: Ew! Yucky!
9: Mag-Sporebiotics ka! Klinika Sporebiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Sporebiotics. Sa Sporebiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Sporebiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
11: Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tay.
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
12: ang nagatinlo sa imo atay.
11: Mas
6: Hashtag Tinlungatay.
10: Happy Kalunay.
13: DTX 500.
14: Masaligan.
15: Epektibo.
16: DTX 500.
17: DTX 500.
18: Juice Benlot.
19: Ano ginabatsyag mo sa
18: high blood gid ko.
19: Ano sa una ang imo?
20: Blood pressure.
18: 180 over 100.
19: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
18: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
17: DTX 500.
21: Panahon na naman ang ubo. Si punch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil ang Didra ang Mighty. Palaban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
22: DTX Beauty Soap.
23: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
22: DTX Beauty Soap. Mamakang sa mga butika.
24: DTX Coffee Mix.
25: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
24: DTX Coffee Mix.
22: Mamakang mga butika.
24: DTX Coffee Mix.
26: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
24: DTX Coffee Mix.
27: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
28: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
27: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
28: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
27: Clinica Deo Fresh. Available now.
29: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipito!
30: Relax, Gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
31: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
32: Extend
31: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana.
32: Extend
31: Supplement for Men.
33: Muling binuhay mo.
34: Extend. Isang kapsula ka lang.
22: DTX 500.
35: Ako si Lizel Manuel, ang barangay Tabuayon, Kapi. Ay manatian ako ng asset sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may alay biyugid niya. Nadula ko ang bukol. Biyugid ang DTX 500.
22: DTX 500.
17: Mabakal sa mga butika.
22: D3 Bio.
36: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall. Nag-indik man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang nag-ining akon buhok. Kang nag-inis ang akon kutis.
22: D3 Bio.
17: Ang D3 gamay Physio.
22: Ang Physio
17: nga may D3.
22: D3 Bio with Physio.
37: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulungan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
22: D3 Bio.
17: Ang D3
22: nga may Physio.
17: Ang Physio
22: nga may D3.
17: D3 Bio.
9: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na! Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
38: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
22: DTX 500.
39: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
22: DTX 500, mighty C, ang alkaline.
31: fortified nga vitamin C.
0: Ako si Mimi.
1: Dali kasi napit akong tuhod.
0: Arthritis na gali.
1: Pero sang pagsugod ko, inom sang may TC.
0: 2 capsule 3 times a day sa sulod sang isa ka bulan.
1: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
0: Tibo gid kaayo ang may TC.
31: May TC.
2: Mabaka sa mga butika.
31: Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
3: Ako si Jose Garen, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom kahit Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
31: Mighty C, epektibo, garantisado.
4: TDX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
4: So na,
5: magid ako sa akong body odor.
4: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong,
4: sadya na gid ako sa budig sa TDX Beauty Soap.
5: Kag
4: naghamis ka, nagputi gid ako nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
31: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
6: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
31: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gidoyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
31: DTX Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga butika.
8: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
10: Ay, ga, gabasa na naman.
8: Oo, balaga. Kabasa ba? Sa nagani kabaho-baho pa.
11: Always nagabasa.
8: Kag nagabaho ang kilikili.
11: Mag-Clinica Deo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Clinica Deo Fresh.
10: Nagabasa na naman balaga.
8: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
11: Clinica Deo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
31: Extend Food Superman for Men.
12: Ako si Rosanne. Bao, akong banas. Ang nag-edad ko rin taanyos. Bala, nag-hara-haragid sa una. Hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Namigid ang extend.
31: Extend food supplement for men. DTX 500.
13: Ako si Salvador Estanina, taga Dao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako
14: sa nag-ayawid ako sa akong balatian nga TV.
13: Salamat sa DTX 500.
31: DTX 500.
2: Bakal sa mga butika.
9: Healthy nga uto.
15: My favorite one is
9: matalong kag alerto nga paminsaron. Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
31: iCare Gold Capsule, ang kapsula nga gihugot obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pambaskog sa Dilberry Extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sa iCare Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sa iCare Drops ato at ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
9: Para sa inyong mga tatanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
31: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May puso!
31: El Castigador!
18: El Castigador!
31: Ang tinig ng bawat mamamayan.
18: El Castigador!
31: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
18: El Castigador!
31: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
18: El Castigador!
31: Darren Salomeo Hanson.

0: 26 minutos ang nabilin ang tis kita magdangat sa tak ng alas 6 ang gabi. Pabalik kita mga kaki 5 sa pagpalayag sang programa nga El Castigador. Kaupod sa gihapon sa inyo alagad si kaki 5 Darren Salomeo Henson. Lihog ko partner. May ara daw sa Telegram ang ano. Sa aton padiri nga mga balita mga kaki 5. No, subong gali nga adlaw gin patigayon ang retirement ceremony ni Major General Michael G. Samson sang 3rd Infantry Spearhead Division Philippine Army mga kaki 5. Dogin talusan ini siya ni Brigadier General Joey A. Escanillas na tumandok sang Alimudyan, Iloilo mga kaki 5, no, nangin Brigadier Commander man ini sa Negros Oriental kag Armed Forces of the Philippines Joint Task Force sa Cebu mga kaki 5. Ano pagid bala ang dugang background no sang bag-o nga commander sang Philippine Army 3rd Infantry Division mga kaki 5. Ibalo naton sa line number 2 kaupon naton si kaki 5 Myla Vasquez Fuentes sa report. Please come in.
1: K5 News FM live report.
2: Formal na ka K5 da rin nga nagpungko subong adlaw sang Miyerkules ang bag-ong commander sang 3rd Infantry Division Philippine Army nga si Brigadier General Joey A. Escanillas. Kung sa digin talusan sini ang anay nga commander sang Philippine Army K5 Darren kung sa diin ginapahayag sini nga sa iya sini nga pagpungko iya sini nga pa padayunon ang mga programa kag mga proyekto nga ginapatuman sang anay man nga commander na sang Philippine Army K5 Darren. Sa iya sini mensahe nga ginapalabot isa sa mga mangin prioridad ni Escanillas amo ang pagugot pagid nga pagpatigayon sa mga operasyon sa mga nabilin nga mga rebelde hindi lamang sa Panay Island kundi pati man sa Negros kay nagapati ini siya hindi manigid bilayon matapna o kon magkalaubos bala tanan no nga mapatigayon nga ma-surrender pero pinaagi man ni sa kooperasyon sa mga local government unit no dako gid ning bulig agod nga liwat ini sila ya mapabalik sa sabak sang gobyerno kag kaina no diri man nagpalabot man sang iya sini nga pagpasiguro no bilang bag-o man gani iya nga commander sang 3rd Infantry Division no gimpasiguro sini ni Escanillas kay Major General Michael G. Samson nga pagdumalahan niya sini sang ensakto ang bag-ong posisyon kay naibaluan ka K5 Darren no nga nagserbisyo ini si Samson sang halos tatlo ka dekada o kon 29 years no bilang soldado ya sa kag agod nga protektahan ang publiko agod magatagman sang serbisyo ka K5 Darren kag nagpalabot man ini no sa yagin dulong valedictory address gimpasaramatan sini ang bugos nga suporta sa mga soldado opisyal, mga stakeholders, kahit iban pang ahensya, subong man ang local government unit sang Hamindan nga wala nagauntat sa paghatag man sang suporta sa mga proyekto nga ginapatuman sini nila agud nga makabulig sa publiko kag sang komunidad. Yari ang kabahin sang pahayag ni Commander ang bag-o nga Commander sang 3rd Infantry Division Philippine Army Brigadier General Joey A. Escanillas.
3: Very honored to be having designated as the new commander of 3rd Infantry Division. Rest assured that kung anong nabuhat o anong nagawa ni General Samson will be continued. No? We will remain steadfast in our mission to preserve peace and protect our people and community. and in order to further develop the area. Of course, may mga remnants pa tayo na naiwan sa mga areas diri sa Panay, Negros. Of course, yan ang medyo unahin natin. We cannot further development and ensure the safety of our community pag nandyan pa yung mga menace sa society. Of course, papuntan. And little by little, pag ma-achieve natin yan, we'll little in transition to our territorial defense. So, and of course, palagi naman ang ating HADR operations. Palagi naman, we are always on call in coordination with the OCD and the MDRM. Expect for more collaborations. Expect for more proactive efforts in preventing the our adversaries to conduct atrocities. And of course, we will do that by the collaboration with our LGU, national government agencies, and local government agencies. Very honored to have been designated as
2: Nabatian ka kay Padaren si Brigadier General Joey A.F. Canelias, ang bagong commander sang 3rd Infantry Division, Philippine Army. Daya siniya nga ginpakigbahin man o kung gin pasiguro sa publiko o kung sa bus nga probinsya sa Capiz. Kag hindi man ni siya bag-o ka kay Padaren, Adria, sa Panay Island, kay madamo naman ni siya nga gin-servisyuhan ka kay Padaren. Kag dako man ni ang pagsalig sa iya, no, sa nga naik commander nga si Sir Samson, no, bangod man gani sa iya siniya nga mga eksperyensya. Kag nagalaom ini nga ang mga nasuguran nga proyekto, mas pasang karon paghed agot nga makabuling sa publiko kag sa komunidad ka kay Padaren, ilabi na tap na sa mga rebelde nga grupo nga nagahatag sang hindi maayo para ya sa mga pamilya kag mga individual kay Kay Five Darren.
0: Okay, with this, madamo gid nga salamat kay Five Myla.
2: Inisi kay Kay Five Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Capiz, Kay Five News FM.
1: Kay Five News FM live report. El Castigador. El Castigador.
0: Na batian, no, mga kaki-five, ang gindulong report ni kaki-five Myla Vasquez Fuentes sa ginpatigayon, no, nga retirement ceremony. Katapos nag-retire na ni si Major General Michael J. Samson, o kung G. Samson, kagang nagbulos si Brigadier General Joey A. Escanelias nga bag-o nga commander subong sang 3rd Infantry Spearhead Division, Philippine Army, mga kaki-5. Di 17 minutos ang nakaligang nabilin antes kita magdangat sa takna ng alas 6 sang gabi diri sa pagpangalagad sang programa nga El Castigador. Shout out ko lang family Finiquito sa Dumalag, Capiz, and Tabige diri sa Biskaya. Sa President Rojas, thanks again sir. From Ma'am Sinalin Finiquito, Tabige. Hari naman o si Sir Eman Dejero, nagpabatsyag naman sang iya sining paghigugma sa kay Andrea Di Dios dira kuno. Gina shout out ya. Seryoso ako kay Andrea Di Dios. Siling ni Sir Eman Dejero sang San Pedro, Pontevedra. Nakatutok na sa K5 News FM Rojas. Ang iningabahin mga K5 sa ngaton sininga pagpangalagad sa programa nga El Castigador. Boylog nga ginadulong sa inyo sang D3 Bio, the antiviral o kundi antiviral and antibacterial specialist. Ang food supplement nga may mabaskog nga antimicrobial properties batok sa mga bakterya, viruses, kag mga parasites. Kang food supplement man nga nagaprotect sa aton sininga mga cells batok sa mga oxidative stress kag nagabulig magboost sang absorption sang vitamins kag nutrients halin sa aton sininga mga ginakaon mga kaki-5. ang D3 Bio makabulig man sa weight management nga makabulig man mga Hakify ba ipabilin ang healthy nga blood pressure. Aga ni mag D3 Bio na kita ang mga Hakify ba para mangin healthy kay madamo ini sa mga health benefits makuha naton sa pag-inom sa klinika D3 Bio the superfood supplement every day mga Hakify. Kay ang medium chain fatty acid sini mga Hakify ba amo ning convert ni siya no sa aton sini nga lawas sa monolaurin mas nangin lethal o kon maisog pagid no batok sa mga virus no mga kagaw mga bakterya pati man sa mga fungi kag parasites mga Hakify ba para iwas sa hawa bala kag mga infection ilabi na subong adan mga tigululan hindi gyud mapulong no mga Hakify mga trangkaso mga lain pa matiyag naton bangod sa mga bakterya mga viruses nga aton sini ginapangatubang alin sa trangkaso kag iban pa nga sahi sang infection D3 Bio mga Hakify ako sa mga militar pa no first line of defense mga Hakify power antioxidant sini for daily protection amang garanon sa lauric acid isa ni sa mga medium chain fatty acids mga Hakify nga nagapatay sa mga cancer cells mga Hakify kag madamo pagin sang iban kung aton lang isa-isahon tuman kadamo ang makuha naton nga mga health benefits pinaagi sa pag-inom everyday sang D3 Bio the antiviral and antibacterial specialist mga Hakify. Gani, ano pang ginahulat nyo? Mag-bakal na sa mga branches sang klinika, The Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sining lugar. Available ini mga Hakify ang D3 Bio the antiviral and antibacterial specialist. Available man sa official Lazada kag TikTok shop sang klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sir Loey J. Demo, nagamonitor man, diri sa aton sini nga pagpangalagad. Madamogin nga salamat kag sa Raj Kainan, dira sa may Punta Tabok kay Taros Marie and to Jojo Aperes. Maayad-ayad gid no nga hapon.

Ang mga Haki 5 no sa sining nagapadayon nga impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte ay kaanom na ni nga adlaw no kini ta magsala. Kag diri sa update no sa sining impeachment trial subong nga adlaw gin-announce ni Presiding Officer Chis Escudero desisyonan na ning desisyonan sang Senate Impeachment Court no mga kakifay. Ang motion nga ipasabpina ang mga bank no kag tax records ni Vice President Sara Duterte sa pag-resume no sa ikapitong adlaw sang impeachment trial sa adlaw sang Lunes mga kakifay. Kay subong adlaw no ang ginpatigayon is mga oral arguments angot ni sa motion sang prosecution nga ipasabpina ang mga bank tax kag anti-money laundering council records sang Vice President no mga kakifay. So malawig-lawig pa ning impeachment trial. 92 days, tika 6 days pa lang subong. No? Ano ang inyo sinimasiling diri mga Haki 5? Kay balubala ka mo nga ining impeachment trial. Dako man nga pundo sang aton sininga gobyerno ang ginagastos diri mga Haki 5. Hindi lang milyon kundi billion. Mga Haki 5. Ang gastos diri no sa impeachment trial. Yan ang mahambal nyo sinino. Anong sa inyo bala? Mga Haki 5. At ibang balantayan din rin no, ang mga mangin na resulta. Monikalawig, 92 days, no, mga 3 months. Mga Haki 5. Titutukan na mga development din rin. Diri sa ton siling K5 News FM Rojas. Mga Haki 5. Siling ginapangatubang sa nga ton siling Vice Presidente Sara Duterte. 10 minutos ang nabili natin si Tamagdangat sa takna ng alas 6 ang gabi. Diri sa aton sininga pagpangalagad mga Haki 5. Antes kita magtakop sa aton sininga pagpangalagad ginatamyaw gid naton sang happy happy birthday. Malipayon nga kadlaw sa amon sini mabuot no kag matahom nga station manager Ma'am Miss A, Ma'am Amy Orleans Berondo. Happy.

0: Castigador. El Castigador.
1: 8 minutos ang nabilin mga Hockey 5 anti sita magdangat sa tak na alas 6 ang gabi diri sa Tonsininga pag pangalagad. Standby na sa masunod nga programa ang D3 Bio Evening Newscast with Hockey 5 Maria Rochelle Diano Nebron. Doga nga mga balita kag impormasyon naway nato natagan sang ligwa tutukan sa mga masunod nga news and public affairs program sang K5 News FM Rojas. Mga Hockey 5, no, padayon lang nga i-like, i-share ang mga nakapost na ton nga mga balita. Agod mangin updated kamo sa nagakahimnabo diri sa ton sininga pungsod Pilipinas, diri man sa probinsya sang Capiz. Siling ni Tropang Drivers Vlogs, happy birthday, Ma'am Ami. Sa pangalan sang bugos nga puwersa sang K5 News FM Rojas, kaupon na ton sa technical side, si K5 Michael John Detoga. Samon si nga News Director K5 Roldan Bisana Villarreal. Samon nga Station Manager K5 Ma'am Ami Orlin Berondo. Sa amon nga mabuot kag mapinalanggaon man nga Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy. Ako naman ang iniwalagad si K5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
0: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is

0: toda culpa mi sabor.
1: D3 Bio ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
2: Spore Biotics. Ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mang klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag Spore Biotics ka. May Fortified Probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
3: Nagapalandulong pala ang imong panulukan.
4: Magalingin pala ang imong nga ulo.
3: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauha.
3: Kasi may diabetes ka na.
4: DTX 500 na.
3: Ang DTX 500
4: ang may powerful compound
3: nga nagapanubo
4: sang imong blood sugar.
3: DTX 500
4: garantisado.
3: DTX 500.
4: DTX 500.
5: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko ka po yun. Why po na siya nabat siya
4: ganito? DTX 500 Mighty C
6: ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige ko pulang. Buti ko buntag gabi mo. Nang lunch ako nga kubra. Alertugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C gabisgid pagpabaskog sa lawas.
4: Mighty C
8: babaka sa mga butika.
9: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Colored City. Termina ko ginaubo, pag-sip on, das yun nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula, ako niya naubo, pag-sip on.
9: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
4: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madritig kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
4: DTX Beauty Soap.
8: Mamakas sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon. Buna ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
8: Mamasaga butika.
4: DTX Coffee Mix.
13: Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
4: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
14: Nestor! Ang sinaing!
15: Luto na!
14: Ang labahan!
15: Nakasampay na!
14: Ang uniform ko!
15: Naplansa na!
16: Ganito ako!
17: Tigasi!
16: Tigalapa!
17: Tigasay!
16: Tigaplansa!
17: Sa araw si Missy ang masusunod
16: sa gabi.
17: Ako ang bossing
16: dahil kasangga ko
17: ang Extend
16: Supplement for Men.
17: Lourdes,
16: tapos ka ng maligo?
18: Yes, darling. Come to mama.
17: Extend Food Supplement for Men.
16: May maca
17: at lavawaska
16: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
16: para sa tigasing performance.
17: Extend Food Supplement for Men.
4: DTX 500.
19: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may langga lingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
4: DTX 500.
8: Mabakal sa mga butika.
4: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan.
20: Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
8: Bumakal sa mga butika.
4: I Care Gold.
21: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang eye care capsule. Pag eye care drop, amun ako nang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulat ang akon mga mata. Nagnadula man ang tuman nga kasilaw.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
22: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
23: Wow, may puso!

0: Oras K5 News FM Rojas, alas 5:50 in Huwebes sa gabi.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Maria Rochelle Abron.
2: Different Bio Evening Newscast.
1: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
0: K5 sa mga headlines.
1: Headline.

0: sa mga balitang lokal. Tatlo ka mga empleyado sa munisipyo sa Panay positibo sa ginpatigayon nga surprise drug test. Pag-agaw sa mga traffic auxiliary sang bag sang watchman sang NBI kag nagpa-akon kag pagka-recover sang pusil na kuhaan sang video. NBI KPIs gin-compermar nga nag-obra sa ila ang lalaki nga nakuhaan sang armas lutang. Tumandok sang Alimudyan, Iloilo nga si Brigadier General Joey Escanelas bago nga Division Commander sang 3rd Infantry Division Philippine Army. Programa nga nasuguran ni Major General Samson na padayunon ni Brigadier General Escanelas. Sa dugang mga balitang lokal, insentibo para sa mga octogenarian, non-genarian, kag-centenarian ng mga senior citizen sa siyudad sang Rojas, ginhatag sang CSC. Kag-pamilya sang mangungubang na sapuan nga wala na sang kabuhi, nagapati nga wala sang foul play, nga natabo. Mga balita ka K5 na nakahinabo sa palibot sang Rehiyon Sai sa kun Western Visayas, mga balitang regional.
1: Balitang regional.
0: Police Regional Office, Negros Island Region, nagtukod sang Special Investigation Task Group angot sa kabatayon sang Marine Biologist sa Negros Oriental. Kagwala sang police nga direkta nga imbulbado sa illegal quarry sa Western Visayas ano sa Police Regional Office 6. Mga dalagkuan ka K5 nga mga balita sa sulod sang pungsod Pilipinas, mga balitang national. Biyente sa East, nabalhag nga napatay, tugas ang habagat, kagbagyo Inday. BJMP, wala sang special treatment kay Senator Marco Leta. Kag net satisfaction rating ni President Bongbong Marcos Jr. nagsaka sa negative 7 sa tong Hunyo sunod sa survey. Balita ka K5 sa luwas ang pungsod, balitang international.
1: Balita international.
0: Patay sa nasunog a bar sa Bangkok, nagsaka na sa 32.
1: Balita international.
0: Balita naman ka K5 sa patag sang hinapa.
1: Balita sports.
0: Spain sunod na sa finals ang FIFA World Cup.
1: Balitang sports.
0: Kag para sa aton balitang entertainment.
1: Balitang entertainment.
2: Balitang entertainment.
0: Katrina Halili ginpakigbahin ang ginhimo nga pagpatawa kay Chris Loren.
1: Balitang entertainment.
2: Balitang entertainment.
3: Maria Rochelle Abroad.

0: Maayong gabi, siyudad sang Rojas. Maayong gabi, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Kag sa mga probinsya nga malabutan sa atong siningapang pangalangan sa buong adlaw sa Miyerkules, Hulyo 15, tuig 2020 sa isa. Ako ang inyong magintag, balita ka K5.
1: Maria Rochelle Abroad.
0: Live inyo kami nga mabatian sa lilisuhan sa inyong mga radyo, 10.9, 89.7. K5 Radyo, tagbuanay sa banwa sang pila. Kag sa amon siling Facebook page sa K5 News FM Rock. Ka K5, ini ang D3 Bio Evening Newscast. Sa karon mga ka-K5, diretso na kita sa detalye sa mga nagapanguna nga balita, top stories of the day.
1: Top stories of the day. Top stories of the day.
0: Oras sa Pilipinas, na sa 5 sa gabi. Ka-K5 ning oras ang ginadulong sa inyo sa kanuan sang Klinika D3 Bio. D3 Bio, mayara sang virgin coconut oil, kag vitamin D3. Ikaw ang masamig na nagakalipat. Stress o kon buringon. D3 Bio, agad maamligan ang anton siring memorya para sa aton healthy nga utok. Klinika D3 Bio ka K5. Available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Sa kaungdan ka K5 sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal.
0: Ginahulat pa ni Mayor Jonathan Sanibes ang opisyal nga resulta sa ginpatigayon nga surprise drug test sa tanan nga mga opisyal kag empleyado sa munisipyo sa Banuasang Panay. Apang sa inisyal nga impormasyon nga nabaton siri, tatlo sa masobra 300 ka mga nagpa-drug test ang positibo. Ginathag sang alkalde nga hindi sang elected official kag hindi man regular ang empleyado sa munisipyo ang tatlo ka mga nagpositibo. Sa tiyon mabaton silang opisyal nga resulta, giliyon nga magpaidalom sa confirmatory test ang natungdan nga mga empleyado kag subong man. Magahimo sa nagakaigong intervention ang lokal nga panguluhan. Nahibulo ang mga ka-K5 nga mismo si Mayor Besa ang nagpanguna sa surprise drug test. Gagin patigayon sang damlaglang kag wala makapanginlaman ang mga empleyado ka mga opisyal sang banwa. Kabahin iniisod sa alkalde sa kampanya sang lokal nga gobyerno nga maging drug-free workplace ang munisipyo kag masiguro ang maayong nga panglawason kag paminsaron sa mga opisyal kag empleyado para sa benepisyo sang pumuluyo. Gaginaserbisyuhan sa mga ini. Ginpatod man sang alkalde nga seryoso ang Banuasang Panay sa away kontra droga nga una na siniging latag sa iya naging inaugural speech sang magpungko sa iya puesto. Sa piyagkabahin, nakuhaan sang video sang pila ka mga motorista pagkuha sa mga traffic auxiliary sang bag sang isa ka mister nga nagamaneho sang tricycle. Makitaan ka K5 sa video ang dalay nga pagkaagaw o kung pagkaagaw sang bag sang driver na si alias Jabar. Kagdiringa kung diringa ginbayaw sang isa ka truck kung isa sa mga traffic auxiliary ang nakuha sa nga armas dotang kag magazine gikan sa sulod sang nasambit ka bag. Samtang ginapugos naman sang iban pa nga mga natungdan ang driver. Nahibuluan nga sa ulihin na tumod nga volunteer night watchman sang National Bureau of Investigation si alias Jabar. Natukiba naman ka K5 nga hindi lisensyado ang dalasin nga caliber 45 pistol. Kagwala man inisang lisensya sa pagupot o kung pagbit-bit sang armas lutang. Samtang gina-question naman subong ang naging aksyon sa mga traffic auxiliary kung nga ang ordinaryo kung taning nga pagdakop sa ila, ginaaligar kolorom nga tricycle ang nagresulta sa pag-agaw sang bag sini. Hugot naman nga ginapanindugan sang suspect shadow nga wala siya nagabiyahe sang kolorom. Sa baylo, gindulong lamang silang iyang nga hinablos. Sa kaangot nga balita mga ka-K5, ginkompirmar sang National Bureau of Investigation, CAPIS District Office, nga nag-aobra sa ila ang lalaki nga nakuhaan sang armas dotan sa Kilometer 1, Barangay Lawaan, Rojas City, Hulyo 13. Sa interview sang K5 News FM Rojas kay Agent John H. Katipunan, Executive Officer sang NBI CAPIS, iyagin pahayang ang nasambit nga persona ang ginkilala kay Victorino Gil Baliga Jr. o kon alias Jabar. ilang volunteer night watchman sa sulod sang anum na kabulan. Suno kay katipunan ka K5. Base sa ilang mga records nga hawid, wala sang derogatory records nga nabalhag batok sa mga persona. Subong man ginpahayag ni katipunan nga sanig sa ilang investigasyon, nagagawa nga ang supervisor sang traffic management unit ang may-ani na nga kaso ng murder kag ginapahayag nga amo ang una nagtaya sang armas dutang kay Jabar. Pahayag niya sara nga masuportahan sang isa ka video footage nga nakuha mismo sang saksi sang mga tion. Samtang hugot naman nga ginsiling sang natungdan nga wala nila ginatolerar ang kun anuman nga sala nga nahimo sang ilang nga mga personnel. Sa dugang nga mga balitang lokal, nagpungko na bilang bago nga division commander sang 3rd Infantry Spearhead Division sang Philippine Army si Brigadier General Joey S. Canelas. Inikadungan sa ginpatigayon nga change of command and retirement ceremony sa Mindanao para kay Major General Michael Samson nga gintalosan ni S. Canelas Hulyo 15. Si S. Canelas ka K5 ang tumandok sang Alimujan, Iloilo sa diinangin Brega Combrigade Commander ini sa Negros Oriental kag Armed Forces of the Philippines Joint Task Force sa Cebu. Samtang ginpasalamatan naman sang Philippine Army si Samson bangod sa masobra tatlo kadekada siri nga pagserbisyo sa kalinong sang pungson Pilipinas. Nahibloan mga ka K5 si Samson ang taga-syudad sang Bacolod kagabahin sang Sambisig Class of 1991 sang Philippine Military Academy. Sa kaangot nga balita, ginpahayag ni Brigadier General Joey A. Escanelas, bago nga commander sang 3rd Infantry Division, Philippine Army, nga iya ipadayon ang mga programa kag inisyatibo nga nasungdan sang anay liderato agud mapadayon ang maayo nga serbisyo sa publiko. Suno kay Escanelas ka K5, ipabilin nga prioridad sang 3rd ID ang pag-maintenar sang malinong nga kahimtangan kag pagserbisyo sa publiko kag mga komunidad sa sakop sang division. Dugang pa niya pagatutukan man ang nabilin nga mga rebelde sa Panay Island kag Negros agud mapaligon pa ang internal security kag masiguro ang kalawasan sa mga pumuluyo. Dugang pa sang bagong opisyal kun opisyal na unahan kun unahon ang pagpatuman sa mga tikang nga magkapatapos sa armado nga inaway kag maghatag sang seguridad sa tanan nga komunidad. Samtang padayo naman nga nagapakig-angot ang mga soldado sa Office of the Civil Defense kag sa iban pa nga ahensya sang gobyerno agud mapabagod ang koordinasyon sa disaster preparedness kag emergency response. Ginalauman man niya nga padayon ang koordinasyon sa mga local government units agud pinaagi sa proactive nga koordinasyon kag kooperasyon mas maprotektahan ang publiko kag mapabilin ang kalinong kag kasiguraduhan sa rehiyon. Sa katapusan nga balitang lokal, nagpatigayon subong adlaw ang National Commission of Senior Citizens ang turnover sang cash incentives para sa mga octogenarian, non-genarian, kag-centenarian ng mga senior citizens sa Roja City. Kabugusan nga sa 69 ka mga senior citizen nga nag-aedad 85 anyos ang nakabaton sang tig 10,000 pesos. Nga inisyatibo, lakip man ang 21 ka mga nag-aedad, 90 kag 95 anyos, hinatagan man sang kapareho nga kantidad. Samtang duha naman ka senior citizen ang nag-aedad sang 100 ang edad na nakabaton sang tig 100,000 pesos nga cash incentive. Ginpangunahan ang turnover ni National Commission of Senior Citizens Regional Director 4 Ann Rapunzel kon 6 Director 6 Ann Rapunzel Ganzon kaupad si Roja City Mayor Vice Mayor Inday Teresa Almalbis nga nagpresenta sa lokal nga panguluhan sang syudad sang Roja.
1: Balitang lokal.
0: Mga balita ka K5 na nagkahinabo sa palibot sang rehiyon sa Isipan Western Visayas. Mga balitang regional.
1: Balitang regional.
0: Oras sa Pilipinas, alas 14 sa gabi. Ka K5 ring oras, ang ginadulong sa aton sa kaluan, sang Mighty C ang alkaline-based ng vitamin C. Obosip on Hilana Trangkaso, i-Mighty C ka K5. The immunity booster available sa Clinica de Alternativo, Medicina and Wellness Center. 8 pesos ang gada capsule. Tag sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar.
2: Balitang Regional.
0: Nagtukod ang Police Regional Office Negros Island Region sa Special Investigation Task Group angot sa kamatayon sa marine biologist sa Purok Trans Barangay Adjong, Cebula Negros Oriental sa Hulyo 12. Ginkilala ang napatay kay kung ang napatay nga biologist si Dr. Kent Carpenter, 73 anyos. Ginlutang patay si Carpenter sa ginaligar tatlo ka mga individual na hinali lang nagsulod sa Ila Balaya. Dugang pa ginaaligar ginhimuslan. Kung ginhimuslan man sa mga suspect ang 34 anyos nga live-in partner ni Carpenter ang tiis nagpangawat. Pahagi naman ni Police Colonel Timar Alam, Provincial Director sa Negros Oriental Police Provincial Office. Unharmed o kung wala ginsakit sa mga suspect ang partner ni Carpenter, apisar sang una niya nga pahayag na ginhimuslan ini. Sa karon isa na ka person of interest ang partner sang ginpatay nga marine biologist. Sa duga nga balitang regional, wala sang pulis nga direkta nga naulamid sa illegal quarry sa Western Visayas. Ini ang base sa initial nga investigasyon sang Mines and Geosciences Bureau sa kay Police Regional Office 6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo. Ginpahayag sang direktor nga may mga impormasyon na nga giname drop sa mga drivers sang truck ang iban nga pulis sa tion nga madakpan ng mga ini sa hauling operations and invalidate ini sang PRO 6. Sa subong nga ginahatagan pagtamod sang MGB ang bribery sa idalom sang Republic Act number 3019 o kung Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Samtang gimpa siguro naman ni Tuanyo nga magapangatubang sang nagakaigo nga kaso ang kapulisan pananglitan nga mapamatud-an nga naulami da mga ini sa nasambit nga issue.
2: Balitang Regional.
0: Mga dalaguan naman ka K5 nga mga balita sa sulod sang pungsod Pilipinas sa Balitang Nasyonal.
2: Balitang Nasyonal. Balitang Nasyonal.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6:10 sa isa gabi, ka K5 ning oras ang inadulong sa aton sa Kaluwan, sang Klinika DTX 500. Mayara ikaw sang hypertension o diabetes, DTX 500 ka K5, puno sang antioxidant. Isa ka herbal food supplement, DTX 500, the superior antioxidant.
2: Balitang Nasyonal.
3: Balitang Nasyonal.
0: Nagsaka na sa Vientes Aiz ang numero sa mga napatay bangod sa epekto sang habagat kag Tropical Cyclone Inday. Sadik sa datos nagikan sa Office of the Civil Defense, napulo sa mga napatay ang nabalak sa Sarangani, 7 sa Lanao del Sur, 4 sa Davao Occidental, 3 sa Zamboanga, Sibugay, kag Bukidnon, kag 1 sa Iloilo. Sa karon may 14 pa kamise, 1 sa Maguindanao del Sur, 3 sa Zamboanga del Sur, kag Sarangani, 4 sa Lanao del Sur, kag 5 naman sa Davao Occidental. Samtang 244,000 kapamilya kon 1,000,000 ka mga individual ang nabalhag na apektuhan sang nasambit ng malain nga panahon. Base pa sa datos sang Office of the Civil Defense, 761 ka mga pamilya ang nagkalaguba ang kunang kalaguba. Kag 853 naman ang partially damaged. Sa piyak nga bahin mga kakaifa, ginpasalig sang Bureau of Jail Management and Penology kon BJMP nga hindi paghatagan sang special treatment si Senador Rodante Marcoleta. Nahibuluan nga preso sa karon ang senador sa Quezon City Jail Male Dormitory sa Nigsamando sa Sandigan Bayan 3rd Division. Ginpanidugan man sang BJMP nga wala sang special treatment nga ginhatag ang ahensya sa bisan sino nga mga person deprived of liberty nga yara sa ila pasilidad. Nahibuluan nga nabilang ko si Senador Marcoleta bangod sa kaso sa ninga plunder. Preso naman sa karon ang kapareho sa ninga mga akusado nga sa day Michael Mike Defensor, anay ana Kalusugan Party List Representative Joseph Varias Espiritu kag Aristotle Baluyat Viray ng mga lunsay negosyante. Sa katapusan nga balitang nasyonal, nagsaka ang net satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa tuong Hunyo sunod sa pinakabag-o nga survey sa social weather stations. Sa ginpatigayon nga survey, humalin sa Hunyo Biente, tubto Biente, Nueves, Ring, Atueg. 38% sa mga Pilipino ang nagsiring nga satisfied sila sa performance ng Pangulo. Samtang 45% ang nagpahayag nga dissatisfied, samtang 17% naman ang undecided nga nagresulta sa net satisfaction rating nga negative 7 nga ginlaragway sa SWS bilang neutral. Nahibaloan ka K5, ginhiwat ang survey pinaagi sa face-to-face interviews sa 1,200 adult respondents sa Bugos nga Pungsod. Kalakip ang TIG 300 ka sa Metro Manila, Visayas, Mindanao, kag Balance, Luzon.
2: Balitang National.
1: Balitang National.
0: Balita naman ka K5 sa luwasang Pungsod, Pilipinas, Balitang International.
2: Balita International. International.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6 Biyente sa gabi ka K5 ng oras ang nadulong sa inyo sa manamit kag healthy ka kape, DTX coffee mix, may aras ng ampalaya, chia seeds kag di sugar, sugarcane extract powder. DTX coffee mix, mapadasig ang aton sa nga detoxification process. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: Balita International. International.
0: Nagsaka na sa 32 ang numero sa mga napatay sa nasunog na bar sa Pungsod o kon sa Bangkok sa Pungsod, Thailand. Sunod sa Bangkok Metropolitan Administration, nadugangan ang numero sa mga napatay matapos duha sa mga ginabulong sa ospital ang dalayon nga ginbawian sang kabuhi. Base sa report, magluwa sa mga napatay, 70 ang napilasan, kag 24 sa mga ini ang yara pa sa kritikal nga kondisyon. Sa karon padayon, nga ginatumod ang ginalinan sang sunog sang Rong Beer na Lapa Landa Prau. Nahibiloan nga kalabanan sa mga napatay ang natrap sa mga banyo nga wala sa bintana kung sa diindiri posible mga ini nagtuyo palagyo sa sunog.
2: Balita International. International.
0: Balita naman ka K5 sa patag sang hina.
2: Balita Sports. Sports. Sports. Balita Sports. Sports.
0: Sunod na sa finals ang FIFA World Cup 2026 ang Spain matapos nga ginlutos nilang France score nga 2-0. Una na nga nakarecord sang goal si Michael Oyarzabal sa first half sang game sampang nga ginhiwa naman sa Dallas Stadium. Samtang ang pangaduhang nga goal ang naangko ni Pedro Porro. Natala na nga magabiyahe sa Spain sa New Jersey kung sa rin hulaton nila magadaog sa tunga sang England kag Argentina. Para sa aton kitapusan nga balita ka K5, chika-chika sa kalibutan sa mga celebrities sa mga artista, Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.
1: Balitang Entertainment.
2: Balita Entertainment.
0: Gintakigbahin ni Katrina Halini sa publiko ang proseso sa iya pagpatawad sa anay partner nga si Chris Lawrence. Sunod kay Katrina, naangko na niya ang kaninong sang paminsaron kag relasyon nila bilang ginikanan sang ila anak nga si Katie. Ginako man sang actress kung may mga tion nga ginbasol niyang iya kaugalingon bangod sa kulang nga oras para sa ila anak. Apang ginpayag sini nga karon dako ang pagbago sa ila sitwasyon. Wala naman naghahatag sang dugang nga detalye ang actress angot sa ila latest status ni Chris Lawrence.
2: Balitang Entertainment.
1: Balitang Entertainment.
2: Maria Rochelle Abroad.

0: Club.
1: Amoy ito ka K5 ang kaungdaan sa mga nagapangunang balita sa buong adlaw sa nga Miyerkules, Hulyo 15, tuig 2000, Vientes sa isa. Kung ano rin yung tag balita ka K5, Maria Rochelle de Anon Ebron. Live, and you kami nga nabatian sa Lili Soan sa inyong mga radyo, 10.9, 83.7, K5 Radyo Tagboanay sa Pilar. Kagsamo sa rin nga Facebook page sa K5 News FM Rojas. Saliwat ka K5, and D3 Bio Evening Newscast. Good evening and thank you so much sa atat mga ka-K5 Salute supporters, mga Facebook viewers nga nagupod kay ka-K5 Che dili sa D3 Bio Evening Newscast. Again, happy birthday sa amon station manager, Miss A, Ma'am Ami Orlean Siberondo. Happy birthday, ma'am. Enjoy your day. More success and more birthdays to come. God bless and ang bugos ka hubon sa K5 News FM Rojas. Ginatamyo ko agad sang happy birthday. Sa nga na nagid lamang sa bugos nga hubuan sang K5 News FM Rojas sa partner tactical side kay K5 Michael John Ditoga and kay K5 Alvin Pagunsan. Sa nga lang sa mga news director kay K5 Roldan Bisana Villarreal, sa mga station manager kay K5 Ami Orleans Berondo, especially sa mga big boss, chief executive officer sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center kay K5 News FM Philippines, Doc Ramil Uy, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM.
2: K5 News FM. News FM.
3: D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with PCO. Bowex ko palang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong ngabuyon.
2: D3 Bio. Ang D3. May VCO, VCO, yung may D3. Kasakit ang tiyan, Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga Kagaw. Clinicas for Biotics.
5: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
6: DTX 500.
7: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
8: Ilang ang imong nga gininom nga kakapsula?
7: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
6: Wow.
7: Sugar.
6: DTX 500.
9: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: O gali, si Eli Samari Sumuga, taga Paglaong Village, Masilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako ng pamatsyag.
9: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Siyela, sa Mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
9: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
12: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
14: Mabahal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
16: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagpuntat pangabi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
14: Mabahal sa mga butika.
17: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
17: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
18: Kaya subukan ninyo.
17: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh.
17: Available now.
19: Extend Food Superman.
20: Ako si Renato. Nalarma ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
19: Extend Food Supplement for Men.
21: DTX 500.
22: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley Rojasi. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula agid ang allergy ko.
19: DTX 500.
14: Mabakal sa mga butika.
23: Healthy nga uto.
24: Hi, Dennis Juan Esten.
23: Matalong kag alerto nga paminsaron.
24: Hi, Dennis Juan Esten.
23: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
25: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
23: Para sa inyong mga tatanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
26: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
27: Aras tanan nga mga tagpalamati, kag sa aton nga mga kapamilya, sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Sa gihapon, dalayon gid ang Dios sa sining tiyon, bangod siya nga pagatipan sa aton, sa nagligad nga mga inadlaw, kag aton siya pasalamatan. Sa gihapon, sa sining mga panahon, bangod kay ari kita magapadayon sa aton nga palatuntunan, kag dalayon gid siya. bangod sa tanan nga mga pagkamaayo nga yagin bubo sa aton nga physical, mental, spiritual, financial kag protection. Manang ginaliwat diri nga indi ta gid pagkalipatan kay malipay gid ang Dios sa imo, sa akon, sa aton nga tanan. Basta nga magapasalamat kita siya sa tanan nga mga pagkamaayo. Kay kung kaysa magapasalamat lang kita kon may mga damo nga blessings mabaton ta. Pero hindi na kita magpasalamat kon Dios tay lang. Dumdumon ta maguturan. Dios tay man ang blessings. Dako damo man ang blessings kung kaysa bisan paganit sa mga pagtilaw. Dapat naton siya pasalamatan bangod kay ang mga pagtilaw isa lang na siya kaparte sa pagputli sa aton nga kabuhi. Sa gihapon, kamusta kamutanan? Kaway pa nga kamutanan nga ara sa inyong mga radyo. Yara kamo sa kayong lawas. Kag kun may mga ulatyagon man, dalon sa pangamuyo, agod nga Ginoo magpakamaayo. Antes kita magparayon sa aton nga pagtuon, sa gihapon, mga muyo anay kita. Dakilang Dios, nasa kaitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sinalipong ito, narito kami muli, dumudulog sa inyong mga lalukukan. At pinasalamatan po namin yung nakilang pag-ibig, patnubay at gabay sa mga sinalipong ito. Pagpalain mo ang lahat ng mga nakikinig sa radyo at pagpalain mo ang ginagamit ni Pilan K5 News. Pagpalain mo man ang CEO Hudo Camilo Oy at pamilya, nawa patuloy ang mga pagpala na lagi naming inihiling sa inyo ng mga pagpala na physical, mental, spiritual, financial or protection. Ganyan din sa ba't pamilya ng kinitawan at lahat ng mga kawani sa Pilan po ito. At patawarin mo lamang kami sa lahat namin mga pagkukunan, pagkasala sa laban sa inyo. At nawa, bigyan mo man kami ng makalangit na karunungan upang aming maunawaan ang inyong banal na mga salita na aming pinag-aaralan. Nawa, ito'y maging gamay sa aming paglingkod sa inyo habang kami ay naghintay sa pagparito ng inyong bugtong na anak. Patawarin mo kami lahat sa aming kasalanan. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. So, ang ato naman tunan subong mauturan is about sa ang pag-antos ni Kristo, ang iyang sakripisyo. Kay kabalo kita nga si Kristo Dios. Sa mga nagatuo nga si Kristo Dios, hari sa tanan ng mga hari, Ginoo sa tanan ng mga Ginoo. Kag siya ang nagtuga sa tanan, muna nga makita ta grabe. Siya nga manggranon sa tanan, nagpakaimol. Agod nga paagi sa iyang pagpakaimol, kita mangin manggranon. Amuna ang inhambal sa atong mabasa sa Biblia. Manang Kapitulo 8, Versikulo 9, sa 2 Korinto. So, diri naman ang atong pasahon ang nasulat diri sa Filipos. Sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Filipos na nagasiling. Halin sa Versikulo 1 hasta sa Versikulo 11. Kanami diri sa iyang mga ging panghambal. Siling diri, gani kung may pagpalig-on kay Kristo, kung may paglipay sang paghigugma, kung may paghiambit sa espiritu, kung may kalulo, kagkaluoy, himunin ninyo ang akong kalipay nga mag isa kamusing hunahuna, nga may isa kagugma, nga may paghiusa kag isa sing hunahuna. Dili maghimo sing bisan ano nga gikan sa pagkamaiyahon o kon pagpadayaw-dayaw, kundi sa pagpaubos, magbilang sa iban nga maayo pa kaysa imo kaugalingon. Dili magtamod ang tagsa sa inyo sa iya kaugalingon lamang nga mga butang, kundi man sa mga butang sang iban. Hoptin ninyo ini nga hunahuna, nga yara man kay Kristo Jesus, nga bisan sa dagway siya sang Dios, wala niya pagbilanga ang pagpakigtupong sa Dios nga butang nga pagagawon. Kundi ginuula niya ang iya kagulingon nga nangin dagway sang ulipon nga natao sa kaanggin sang mga tao, kag sang nakita sa bayhon sang mga tao nagpaubos siya sang iya kagulingon, kag nangin masinolondon tob-tob sa kamatayon, bisan sa kamatayon sa cross. Bosa, ginbayaw siya sang Dios, sing mataas gid, kag ginhatagan siya sing ngalan, nga labaw sa tanan nga ngalan. Agod nga sa ngalan ni Jesus, ang tagsa katuhod magpilo, sa langit kag sa duta, kag sa dalom sang duta. Kag ang tagsa kadila magtuad nga si Jesus Kristo Ginoo, sa himaya sang Dios nga Amay. Agon ma-realisar sing bugos ang balor sang kaluwasan, kinahanglan nga mahangpan kun ano ang bilis ni. Bilang resulta sang limitado nga mga ideya sang mga pag-antos ni Kristo, madamo ang nagabutang sang manubo nga pagbanta sa dako nga buluhaton sang pagpasaguli. Ang mahimayaon nga plano sang kaluwasan sang tao gindala paagi sa walay katapusan nga gugma sang Dios nga Amay. Sa sining Dios noon nga plano, makita ang labing makatilingala nga pagpakita sang gugma sang Dios sa napukan nga rasa. Ang among nga gugma nga ginpakita sa dulot sang hinigugma nga anak ni sang Dios nagpakibot sa balaan nga mga manugtunda. Ginhigugma gid sang Dios ang kalibutan sa bagay nga gin hatag niya ang iyabugtong anak agud nga bisan sino nga magtuo sa iya hindi mawala kundi may kabuhi nga walay katapusan. Juan 3:16. Ining manuluwas amo ang kasanag sang himaya sang iya Amay kag ang maathag nga larawan sang iya pagkatao. Mayara siya sang Dios nun nga pagkahalangdon, pagkahimpit kag pagkaeksilente. Tupong siya sa Dios, nahamuot ang Amay nga sa iya magpuno ang tanan nga kabuusan. Siya, sangyara sa dagway sang Dios, wala magunahuna nga pagpangawat ang manging katupong sa Dios, kundi ginhimo niya ang iya kagulingon nga wala sing reputasyon, kag nagkuha sa iya kagulingon sang dagway sang isa kaulipon, kag ginhimo sa dagway sang mga tao, kag sang nakita sa dagway sang isa katao, nagpaubos siya sang iya kagulingon, kag nangin matinumanon tubtob sa kamatayon, bisan ang kamatayon sa krus. Si Kristo nagpasugot nga mapatay sa baylo sang makasasala nga tao. Paagi sa kabuhi sang pagkamatinumanon, mahimo nga makatilaw or makalikaw sa silot sang kasuguan sang Dios. Ang iya kamatayon wala naghimo sang kasuguan nga wala sing epekto. Wala sini ginpatay ang kasuguan. Ginbuhinan ang balaan nga mga pag-angkon sini, o kon ginbuhinan ang sagrado nga dignidad sini. Ang kamatayon ni Kristo nagpahayag sang katarungan, sang kasuguan, sang iya Amay sa pagsilot sa malapas sa bagay nga siya nagpasugot sa pag-antos sang silot sang kasuguan mismo, agud luwason ang napukan nga tao gikan sa iya pagpakamalaot. Ang kamatayon sang hinigugma sang anak sa Dios sa cross nagpakita sang pagkawalay pagbag-o sang kasuguan sang Dios. Ang iya kamatayon nagapadako sang kasuguan kag nagahimo sini nga dungganon kag nagahatag sang pamatuod sa tao sang iya wala nagabag-o nga kinaiya. Gikan sa iya kagulingon nga Dios noon nga mga bibig mabatian ang mga pulong. Indi kamo magunahuna nagkari ako sa paglaglag sang kasuguan. O kun sang mga malagna, wala ako nagkari sa paglaglag kundi sa pagtuman. Mateo 5, versikulo 17. Ang kamatayon ni Kristo, nagapakamatarong sa mga pag-angkon sang balaod. Sa kay Kristo nahiusa ang tawhanon kag ang Dios nun. Ang iya misyon, amo ang pagpasakuli sa tao kag sa paghiusa sang may katapusan nga walay katubtuban. Amo lang ini ang pamaagi nga ang mga napukan nga mga tao mahimo nga mabayaw paagi sa mga merito sang lubo ni Kristo nga mangin mga umalambit sang Dios noon nga kinaugali. Ang pagkuha sang tawhanon nga kinaugali nagakabagay kay Kristo sa paghangop sang mga pagtilaw kag mga kasubo sang Dios sa tao kag ang tanan nga mga pagsulay ng iya dinaatubang. Ang mga anghel nga wala makahibalo sang sala indi makasimpatiya sa tao sa iya pinasahi nga mga pagtilaw. Si Kristo nagpaawos sa pagkuha sang kinaugali sang tao kag ginsulay sa tanan nga mga punto pareho sa aton agud nga makaibalo siya kung paano buligan ang tanan nga dapat sulayon. Samtang ang tao yara sa iya, nabatian niya ang iya kinanglanon sang kusog gikan sa iya Amay. May pinili siya nga mga duog sang pagpangamuyo. Nanamian siya maghiwat sang komunyon upod sa iya Amay sa pag-isahanon sang bukid. Sa sini nga ehersisyo, ang iya balaan, tawhanon kakalag, ginpabakod para sa mga katungdanan kag mga pagtilaw sang adlaw. Ang aton maluluwas nagapakilala sang iya kagulingon sa aton nga mga kinanglanon kag mga kaluyahon. sa bagay nga siya, si Sos, nang iisa ka manog pakitloy. Isa ka gabi nga manog pangabay, nga nagapangita gikan si Amay sang bag-o nga mga supply sang kusog sa pagwa nga may kapagsik kag naripaskuhan ginhanda para sa katungdanan kag pagdilaw. Siyang aton huwaran sa tanan nga butang. Isa siya kautod sa aton nga mga kulyahon apang indi sa pag-angkon sang pariho nga mga kailibon. Bilang isa nga wala sing sala ang iya kinaugali, nag-isol gikan sa kalautan. Ginbatas niya ang mga paghimakas kag pagpaantos sang kalag sa kalibutan sang sala. Ang iya pagkatao nagahimo sang pangamuyo nga isa ka kinanglanon kag pribilehiyo. Ginkinahanglan niya ang tanan nga mga mas mabaskog nga Diyos nun nga pagsakdag kag lugpay nga mga iya. Lugpay nga ang iya may handa sa paghatag sa iya. Para sa kayuhan sang tao, nagbiya sang mga kalipayan sang langit kag nagpili sang iya kulian sa isa. Kamatugnaw kagulay pagpasalamat ng kalibutan. Si Kristo nakasapo sing kasulhayan kagkalipay sa pagpakigambit sa iya amay. Diri niya mahukas ang iya tigipusoon sang mga kasubo nga nagadugmog sa iya. Isa siya katao nga may mas mga kasubo kag familiar sa kasubo. Sa bugos ng adlaw, nagapangambulay siya sing hanuot sa paghimo sing maayo sa iban sa pagluwas sa mga tao gikan sa kalaglagan. Ginayo niya ang mga masakiton. Ginlogpayan ang mga nagalaw-law. Kag nagdala sing kalipay kag paglaom sa mga nadulaan sing paglaom. Ginbuhi niya ang mga patay. Pagkatapos ang iya buluhaton para sa inadlaw, naglakat siya gabi pagkatapos ang isa kagabi palayo sa kagamo sang tiyudad kag ang iya dagway nagduko sa pila kapag retiro nga kapahoyan sa pagpangamuyo sa iya amay. Kung kaisa ang masanag nga mga silak sang bulan nagasilak sa iya nagaduko nga dagway kag dayon liwat ang panganod kag kadulom nagsira sang tanan nga kapawa ang tunog kag kabugnaw sang kagabihon nagtungtong sa iyo ulo kag bungot samtang yara sa panimuot sang isa ka manong pakitloy. Masami niya nga ginpadayon ang iya mga pangabay sa bugos nga gabi. Siya ang aton halimbawa. Kung madumduman naton nini kag mailog siya mangin mas mabakod kita sa Dios. Kung ang manuluwas ang mga tao upod ang iya Dios noon nga kusog nakabatyag sang kinanglanon sang pangamuyo. Daano pagid ang dapat nga mabatyagan sang maluya, makasasala nga mga mortal sang kinanglanon sang pangamuyo, may nuplugon dalayon nga pangamuyo. Sang si Kristo amo ang labing mapintas nga ginsulay, wala siya sing nagkaon sing bisan ano. Gintugyan niya ang iya kagulingon sa Dios kag pagi sa nuot nga pagpangamuyo, kag himpit nga pagpasakop sa kabuton sang yamay, nagdaog siya. Ang mga nagapahayag sang kamatuoran para sa sining katapusan nga mga inadlaw, labaw sa tanan nga iban pa ang klase sang nagapangangkon nga mga Kristiyano, dapat mag-ilog sang dako nga huwaran sa pagpangamuyo. Igo na sa gintutunan nga mangin pareho siya sa iya manunudlo, kag ang ulipon mangin pareho sa iya agalon. Ang aton mga lamisa masami nga ginabutangan sang mga luho nga indi makapagros o kon kinanglanon. Bangod, ginahigugma naton ining mga butang sing labi pa sang sa aton ginahigugma ang pagdumili sa kagulingon, kailwayan gikan sa balatian, kag kaligon sang hunahuna. Si Sos hanuot nga nangita sing kusog gikan si Amay. Ini ang ginkabig sang Dios nun nga anak sang Dios nga mas may bilih. Bisan yara siya kagulingon sang sa magpungko sa labing maluho nga lamisa. Ginhatagan niya kita sang ebidensya nga ang pangamuyo kinanglanon agud makabaton sang kusog sa pagpakig-away sa mga gahom sang kadudulman kag sa paghimo sang buluhaton nga ginhatag sa aton. Ang aton kaugalingon nga kusog amo ang kaluyahon apang ang ginhatag sang Dios gamhanan kag magahimo sa tao. Magahimo sa tag sa katao nga makaangkon sining nga adlaw nga labaw pa sa mananaog. Samtang ang anak sang Dios nagduko sa panimuot sang pagpangamuyo sa hardin sang Gethsemane, ang kasakit sang espiritu nga ginpilit gikan sa iya buho nagsingot kaangay sang dalagko nga mga tinulo sang dugo. Diri nga ang kahadlok sang dako nga kadudulman naglibot sa iya. Ang mga sala sang kalibutan niyara sa iya. Nagaantos siya sa baylo sang tao bilang isa ka manuglapas sang kasuguan sang yamay. Diyari ang talanaon sang pagsulay. Ang Diyos nun nga kapawa sang Diyos nagakarula gikan siya palananaon. Kag nagaagi siya sa mga kamot sang mga gahom sang kadudulman. Sa iya kasakit ang kalag naghigda. Siya nga nagahapa sa mabugnaw nga duta. Narealisar niya ang pagkunot sang agtang sang iya amay. Yankuha niya ang kupa sang pag-antos gikan sa mga bibig sang makasala nga tao kag nagduso sa pag-inom sini sa iya kagulingon kag sa baylo sini. Ihatag sa tao ang kupa sang pagpakamaayo. Ang kaakig nga magatupa kuntani sa tao nagatupa na karon kay Kristo. Diri nagkurog ang makatalanhaga nga kupa sa iya kamot. Jesus, masami nga nagkadto si Gethsemane upod sa iya mga disipulo para sa pagpamalandong kag pangamuyo. Tanan sila, pamilyar gid sa sining sagrado nga lugar. Bisan si Judas, nakahibalo kundi indalhon ang mga manugpatay nga kadamaan. Agod matugyan niya si Jesus sa ila mga kamot. Wala pagid sang una nga nagbisita ang manluluwas sa lugar nga may tagipusoon nga puno sang kasubo. Indi ini pag-antos sa lawas nga ginisol sang anak sang Dios kag ang nautod gikan sa iyang mga bibig. Sa presensya sang iya mga gitutunan, ining masubo nga mga pulong, ang akon kalag tuman ka masubo. Bisan tubtob sa kamatayon, magpabilin ka mo diri. Siling niya kay magbantay upod sa akon. Kag magbantay upod sa akon. Ginbilin ang iya, gintutunan sa sulod sang pagpamati sang iya tingog. Nagpalayo siya sing jutay gikan sa ila kag nagluhod kag nagpangamuyo. Ang iya kalag nasakitan kag nagpakitlooy siya. O amay ko, kun mahimo pabaih nga ini nga tangayan magtaliwan sa akon. Bisan pa, hindi suno sa akon kabubuton, kundi suno sa imo kabubuton. Ang mga sala sang isa kanadula nga kalibutan yara sa iya kag naga bugat sa iya. Isayad to kabalatyagon sang pagkunot sang iya amay. Bilang resulta sang sala nga naggisi sang iya tigipusoon sa tuman ka makahalalit nga kasakit kag nagpilit gikan sa iya agtang sang dalagko nga mga tulo sang dugo nga nagaligid sa iya maluspad nga mga agtang nahulog sa duta nga nagabasa sang duta. Nagbangon gikan sa iya nagaluhod nga posisyon. Nagkadto siya sa iya gintutunan kag nagkita sila nga nagakatulog. Nagsiling siya kay Pedro. Ano, hindi bala kamo makabantay upod sa akon sing isa ka oras? Magbantay kamo kag magapangamuyo agud hindi kamo magsulod sa pagsulay. Ang espiritu handa apang ang unod maluya. Sa labing importante nga tion, ang tion nga si Jesus naghimo sang isa ka pinasahi nga pangabay para sa ila nga magbantay upod sa iya ang mga gitutunan na sapuan nga nagakatulog. Nibaluan niya nga ang grabe nga mga pagsinaway kag makahaladlok nga mga pagsulay yara si atubang. Gindala niya sila upod sa iya agod nga mangin kusog sila sa iya. Kag nga ang mga hitabo nga ila masaksihan sa ito nga gabi, kag ang mga leksyon sang pagtudlo nga siya mabaton, nga ila tani mabaton, mahimo nga hindi mapanas nga naimprinta sa ila mga hanumanan. Kinanglanon ini agod ang ila pagtuo, hindi mapaslawan, kundi mapabakod para sa pagtilaw nga yara sa ila atubang. Apang sa baylo nga magbantay upod ka Kristo, ginubugatan sila sang kasubo kag nagtulog. Bisan ang mainit nga si Pedro nga pila lamang kauras nga nagligad, nagpahayag nga mag-antos siya kag kun kinahalanon mapatay para sa iya Ginoo, nagakatulog man. Sa pinakamadamo ang kritikal nga tion, sang anak sang Dios nagakinahanglan sang ila simpatiya kag tigipusoon nga may pangamuyo, nasapuan sila nga nagakatulog. Dako ang ila nadula paagi sa among pagtulog. Ang aton manluwas nagdesinyo sa pagpalig-on sa ila para sa mabugat nga pagtilaw sang ila pagtuo nga sa indi madugay ila ipaidalom. Kun ginhinguyang nila yadtong masubo nga tion sa pagbantay upod sa mahal nga manluwas kag sa pagpangamuyo sa Dios, si Pedro wala kontani ginpabay-an sa iya kagulingon nga maluya nga kusog nga panginwala sang iya Ginoo.

madamol nga kadulong. Kung sano ang masapuan nga nagakatulog, amo ang labing makatalagam. Si Jesus nagbilin sa aton sini nga paandam, gani magbantay kamo, kaysa wala kamo makahibalo kung sano mag-abot ang agalon sang balay, sa gabi o kung sa tungang gabi o kung sa pagpamalo sang manok o kung sa kaagahon. Basi kung mag-abot siya, sing hinali, masapuan niya kamo nga nagakatulog. Ang Iglesia sang Diyos, ginakinahanglan sa pagtuman sang iya pagbantay sa kagabihon. Bisan ano pa ka makatalagam, bisan maglawig o kung malipot, ang kasubo hindi balibad para sa iya nga hindi magbantay. Ang kapipitaan hindi dapat magdulong sa pagkawalay hinalongong, kundi sa doble nga pagbantay. Gintuituya ni Kristo ang Iglesia paagi sa iya kagulingon nga halimbawa sa ginhalinan sang isa ilakusog sa tion sang pagkinahanglan, kapipitaan kag katalagman. Ang panimuot sang pagbantay amo ang pagdesignar sang Iglesia bilang katawhan sang Dios sa pagkamatuod. Paagi sa sini nga tanda, ang mga nagahulat ginapatuhay gikan sa kalibutan kag ginapakita nga sila mga pangayaw kag mga dumuloong sa duta. Amo na makuturan makabiyanan ang kaimportante sa pagbantay o pagpulaw kumbaga. Sa liwat ang manluwas ng talikod sing masuo gikan sa ila nagakatulog nga magitutunan kag nangamuyo si katlo nga tiyon na nagasiling isang amuman nga mga pulong. Dalayon nagkadto siya sa ila kag nagasiling katulog pa kamo kay magpahuway. Kag magpahuway. Yari karon ang takna malapit na kag ang anak sang tao itugyan sa mga kamot sang mga makasasala. Daw ano ka mapintas para sa mga disipulo nga tugutan ang pagkatulog sa pagpiyong sang ila mga mata kag ang pagtulog sa pagkadina sang ila mga igbalatyag samtang ang ila Dios nun nga Ginoo nagabatas sang amo nga indi mapahayag ang nga kasakit sa nahuna. Kun nagpabilin sila nga nagbantay, wala sila kuntani madulaan sang ila pagtuo samtang nakita nila ang anak sang Dios nga nagakapatay sa krus. Ining importante nga pagbantay sa gabi, dapat kuntani nga ginsinyas sang lungganon nga mga paghimaka sa unahuna kag mga pangamuyo nga magahatag sa ila sing kusog sa pagsaksi sang indi mahambal nga kasakit sang anak sang Dios. Lamang makuturan, mga kabiyanan, ang aton nga tiempo paubos na sa gihapon. Aton anay taposon siya sa nubo nga pangamuyo. Mapagpala at mahabagi naming Pinong Diyos, muli kaming dumudurog sa inyong banal na luklukan at pinasalamatan namin muli ang inyong dakilang pag-ibig, patawad at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na inyong pinagkaloob sa amin. Maraming salamat sa inyong banal na mga salita na siyang nang palaala kung paano kami magpupuyat sa aming pagbabantay, sa aming pag-iingat, sa aming paglingkod na kaugnay sa inyo. Ang halimbawa, sana ng iyong bugtong anak nawa ang manging babala at palalas sa bautis sa amin. Pagpalain mo ang mga kinig, pagpalain mo man ginagamit ng pilan kay 5 News FM at ang Siyo Ramil Oy at pamilya na lagi naming hinihiling ang lahat ng mga pagpapala na physical, mental, spiritual, financial ang proteksyon aming makamdan mula sa inyo at sa aming lahat. Patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkulang at pagkasala laban sa inyo sa pamagitan ng matamis na pangalan ng Pinesos. Amen.

0: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pinas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagi sa...

0: Bagayo? Ang pilas ko, Dasig na lang Bagayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
2: Masakit manghihi? Mag-4Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-4Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
3: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporbiotics. Sporbiotics.
2: Ang best friend sa mga kababaihan.
3: Sporbiotics.
2: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
3: Sporbiotics.
2: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
4: My family history ba na kamuos ng diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Aramis mo!
5: DTX 500!
4: DTX 500!
6: Catalina Habagat,
7: anong ginabatsyag mo?
6: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita, tinagbakal ko dayan sa DTX.
7: Sa isa ka adlaw,
6: two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul.
7: Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
6: Ang ginamit na git sa akong nga mata.
4: DTX 500! Mighty C!
1: Ang alkaline ng vitamin C!
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
4: Mighty C!
1: Mabaka sa mga butika.
9: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Si Naida Dobreya, taga manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
1: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: DTX Coffee Mix.
1: DTX
4: Coffee Mix.
1: Mabasa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
13: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa
4: mga butika. Extend food supplement for men.
14: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men.
1: DTX 500.
15: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata. Permila nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayog ang
1: DTX 500.
4: DTX 500.
1: Mabakal sa mga butika.
4: DTX 500.
16: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
17: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic syrup para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanami sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
18: Nagaburo na nga ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumanang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
17: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5
4: News FM.
19: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
4: D3 Bio.
20: Thank you.

0: a sexy bitch.
1: Hey, Five! Galing now on time!
2: Tay, natinig ako!
3: Ah, talaga? O sige, eto, kumain ka ng saging.
2: Nyam, nyam, nyam, nyam. Tay, ayaw pa rin matinggal ng tinik.
3: Okay lang yan. Kumain ka ulit ng saging. O eto pa.
2: Tay, ayaw pa rin matanggal.
3: Ay, naku. O, siya. Ngumanga ka nga para makita ko. Saan banda ba yung tinik mo?
2: Dito po sa paa ko.
1: Hey, Five! Galing now on time!
2: Kampyon!
4: KK5 News FM. D3 Bio.
5: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
6: Ako si Karen. Nadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man namin. Ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang nag-ining akon buhok. Kang nag-inis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio ng may D3.
7: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
8: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
9: DTX 500. Ito
10: masyon sa barangay
11: po. Ano kinabatsag mo sa ako?
10: Gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
11: Tumar kong DTX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
10: 3 times.
11: Kamusta ang alay sa kamot?
10: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
9: DTX 500. Mighty C, ang alkali ng vitamin C.
12: Ako si Lourdes Maglupot, 61 ang edad, taga Minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang ako nga ubo kang sipon. Damo nga salamat sa Mighty C.
9: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkali yung vitamin C.
13: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
9: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
9: DTX Beauty Soap.
15: Babakan sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
9: DTX Coffee Mix.
15: Mabakal sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
9: DTX Coffee Mix.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Extend Food Superman for men.
20: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for men.
0: Extend Food Superman for men.
15: DTX 500.
21: Ako si Norma Vista, taga Baturoha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
15: DTX 500.
22: Mabakal sa mga butika.
15: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aanit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance Syrup.
22: Bumakal sa mga butika.
15: Gabalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Gina-target sini ang aton Irene lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care go capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang eye care gold capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang eye care drops adlaw-adlaw.
7: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
15: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
23: News FM.
24: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
15: D3 Bio.

0: sa amigo mo nga maitom ang ilok niya nga hindi siya mahuyan.
1: Pre, pre, pre! Astig deodorant mo, pre, no? Ano na siya? Tire black?
2: Hey! Hi! Kalingawang time!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: KK5 News FM. News FM.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio,
6: mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
7: Ano ba lang ang inflammation? Ang inflammation is just like quarantine. Pero sunod sa lawas ta.
8: Mm-hmm.
7: Kung gina-quarantine...
8: Quarantine facility. Oh,
7: mm-hmm. Kung gina-quarantine ang isa ka lugar, ano ginahimo? Ginakudalan. Ano pag ginahimo sa sulod? Ginabulong ang na-injure na part. Ano pag ginobra kung gina-quarantine ka? Ginapangita ang cause sang infection, no? Or ang virus nag-cause na. Amuman na ang infection, no? Inside our body, ginakudalan sang aton immune system ang aton injured part, ang aton infected part of the body, ang lawas na nga part nga kailanlan ikuralan niya para hindi na maglapta. So, inflammation per se is good.
8: Di ba? Normal. Normal. May gahubag, may pilas, gulpi lang ano, gapula ang palibot.
7: Oh,
8: That's
7: perimeter fence.
8: Inflammation process. Mm-hmm. Sir Boyamon, kung vitamin D3 lang imo inumon, ang inflammation, sigurado gina, may inflammation gina ang matabo. Kaya siyempre, activate niyang kuan mo?
7: Ang imo immune system.
8: Pero kung may BCO ka, Sir Boy, may posibilidad nga wala inflammation yung matabo.
7: Correct. Or limited lang.
8: Limited lang. Especially, especially, kung ang cause ng inflammation is kagaw. Kung ang cause ng inflammation is kagaw, kung may BCO, Sir Boy, nga ara sa D3 Bio, wala na sang inflammation matabo. Kaya naman, pag sulod pa lang sa kagaw, neutralize na. Na nga may inflammation pa matabo, kaya patay na ang kontra.
7: Correct. Patay na kunta, natap na ni monoglyceride, ni monolaurin, ni monocaprine. Kag ni monocaprilin ang infection, no? That's why limited na ang inflammation.
8: Correct.
7: But there are
8: Hindi ka matamaan lang.
7: Hindi ka matamaan. There are other factors nga ga-trigger sang inflammation. Number one, obesity.
8: Correct.
7: Obesity basically increases the inflammatory rate.
8: Amo ni yung long-term inflammation niya?
7: Amo niya tawag nga long-term chronic inflammation. Amo ni giniiwasan ta. Amo ni nga son nga D3 Bio ta iwasan ta ang chronic inflammation, ang dugay nga inflammation ki imbis namin siya sa lawas lain na siya
8: cause what create na siya sa mga madamo nga balatian.
7: Correct.
4: D3 Bio.
9: O si Karen, madamo gid sang akon hair fall ug indi manami akon nga kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3.
8: Asa boy. Inflammation is a secret killer. Lang tawab la, pakuha isang ano, sang mga inflammatory markers ang may cancer. Pero tikatas-taas ang kuhanan na, Sir Boy.
7: Ang inflammatory rate, no? Damo markers ang inflammation.
10: Kung ang sobrab lang ang tambok na ton, liba na ang ginatawag visceral fat, ginakabig gali sa ang aton nga immune system nga kontra.
7: Oo, non-self.
8: Kung amat-amat na matubo imuboy on, madako chance nga may mga inflammation sa sulod.
7: Correct.
8: So, sa mga buyona na da, amat-amat na inom D3 Bio.
10: Oo, para magamay
8: ang
10: buyon.
8: Para makontrol ang mga inflammation sa sulod.
7: Correct.
8: The more nga dakoy mo buyon, the more nga damo imnon mo nga, no?
7: Nga D3 Bio.
8: D3 Bio. Para mag-init ang lawas mo, ikisa tamaran ka mag-exercise, at least makabuling lang, Sir Boy, kaysa wala exercise, wala pag ika D3 Bio.
7: Gusto.
8: Pero kung may D3 Bio pa ka, tapos ika-exercise ka pa,
10: kampiyon pagid.
8: Mas dasig ba tunaw ng mga visceral fats da ang mga buyon, Sir Boy. Ang chronic nga inflammation nga gakatabo sa lawas naton, it will lead to cancer, heart disease, brain inflammation.
7: Correct, that's correct.
8: Especially kung grabe ka, stressful ka, damo ka ginapalibugan. Ang problem, Sir Boy, is the more nga gaka-stress ka, the more ang imo yakaon sa ano, sa mga bawal. Dapat ani paminsaron mo nga the more nga stress ka, the more nga makaon ka sa mga healthy foods. Damo antioxidant. Inom giga D3 Bio.
4: D3 Bio.
8: Sir Boy, basta may mga TIS, mga inflammatory response ang gagatabo sa lawas aton. Arthritis, inflammation sa joints,
7: Indigestion.
8: Ha? Hmm? Bis ka ng ano, rheumatoid.
7: Rheumatoid arthritis.
10: Arthritis.
8: Mm-hmm. Asthma.
7: Asthma. Mm.
8: May inflammation na ang gakatabo sa lawas. Sinusitis. Prostatitis. Mm-hmm. Kung sa mga kalakin anab lang, sobra three times sako nga panghihi pa naon sa gabi, disturbos ka tulugo na.
10: Basta prostatitis na.
8: Prostatitis. O inflammation sa inyong prostate.
7: Mm-hmm.
8: Uy, D3 Bio na nila, Sir Boy.
3: D3 Bio.
6: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligo sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko

0: digestion kag nagapamahayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag Clinica Spore Biotics ka.
1: DTX 500. Di na problema mo ba ang magtaas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May Ampalaya Extract nga bugana sa charity nga makabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
2: DTX 500.
3: Ilay-lay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
4: Saan nag-inom ka? DTX 500. Ilan nalang subong imo sugar?
3: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500.
2: DTX 500. Mighty C.
1: Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C.
1: Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Mimi.
7: Dali kasi napit akong tuhod.
6: Arthritis na gali.
7: Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C.
6: Two capsule, three times a day. Sa sunod sang isa ka bulan, wala na ginagbalik ang arthritis ko.
7: Efektibo, gigkaayo ang Mighty C.
2: Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika.
8: Gadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang Ampalaya Extra.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Kung ang kay Fernando Po Jr. isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Superman for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
11: Ka! Bang-banga na ga! Ah! Sa pulmo, baby!
2: Extend! Superman for Men.
11: Isang kapsula ka lang.
2: DTX 500.
12: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man sa sige-sige ko inom nagregular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
2: DTX 500.
1: Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
13: Hi, Tennis.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
13: Hi, Tennis.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga neurobiotic syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulik kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
2: I Care Gold.
14: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
15: News FM.
16: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
2: D3 Bio.

0: Beluga Heights.
1: Hey, Five! Galinga One Time!
2: Anong pangalan mo?
3: Crescenciano Kampupot, ma'am.
2: Pilang edad?
3: 18, ma'am.
2: Anong obra?
3: Tricycle driver, ma'am.
2: Single?
3: May sidecar, ma'am. Eh, hambalang ganit tricycle mo. Lang ka.
1: Hey, Five! Galinga One Time!
2: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: K5 News FM. News FM.
5: E3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At naglubo na akong blood pressure.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
8: Mabagat, mga butika.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics.
5: DTX 500.
8: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
5: Mag DTX 500 na.
8: Masamihin ka palatian?
5: I-DTX 500 muna.
8: Kung kulang ka sa antioxidant,
5: nagatigulang ka.
8: Mag DTX 500.
5: Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura.
8: DTX 500.
5: DTX 500.
10: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
11: Imong blood sugar test.
10: Ilatong score gani? 470. Nagtiko 2. Sa gabi, 2. Sa agad.
11: Ilan na lang imong blood sugar?
10: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
5: DTX 500.
12: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
13: Ach!
12: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
4: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property, tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
15: Si Leslie Katay, mahilig gid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix kanami bala ga amat-amat man ko slim, kay may arang chia seeds pampasexy gid man nga kape.
5: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
16: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
5: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
17: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
17: Clinica Diofresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
18: Kaya subukan ninyo.
17: Clinica Diofresh. Deo-roll-on. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
18: Clinica Diofresh.
17: Available now.
19: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
20: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sa lawas para sa mas astig nga performance.
19: Ga! I-shoot na ga!
0: po!
13: DTX 500!
21: Ako si Junior Villano, sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart, rumilang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako, nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat, DTX 500!
13: DTX 500!
22: Mabakal sa mga butika!
23: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabala ka. Ang solusyon, yari na!
24: Memory Advanced Serum, pinakabago ng neurobiotic syrup para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron, nagapanamig sang memorya, nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
25: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataract, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ng lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa mabuo na presyo.
26: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
27: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
28: News FM.
29: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may physio. Ang physio ng may D3.
30: D3 Bio.

0: Ian.
1: Yes, ma'am.
0: Ano sa English ang uwak ay hinang-hinang naglalakad?
1: Ano, ma'am? Ang uwak ay...
0: Ay, nasiga na, Juan! Ano sa English ang uwak ay hinang-hinang naglalakad?

0: Vizio, nanula ang ginabatsyag sa lawas.
1: D3 Bio.
2: Ang D3
1: gamay Vizio.
2: Ang Vizio
1: gamay
2: D3.
3: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
4: Masakit mangihi? Mag Sport Biotics ka. Base UTI na ina. Mag Sport Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
5: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporbiotics.
6: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
7: Gina Cano, ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gig sa ako niya, baywang.
8: Sa katlo, kapila ka mag-inom.
9: Sa DGX 500.
7: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
8: Subong, kamusta?
7: Okay na, halin sa, nag-take kami sa DGX 500. Ay, nag-o ginibatsa.
6: DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kag-inaubo. Pero sa pagtumar ko sa Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Sa magsulay pa ko sa ulan. Kigidyan ako ginadutlan sa balatian.
6: Mighty C,
2: babaka sa mga butika.
6: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
6: Mighty C.
2: Babaka sa mga butika.
6: DGX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
6: DTX Beauty Soap.
2: Babaka sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
2: Babaka sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
6: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Babaka sa mga butika.
15: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
16: Ah, wala-wala. Gid, pre. Ano kayang manok ko?
15: Di nakabaluman o sick?
6: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madukay nga performance.
15: Di pre, musta po lang ang gabi pre?
16: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
6: Extend Food Supplement for Men.
17: Tikasin.
6: DGX 500.
14: O si Katrina sa Pian Capis. Sang una da kugin ang akong nga problema sa nga kugin tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa akong friend ang DGX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapdas ang akon acne.
6: DGX 500,
2: mabakal sa mga butika.
6: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga daga adit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
2: Babakal sa mga butika.
6: I Care Gold.
15: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkakasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong nagamaneho na ko kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming.
1: 103.1, K5 News FM, Tacloban 107.1.

0: K5 News FM Longapo City 89.3, K5 News FM Cagayan de Oro 103.9, K5 News FM Bacolod 88.7, K5 News FM Iloilo City 94.5, K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City 97.7. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gani carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon, kumalot, galingin tayon ang ako nulo.
1: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Sa lingaw, mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
0: Ma-edukar ka pa.
1: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga suki na itong atagpalamati sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Ang muning programa nga nagagiya sa inyo ha, sa Matag-Adlaw kung paano kita mga buhi nga healthy. Pinakakontragid niya sang tao subong ang maospital kay una bes, mabudlay, kay may pandemya. So ang ato ni Moon, just make yourself active, magkaon sa mga utanon, mag-inom sang food supplement ka makabuligid sa inyo, ang DTX 500 along with Mighty C or Pure C kag D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon nga abala nga nagatigulang ka kag ano ang mga sikreto nga magahubin ka kag madelay na to ng aging process. It's all about telomeres. Kaupunta sa nakaroon nga discussion si Doc Ramil Uy, ang amon CEO. We also have Sir Boy Sulweta and Sir Kevin Bigay. Doc Ramil.
5: Welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa Ikaayong Lawas.
2: Kon ang imong kabuhi nami man lang damo ka kwarta like the kings of the past, ang mga hari basta na sa Inglaterra, gusto nila Sir Boy nga magkabuhi sang dugay. That's why nagimo sila sang Knights Templar. Pangitaon to nila ang kuan, ang cup nga ginimnan ni Ginoong Hesus. May pangitaon nila ang Tree of Life.
5: Damo lang no?
2: Oo, tanan. Damo-damo ka kalamatay sang quest nila.
6: No, Spear of Destiny.
2: The Spear of Destiny. Kay base amo na ko na makapasugpon sa kabuhi. Pero wala agad.
5: Lately may ara ang insik.
2: Oh?
5: Anong sayaw ganun si Lungguman? Pispista ba lang ang ara sa kuan?
2: Bird's nest.
5: Oh, bird's nest. Ano na sa kuan mo mga insik mo para lang maghubin ka?
2: So tanan-tanan na lang. At sa modern times, na-realize ang tao nga, hindi niya superstitious na. Ang pinaka nakita nila nga solusyon is ining modern science, ang tawag na ito nga ining
5: stem cells.
2: No? So, Doc Ramil, ano bala ang mga ang tao kisa magtinguha gid no nga maglawig ang imo kabuhi no.
5: Kablawas Sir JP, ano gusto ko?
2: Oh.
5: Kung mabakal man lang ang extra nga inadlaw sang kabuhi.
2: Oh.
5: Mabakal ko ah.
2: Oh, tani no.
5: Damo ka man lang kwarta. Mabakal kan lang. Bakal ka di takes 500 kag Mighty C. How I wish nga amo na kasimple lang Sir JP. Halimbawa, isa ka toy 1 million. Kung may ara ka duga nga 20 ka toy, arang 20 million is duga gilang ko.
2: Oo ah.
5: Pwede.
2: Mabayad si Lusutan eh. So amo man lang na. How I wish to nga amo na no. But actually do.
5: Pero may man gi ano Sir JP, pero may man nato ginambal nga bakal ka damo di TX kag may TC para maglawog imo kabuhi.
2: Gusto. Actually doc, ang ginaimo naton nga paglagay sa ila, amo ning first step sa longevity. Kung permi ka nagapamati sa itong program, makabalo ka nga paano mag-amlig si Mulawas. Pero husto na, Doc, ang health is an investment, no? Gani dala na diri ang effort, ang imo pasensya, ang pagpadayon, kag of course, little price to spend for DTX 500 kag Mighty C.
5: Ati, dapat dakuon nilang kay Little Spin Sir JP. Oh. Correct Sir JP. Mm. Kay ibutang ta hindi ka magbakal DTX 500 kag MyTC.
2: Masave ka abi.
5: Maprotas ka lang. Mautan ka lang. Okay man na ang pamangkot. Kaya ba nimo magbakal sang pulo ka klase nga utan kada adlaw? Hindi ka klase nga putas kada adlaw.
2: Mahal na.
5: Mahal kasi na.
2: Oh, yawan ka.
5: Imagine la pulo ka oranges isa lang kapsula sa MyTC.
2: Ayawa ka na urab.
6: Ayawa ka na urab sa oranges. No? Kag economically, it's expensive. No? If you want to achieve the same potency of MyTC, ano na lang, MyTC na lang.
5: DTX ka na lang.
6: DTX ka na lang.
2: That's why we make it simpler. No? Inom ka na lang DTX 500, kag MyTC ka dadlaw, kumplito pa ang supplementation mo. No? Storyhan ta, Dr. Ramil, kung ano bala ang ginatawag nga telomeres. Kag ang secret sang aging. Salamat Sir Kevin Bigay for giving me this. Ang telomeres amo ni ang mga segment sang DNA sa punta sang aton chromosomes. Daw kaangay ini.
5: Daw saha.
2: Daw no, no, daw binder ni siya, daw binder ni sa dok. Ang yan ni example, ang imo lang ang shoelaces. Ang higot sa sapatos, liston, kun wala na sa sang plastic sa punta,
5: gapso amo nang telomeres.
2: Daw amo nang telomeres. Siya ang gabind, di ba nga aton nga DNA is double stranded nga chromosomes, duha na siya. Kun wala nang telomeres gabind sila dok, wasaag na. No, hindi siya mayo maka-divide.
7: DTX 500.
8: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kagahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
2: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
8: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar. So wow. Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabiring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
2: Sa mga wala pa naka-try sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
8: Mabakal na kamo. Sa DTX 500 kay namigit ini sa aton nga lawas.
7: DTX 500.
2: Now, ari pa diri suno sining telomeres, no? Nagapugong ini nga hindi maglapta ang strands, no, sang aton nga DNA. Kun ini ang naga-function properly dok, ginapunggan sini ang chromosomes nga maglambudanay, causing destruction sa genetic information kag nagaresulta sa pagkaguba sang cells, nagatuga man sang balatian kag nagapanubo sa kabuhi dok.
5: So sa kadation gali Sir JP nga naga-divide ang cellula nagagamay ang kwan
2: telomeres
5: kag gusto. Matapos ang tinuig nga cell division, imagine bala Sir JP kung 75 years no 75 years nga constant nga cell division,
2: sige-sige nga cell division ano
5: nagalipot ang telomeres kag maabot ang point nga hindi na maka-divide ang cellula kag mangin inactive.
2: Husto, no? Kag actually kung healthy ang cells, autophagy will take over.
5: Kung healthy ang cells, hapos lang mo.
2: Oo.
5: DTX 500 and MyTC.
6: DTX 500 and MyTC.
2: Isa na. Kag dumduman yung lecture ni Sir Boy about autophagy, kung okay ang cellula mo, kag nagtigulang na siya, nami ang iyang aging, autophagy will take place by removing unnecessary kag dysfunctional components ang cells. Ang iniginatawag nga orderly recycling sa mga cellular components. Ina kung wala problema si telomeres.
5: Ang problema, Sir JP, kung kulang ka sa antioxidants. Kay mismo ang cells o ang cellula, hindi lamang telomeres. Ang ginagubas ang free radicals. Gubon po na niya. No? Aren, delikado, Sir JP, kung maguba ang cellula bangod sa oxidative stress, kag corrupted na ang DNA, hindi mapatay ang tigulang kag balatianon nga cells kag ini ang padayon nga naga-divide kag naga-produce sang iya kaugalingon nga copy ini ang sinugdanan sang cancer.
2: Amo na ang kapilagid balik-balik ko ni Sir Boy when the cells fail to destroy sang mga way na pulos, no?
5: Dira gid importante ang autophagy. Kaysa autophagy ya pag old cells ka balatianon ka kaunon ka sa healthy cells.
9: Recycle ka.
2: Gusto recycle ka.
5: Ang problema kung hindi siya makaon, makopya siya sang balatianon.
2: Pa, hindi na siya mapatay, mabata pa siya, madamo pa.
5: Ang iya bata, balatianon siya, balatianon.
2: Of course. So sa simple nga paghangop dok, ang kakulang sang antioxidant sa lawas ang nagapaguba sa mga cells kag nagaresulta sa pagtuhaw sang cancer. Another thing dok, ang oxidative stress, ang causative factor kun nga nagapigaw ang telomeres kag nagapigaw man ang cell division. Ilabi ko nagatigulang ka na, here's the fact. Every minute Sir Boy, you lose 30,000 to 40,000 of skin cells.
5: Grabe no, kwarta pa na, doka damo kwarta na to.
2: Every minute. So, sa isa ka tuig, you lose about 4 kilograms of dead skin cells. So, as you age, hindi na mo naka-aktibo ang pag-divide sang skin cells ta. Mm. That's why nga nagakurinot ng panit. Tungod when you when the cell correct. Die, why na sang mabulos?
6: Why na
9: sang division? Last kasing pamapilas, Sir JP. Oh. Kay ang imo nga dead skin cells, wala na sa idalom niya sang mga hubin pa nga selula nga mabulos sa iya.
2: Mm.
9: Kay tungod pigaw ng imo nga telomeres, wala na siya naka-cell divide. Mm. So hindi na siya ka-produce.
2: To be honest, pag-ulo ko gani kay encounter sining telomeres mo, no may amo galina siya galing ka gaalaga sa imo nga selula nga hindi siya maguba.
9: Daw ano, daw safety cap.
2: Safety cap siya, no?
5: Grabe, no? Tipan no na matipan sa kon. Kung gadi TX 500 siya, hindi na dali maguba. Nang safety cap sang imo nga selula. Na Sir JP, ang power nga mahatag sang DTX 500 kag mighty C. Ang mismo nga selula hindi dali matigulab. Hindi dali magbalati anon. Hindi dali magkopya nga pareho sa iya nga tigulab. Kung naka DTX 500 ka kag naka mighty C ka. Kag pirmi na to na ginasulit-sulit Sir JP. Hindi kadali magtigulang kung naka DTX 500 kag naka mighty C ka. Why? Because ang super antioxidant nga combination sang DTX 500 kag mighty C amo na ang ga-protekta sang cellula including that telomeres. So, kung gusto ka maghubin, gusto lawig imong pagkahubin, Sir Boy, DTX 500 kag mighty C.
2: Pasimple lang magali, no? Mabakal ka lang DTX.
5: Kapila man na ito ginabalik-balik, gakabalatian ang tao tungod sa free radicals. Gakak-neutralize ang free radicals kung palakaong ka damo gulay kag prutas. Kag mas neutralize ang free radicals kung pala inom ka DTX 500 kag mighty C.
2: Dok, kung nag-time machine tama but sa panahon to ni King Henry kag ni King George, ya mo galing ng sekreto. Ya bakal ta to damo DTX kag imnon ta permi kay dumabuang sila sa una kung paano maglawig ka buhi. Amo man galing ka simple.
5: Oo, amo na galing. Amo na galing Sir JP kung may kwarta ka man, bakal ka glutathione, bakal ka prutas, bakal ka gulay, juusana siya, bakal ka DTX, bakal ka mighty C, tanan nga antioxidant imutang masukan. Para hindi ka dali,
9: in short, Doc, kung gusto mo magbakal duga nga kabuhi, indirectly speaking, bakal ka DTX 500.
2: Gusto.
5: Pero kung may kakwarta, pananom da.
9: Kaya ang mga tanom,
5: kung may kadota, hapos lang. Panguha ka plastic, butangi dota.
2: Gusto. So again, DTX 500, kagmaiti sinami ni siya yung punon.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500!
11: Ako si Rosel Acuyan, taga-Kabankalan. 32 years old. Sang una, kadamos ang ako niya ginabatsyag. May ulcer ako, kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day. Anami, gid, wala na nag-hapdi ang akong tiyan. Wala na ako nagapalpitate. Salamat sa DTX 500. Ginaagdata ka mo magamit sang DTX 500 para kamuman maka-experience sa kanami sang DTX 500.
10: DTX 500! DTX 500! DTX 500!
12: Ako si Princess Jack Consular, taga Sichulinag-Asan, Barangay Lamunan, Kabankalan City, 30 years old. Before, sang wala pa ako ga-take sang DTX 500, taas ang ako ng cholesterol, around 200. Tapos, nagsugod ko take sang DTX 500 twice a day, isa sa aga, isa sa gabi. Nadulaan na ang pagpalanak isang dughan, pagpalang guto, kagpag dasig makapot.
5: Anong advice mo sa wife pa naka-try sa DTX 500?
12: I-try nyo gid, kay namigid ang epekto, hindi ka mong hinulsol, proven and tested.
10: DTX 500! Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
10: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako.
10: Mighty C, mabaka sa mga butika. Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting
15: Galing kay Sun Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC, Klinikada Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Klinikada Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Klinikada Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Ang kabuhi namin palawigon, plong baho sang ilok, doon hindi ginamit po gayon. Dapat
5: otto. Inyo lang na.
9: Pampagubo telomere sang friendship.
2: Ano mo nang lawi kabuhi kung baho ka manilok? Siling sa tupad mo, yung sa lupa din siya mapatay man.
5: Tsaka baho mo na.
9: May dugang, basi akong mauna.
5: Dawa dumduman, dumla. Nang kalimbabi ang bata wagi hindi gid ka kuha ko manggan sa kwan sa tat, sa nanay sa tatay sa no pa ni patay sa tatay
2: no mo na blog
5: sa siguro hindi ko na lang ni paimnon DTX kun kwan ay may PC ay
2: yo ang tuntuyo sa gi painom DTX pag lawing pa kabuhi pero gi sa bakaldio preso.
5: Naglawing ka kabuhi bio fresh nami hamot ang ilokit.
6: Clinica Dio Fresh with VCO, no? VCO, may tawag siya microbial activities nga gakontra sa mga mikrobyo nga kapabaho sa imo ilok, no? So, ang imo balhas, way na tanibaho, no? But ang microbes gakos ang pagbaho.
5: Pero mas mayos, sir boy, maligo na. Clinica Dio Fresh, tapos maligo ka?
6: O dapat ligo na.
9: Ligo na. Ano, nang ugaliun, gitang pagpanghugas ng kamot para ang paglaptas ang balatian, hindi na maglagaw-lagaw.
6: Importante na, no?
9: Amunay kampiyon, Santone Plus Herbal Soap, makapatay sa mga kagaw kag mikrobyo nga ara sa ton kamot, nga malikawan ang paglaptas sa mga kagaw nga pwede na ton mapasa sa ton mga pinalangga.
6: Okay, tapos maghugas ang kamot, ano yung muraon sa LGP, mga pi?
2: O siyempre eh.
6: Mga pikaga pa. Mga pisang DTX Premium. Ang DTX Premium may gano mushroom, no? Rich in ergotionin, gapadugay sa glutathione, vitamin E, and vitamin C sa lawas. So, if you want to maximize your antioxidant, updan mo sang DTX Premium Coffee with gano mushroom and of course, stevia ang sweetener. Social.
2: Oh, while kainom kami Rayo, Rayo Coffee, kainom kami. Gapamasahe ka sang tiil mo, gamit ng Santone Plus Herbal Oil. Kampiyon, dalon doon na lang extend for your circulation.
6: Extend, no? May frontal effect ka pa, no?
2: Alright. Hindi yan side effect, frontal effect.
6: Frontal effect.
2: Sige.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Paano bala si D3 Bio makaprotekta sa imuutak? There are many ways but isa-isa hunta, no? Number one, it improves, D3 Bio improves metabolism in your body. Extra virgin coconut oil contains medium chain triglycerides that increases your metabolism by increasing your thermal temperature, your core temperature. Ano bala mabulig sini? This will cause better blood circulation in your brain. Cerebral circulation of blood will basically make your brain more healthier. Why? Your brain is the most voracious organ of your body. It consumes 20%.
5: Dalok.
6: Consumes 20% of the oxygen you breathe, another 20% of the glucose that you consume. Amuna siya. Once makakaon kasi imo panyapon o pamahaw, mambal si brain, oy, ang 20% ko ako na.
5: Kung maguba ang mga neuron, sir boy, sa imong brain, meaning pa, gakatumba ng mga puste.
6: Tumba ng puste.
5: Dere mas start ang gitawag Alzheimer's disease.
9: Correct. Brown out sa utak.
6: Brown out nga
5: ang lipatan nami ni siya sa mga palautang ya.
6: Hoy! Karoon na wala. Ang D3
5: Bio. Gusto niya mag-brown out niyo utak para lipatan utang ti...
9: Hindi sila mag D3 Bio.
5: Hindi na, hindi mo mag-inom D3 Bio.
6: Ang D3 Bio, di ka padamo sa imong metabolism, kapanasig, meaning to say, nami healthy ang brain, ang D3 Bio liwat. May isa pa gid ka purpose, gina-produce yun yung ginatawag nga ketones. What are ketones? Ketones are byproduct once your medium chain triglycerides are metabolized by the body. Ang ketones does not only gives your brain energy, it also cleans your brain
16: from beta amyloid plaques. Mm. These dead proteins in your brain causes the disruption of signals between one neuron to another.
5: Tingnan ka D3 bio sa Sir Boy, ginatinloan.
16: Ginasilhig na Sir. Ginasilhig sa D3 bio ang tunga-tunga sina. Meaning to say ang wire o ang synapse sa aton brain which basically connects one neuron to another ginatinloan, ginakuhaan sa beta amyloid plaques.
5: Lang tawab lang mga kuan, mga gabasa, mga ga-study, siling lang nami kanong mga chocolates, mga tamis while nag-study. Kaya daw ka-active ang brain. Active gid man kasi sa ginasiling na ni Sir Boy, dalok-dalok ni mga brain niya.
16: Correct.
5: Pero ang oxidative stress nga matuga niya, grabe kalala, matumba ang mga postida sa kalawig.
9: Sa tuman niya kagamit sang glucose dok kamo man siya ma-produce nga free radicals
5: amo nang matabo so kag matumba nang mga neurons tumba ang pusti sa pero okay tingala ka solihi musulin sa kaala man ako sang bata pa ko subong niya nagindada ko kuryente so ito kapigaw na ako memory
16: na
5: kay nga man wala matudlo isang nagakaigo nga kaonon para sa brain
16: correct
5: in short Sir Boy kung halimbabi studios ko. Ang akong trabaho is more on kuan, tuon.
16: Studying.
5: Abogado kabi, doktor ka, researcher ka. Mas palabihon ko ang mga ketones from D3 bio nga inumon ko. Kaya wala latak ni mo. Hatag energy, pero wala latak.
9: Wala latak.
5: Less ang free radicals ang matabo. So, kung may edad ka na, medyo malipaton ka na, or bisan di pa ka malipaton, try nga mag-supplemento sang D3 bio, Sir Boy. In short, Sir Boy, ang D3 bio nga ginainom mo over ordinary nga D3, kaya niya mabuligan ang may problema sa Alzheimer's, dementia, seizures, epilepsy.
16: Epilepsy, kayang-kaya.
5: Kayang-kaya na. Alam niyo na kung bata pa, git. Sige pa, sige yun mo painom sang D3 bio, Sir Boy. Ang epilepsy, makorek pa na siya. Number 40, kung may mga inflammation ka sa brain, like meningitis, or ano klase nga mga inflammation nga ara sa brain, dako gid niya mabuli.
16: Even migraine to ka?
5: Yes, migraine. Even migraine. Tapos, isa pa sa makorek, Sir Boy, it's the anxiety and depression.
9: Anxiety.
16: Amunang dako nga bagay?
5: Amunang dako nga bagay, Doc.
16: Ang aton gut bacteria nga ginapadamo ni D3 bio produces majority of the serotonin. 90% of serotonin is produced in the gut.
5: Ina kung gainom ka D3 bio.
16: Ina kung ginom ka D3 bio.
5: Because D3 bio, the BCO in D3 bio is the prebiotic. Ang pagkaon sa imo nga gut bacteria nga among ga-produce sang
9: serotonin.
5: Serotonin.
16: Kita mga advantage.
5: Ang ordinary nga D3, it's not prebiotic, Sir Boy.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas. D3
18: Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
17: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio.
19: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
17: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
20: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
17: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
21: Sige, sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa
17: MyTC. Mabaka. Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, One Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting kay San Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
16: Let's go to our checklist right now. Ang advantage ng D3 Bio over ordinary vitamin D3. See,
2: ang gynecology journal, nagambal, Sir Boy, Doc, nga ang mga babae, gali, kung palakaon tamis, gambal gin sila, palakaon katamis, grabe ka carbohydrates, mga favor gina sa pagtubo sang candida albicans, no? Ang reproductive health nyo, grabe gid ang baho. So no dire makabulig sang dako ang virgin coconut oil. By taking D3 Bio, ina siya ang diretso nga naga kadto sa imong reproductive organ kag nagapatay sa candida albicans. Ini nga kapabilidad wala niya sa plain D3.
5: So kung naka D3 Bio ka, tanan nga problema sa mga kababayen, mga baho-baho da. Dakto din niya
16: mabuhay.
5: So, even body odor.
16: Kayang-kaya.
2: Oo.
16: Yes.
5: Makita mo lang na sa D3 Bio, hindi mo na makita sa ordinary nga D3.
16: Vitamin D3.
5: Akon, Sir GP, pagpalainom ka D3 Bio, compare mo sa ordinary D3, ang nakanami sa D3 Bio, ginapadamo niya ang mucus lining, ginapadamo niya ang mucus, ginaproduce ang damo sa tiyan, malikawan ang problema sa hyperacidity, even ulcer. Sang una, sige ko research, nga ang mantika, gapalala sa hyperacidity ng ulcer. Kato galing mantika nga ano, nainit na.
16: Oxidized.
5: Galing kay ang D3 Bio, ang iyang mantika is cold press.
16: The best kind of extra virgin coconut.
5: Kung may H. pylori bacteria na ang imo ano tiyan, kaya niya makontrol. Kag aside nga kaya niya makontrol, patubuon niya ang mga mucus, mga lamig-lamig sa imo tiyan, para nga inigbukbo sa acid, hindi dali mano, manipis ang imo nga kwan, lining sa imo tiyan.
2: May protection.
5: May protection. Amo na ang nakadami sa D3 Bio, kumparar mo nga gainom lang ka, ordinaryo nga D3.
9: Ang namian ko, lalo na kung ga-intermittent fasting ko, ang akon nga period of starvation, bala? Kung magsulab ng akon siyan, ga-take ko 1 to 2 capsules nga D3 Bio, gadula ang sulab sa ngakon siyan.
16: Dasig lang.
9: So, gasulab siya because kabatsyag ko gutom. Batsyag ko gutom. So, nag-take ko 1 to 2 capsules, nadula naman ang ngakon nga gutom. Nasuppress ang ngakon nga gutom. It's because ang aton nga D3 Bio has extra virgin coconut oil na may medium chain triglycerides which is converted into ketones na mag-provide sa akon sang energy. Ngaya masuppress na ang ngakon gutom sa ngakon nga mga sumula.
2: So, meaning, Sir Kevin, doon gina-interpret sa isang lawas mo as food.
9: As food. Healthy food.
5: Amo na siya. Amo na ganit kung aga before ko magkanto di may inom na ko na 3 ka soft gel sang ano sang D3 Bio, Sir Boy. Kaya ang purpose na ti siyempre ma-lecture ka, matalakay ta ti gamiton utok ti walay kakaon, so wala ka sang iban nga food. The D3 Bio, the ketones of D3 Bio
3: provide you energy.
16: Provide you energy ang ting pang aton brain, no? Ako ya, ang battle cry ko kaya ka D3 Bio is for today. Nga gusto ko D3 Bio over ordinary vitamin D3 cause gaatag ni sa akong kumpiyansa. Kumpiyansa nga layo ko sa kataro, layo ko sa ilanat, layo ko sa sipon, layo ko sa ubo tungod sang monolaurin nga ara sa D3 Bio. Ang monolaurin, ginatap na tanan, klase nga virus, kag bakterya nga ga-produce ang trangkaso, sang hilanat, sa pag-ubo, kag sipon. Kung gusto ko palayuan mo ang sipon, kag trangkaso, kay kakulbaan subong. Jutay nga trangkaso mo, kulbaan ka na, basi ano na ni. Dapat naka D3 Bio ka. Kung trangkaso ka manggid, hindi magdugay 1 to 2 days lang cause protektado ang imosilula do may bodyguard ang imosilula.
5: A Sir Boy, ang nakulbaan ko hindi nga matrangkaso ko. May salig na kuya sa D3 Bio, Sir Boy. Kaya niya nga ano nga mabuligan sa D3 Bio. Ang nakulbaan ko kanang i-quarantine ka 14 days di ka pagwaon.
16: Amak muna, no? 14 days.
5: 14 days bla pirsuhon ka.
16: Ano
5: na
16: man. Tapos iupod ka to sa iba. Nga may ara gid ya, no? Ang lain na tinalatnan ka na lang. So mag D3 Bio, palayuan ang trangkaso, ang hilanat, ang pag-ubo, mag D3 Bio everyday.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
22: D3 Bio.
23: O si Karen, nadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
22: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
24: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
22: D3 Bio. ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
0: Mabakal sa mga butika.
22: D3 Bio. May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Mimi.
3: Dalmi kasi napit akong tuhod.
1: Rightis na gali.
3: Pero sang pagsugod ko, inom sang may DC.
1: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
3: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
1: Tibo gid kaayo ang may DC.
22: May DC.
0: Mabakal sa mga butika.
22: May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Inpainom ko sang may DC sang ako. Mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akong pamati. Aktibugit ka tama.
22: My DC!
0: Mabaka sa mga butika.
22: Para sa libreng check-up, bisitahalan
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
22: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel.
8: Iloilo City.
22: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Roa City.
22: Atubang sa PLDT McKinley Street.
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
22: Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue.
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
22: San Jose Antique,
8: One Tiong Building,
22: Barangay 8, Bagumbayan,
8: fronting kay San Mall,
22: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
8: Kulasi,
22: National Highway,
8: kilid sang LBC,
22: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market,
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
22: Sagay City,
8: Radyo Bandera Compound,
22: likod sang Pag-ibig Office,
8: and
22: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Bacolod City,
22: Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Wala na mi time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
22: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
25: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
22: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
0: Mabakas mga butika.
22: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: KK5 News FM.
22: News FM.
0: D3 Bio with VCO.
26: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
22: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio.
0: Ang Visio.
22: Yung may D3.
0: D3 Bio.
22: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
22: D3 Bio.
27: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
22: D3 Bio.
0: Ang D3.
22: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
22: Yung may D3.
28: Sporbiotics. Ang best friend sa mga babaihan. Sporbiotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
29: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
30: Ew! Yucky!
29: Mag-Sporbiotics ka! Klinika Sporbiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
22: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
31: Juice 7 lot.
32: Ano ginabatsyag mo sa
31: high blood gid ko?
32: Ano sa una ang imo?
33: Blood pressure.
31: 180 over 100.
32: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
31: 3 times a day gina ko na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
22: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Punch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
34: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty beauty soap na mga best.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista, ngayon sa kanegosyante. Agad yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala din ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagintistingan. Wala din ko nagbatsyag asin. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Gah, ma-choy ride man tabi ka.
14: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah.
15: Hindi makariba? Mag-extend ka!
17: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
13: Tika, ma-choy ride na ta.
14: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno, ha?
15: Siyempre, naka-extend ko ya.
13: Basta sagad nga driver, extend, love.
15: Extend Supplement for Men.
2: Yahoo! DTX 500.
18: Okay, sir.

0: DTX 500.
1: DTX 500.
2: Mabagal sa mga butika.
3: Healthy nga uto.
4: Hi, Tennis Juanes.
3: Matalong kag alerto nga paminsaron.
4: Hi, Tennis Juanes.
3: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
4: Hi, Tennis Juanes.
3: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Nagaimprove sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
5: Nagaburon nga mga mata? Nagamuta? Nagabula kaga? Nagakatol? Mag-Eye Care Go! Ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
6: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
7: News FM.
6: Kahit saan, kahit kailan, ito ang tahanan ng kampyon sa balita. Kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City, 101.5 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: 1.5 K5 News FM.
6: Super Coolitan at Tawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At Tawana! The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, 45 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga K5, and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee, up na nakita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, nga gusto gini palabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man na klase problema, nga nagahatagin bugat sa inyong balatsyagon, kang nagapagumon sa inyong mga paminsaron. Sumong agabi, text yun na rin tawag sa atong smart number, 0928-611-2263. O kung sa ating Globe number, 0927-7448940. Kag sa gusto naman mag-share sa ilang opinion o kung komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot, sa liwan i-text lang sa ating smart number, 0928-611-2263. Kag sa liwat sa ating Globe number, 0927-7448940. July 15, 2026, it's a Wednesday evening mga ka-K5. Kag-ari na siya, ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, Lo.
1: Mayo! Mayo kayo nakabaton ka mo. Nakuha nyo na? Nakuha nyo ng sweldo nyo? Ati good ah. Very good. May bilin pa? Ami ara pa man. Very good ah. Mayong gabi sa itong tanan ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na? Nainom nyo ng DTX 500? Ati good ah. Very good ah. Mayo, mayo. Maayo kagin. Mga ka-K5 aton gitagaan sa liwat sang mas importansya. Mataas ka prioridad ang aton ng kayong lawas. Hilway sa sakit kag balatian. Aton gid pa pila pasulamihon ang pagkaon ng mga masustansya. Subong man na tagaan ta sang panahon ang pagpabalhas, no? Ang pagpabalhas isa ka natural nga proseso sang aton sistema nga kinanglan mo lang didikahan kag pisanan. Kaya mo ining pinakamaayo kag makashave ikaw abi nga pamaagi sa paglimpyo sang aton sistema. Ang masakit kag balatian, higko lang ni. Tungod sang higko o kung mga toxins nga nagadeposito sa aton sistema, nga padayon nga nagapangguba kag posible magresulta sa sakit kag balatian, amuning aton nga concern, ang aton nga kinanglan, buligan nga mapagwa sa aton sistema, mga higko. Sa pagpabalhas, kada ilig sa balhas naton, nagaupod ang toxins, nagaupod ang higko sa lawas ta. So amo inang isang gigkarason nga i-consider naton nga kinanglan kita ng maghatag gid sang panahon kang importansya nga makapabalhas kita tungod para sa aton nga kayong lawas. Subong man ang paglimpyo sa aton palibot, isa ka maayong inisyatibo. Kay tungod kung padayon higko ang aton palibot, mga ka-K5, especially ang aton sulod panimalay, nira nag-a-star ang mga kagaw, mga bakterya, nga sa aton ginibalaan, amun isa ka mayor ginrason nga ginatudlo, nga ang nagamalasakit kaya nagamalatian kita tungod sa kagaw kag mga bakterya. So aton gid ugalion ang paglimpyo sa aton daogsaran sa aton sulod panimalay. Kag ang stress isa man ka mayor nga ginatunlo kung nga damo nagaka-heart attack, damo nagaka-high blood, damo nagaka-stroke, may kakatulumuan sa kanser kang iban pang sakit kang kakalabanan, seryoso kang delikado. Tungod sa stress, pwede mga kakifayang makaangkol kita sa sakit kang balatian. Gani likawan na ginaton ang mga bagay kung mga butang nga makatag sa aton stress. Kag importante sa sumo nga panahon, inom gi kita sang DTX 500. Ang DTX 500 ginabuligan niya ang aton sistema nga maglimpyo. Kaysa nahambal na naton higko lang ni. Ang nagahatag gid sang sakit kag balatian sa aton. Ang DTX 500 mapisan kag ginauso niya kag ginatol-tol niya ang mga toxins o kun ang mga higko sa sulod sang lawas naton. Ginabuligan niya ang aton sistema nga maeliminar ining mga higko nga nagahatag gid sang kalitan kag mga resulta sa sakit kag balatian. DTX 500 mga kag-K5, simple lang, himo ini siya ang palaya extract, amarguso, utan. Nga kung sa di nagabulig man, repair sa aton nga mga damage nga mga selula, kag aton nga mga tissues. Gina-repair niya kag ginatagaan niya sa kabakod kag sustansya para nga makaangkon sa nga depensa ang aton lawas kag mapalayo sa sakit kag balatian. Subong man magkaka-K5, ang blood sugar ginamantayan man sa nga DTX 500 nga hindi maglapaw sa aton nga level. Kag inkaso gin man nga lapaw gin ang imoy nga blood sugar sa level, papanaugon sa nga DTX 500 kag maipikto siya nga parihas gin sa insulin. Magluwas siya ang palaya extract, may arapagin nga upod nining super antioxidant nga halin sa tubo. Isa naman kamakusong nga klase nga depensa naton, matok sa mga free radicals. Katulad siyang toxins mga kaka-K5, katulad siyang higko nga nagasulod sa aton lawas, ining mga free radicals gina-atake gid ang aton selula. Ang pinakapuno sa aton kabuhi mga kaka-K5, selula. Nga kung sa niing ginapataya kag ginahalita niya, kag magatuga man ini sa sakit kag balatian. Free radicals ang pagtapna sa iya, ang paghatag depensa sa aton sistema, kinanglan talanggin, pasakaon ang aton depensa, paagi sa super antioxidant nga halin sa tubo. DTX 500, inom kita, adlaw-adlaw mga kaka-K5. Nainom ng Mighty Shea. At igod ah. Ship on, trangkaso, mapaos ka, sore throat, mga kaka-K5. Ubo, hilanat, allergy, hapo, asma. Iban pagin nga sakit nga nag-aatake sa aton sumong nga panyimpo. Sa mga nagliligan nga mga inadlaw, masyado ang ulan, kaga mabugnaw ang panahon. Subong, nagainit na. Nagainit na naman ang aton simpo. Tapos ulan, mainit naman, dugay-dugay naman, mag-uo, matalithi, masulay ka, dugay-dugay, hilana, trangkaso, sipon, ubo, pangatsing, wala untat, allergy. Resistensya kang depensa saranggin mahatag sa aton sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Kagdugang panginapabakod ang aton nga ugat, kinatagaan niya sa dugang nga elasticity, kagdugang nga kaalam sa aton nga immune system. Nga para makilala yun na yun ang mga kagaw kung anuman ang gusto maghalit sa aton sistema. Mighty C ang alkaline of vitamin C. Kag Mighty C Zero for Kids. Mga bata na ton, padayon nag-eskwela, nag-iimpon sa iban ng mga kabataan. Kinanglanggin na ton, proteksyonan sila mga kakifay. Pataason to man ang ilang resistensya kag depensa. Nga para hindi sila malatnan sa mga umutang kaso, sipon sa ilang mga kaupon sa eskwelahan. Painumon ang kabataan sang Mighty Shea Syrup for Kids. Sumbong magagaki-five according sa pag-asa, though okay na nga itong chimpo. Padayon sa gihapon ang monsoon ko. O kung ining tawag naton nga habagat, no? Southwest monsoon nga nag-apekto sa northern parte sa Luzon. Kag sa iban paging bahin sa Pilipinas. Wala na sa amin nakita nga low pressure. Kay nagwa naman to si sinoto si Josie. Kaklaro sa nga to niyang klima sumong. Pero ti amo naman ina, no? Init mga kaki-vibe. Mainit ka nagatagi, ti ang init. Tagi, ti.

3 bayo mo. Mga 14 tutong lagi na dulay mo. So nami gininomon ang D3 bayo. Kay kuning kaso ginman ang sunod sang sistema naton sa lawas ta, may nagatulubo ng mga kunano nga magtugas ang sakit kang balatian, ginatapna siyang D3 bayo. Kung mapauntat siyang dugo, kang mapakipot siyang pilas, subong man sa sunod sang lawas naton, sarang himan mabuligan nga matapna ang nagahana nga maghatang saton masakit kang balatian. Kanami siya ni Tribayo kay it's all natural. Himo ini sa extra virgin coconut oil nga may upon nga vitamin D3. Nagahatag man ini sa maayong nga sirkulasyon sa aton sistema, sa aton dugo. Nagapanami sa aton nga memorya. Kang sumong man ang ni Tribayo mapintas mga gagivive. Ang D3 bayo wala patawan kung ang paghambalan fungos, bakterya man o especially virus. Adlaw-adlaw inom kita D3 bayo, DTX 500 kag Mighty C. Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy. Saranggin mabakal sa halos tanan nga mga farmasya sa inyong lugar. Sumuman available sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, The Generics Pharmacy. Sa online, pwede nyo ma-order sa Lazada, Shopee, kaga TikTok, ha? Kag kung gusto nyo barato nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kanto lang kamurikta sa tanan nga Klinika di Alternativo, Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctors. Libre, wala siyang bayan. Nga ang problema, Kuya Loki ang bata, kung ganyan lang. Mangkuton mo gani isang leksyon isang ilang eskwela. Yo, wala siya may isabat sa imo, yung bot nung niwala ko maluwa. Di, bilog adlaw kag obserbasyon naton pila na kasimana, sige-sige, skwila, binula na. Ang bata, dopigaw ang iyang absorption. Dopigaw ang iyang pag-digest ang utak, isang leksyon, isang may strayam eh. No kapigaw sa iyang memoryam la. Abi-abi, tawga, tawga. Kanto eh, aming clinic ni Dr. Ramil, kay damo na siya sa mga i-recommendar kids inyo nga para ang mata ninyo maging attentive sa ilang pagtuon kag magamaayo ang ilang memorya. Mag-aalam ang mata nyo, may mga sikrito na sa clinic ni Dr. Ramil. Kanto ka mo, abi, dalano yung mata nyo dati, mga nanay, tatay. Dalas tutotong sinday pakonsulta sa clinic ni Dr. Ramil para mag-alam pagin, ha? Permi lang nag-asulab, sulok-sulok mo. Do hindi ka katingam. Do puno lang permi ang imong sulok-sulok, ho? Nga kung magpungko ka, kag tapos magtindog ka, do ma-outbalance ka, do nagalingin, do nagatiyog ang imong kalibutan. Pero wala ka man hilanat, wala ka man maginabat, kaga mo lang ginabi. Buti siyempre may diferensya kung mag-amosinati ang maka-explicar sa aton. Kung nga agamo kita sina ang mga doktor na sa klinik ni Dr. Ramil. Mayogid kung may baluan naton para mapiparahan naton base nag-develop na ang isa ka seryosong balatian sa pag-amot siyang panahon lang. Subong palangadaan among ining mga sinyalis, nagapakita na kay nagapabatang sa aton, hindi na pagpabayan. Kung mo libre malang konsultasyon sa klinik ni Dr. Ramil, abi-abi, chipuhi ka to sa klinik ni Dr. Ramil, ha? Anong feeling mo kung nagapanguyab ka tapos nautod? Kalain bla, no? Kung na-experiensyahan nyo na, daw kalain bla?
Subong naman.

Patol daw. siya naka-experience siya, sinanong din namin, no? Nga nanguyab ka, tapos daw hindi mula matapos, bla, nagkakautod, bla, klain. Abi kanto, tata sa klinik ni Doc, magkutod, ta Doc, nanoning panguyab ko nga daw kakautod man. Nga lain na masimotod ka buhi mo. Ay, hindi lang, anay, hindi lang, anay. Pero seryoso, mga kakifam, ang atong lawas. Nagapabatsyag, nagahimo sa mga indikasyon nga nagakinagla sila sa atensyon kaga pagdiparabi. Kantotas doktora, konsultatas klinik ni Dr. Ramila. Baloon takon nga mo ni ngaton panguyam ni ngagkalautod ni. Kamudlay magtigam. Kag may ara pag-injirili, kinabalang siya gamim, landong ginakulang imo tulog. Especially sa may mga edad-edad na nga hana ka na yung mag inablang daw nag-aagaw ng iwo yung espiritu nga matulog ka nabla. Dosyos kalain kay dumangihi ka. Ginhawa mo na kapatuyo kag dodali ka na matulogan, dumangihi ka, ti mabangon ka na lang. Okay, ti sige, mabangon ta, eh, para matuloy-tuloy nga pagtulog ta. Karon nag-CR ka na, nagpag-ihi ka na, abi. Pagbalik mo silig daan, muway pag hanig 10 minutos, dumangihi ka naman liwan. Klaino. No, kasabad, blaw. May arap pag-idag nga kung makamugtaw kalilas 12, mga kagahon. Budaya ka na magtulog, balik yan o hisya kasi iba niya nga nagasigi, huragok, ikaw yung gapi yung mata mo, pero bugtaw yung paminsaron mo, bla? Bisan ano nga bulubaliswa yan o budaya kaya magtulog, ha? Ah, di mga ano na siya, mga sinyalis kay nagapabalo ang aton sistema nga may something wrong. May ara di pa rin siya sa salon. Hindi ta sinay kamalo kay wata na iya ka eskwela parti dira. Ang namigid, ipangkutuntang doktor sa klinik ni Dr. Mel. Para makaijindi kita, kag makamalo kita, kag kung ano ang mga sinyalis na masikong, masikong delikado na may mga nag-develop nga sakit kag malatian nga hindi talang mapaktan kung saan o ginmaglupok sa sulod sa lawas na o kung mag-seryoso abe. So samtang timprano pa, kag available man ang klinik ni Dr. Mel everyday, kag libre konsultasyon, aton kantuan, aton pisana ng abi, para mani siya nag-isano na aton nga kaugalingon, kag lawas abi. Kaya kita man nagyapon maantos kag maka-experience kung anugin man na madangtan, masiseryoso na nga sakit nga nagpabatsyag sa aton timprano. Subong pa lang dapat kong konsulta para mabalaan na kag matapna na dayon, okay? Let's go mga kakifaiba. Alas 10:05 na. Welcome na sa ating nga program na Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. And good evening gid sa atong tanang nga mga suki nga mga listeners from K5 News FM Rojas Capiz. Kaginatamyo ko gid ang aton da nga station manager nga mabuot, maalam, matahom, guwapa dirili nga si Ma'am Mimi Ami Orleans Birondo. Happy birthday sa imo, Ma'am. Kay si Mami Ami, gani iya kung makatabok ni siya sa Bacolod, magaga K5. Nag-istoryahan, nagi kami sini kang nagpapicture, gin ako ya si iya. Kay man, ituparon mo sila ni Heart Evangelista. Ay, kalayo sa tiyuraya ni Heart Evangelista kay Ma'am Ami. Mas guwapa si Ma'am Ami kaysa kay Heart Evangelista. Kakanami pa ni si Ma'am Ami, dili mag-biste-biste, blaya.
Do ara gidya sa tawag naton nga angayan gidya. Ayangan ka gidya malamam. Happy birthday, mamami, ha? Ang aton pinalangga nga station manager sa K5 News FM, Rojas Capiz. Subong man mag-asuki na ito na kay Sir Steve Flores, ang aton K5 station manager sa K5 News FM kanlaon, Sir Steve Flores. Good evening. Sa mga suki natin from K5 News FM, Kandi City, Victorias, Northern Negrosa. Good evening na tanan sa inyo, kagaton nga station manager sa Southern Negros, no? Si Ma'am Colleen Cobia. Kagsasor na mga bahing ang mga stations natin sa K5 News FM, mga ka-K5. Halin sa La Carlota, Hinigaran, Kamangkalan, Sipalay, kag Hinubaan. Siyempre ang aton station manager sa Southern Negros, si Mama Jean Shatita. Tanawan niyo mo lang shoes ni Ma'am Jean Shatita. Tanawan niyo mo lang iya sapatos katahom-tahom. Di niya naging bakal. Dira sa Lopez is ang bag-os mong nga ginakatuan inang VSM Boutique. Nagabaligya sila sa mga On Cloud nga original nga sapatos. Subong man mga Nike, Adidas nga made in USA. Mga bag nga Coach. Mga tahom-tahom nga mga imported nga mga produkto sa mas manubo nga presyo. Amo na ginakantuan subong damo nagakanto sa Lopez East, no? VSM Boutique. Okay, tanawan nyo sa Facebook page ninyo. Damo ka muna pilian nga mga imported goods nga mas barato ang presyo. Mga Levi's, dirili nga barato lang. Mga Puma nga mga sapatos nga ano ni nga wala ni sa ato ng designer na halin tanad sa US eh. Kagsubong man ining On Cloud nga nami pang lakat, dirilig kag pang walking o kung pang jogging, mga hoka shoes ni Bla. Ah, i-type nyo abida sa inyo Facebook page, VSM Boutique, ang suki nga boutique ni Ma'am Jean Shatita. Sumuman ang suki nga butik ni Sarah, station manager sa K5 News FM San Carlos City, Brian Mordine. Da man na siya nga pangumpra sa iya sapatos sa VSM Fashion Boutique. Sila ni Agent Jack Dramana. Mga lakos nga mga bayo, ara manda imported halin from US, maratong presyo. VSM Victoria, kung VSM, VSM Victory, Mama Shera. Okay, sige yan. Good evening man sa tanan nato nga mga suki nga nagka-tune in gid sa tanan nga mga stations naton from Panay. Kag sa mga suki naton sa abroad, no? Nakatune in sa aton nga live streaming, ha? Mayong aga, mayong hapon na sinyo, kag mayong gabi sa mga listeners naton from Canada, subong mandra sa Denmark, kay Tuto Gilbert Galio, sa mga membro sa La Cocina Alzada Palda, sa mga taga-Polanda, subong man taga-Israel, bonano na ng Israel man,
Nano na ning kinagamo ya sa ano ni gani sa Middle East do wala ya nagahulaw. Sige binumbahan ay ang Amerika kag Iran sa gihapon mga kakifive. Mapistok sila pero nga nagatiniruhay gihapon kag binumbahan ay hindi na napistok kundi peste. Ah, ay kaluoy bala kay ano ni kay Senator Rodante Marcolita kay nagligad to nagaayo siya nga i-confine sa nice hospital kay lain gid ang pamatyag kiti may edad-edad na bauti wala siya ginapasugtan gali siyang sandigang bayan gali dito gid siya ilupot ya sa prisuhan. Sa prisuhan sa Bikutan, mga kaki-five, as do wala man siling abi kung ano yung nga klase, siguro ba sinam lang kaginutok na mla? Kaginutok na nga mga prisuhan na ba si iimpon man na si Senator Marcolita? Aring balita, mga kaki-five, oh. Pagbalhin kay Senator Marcolita sa regular nga prisuhan ginmando na sa nga Sandigan Bayan. Ginmando na sa Sandigan Bayan 3rd Division ang pagbalhin kay Senator Rodante Marcolita sa Quezon City Jail male dormitory sa Payatas. Ahay! Antis ni mga kakifive, no? Ginpahibalo ni Philippine General Hospital Director Dr. Gerardo Legazpi ang Sandigang Bayan nga wala na sang nakita nga rason agud i-confine sa ospital ang senador base sa finding sang medical test bao Nabilanggo ang senador matapos nga ginpasakaan sang kaso sang ombudsman angot sa pagbaton sang milyones ka pesos nga wala na deklarar bilang campaign donations. Ah. Ay gali ka. Ting iba na gamaton man ay mangali na ko pagani. Naton niya kiginahingabot ginila si Marcolita. Marcolita nga daan yung sa pilido yung pala daan kulita makulit daan si Marcolita ginakulit siya ang administrasyon ni Presidente Marcos pati sa flood control anomaly ang anomaly yung trilyonis ng mga kwarta mga kaka-K5 nga hindi na matrace up kung hindi nagkalanto na to di si Marcolita kababaan gin kaga ginausisa yagin ang tanan-tanan kaga ginalukit yagin ang mga detalyado nga mga informasyon kaga ginauso yagin ang flood control nga corruption abi di amo ina ang subong dosyagin ang ginpahipos kay makulit siya kasi kag tapos isa man karason nga ginhingagaw siya guru pa preso jerile kay tungod ko na si Marcolita nga magasugod ang impeachment ni Sarah nagliga namin nagliga na sugod na di bla amanok isa na kasimana subong kung na si Marcolita di grabe pagin ang malmalanay. Ang mga abogado lang gani ni Shara gani ni do kayang-kaya jerili how much more kon ara pagin si Marcolita guro gatinaga siya si Robin Padilla ni man abogado pero do straight siya magpamangkot kag daw may mga punto kag damo na namian sa iyang pagplastan ni Robin Padilla huwag na paliko-liko istorya. Yes or no lang bla? Okay, tiyan mo na siyong mga kakifay mo. Ari ho, ginaparisto man sa ombudsman ang mga naghatag sa donasyon.
Hindi naghatag ng donasyon. Isa na si former Congressman Mike Defensor. Di araman nagabalandra man ang iyang costume nga PDL nakayelo kay nakakaki. Presyo man si Mike Defensor. Kay si Mike Defensor sila ini ang nag-aktibo gin sa pag-organisa sa mga potestabla. Di amo ini sila sumong ang ginabang presyo dirili. Ang potesta ni Mike Defensor batok man sa flood control kag corruption sa gobyerno kag nini nagatuon ang kanyon sa corruption sa Malacañang. Di hindi ipamur ang Malacañang sa ginawakal ni Mike Defensor nga pagpasibangon nga sila ang magkahimuan sa corruption nga nagaluntad subong sa Pilipinas. That's why nga gindalahig na lang siya. Sa Agosto 10, ginatalala na ang Sandigang Bayan ang pinaka o pagpaidalom sa senador sa pre-trial para sa kaso nga plunder. Okay, August 10, gali makasuhay pa sila. Di okay, Ti Marie. Maka sa Sandigang Bayan ni August na sa Agosto 10, gintalana na sang Sandigan Bayan ang pagpaidalom sa senador sa pre-trial para sa kaso nga plunder. Di na ni makabalba si Marcolita. Di na ni siya makapresentar ka makadepensa sang iya kagalingon. Magkapresentar sang kunanong mga ebidensya yang hindi siya guilty. Manasyom na ti prisyo gidya. Suno sa prosecution, mayara sang 11 tob-tob 13 ka mga witnesses para sa nasambit nga kaso. Ah. O, tiyan mo na. Sa Agosto 10, bantayan na naman eh. Ay, jerili ho.

0: O tawag na ka mo sa ato na Tlanstoria, kita mga kakifiba. We can talk anything and everything under the moon with clouds tonight. Pwede tayo magka-istorya pati sa mga problema o sa mga bagay nga makahatag sa aton duga nga kalaman, makahatag sa aton sa nga ideya kon inspirasyon na. Pwede magkamukatawag diri sa aton nga telepono kag makahatag ka mo sa nga pagpahayag sa inyo yung nga malatsyagon, ang inyo yung nga pagpautuhas sa mga bagay-bagay nga nakita nyo kang naobserbahan ninyo sa aton palibot, ha? Especially sa mga issues ka mga balita. Pwede ka mo katawag dire kag makasaysay ka mo dire sa aton programa. Ang aton nga telepono, 2 ka bilog. 09-2-0928-611-2263 kag 09-277-4489. O may caller kita sa isa linya ni sa Globe. Oh, hello, good evening, Globe. Sino ni?
1: Hello, may ganda Jefferson ito.
0: Sino?
1: Jefferson.
0: Jefferson, o. Oh. Ano Jefferson? May gabi man, o. Oh. Nainom mo na?
1: Oh, hello, may silang galing, no?
0: Ah, ati, sige, okay na lang, Jefferson, yung patama. ano depression, anong topiko na to, na bida ang tuntuon, bladan, ni kay... Hello?
1: Ang topiko ko sa mundo, eh, ang ako nga top secret, na ang siran mo.
0: Mga top secret, malay mo yung...
1: Ang muling atag sa anghel sa kalang nito sa kundo. Kung gusto nyo maging isa sa mga millionaire, amon isa ang yatawag na Five Lords. Dibla na tira mo na eh.
0: May inalan na mga lord na mga kunano na.
1: Sorry, yung bago lang no. May mga sikrito nilo. Ang una sin eh, amon sin yatawag na Place the Lord.
0: Kamalona na sila mga drug lord na kag mga praise the lord na kag gambling lord ni blabla na. O panam di person tam yawa na lang ming mga demonyo sa sa Senado kag sa congressman.
1: Okay na ang mga ang isa para sa ito ng mga ultimo nga tao, hindi ka mo magkabala ka. Eh, tungod niya ari ko. Eh, na gamba ka mo nga wala pa may mo, kaya hindi nagsaka ang gasolina. Nagsaka ang tanan.
0: Oh.
1: Hindi, ari ko. Tungod niya lang ang ako mga yapak. Nga, ginambal, bla, nga, pasbi. Ay, we need super typhoon signal number 10.
0: Dali lang, impresyon na lagi. Dali lang. Malisin siya ko kay Jirili. Jirili, pwede ka pamuyayaw ka dali. Hindi, pwede no? Ah, hindi pwede. Hindi pwede. Binas ka, hindi pwede pamuyayaw.
1: Then, gano'n
0: no? Ah.
1: Pasalamat ko kayo kayo nga. Tantanto nga nagtawag ko, super El Nino to mo.
0: Tingin untat mo naman ang El Nino ay.
1: Diyo
0: na? Ginuntat mo gurong El Nino.
1: Sakit niya sa ulo, ya, ginulo, ang super El Nino. Sakit niya sa ulo. Eh nga, hindi mabalaan kung sino ang iguon mo. Nung damo, miti akong gasto nga maldugay pa ito. Nung wala akong maging kap na, abot lang.
0: Jefferson, sakto na ng imo yung ano, no. Layo pa yung sa bulan ng imo, igo. Panamyaw na lang yung parasad niya. Hindi na lang magsagi. Blan na yung istorya sa mga, ano, mga salaan para di karoon niya nga huwag pa mag-ayo.
1: Hindi ba lahat ng lang tapay ko nga ang ido ko at witness to sa mo galing kay pagtapna mo siya nga hindi pagkagta at yung lang nagpakita sa akin na puti nga lang dumdum lalo
0: araw naman
1: kung hindi tapna kong ido ko ako hindi pagkagta karoon pagkagto mo na karoon hindi ko ta na nagbalik kita ng ido ko kung Ang kamaturan, binamba si niya Ginulo. Eh ako hindi ko gusto yung magbutin si Momo. Ang ako lang yung na mga nabalaan. Nag-ano pala sa ako.
0: Depression, depression. Tama na na, tama na na. Kaya doon masuka ko.
1: Sige, ah, matamyo na lang.
0: Oh, tamyo na lang, tamyo na lang. Sige, Gwen. Tamyawan na sila talawan. Tamyawan. Basta tamyawan mo, puro naman tamawag. Hindi makita. Tamyawan. Sige na. Oh, sige.
1: Nagkabita ka na sa Barangay Sumag, kag Punta Taytay, kag Barangay Captain sa Sumag, kag sa Barangay Captain sa Punta Taytay, kag sa Barangay Captain sa Talok. Nagkabita na ng damong salamat sa inyong napagpamati sa akon. Ako galing si Jibos Mbandes, damong salamat.
0: Okay, siya na. Ang magkongisimong, hindi ka magtupad sa mga parador, ang nananag na nagagiliho, kag pwede matumba, hindi ka gida magtupad di person. Kapilata naging kasawayon. Si Paring Riboy na o gamamati o gauti utoy sa katla. Paring Riboy! Mayong gabi na si Mo ah. Kang si Mo na yung asawa nga si Mirian, si Merino boy. Mayong gabi na si inyong anuwa ha. Nagkapanya po naman to si Jimerson. Ambot kong natunaw. Mayong gabi man sa tanan naton nga suki, bauti ariho. Kung gusto niyo gedya sa second hand nga mga salakyan, good as brand new. Kag na wala gid problema, kumpletong papeles. Kag nami yang mga pinta dirili, kondisyon ng mga makina. Sa nagapangita sang Toyota Hilux 4x4, may 4x2 man sila, pili ka lang kung ano color. Bacolod Car Seller, BCS, Bacolod Car Seller. May ara man sila sa mga Vios, ng mga low mileage, mga kakayfine. Damo na sila sumong barato ng mga salakyan daw, baratilyo, presyo nirili. Bacolod Car Seller, mga kakayfine, kung gusto nyo SUV na Vara o kung tawag nato nga Nissan Terra, Montero Sport, Fortuner nga Toyota, nga gusto nyo automatic nga kakambyada, ara na tanan sa BCS Bacolod Car Seller. Subong mga kakayfine, tawagan nyo gid ang ilang manager kay... Kung ikaw, Abiyah, may ara kilala na kang mag-refer ka sa iya, tagaan niya ka siyang nami-nami yung komisyon. Tawagan niyo si Sir Richie Pudina. Kung hindi mo kilala, may mamakal sa salakyan, pick up na kung ano man nga klase salakyan nga available asumong sa Bacolod Car Seller, BCS Bacolod Car Seller. Tawagan nyo si Sir Richie po din, nakikapirti ka buon ka tao ni 0920-973-1403. Kanamo-namo siya sa lakyan nga pilihan ko sa ilang asyuro mga kakaibay. Kanami ya kay may atop, gidblang hindi may nitan kang maulanan ang mga units nila na. Sila ni Simong ang ginakantuan sang halos tanan nga gusto gin magbakal sang second hand kag slightly used, good as brand new. Kag kalabanan halin sa mga bangko mga kakayfive nga gina-repossess ang bangko nga ginbakal nila nga mas barato, that's why barato man ila maligyan. So tikiran nyo na lang ha, BCS Bacolod Car Seller, libre ang pag-transfer sa ano ni sang inyo yung ownership abis ang salakyan. Ilibre na na yan ni Sir Richie Padina. Kung gusto ninyo cash basis, araman, kasay, o kung gusto ninyo utang, madown lang ka mo 30%, kag applyan lang ang financing. Kung kompleto ang requirements, kag buligan ka mo ni Sir Richie Padina, Adua kadlaw lang approve dayon madala nyo puli si lakyan dayon. Di kung pilang presyo siyang inyo si lakyan da. Ngayon napilian, shampoo labi niya, Toyota Hilux, i-downan mo lang 30%. Ang remaining balance is either nga ibutang mo sa financing, kag may aras sila nga mga ginasuggest nga financing nga kadasig siyang approval, kag nubo yung interest. Kag pwede ka magka-trade-in sa salakyan mo, gusto mo abi ang imong Toyota Vios abi, ibayluhan mo sa ilan nga mga display ng mga salakyan, gusto mo Toyota Fortuner, at kanto ka lang sa BCS Bacolod Car Seller. Kaya ati panon kagayon ni Sherry Chipudina, kanto ka sumong o sa ilang Facebook page para makapili ka na. I-type lang sa Facebook ha, BCS Bacolod Car Seller. Okay, thank you ha. Hello, good evening. Sino ni?
2: Hello, mayong gabi.
0: Mayong gabi. Mandaya si mo, ma'am. Sino ni?
2: Ang say gadigad balas ng kwan sang Ayala.
0: Kilala ko ni Jirili si Indonesia. Sino gani ni mana?
2: Kulang ka nagidlolo niya. Kaya hindi ka nakadumdum.
0: Di ko may dumduman. Kaya premyo ko.
2: Premyo mo?
0: Ang interest lang sa World Bank mga deposito ah.
2: Ikaw kung may deposito sa World Bank.
0: Okay. Si Ma'am Mary ah. Si Ma'am Mary ang taong-tahom na siyang ayala na.
2: Dani, wala mong ginabasa ng akong chat.
0: Ay, di ito ngayon man. Gamot kay Jirili kasi ang nagkapot yung cellphone ko.
2: Chat,
0: tingin
2: lang sa imo, pero...
0: Anong tong chat mo? Okay, masi ko na importante. Anong party siya no to, be? Sumbong na lang ni mo yung ba, eh?
2: Gina-share ko mo lang sa iba na.
0: Ate, sige. Si Mami Rin ni Jirili, madamo matin ni Mamalaan siya, eh. Kag damo ta makuha ka mga pananawa niya man sa pangamuhi, Jirili. Mami Rin, yes, nainom mo na, Mami Rin.
2: My TC lang.
0: Okay, my TC. Hindi lang my TV, ha? My TC lang. Okay. Yes, Ma'am Mary.
2: Wala TV sa amon kay pulmonary na
0: akong
2: bata.
0: Na pulmonary ning bata. Jadi, hindi ka lang maglaho kay baldaho ka sa pulmonary. ang bata yun, hindi arat na sign. Ano na ganing mata mo? Doktor na siya?
2: Oo, doktor. Medical director.
0: Medical director ni basta-basta sa ningani, ma'am, sa regional, no? Sa regional hospital?
2: Hindi nila pag-meet lang, ha?
0: Ay, sorry.
2: Kag-chief of clinics na sa...
0: Chief of clinics? Pila na palang edad na siyang doktor mga bata na, ma'am?
2: 40?
0: Ay, kahubin pa, Jirili, no? Pwede basta-basta nga, ma'am.
2: Dasang chairman na sa National sa Department of Health sa Tobago in Vape Smoke.
0: Ah, okay. Siyang chairman, abi sa Tobago, kag Vape Smoke nga, ano na siya?
2: Wala man gina implement sa aton city ordinance.
0: Ay, city, ang balon mong bata mo nga iduso na, ka-importante na nga layi na kang iyaga departamento na kaptan. Siya si mga rin chairman na?
2: Oo, kay undersecretary si Doktora Maestral.
0: Ah, okay.
2: Department of Health.
0: Oo, tita, and...
2: Nataga sa presidential award.
0: Ang bata mo?
2: Oo.
0: Grabe, no? Tika ron ang bata mo na din siya kapusina sa Malacanang, ano?
2: Hindi, adiri lang niya sa city. Diri sa ingi, diri ang aktor niya, kwan, passion. Diri ang passion niya, magbuling.
0: Ah, oo man. Ate, amo na siyang...
2: Every, kwan na sa twice a week lang sa Dapa Manila.
0: Ay, siyo. Di siya kakanto sa show? Asa din?
2: sa kwan, sa Philippine College of Chess Physician.
0: Ah, okay. Gano'n to siya? Musita lang?
2: Sa lecture?
0: Aga-lecture to siya, ay siyo. Siya ginagatudlo, gigali, ha?
2: Hindi yaga lecture sa mga doktor.
0: Ang mga doktor yung ginatudloan niya sa about sa mga topiko about sa kunano da.
2: O tay kun siya is pa seminar sa out of the country. Siya ma lecture mag about diri.
0: Ang ginapada
2: sa Philippine College of Chief Physician.
0: Maling mata mo ni ano ni siya nang ginapadala siya iba nga pungsyon para mag-seminar sa kon party sa mga doktor mo na?
2: Oo, mga research na sa COVID siya. Di lang to din na virtual din ni Gov ka ni Yerpro, Ronald Diaz ang ula.
0: Ah, oo.
2: Kapahilag ko sa kwarto.
0: Di karoon
2: siya to ga-ECQ, GCQ, siya to nag-hambal.
0: Ay, sure. Kakanami siya mata. Magagakipa, si Ma'am Mary ni Bla, kanami si istorya ni kung ipadala ni siya kay Charo Santos sa malala mo kaya, basi magsamo si Onyo kang luha mo.
2: Yan no? May start lang kuya sa doa kagatos nga saging kag kamote nga tinanok. Tras ta subong ga tanok makugyapong kag san kamote kag saging.
0: Away pa maluto? Kasi saan doon pa naniwag tanok to?
2: Hindi ako na kung naya ginabayaan niya. Alam mo na sa diapo niya ga-impon lang sa food.
0: Mga kakifayon, ito miserable ang posisyon sa anak ni Ma'am Mary, sabong ko. Nasiway nga, tungod sa iya paninguha, girili, ginanog nga saging, kagamuti lang iya niya nga maligya sa una. Ano ni Ma'am, ginalibod mo ni Ma'am sa una?
2: Gintong-tong ko sa may kilid, bala sa DYAF?
0: Oo, DYAF na, nasa may tupad siyang katedral.
2: Dira ko sa una, garinta, 40 pesos na kwarto, tingin palayas na kanika bay sa SM.
0: Oo.
2: Dira ko kayo first quarter, ah?
0: Perte, dira lang storya siya ni maybe, kamo.
2: 40 pesos na kwarto, tapos tubig pa na nakabay.
0: Diyan ay kang 40 pesos nga kwarto ni mo, ano magtulog, hindi ka tindog ka lang.
2: Pero kung ilabot siya na ang ingo siya, gatakta ka bay sa dalom.
0: Ay, galing. Ay, sure,
2: kay reclamation area pa man na.
0: Siyang, mga ano nga tuig na maman? Nga 40 pesos ang kwarto, aw?
2: 1975.
0: Baw, 1975?
2: Nagyan ko gani ang kamang sa kay 1972, gin-declare ang martial law, September 21.
0: Oo?
2: Oh. Oo.
0: Grabe, no? Huwag pa ko na yung matawo, mga mo na tuig, ya?
2: Nga,
0: matigulang ka na niyaw. Ang buta na mo managanin, hindi ko magsindihan, Bla?
2: Nag-unaw kay mo'y dad sa... Nag-unaw kay mo'y dad sa akon.
0: Ipos lang, Bla, Mamiri. Ipos lang. Okay, no, grabe, Jirilay, no? Tungod sa... Pila kamilog ang bata. Ang muning bata mo ka, doktor? Muning sumang mo, Gen?
2: Oo, muna subang ko. Gusto ng single.
0: Away pag inisyawa?
2: Di kayo nga, Willie. Nasaan kay Kasako, kid sa iya, kay damo sa mo.
0: Damo sa
2: commitment.
0: Damo sa obligasyon, kay responsibilidad. Di, why kagit apo, oh. Why kagit apo halin siya, ma'am?
2: May apo ko sa kabilog, sa head nurse ko sa Corazon Luxin.
0: Hindi siya imo mula bata yung doktor yung mula. Wala labot sa head nurse mo yung bata ya.
2: Hindi, tigay laon man na si Doc.
0: Awag niya siya bata. Masiway ka lang kamalong.
2: Wala sa isawa, ya.
0: Di mo, hindi mo lang siya. Di makilala na masawa ka para maging bata siya. Kung
2: bati, bation, gani kong guro sa iya ho, nga gatawag ko sa imo.
0: Ay, galing ha? Ay, di, Doc, mahiyong gabi na si imo, mapasirko mang lulo ko.
2: Ang ikay, duha ko lang ang nagpangasawa.
0: Ah.
2: Ang head nurse sa Corazon Luxin.
0: Ah. Ang may head nurse kapag head nurse sa Corazon Luxin, but ang babagi na?
2: Lalaki na niya, pero ang asawa, head department man sa SWD, OIC, sa may kapitulyo.
0: Grabe, Jirilin, no? Tindi bala, grabe. Palakpakan si Mama Mary Jirilin. Hindi man siya pagpabugal kag tinikal, gasugit siya siyang tuod. Madayaw kagin siya iya, kag ma-inspire ka siyang sugilanon kag istorya siya kamuhi iya. Miserable lang, kamuti lang kag siyagi, hindi nila. Nakapatapos sa doktoro. Mga pila, mga pila man kasyako siyang kamuti kang saging na miligya mo. O sumasumahon mo, mga pila, mga pulo katrak na, ano?
2: Hindi kayo sa una, ang 100, yung nga kamuti, tag 20 pesos lang itong lata.
0: Oo, ilang lata?
2: Ang lima kalata is 100.
0: Inang lata, nga dagko nga lata, nga saludla sa mantika?
2: Naana mo na siya, nag-20 lang sa muna.
0: Oh, 20. Tisyo mo ang 20 pieces, ma'am. Isa lang nakasalay niya sa barbecue.
2: Gani, dua ka gurot.
0: Oo. No, apat, yung tatlo kaslas, guro siyang kamuti, kung saging na, no, 20 pieces na isa lang nakatuhig sa barbecue, mong. Tisyo mo na yan.
2: Hindi mo pa
0: ubo. Sa chimpo mo yan, 20 pieces, siya isa nakalata.
2: Oo, oh, nasun tag pisos lang baligya ko, bilog.
0: Di grabe, diri ka mo.
2: Regular lang agagmay.
0: Oh, kanami lang. Oo. Te, mayo, kay sumong, ma'am.
2: Tatlo mo lang na akong bata.
0: Ang isa, hindi mo tong doktor to, tong taas posisyon, abis sa gobyerno. Tapos, ang isa naman niya, head nurse naman niya sa regional hospital.
2: Oo.
0: Ang ikatatlo, ano ni siya yan, Balmer?
2: Manager Medtech.
0: Manager Medtech. Anong Medtech, ma'am? Mediotikalon?
2: Medical technology.
0: Ah, medical technology. Sorry. Di siya nga manager, ma'am?
2: Dira man sa Corazon Luxin.
0: Ati, okay, Jirili. Ano pang pangitaon, mabi man? Ang ginikanan, Jirili, nga makita yung mata, yung successful kaghapi, okay na. Wala na problema. Lipay naman na ginikanan. Hindi ba, ma'am? Kumpurmi ka man sina.
2: Pero sa amon niyo, wala kami ganang tao di lolo sa achievements, sa kabataan.
0: Oh, ano ginatalaw niyo?
2: As parents, yeah, we are sa amon niyang parents, yeah, pamatsyag namon, they are still our baby.
0: Agatiti ba sila?
2: Why, man? Oh, why? Wala kami ga mind ya kung ano achievement. It is a title man lang. Kung hindi na kay Lord, ya nothing ka man.
0: Ah, tinumot mo sila kung still a baby, ano sila ga diaper pa na sila?
2: Sa amin niya, wala kami galantaw sa mga achievement. Basta importante, nagkabata ka lang sang natuduan mo, sang ayob lang ang pamatasan.
0: Oo.
2: Ano mo, nakakaroon ka masteral degree, kag doctoral degree, kung kindergarten naman ang values.
0: Di, mag-amo sinasugilanon mo, ma'am, ining tatlo mo ang kamataan. Ining katatlo ni mabayi ni, no, lalaki?
2: Tatlo ka, boys?
0: A boys kita na, Jelly. Boys kita na. Oh, okay.
2: Matutom lang sila.
0: Ining tatlo mo ko lalaki nga makamataan ni bila kabilog ng apo mo sila tanan, be? Ha?
2: Hindi kilaon mo na si Midtech kag ang doktor, ang nurse man lang isa kabilog, bata.
0: Ha? Oh, ha?
2: Ang mga doktor gani, tag-isala kabilog, bata.
0: You mean to say... Ibig mo sabihin, but mo silingon? Nga, isa lang bilog.
2: Only one, apo.
0: Di bila ng edad siya apo mo na, ma'am?
2: 5 years old.
0: Baye, laki?
2: Laki man.
0: Kung yung baye?
2: Ako lang isa di baye.
0: Ay, only girl. Kasi ako... Only girl kali si Mamiri. E di, ma'am, totoo, ikaw ganyang Raina, eh, ah.
2: Oo.
0: Sa inyo pamilya, ikaw ang prinsesya, ikaw pang reyna.
2: Gani.
0: Okay.
2: Mga tag-one word lang na sila, wala sila, yagaya mo at balas ang istorya, gijadilulo. Pag magambal ko na iya, dugay-dugay, wala na sila tanan sa tupad ko, kay kagawran ko na ako.
0: Ay, gali ka? Ay, si. Di wala man na sila, ma'am, nag-amusin na ma'am kutungo ni si mo?
2: Hindi kayo mga buot yan eh.
0: Ah,
2: wala ka sabat, ginapangakigan ko pa maskin doktor.
0: Kita mo galang Jirilino.
2: Ginapangakigan.
0: No, gay ka mo nulo doktor ko na kutubang nyo ha. Hindi ka mo yan magsigi, nurse, mid-tick. Wala na eh sa kon, nanay nyo kuya. Hindi nyo ko pagpandaran sa pagka-doktor ninyo.
2: Sige. Kamu na ganito, salamat lang ko sa Ginoo kay buot sila.
0: Di, ma'am, mag-amo sining tatlo mo ka bata. Mog, Jirilino. Kita mo naman si ma'am. Kundi si mong iya palasyo, Jirilino. Hindi ko na pag-i-mention, ma'am. Kundi ng palasyo mo, ma'am. Basta rin sa Lisa. Eh, nasa exclusive daw, ah.
2: Sa higad.
0: Sa higad, ah. Ha? Sa higad, sa ngayala. Ay, snabal ko man naman, ah. Oh, di, mag-amo ni ma'am, mag-disyembre, ma'am. Huwag ka mag-apangayo sa bata mo, mga tinupa lang guro ang blessing, no?
2: Galing kay puro tanan mga cakes balalaban kaya ginahatag sa mga midrip ang bot ay hindi magwanta man ang
0: nga, sugar. Mag, nga gusto sa mga bata magka-diabetes yung guro na, no?
2: Kaysa ginadyok ko gani, sinko, ang bala na bala ang mga drug company bala, i-convert sa cash.
0: Wala gika siya, oh?
2: Wala na nasubong kay isang una kadamot sa mga medtech, sa mga medrep bala.
0: Puti, inintatlo mo ka anak, ma'am, wala ginay naga. Iniaton mo lang ni dog, curious lang kami bala, kasi siyempre, pastado sila. Kuti may lawas kung ginaguro sila tatlo ka na bulan sila, no?
2: Kaya makibot ka,
0: malama
2: nga may unod na imo,
0: ATM. Wow, Jerry Leo. Ma'am, pwede ko ba iduso sa ATM ko na si mo? Para nga ma, para ma-experiensyahan mo ko kung paano makibot mo lang.
2: wala na kinanglan nga magambal pa sa ila kahit hindi man nila obligasyon. Automatic na lang na sa ila.
0: Pero kada bulan,
2: oo, eh.
0: Grabe, Jirilio.
2: Maupod gani kami sa Singapore sa iya mag-seminar sa next week.
0: Ay, hindi ka mag-happen sa Singapore? Eh, halina, ma'am. Halina sa Singawan, ma'am. Singawan, Singato, Singatri, tasan Singapore na na yun.
2: Hindi ka mag-seminar sa dahil maupod kami sa father niya.
0: Di manu ka mo to sa Singapore, mapapicture to sa Leon nga naga, ano, nga nagabuga tubig.
2: Nalagaw-lagaw
0: mo. Mapirti na best, Jirili, na best. Kita mo lang, kita mo lang si Ma'am Mary si mo. Isang una, amo na ang balbla nila, pangabudlay ka si Mong, pangabot sa timpong at tingulang ka, tawhay ka. Sa samagpatawhay ka, hubin ka, pangabot mong tingulang ka, nga luya ka na, may ginabatsa ka pa, dito ka pa yan magbakas-bakas. Ni, la, ma'am? Di ikaw ya. Naigo mo ginang formula
2: ya. Ikaw subong ya. Imo ka na sa tatlo, mo ka basket.
0: Nga aman.
2: Ang isa ka basket para sa suga mo kag sa tubig.
0: Oh.
2: Ang isa mo ka basket para oh sa imo food.
0: Okay.
2: Ang isa mo ka basket savings.
0: Kita mo din mga tiknik na sugi dyan sa ito, no? Dasan, ma'am?
2: Para nga mag-edad ka pala sa edad ko. Oh. Lagaw ka na lang ang lagaw.
0: Ay, kita mo. Matawag si Nadjerly management, no? Management, oo. Kung wala kasi na siya mga programa sa kabuhi mo, kang plano, kang sistema, mabalang-balang ka, tingin na sugay sa ito ni Mamiri, pa-appreciate tagi na, nga iya sa mga sikrito, basket at lokbilog. Ang akong basket siya, ma'am niya, ang isa unod uga, ang isa itlog, ang isa tatlo yung utan.
2: Wala cash.
0: Wala cash, ma'am. Wala cash. Oh, oh. Ate, sige, Ma'am Mary. May tamiyon ka, Ma'am Mary.
2: Hindi ka nagpalayo na to sa topic. Bala, about sa to kay Marcolita, kay, ano, kay Defensor.
0: Yes, ma'am.
2: Tikon wala man lang sila sa sala, ma-absulto man lang sila, di ba?
0: Yes, oo. Oh. Kahit ihiring pa
2: man? Kagaan sila sa low.
0: Oo. Ihiring pa man sila sa...
2: Kagaan
0: sila sa... Oo. August 10 ang schedule sa Sandigang Bayan nga ihiring sila. Oo. Pre-trial, oo. Pre-trial. Oo.
2: Oo, at tanan sila may right man na iya nga magkuha sila mga abogado.
0: Yes, yes. Kung wala sila right, may left pa man.
2: Amula na long time no here na lang regards.
0: Yes, good ma'am. Good night, Simo. Thank you. Ay kanami laki mamiri. Blessing man nakatawag sa Jirili. Malaan na nagaling kung sino tao ganda kung may mga problema ta sa mga ospital, sa mga doktor. Ah, sa ngalan niya palang adaan niya, you know, si Mama Mirina. Pasimple na si Mamiri ay Jirili. prong balay sina yan na palasyo na yan sa Ayala na o, oh, hinahambal ko gin. Pero ang iya-storya sinatutuon mga kakivibe, dala na siya una sa DYAF, dala siya may lapit sa may anong planet, tambilang gin siyang katedral sa nga makulo, no? Dala na siya nag-aplastas ang iya barbecuehan. Tungod siyang barbecue nang bligya iya saging kagamuti, kag siya paninguha yabi, kag upod man ang pagagiya sa Ginoo siya, di mo nag-plastas sa sabong. Di may rasyon siya maghambal sa aton, kaga mag-inspire sa aton tungod nga may ebidensya, may ara siya agi diri limo. Hindi na na siya, hindi na na siya naton ma-question na nga kung may balay siya sa Ayala na. Hindi na na siya ma-question kung may dako siya nga pundo sa World Bank. Kay tungod, gin pangabulayan niya man na isang chimpo yung aga kakarakasa pang persaya, ano? Di siya mong may edad na si Mamere, pukunta na won mo sa picture, di daw wala pa man edad, ah. Sino maghambal nga senior citizen na siya man? Patan ako sa edad sa iya mga profile picture sa Facebook, di daw mga 42? Mamere, ah. Makanto na ito sa Desimbre, wala Mamere, no? Masilipat ka. Makahambal ako ni Simo si Desimbre. Mary, Merry Christmas! Okay, ah. Mga kakipem, sa niya sadya lang ta, no? Di man naman tabi. Ano-an lang nga problema nga yung sugata na ito, kakulunot ng ato niya nga agtang sa nga paminsa sa mga kunano na ito pwede himoon. Di mo na malang ning libre na ito nga pwede himoon sa bumusyan gamina. Magka-yuhum-yuhum kita bisan pa paano, ah. Hindi mo lang mga kakipem. Alas 10:51 na mga kakifibe, ha? Ini nga bahin na dulong na sa aton sa nga kampiyon nga kape. DTX Coffee Mix, ari sumong sa akon nga atubangan. Masahon ko ang DTX Coffee Mix with ampalaya extract, chia seeds, and disugard sugarcane extract powder. Grabe ni nga kape. Ina malang yang imo yang inumon niya nililim siyan ano uras, siyan kagahon, siyan tungang gabi ya, kanami ya siyang imo ya pamadyag. Kaya ang kape nililim yang DTX Coffee Mix, na may alam lang nga kape. Ang iba na hadlog mag-inom kape, kay masin ni katulog. Ang DTX Coffee Mix, nag-upod siya kung anong kondisyon kagmudos ang pinsar mo blang. Example, abe, gabi may duty kaya bino. Hindi kinanglan, hindi ka ganyan mapulaw, ay hindi ka ganyan matuyo. Katapos, maimo ko focus ka concentration mo, alerto ka bla. Di, kung mag-inom ka DTX Coffee Mix, kung alam mo nang imo yung mudo, abe, bukahon ka ganyan DTX Coffee Mix. Karoon kong gabi na ka hindi ka katulog, gusto mo na magtulog, pero hindi ka katulog, inom ka DTX Coffee Mix. Patulogon na ka dili. Ina basis sa akong personal nga experience sa mga kagipay. Many times. Kay man tanay nga po doktor ni Dr. Ramil, may ara kuya stock mo. Before ko naihambal, ginatistingan ko ginianay. Di ang DTX Coffee Mix, mga kagipay, gusto nyo ma-experience na nga ina lang mangihi ka dili. Nga do, urot ginaunod siyang marukan mo, kanami-nami mo. Amo na siya DTX Coffee Mix. Kagtapos, inablang Arias Banyo, blang ado ka namin, swami. Nah! Bisa na muna na ma-experiencehan naton everyday. Nami pangihi, nami Arias, jenile, kondisyon lawas mo, da wala ka ginakapoy. Ay, ano pa bimbal? Bisa nun na kwarta, basta wala masakit. DTX Coffee Mix, mag-enjoy ka na siyang kape, gina-detox ka pa. Ginalimpyuhan niya yung sistema mo, gamo ng higko ng ginapagwaya para hindi ka magmasakit kung magbalatian. DTX Coffee Mix, namin gininomon anytime, anywhere. Basta kape, DTX Coffee Mix. Nagkakape ka na, nag-detox ka pa. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back. 101.5 K5 News.

EX500, epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX500, mabakal sa mga suki nyo nga butika, kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Sige, could be added picture. Dapat beauty forget ka da, ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa Guava Leaf.

0: may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
1: Muternamax, Max Epektibo.
2: Ako galit si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nagainom ko sang Luterna Plus kung pamatyagaan ka mag-ana.
3: Muternamax Capsule and Muternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
4: For Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapapakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinikas For Biotics. Kasakit ang tiyan, Bugs For Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Bugs For Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Pag-Clinicas For Biotics.
5: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lukos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gidya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
9: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
10: Ano ang himuon ko?
9: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
2: Paano kung di ba lang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
1: Magkutan eh kung bala paano mag-work ang amon.
0: Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabala nila. Tiro pa ko lo.
3: Super Kukulitan at Tawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
4: K5 News FM, oras natin, we get 9 minutes after 11 o'clock in the evening. Padayon ka muna nga pamati sa ating program. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi nga bahin ang dulo na sa aton sang DTX Beauty Soap.
5: Kanamigin man siyang DTX Beauty Soap kay Hipido niyang panit mo bala. Kanami siyang ipiktuya kay maputi ka nga wala siyang abdi. Tanan nga baho siyang lawas, kakas dirili. Kagkaprisko siyang pamatsyagan mo. Kaglimpyo gid ang panit mo. Shado kabukal nga habon pero hapo siya bunlawan. Ginakaka siya gina mga kagaw. Mga higo o kung mga yabo kag mga oil sa aton panit nga nagatiner. Sumong man ang DTX Beauty Shop mga kakay-five. Nagahatag man siyang mayong epikto sa aton nga guyang nga garage blan niyo. May mga buho-buho hipido niya. Ang mga punggod paayuho niya. Ang pikas-pikas kag ang mga alam Abdullah o niya dirili. Sumong man ang mga wrinkles, hindi na hilmunon. Siya nagapangamuyo kag tanan nga orasyon na abing nga magputi ang ila-ilo. Abitis tingin niyo gamitan siyang DTX Beauty Shop. Para gini siya bilog nga pamilya, DTX Beauty Shop, hapos na ni Baklon. Kantola ka mo sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy, ha? Pwede nyo man ma-order sa online na Shada, Shopee, kaga TikTok. Kag sa inyong mga suking, ang mga butika, kag farmasya sa inyong lugar, magkuta lang, ha? DTX Beauty Shop. Kag kung gusto nyo nga barato nga DTX Beauty Shop, kag iban pagin nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy. Kantola ka mo rikta sa tanan nga Klinika de Alternativo, Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doktor sa libre, wala siyang bayan.
4: Okay. Iligabahin man lodo laman sa aton losang Dr. Pinoy, Squalina Capsule.
5: Di ang Dr. Pinoy Squalina Capsule isa man ka natural nga suplemento. Almost 30 years na nga ginasaligan tungod sa ka-epektibo ya blan. Nawala siya siyang side effect kag overdose because natural siya eh. Food supplement. Himo ini siya siyang liver oil kag aprobado siyang bifan. Nagahatag siya siyang dugang nga oxygen sa aton ugat kag sa aton utak. Gani malikawan ang pagkamalipaton. Ini mga Alzheimer's disease kag demensya. Kag ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, pag inom mo, mabatsyagan mo din ang epekto, yeah, especially kung may mga araka sa mga gout arthritis, blan niyo. Kay man isa ka besh, na istorya ko naman ni siya nagligad, ining gwardya nga kilala ko, nga tigwardya siya nga video tiyam la. Gakiang-kiang siya during siyang day off ko, abe, nalabyan ko siya blan. Siling ko na ano ka guard? Nga ano natiruhan tiil mo? Nga hindi lang may arthritis kumla. Maglakad siya mga kakipayam, nagaking-king siya blan. Tinanong na lang abi kung may lalagsyon ka nga kawatan dami. Hindi na siya ka sapatos, hindi mas siya kadalagan. Tungod siya nagabanog kung nagangot-ngot ang yatiil sa arthritis siya. Siling ko abi, inumi siyang Dr. Pinoy. Di timing man nga may ara ako sa akon nga dala abi. Gina siling tagaan ko siya. Kutis tingi. Inom ka dua kabilo, kagbas paluapan mo pag iduha. Pagkadasyon nga dilaw, gabi mangyapon abi. Inlabyan ko siya, ay hinami na siyang lakat ya. Daw hakso niya ko. Ikugan na naman, daw gagawin mo pa ang tunay nga koloraw. Hindi lumapasalamat lagi ko si mo. Hindi nga daw mga dumakos lagid. Hindi na kaya nga kong natil to how. Inimnan ko lang siyang Dr. Pinoy Duakmilog, kagpagbas imnan ko. Ay nagkupo siyang banog kang nadula yang ngot-ngot niya. Subong mayon ang lakat ko niya, madlagan ko. Sige, lagan siya, huwag tuon mo. Mga kakaifep, ibiktibong Dr. Pinoy, tistingan ninyo ha, ang iya banog nga tiil, ning mga tiil lagi blanding siya may iyaniblang lapit sa mga buko-buko yun ha. Amo nang gabanog. Kaga hindi siya kalakat, tungod siyang nanding siya kalakat tadlog, tungod nga sakit tama kagigiyoon mo, duma, di ko mangihi siya dirili. Nga, kamon siya, nagantos bla. Budla yan siya magpusing mo. Yung makapot mo siya siyang armas, tapos matindog siya, nagabangianti niya tindog. Mga kakifive, grabing Dr. Pinoy na. So, mong man Dr. Pinoy, ginalipyuhan niya ang aton dugo, ang aton kidney, ang aton atay, ang aton kurasyon, ginaproteksyonan niya. Ang mga ugat naton, ginalipyuhan niya, ang mga barada, ginakakasya. Kung may mga inflame o kung nagabanog ang ugat, abis sa aton na yung lawas, pagkupuso niya, tanang ang mga gabanog sa sulod sa lawas, pagkupuso niya. Anti-inflammatory, anti-bacterial, anti-viral mo siya. Kaya nagabato mo siya sa panubo sa aton ng blood sugar. Kag sa may mga stroke at diabetes, inigtawag nato na may stroke, heart attack, ginapalayo ya ka. High blood pressure, ginapanubo yung man. Dr. Pinoy Squaling Capsule, maayos sa mga babae na may mga dysmenorrhea, irregular menstruation, subong man sa may mga mayuma, ginapakupo siya. Kag siya may mga problema sa depresyon, ang Dr. Pinoy ginapa-activate siyang aton nga happy hormones nga para maumpawad ka sa depresyon mo. Kag siya mga nag-aminopos na kami problema sa ilang aminopusal, Dr. Pinoy ginapakalmaya ka. Subong man, Dr. Pinoy nagabato man sa early stage ang cancer. Kag siya may mga psoriasis, autoimmune disease. Kag grabe, ang dengue dirili. Ginamatuan siya Dr. Pinoy kada siyang magpasakas ang aton blood platelets. So malayo sa peligro kag katalagman ang aton nga mga pasyente nga may mga dengue kung painumon sila naton 2 capsules sang Dr. Pinoy every 4 hours. Dasing magpasakas ang blood platelets ha. Madamo pagid siya nga binipisyong Dr. Pinoy Squaling Capsula. Para sa dugang impormasyon, abi tatanawan nyo sila nga Facebook page ha. I-type lang Dr. Pinoy Squaling Capsula para sa dugang mga impormasyon kag kayuhan nga madulot sa aton sang Dr. Pinoy ha. Dr. Pinoy Squaling Capsule available sa halos tanang mga butika kag farmasya sa bilog nga kabankala. Subong man diri sa Binalbagan, diri sa Pontevedra, San Enrique, Valladolid, Morsia, La Carlota, Talisay, Ibi Magalona, kag tanang mga syudad kag kabanuanan diri sa Negros Occidental, ako sa Negros Island Region, kag sa bilog nga Panay, available ang Dr. Pinoy Squaling Capsule. Mga kakifab, isa sa mga balita subong, parte ni sa isa ka scientist ni marine biologist ng doktor o scientist ni siya dito sa Dumaguete, bla, kaluoy. Nako ning iyang contribution sa aton diyang mga marine aton aming mga aras dalong dagat bla ni. Do siya ning nagatuon kag nagatukib kag nagahatag sang impormasyon kag gina-analyze siya kung ano ka nami siyang aton yang mga kadagatan. Hindi nga doktor nag-a-start dito sa bahin siyang Dumaguete. Yung balita siya mong mga kakifal, ginpatay ni siya. Kamalukang ning simula ning lugar siya na Dumaguete. Madamo na siyang foreigner. Kag may eskwilahan, ginadak yung initially man university. Nadamo na nagkakanto yung mga foreigner na kag nag-a-stagin mismo. Dumagit, iting next na yung gantoan na mo na ining dawin ni Bla. Unhan siyang dumagiti, damo pagida foreigner, no? So, sa Negros Oriental before, nga lugar abe, sumunti Negros Island Region, kaysa nakita ka region eh. Damo na yung foreigner na isa kumpara ni sa aton, di sa may Negros Occidental. Sa Oriental, damo dito, especially sa somewhere in Dumaguete. Now, karon mga ka-K5, ari sa aton yung report, no? Ginpatpat sa aton ni K5 Berto Gakin. Ining report nga na insidente nga natabo dito sa Dumaguete, parte ini siya pagkapatay siyang 74, 72 ini, nipat na ko, sobra 70 years old na siya eh. Ini nga marine biologist nga Amerikano, ginpatay siya. Ang suspecho, asawa. Okay, pamatian tang special feature report ni ka-K5 Berto Gakit.
6: Ken Carpenter, professor and eminent scholar.
7: Patay ang American marine biologist ngayon eh. Nga dako ang nabulig sa Philippine Marine Science Community sa Pilipinas. Siya ang 73 anyos na si Dr. Ken Carpenter. Patpatunta ang krimen. Nagalantaw sang telebisyon si Carpenter sa sulod sa ngayasilinga Puloy-an sa barangay Ahong sa Banuasang Sibulan, Negros Oriental. Sang hinali lang na nagsulod ang tatlo kawala makilalan ng mga persona. Kaginlutang sa ulo ang biktima. Nagluntad ang insidente Domingo sang gabi, Hulyo 12. Upod sang scientist sa balayang ngayasilinga partner nga 34 anyos nga babae. Suno sa panaysayon sang babae, nga ginhimuslan pa ini siya sang ginaaligar tatlo ka mga lalaki. Amo ini ang tatlo nga nagtiro patay kay Carpenter. Maid-ed nga investigasyon, maid-ed nga pagpakusisa sa mga kapulisan. Nagwa diri sa una nga investigasyon nga ang live-in partner, ang isa sa mga persons of interest. Una, nagduda diri ang mga kapulisan nga kung ginpatay ang yaupod sa balay nga asya ang wala ginpatay. Santo sa payag sang babae nga ginhimuslan ini siya apang sa padayon nga investigasyon nagwa sa medical record nga negatibo ang iya live-in partner buot silingon. Dako ang pagpati nga wala ini ginhimuslan. Sa interview sang K5 News FM Bacolod kay Police Colonel Timar Alam, Provincial Director sang Negros Oriental Police Provincial Office, initial nga ginpahayag nga persons of interest ang ginakaupod ni Carpenter. Apang ginakabig na nila ini karon nga isa ka primary witness. Dugang pa ni Alam, ginahulat na lang nila subong adlaw Hulyo 15 ang resulta sang autopsy kag eksaminasyon sa bangkay ni Carpenter. Suno sa update gikan kay Police Lieutenant Colonel Joe Malong, ang spokesperson sang Pro NIR nga nagpaidalom na sa autopsy.
5: Kahit 50s. Okay, pasayon ba. Okay, ti amo na ang kay Berto Gakit nga report, hulaton da lang ang sugpon sini. Ang babae kani nag na ginimuslan siya kung puti wala man. Negative siya. Arip-aring duga ng balita. Arip-aligta kadali.
7: Kay Police Lieutenant Colonel Joe Malong, ang spokesperson sang Pro NIR nga nagpaidalom na sa autopsy. Fingerprint documentation, kag forensic examination ng bangkay ni Carpenter. Samtang paraffin test naman kag medical examination para sa kaupod sini nga 34 anyos nga babae nga ginaaligar, ginabuso sa mga suspek. Ginalantaw sang kapulisan nga posible nga pagbangawat lang ang tuyo sa mga suspek bangod nga natula ang wallet, backpack, kag laptop sang biktima. Sa karon may lima ka persons of interest sa ginalantaw sang kapulisan angot sa nasambit nga krimen kag wala diri natala ang partner ni Carpenter. Naibaluan nga may pag-inaway pa sa tunga sang primary witness kag iya sininga utod antes natabo ang krimen. Oy. Rason nga ginakabig man sang kapulisan nga persons of interest ini kag madugay na nga mayara sang away ang mag-utod. Si Carpenter amo ang author sang landmark scientific paper nga nagdeklarar sa Verde Island Passage bilang Center of Marine Shorefish Biodiversity sa kalibutan. Para sa investigative report, ako si ka-K5 Berto Gakit, K5 News FM.
5: kay Bantayan ni nag-update mga ka-K-5 sa aton yung mga programa dere, especially sa Foro de los Pueblos. With K-5 Eljan Castanyo kag K-5 Eric Tenerife every morning, ha? Alas 6:30 tamtam alas 9. Kag sa iban paging mga program nato ni sa K-5 News FM, no? Kag pwede nyo man ma-follow ina sa aton nga Facebook page. I-type lang na sa K-5 News FM Makolod 101.5. Amo na aton nga Facebook page, no? Kaluoy man ni siya, no? Nanuayhan ang rasong aging patay siya man. Wallet aging kuha, tapos ang kamera kag laptop. So, toon nung nga wag aging patay ang iyang upon nga babae, tinga nagbinutig siya nga ginimuslan siya. Basik kun sabos, ha? Karon nagbinutig siya nga ginhimuslan sa kuno. Anay nga gin-testingan sa laboratorio. Wala man siyang pamatuod abi sa result nga ginhimuslan siya. In other words, nga nagbinutig siya, no? So, amo pa ni ang ginatutukan sa kapulisan, nga nung rason niya nga naghimutig siya, be? No, tikaroon may isa kang gulong, may arat ng gagawa utod. Tikaroon amo pa ni ginausoy sa atong otoridad, no? So, ina ka mga balita kang updates mga ka-K5, bantayan ginaton. Kaya ini nga tao, importante ni siya sa aton, na kuning bulig sa aton, di mo? Ining Amerikano, ning mga, ining foreigner ni. Kung ano gin ang rason nga madalom ini nga agin patay gin siya, tutukan diri sa aton nga mga programa diri lang sa K5 News FM.
4: Okay. Good evening sa aton man mga texters. Good evening sa aton nga mga listeners. May gabi J. Lolo and Jerry Lee, halin kay Lorna Cervantes sa nga Sumag. Lorna, mayong gabi na si mo, Lorna. Good evening, Jerry Lee and J. Lolo. Monitor kami din kag-permi sa inyo. Kanami sa kanunik, kanami tulog ko makapamati sa inyo nga duwa, Jerry Lee and J. Lolo. J. Lolo, mapapakal ko buwas ang DTX Beauty Soap sa kay Clinton. Si Clinton, galing niya.
5: Clinton, sige, para magwapo kapag Clinton.

0: Okay, this time basahon ta na ang siya ka problema nga ginapadala sa ato. Sugudan ta na mga ka K5. Good evening, Jerry Lee at J. Lolo. May problema ako, J. Lolo, parte sa ako nga bana. Masina dakpan? Lodo gay na kami asawahay. May anak kami, isa kabilog, J. Lolo. Pero wala gid siya plano magpain mga buhi, lo. Kay gusto niya, J. Lolo, nga maglumon lang kami permi sa ginikanan niya. Lo, maski may obra na siya. Ano bala ayhan o ano ayhan sa imo? Ano ayhan sa imo himuon kuluman? I-pressure ko bala siya? Ayhan nga magpain kami o magsipak na lang kami sa ginikanan niya? Please advise, J. Lolo. Thank you. Lutas na ning bana mo, masika titi pala. Sa imo. Sa nanay lang. Okay, mayo maning ang atong nga letter sender, no? Kaya nag-express siya, medo hindi siya kasaho, guro, no? Kahit siyempre may umbra man ang bana niya. Why not abi nga magpangabuhi sila siyang sipara? Kahit kung may pamilya ka na, bisan gani siya mga sulat sa Biblia. Doon nakamati ko na iyang nakwats nga may pamilya ka na, guwa ka na sinyo panimalay. That's why nga kung guwa ka na sinyo panimalay, kamalo ka na yung mag-dipara sa imo pangabuhi. So karon ang ginasawa yan sa letter sender naton, kaya daw ay plano. Huwag plano ka magsiparar ining manaya sa ginikanan niya, galumon lang sila. Di siyempre naman kung ikaw nagalumon, kinan super pakisama kagin. So may mga gusto kaya biyang gusto mo yung magpahuway. Hindi ka makapahuway tungod huya ka kay tungod nga basi kung may ihambal sa imo, abaw, sawa mo daga. Pahuway lang daw, huwag igabulig. Muna mla. Hindi mo teritoryo mo. Hindi mo kontrolado ang lugar mo. Where Asia kon kamo lang yan nagpangabuhi iya? Huwag siyang may labot sa inyo. Dakag magyan nyo gid, kag mahimo nyo gid ang tawag mga bagay nga kinaglas sa pagpadayon nga pag-obdanay sa pagpangabuhi eh. Kung ano man ang matabo, da? Di karon ko nagalumon ka kag may gusto ka kaunon dirili, hindi man pwede nga hindi ka manakop bla. Karon ko may pagkaon kag karon kag is dito ka lang sa silod mo kwarto, amalo ka naman dalok. Di ko mo yang nga daw ginapaigo-igo mo lang ang kwarta para lang bisi mo bakal kami ice cream o kung bakal ka da yung pizza pie da, di bla. Hindi ka huluya, mandi mo sila pagsakupon. Kagtapos, ang nanay, mudlay mo lang kung kapin pagigong bantayira. Masawa mo na mlam, hindi ka malumang laba. Do, pila lang kakuso, mayo mo yun, do. Ginaano yan lang, do, ginakamol-kamol yan lang. Ako sa una, ya, siyang ako galabas ang imo bayo. Kinakakas ko ginayang tanan nga manghigko kag mantsaya kag ginapaputi puti ko ginang puti mga bayo. Ang imo asawa tanaw mo lang iya mga panglabas mga puti mo perti kalagom. May mga amo pa na kong isa nga mga birada. So bahayang nanon ng asawa man miska na itlog na langit nga itlog na lagi nga tinanok kag binatino ni Bakabalong. Ano nang bala siya siya? Natana na lang. So nang bahay asawa mo bala? Doon ka saprat mag-iho. Doon hindi ka balo manilhig di. Hala, ginimo siya timbang. Hindi mapakisama ka, kay paraway ka sa sugilan. Hindi ka kapoy. Kapoy si Day. No, kada wala ka mula siyang freedom. Wala ka mula siyang ligwa sa imo yung kagalingon. Sa mga bagay nga gusto mo buhaton tungod nga ga-avoid ka nga madiparahan ka, masawayan ka, kaga makahimo sa konflikto kag hindi mag-itsindihan na kag basi mag-ilinaway. Kamudlay, no? Nasaway ang reminder sa mga ginikanan niya, anak, skwila kagin mayo, kag mga ayo, ngita kagin isang mayo yung trabaho, kay para nga mabuhi mo ang kagalingon mo. Tingka iba naman niya, ti siyempre, na lang, hindi piparado, masulod sa pangasawa, sa pangabuhi, alang-alang, ti, siyempre, kita naman yung mga Pilipino, willing man ta magbulig ka mag-assist sa aton niya mga kabataan, ngayon hindi pa ready gin mag-plastas ang ilang kagalingon, no? But, ti, amun nabing ang asawa, ti, siyempre, may ubra man ang banay, ha? Kag tapos, gusto yung manguruya siyang pangabuhi yung sila lang yung bala. Ti, ang problema kayong bana, no, hindi yung magbulag sa ginikana. Siguro mo ni, number one, iha, relax lang daw. Kaya ti, siyempre, basi may rasyon man ang bana mo, kasi alang-alang inyong kwarta, for the meantime, mula nanay. Pero ti, ara na isang tawag natin nga long term, nga mga plano, kag short term plan. No? So talahon mo kung may aragi man sa direksyon nga sa iya nga mga plano, kag sa inyo aming nga ginastoryahan, nga magsiparal ka mo. So anong kinaglan, masupport ka mo? Anong kinaglan, kinaglan may ara ka mo sa suficiente yung ganar? Hindi mo na kung kisa, mamatematics kagin mo. Sumahon mo ganyang daily expenses mo. No, in kaso, mag-board kita, magrinta kita, pilang aton rinta, pilang kurinte, pilang tubig, pilang lalabhan, pilang aton yung daily allowance, sa aton pagkaon, load sa cellphone, tanan sumahon mo, ganyan, idon mo na, sa matag-adlaw mga expenses, makuha mo ng total, kagtapos, ikontra mo si mo ganar, no? Da mo na mabalaan kung kaigo kung hindi. Suficiente kung kulang lang. Tingaling kita kung isa daw, wala naman lang kita kasuma sila. Kaya doon nahadlok man kita magsuma. Kaya balaan naman ka boss gin. Puti kung kinanglangin man, dapat matunod na ka matura, tis tingan ta suma. Kung kinanglan inday nga, kinanglan abing mag, kung way man bisang imobing, wala mabisi mo ya sa vlog si mo lawas. Ha? Kung masuma nyo daabi, kaga mo na ginagrihan nyo, abi, iti kinanlan, may ganar kita yung more or less, mga 30 mil ang bulan. Ti ang imo, bulan mo, butang tabi, 18 mil, ti may dusita nga kulang. Ti anong imo unta? Niya mangita ko, bra. Mangita ko sideline nga online o kung ma-call center ko sa balay lang. Mga amo sinag-a-discarte, no? Kaya kung mag-raise up na natin o kung ma-stabilisa na natin ang ganar, magwa na din. No? Hindi siyempre, ang number one nila, kwarta ginada mo, di ba? Kwarta na da. Ang kung magwa ka magin, kwarta. Kaya ang malatsagon, kaya ang mga sitwasyon, pwede mo lang na i-adjust mo. Ang kwartaya kiti siyempre ganaroon ng panay, pangitaon ng paginaya mo. So mo inakinaglan sumahon, gin, para may ara ka mo siyang projection, kundi ka mo nga mga opsyon nga pwede nyo himuon nga matagaan siyang solusyon, kung inagin man ang inyo yung tuyo matabo nga magsiparar ka mo da, kinaglan sumahay, gin. Sumahay, gitanan. So, mo mo lang na inday. Tapos, mga muyo ka gini. Nga, tagaan ka siyang malawing nga pasyensya. I-bless ka ang inyo nga good health, abi. Tagaan ka mo siyang mayong oportunidad. Kakaalam sa Ginoo kung paano nyo malampasan ang mga pagtilaw siyang pagpangabuhi. Tapos, siguro, ining bana mo kondomidyo daw, muni permi ginalalisa nyo kondomidyo tigagin siya. may ginatawag kita nga third party approach. Third party approach ang inang tawo nga ginakilalaya kag ginarespeto ya kag ginapamatian niya every time nga maghambal abi. Amo nang imo ayuon is either maninoy mo o kuna best friend niya abi o kung sino man ang close iya. Iplastar mong sugilano kang maayo ka siya kung pwede nga mabuligan ka nga batag. Pero hindi mo yung balon nga ambalon mo yung daan nga iniwala mo siya gin sugop la. Kundi siya lang mismo ma-advise. Ato, kinaglan nga maloka nga mga pangabuhi. Kinaglan mag-sipara na ka mo. Hindi ko maglomo. Kitungod bla bla bla nga mga abone. Hindi ko ina nga tao, manino ya mi. Tiyo ya. Kung that somebody nga ginapamatian ya, that person can convince him. Hindi ka maloka kung kamo kung kaisa. Don't sweet to ya kabla. Natawag nato nga over-familiarity. Kung kaisa daw wala na siya believe la siya ng mga teorya naton. That's why my third party approach kita. Somebody nga look up ya, kag ginatanaw ya, kag ginarespeto ya, basi pa mala makabuli. Kag siyempre, sa aton mismo nga pagpangamuyo, wala man siyang imposible sa aton nga mahal nga makaako. Okay? So good luck si mo letter sendera. Okay, ari pagit ang siya ka problema. Good evening, J. Lolo. Please pa-advise man ko. Lo, I have a crush. Well, this started since 2 years ago. Pag-opening siyang klase, gin J. Lolo, daw na love at first sight ako malaluaw. Ayun, di ah. Ano nang love at first sight? Lolo ko kalima ya mag first love ni Rilim. Kapila lo. Kalima siya mag first love. Mayo pa siya kalima ko wagid bisan isya. Pag opening classes gid Lolo na love at first sight ko blaluhaw. This year lang kami nagkilalahay. Kag nanging friends kami gid. May plan ko tani nga mag-confess sa iya, kaso ba si palagyuhan niya ko or maguba ang friendship namon. Kung hindi ko pag-isugit siyang nabatsagan ko, J. Lolo, daw nanugunan man ako sa akon nga feelings para sa iya. Lo, anong himuon ko luman? Please advise me. Thank you. Sige, sige, sige. May na-mention pa din siya ngayon nila ko ng pag-ilawag. Okay, sige. Okay, no problem. Thank you. Ano ko nang himuon niya? Crush na nag-relay. Love at parasite. Ginalingling. Pagtulog niya pa lang niya, naluyag ko ni siya. May mga muna, no. Doon na-attract ka na yun lang. Daw may spark na ginatawag. Daw may something na daw nagbiring sa utok mo. Nga daw matyagan mo, daw naglumpat ang kurason mo, nagtumbo, gidla. Amo nag-roll love at first sight, no? Nga daw na mesmerize kasi yan, daw na unay ka kadali. Wow, ganda niya, baby. Dream girl. Nami siya, kolumol daw siya paw. Daw siya paw. Well, tingnan siya kilanglan na hold your horses. Mayo na iyang sumuong ka mo, friends ka mo, kilalahay ka mo. Kag secretly, may ara kaya ka na matyagan niya nga special para siya. Karon ang imo lang ginaya nga ginawori kung ipahayag mo kang imo na batyagan, Basi kong magubang friendship ninyo. So may ara ka siyang fear. May ara ka siyang doubts, no? Kapag duha-duha ka, kag may kadlo ka man, kay basi kong i-reject yung imo yung malatsyagon, kag imo yung pag-propose iyabi about your feelings. Kakanugon mo lang siyang friendship nga which is your advantage nga you're getting close to her. Nga inaglapit ka mo, kag basi ko maguba mo lang pag-propose mo, kag magdistansyanay ka mo. So, amo na gina-avoid mo, kag ginakadlokan. So, siguro si Modalita Sinda, you cherish ana inang moment na nga friendship ka mo, abi. Kag opportunity man na nga makilala mo siya, kag makilala ka man niya, no? Kay man, nakita mo siya na luyag ka siya, may feelings ka siya, love at first sight, abi. Pero ang ginaobdan mo sa isa karelasyon, hindi lang niya ang physical sa tao mo, kundi ang iyang nga mental attitude. Ano bala ang iyang nga mental attitude? Bala siya is dali making, pikon siya, palalahog siya, seryoso siya, o kung balansyado lang ang timpla siyang mudo ya, may arap man nga Arab, Arabuton. So, while nga arakan mo sa friendship stage, it's your advantage and opportunity nga mabalaan mo ang mga likes and dislikes siya, B. Ang iyang nga karakter, ang iyang pamatasan, kung paano yung handle ang mga sitwasyon. Kay man, just like for example, kung mag-relasyon ka na, isa sa mga problema is discouragement, bla. Discouragement. Gaka-discourage ka, doon gaka-lupay-pay ka na, kagtapos daw wala ka na siyang gana pang mag-continue, or it's either kung i-discourage ka, ang imong defense mechanism, is mangaway ka. So ano ba lang imong behavior o imong mental attitude towards in every situation? Nga is it ba lang acceptable o kung kinanglan mo i-manage, no? So inang tawag nato nga discouragement. So every time you talk, mag-istoryahanay ka mo, dapat na ma-missure o kung matakos, ma-obserbaran kung paano siya magsabat, paano siya magtanaw in every situation. May mga problema, kag may mga sitwasyon, paano siya maminsar, bla? Paano siya mag-react? Kaya tiyan mo na lang ginobdan mo siya sa relasyon is the attitude, batasan sa tao. The physical aspect sa tao will just follow kung ano ya ang ginatudlo sa utak. Muti ang utak, ara sa silod siyang bagol tao. Trust tawag nato nga continuous communication kag conversation. Da mo na siya mabusirbaran. Nga kung ikaw gali mag-istorya siya, nga pamatingin siya, kag tapos ang iya nga ginasambat siya mo, may mga punto kag rigta siya sa mga sabat, abi. May arap man niya nga na wala siya pakialam sa ginahambal ni mo o kung while you are talking, sige mo siya text, sige mo siya doko, wala siya nag-pay attention. So, na mo man makita nga, hindi siya interesado sa mga bagay nga ginaplastar mo siya pagi sa sugilano, nabi. So, may mga amo siya na karun, may arap ka mo sa yutay aming arrangement nga makitanay. Tapos, na mo na sa ma-observe kung how punctual sabi. On time siya bala, delay siya sa pag-abot, o kung permission bala may mga excuses, o kung una siya sa inyo naging kasugtan nga oras aming nga makitanay ka mo. Na mo na siya mabalaan ang iyan nga mga apamatasan in every situation, kakondisyon sa mga bagay nga nagaluntad. Along the way, sa inyo nga pagka-amiguhay anay, subong, no? Kitanay ka mo. Kitanay ta siya, sandi, kay may amunin niya. Sige, ano oras niya? Alas 3 siya. Niyambo siya na 5. Yawan kay hulat, ni Bla. So kung ikaw nagahulat naman, ang patience mo, ginatistingan man. Pero somehow, it will create bad impression, eh. Hindi ba yung impression siya mo nga pahulaton ka, nga siyempre kung nagsaad ka sa oras, you must respect the time of other people. Ho, ispitohon mo man yung insaadan mo siyang oras. Yung nga mahulat siya si Imo nga, inatanding nga oras ang paghulat siya si Imo, damo pa siya maubra nga productive kang nga binipisya, binipisyo para siya iyang pagkahimuon. But then, tungod siyang inpahulat mo siya, ginusik yung oras siya para si Imo. So that's why gamba siya, you're sorry. Pero iman daw, gasorry mo lang na po wala kay Jindy nga mo nagali ang effect, no? Nga you waste the time of other people sa paghulat sa imo. Even though nga nag-commit ka sa munang oras, pag pagabot mo yaya, late kaya tag duha ka oras, no, the sign of disrespect. So, no, wala ni siya yung respeto. Ang permila ni siya kakalate man. May mga alibay siya, pero may mga rasyon siya. Nang traffic, bitch, yung tapos damop liban. Ginulat ko pag idabi nga, magabot si mama kay... Di, may text man, may cellphone man, you cannot be reached. Hindi ka man kamulo mag-text. Ay, masi malit ko, pwede nga i-reschedule talang, kaya masi ayawan ka ulat. Daw mo na mula. Kung may ara ka siyang pagrespeto sa parihas mo. So, na pala makilala mo siya, ay, hindi ko namian. Matasa niya, muning. Tapos late na siya, tapos turihanay ka mo, sige mo siya text, sige mo siya chat nami. No, hindi namin, hindi ko namin yan, matasa niya. Di ba? So, it's okay lang na, letter sender, as of now, friendship ka mo. So, ina nga proseso, na mo na makilalagin siya. While nga, knowing her attitude, kung nung iya pamatasan, i-establish mo man yung imong kagalingon eh. Kung ano gin bala ang inkaso gin man nga sample nga makusunodahan ka man niya in the later part, abi sa inyo yung pag-friendship abi nga duwa, ano nga course of direction sa inyo yung relationship ang gusto nyo uso yun. Bala is tapusin yung pagtuon nyo, you will plan for a longer and better future abi, nga obdanay ka mo. Ano nga direksyon? Kay man ba simula kung gatoon ka muna kag tapos magbusong mo lang siya, maguba ang mga plano siya nga ginikanan niya para siya, di, kag tapos hindi mo walang gali siya mag-unungan, kag hindi ka man kasustener siyang imuyang responsibilidad. So, isting blessing ka sa iya nga nag-abot ka nga tagaan siyang mayong direksyon ang life niya supposedly, nagwasi na nag-benishit kasi iya. So, kinanglan na siguro letter sender man, you should clarify ang imogin nga pure intention sa iya. Pure intention sa iya. Kag later on, while nga nagasigig ka muna yung istoryahan ay kang nag-communicar abi, nag-develop na malang na later on ang balatsyagon mo, same thing siguro man sa iya. See? So, good luck. Ah. Enjoy the moment nga friendship lang ka mo, anay. Ah. Mga kaka-K5, oras na ito, alas 11:50 na. Mga commercial break tanay, last na lang ni part, no? Okay? We're going to take a short break, mga kaka-K5. Don't go away. We'll be right back.
1: K5 News FM. News FM.
2: D3 Bio.
3: Problema sa pangkaso,
2: hinana, sipon, kagubo,
3: tugasong virus, kagbikrobyo.
2: Ang D3 Bio ka na.
3: Ang D3 Bio,
2: puno sang lauric acid,
3: na ginahimo monolaurin sang atong lawas,
2: nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
3: Mag D3 Bio,
2: adlaw-adlaw.
3: D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio.
3: Yung may PCO.
2: Ang VCO,
3: yung may D3.
2: Makakats, mga butika.
3: DTX 500.
2: Nagkataan mo na ba na ang kulubot sa imong itsura?
3: Mag DTX 500 na.
2: Masaminig ka palatian?
3: I-DTX 500 muna.
2: Kung kulang ka sa antioxidant,
3: nagatigulang ka.
2: Mag DTX 500.
3: Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura.
2: DTX 500.
5: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
6: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rina Permilanga, hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako, DTX Coffee Mix, panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat kid DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
8: Pamahal mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
9: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
6: DTX Coffee Mix.
8: Pamahal sa mga butika.
10: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
6: Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
11: Mabali si Bibi. Masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Nadula na tayo ng ako ni allergy.
6: Mighty C.
8: Mababaka sa mga butika.
12: Gadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galao magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
14: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
15: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
16: Spore Biotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Spore Biotics! Gabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Spore Biotics!
17: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
18: Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako maestro. Kagapangunsang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ako na patsagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain ako nakapoy.
17: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
19: Squalene Capsule.
20: Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder. Nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas.
17: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
21: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya. Daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
22: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko mas.
21: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko nagkalakwa na na yan.
23: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
24: Makakal sa malapit na butika.
25: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
26: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
25: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
26: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
25: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: This is K5 News FM, your official news and music station.
27: What is love meant to you?
28: Nagpaparamdam na siya na kasi niya nang makipaghiwalay.
29: Paano kung nibalang lusutan lo?
27: Would it be there to comfort you when you need it most?
28: Mangkotatan eh kung bala paano mag-work ang
27: amunan. Or will you still be there to fall in love again?
29: Butigon.
0: Butigon. Spell butigon. Butigon. Butigon. Punta mo magkapati, no? Ang kalabanan matiyan natin niya, wala siyang may gapanginto kung wala siyang gapainto. Anyway, wala na kita tayo magkaka-K5. Sorry, Gina. Before we go, don't forget, matik na niya, Gina Seafood Restaurant. Ang halos ginakatuan sang tanan. Preska nga mga seafoods, katulad sang pasayan, mga kasag girili. ning mga lukos mo ka namit siyang lukos yung bahon niya ni Leo. Inab lang lukos nga nabot kon lagko blaw namit ka unon. May mga unod sa chan blaw yung mga panakot blaw. Inang ilang nga mga bestseller na mga kakipab ilang sinigang kang tinula nga isda. Pili ka lang na siya mga isda na nga damo ka pilihan. May blue marlin, may tangigi, may lison. Ah, may alatan da, may kunano da. Ah, may gingaw, lapu-lapo, and many more. Lutuo na sa palapalang style. Amo ginang pinaka the best da diliking sustansya sa priska nga panakot, kag ang priska nga isda, nga kakanto sa lawas mo bala tungod ang sabaw, ara na talan ang sustansya mo. Mabatsagan mo gikada higop mo sa sabaw sa ano ni sa Gina Seaport Restaurant, nga baskog ang imo yung lawas mo. Tanawa bla si paring Pipito Limla da. Kasi Joning iya nga mata na nagakaon sa Gina. Mga kakifive, bisitahe ang ilang nga Facebook page para sa dugang nga detalye kang informasyon. I-type lang lihog ha, Gina Seaport Restaurant. Salamat gid mga kakifive sa pag-upod sa amin ni J. Lolo sa buong gabi. Kita lang kita boss. 9.30 in the evening to 12 midnight, diri lang sa K5 News FM. Ako naman si K5 at Jerry Lee. Good night and God bless everyone. Tell you what, ako naman si K5 J. Lolo. Don't forget to smile. And don't forget to pray always. Sa inyo tanan, salamat kag thank you and good night.

0: Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City 100.9 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: inyo ko.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-count? So meaning, pag namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka. 24 hours madula na si reliever, aragya pong pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gani carots.
4: Oo, hindi lang carots, mga kontura.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
2: Dok, asma ko, tani nga kung magkaon ko balot, kadingin tayon ang ako nulo.
1: Sala ang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, malingaw ka na.
1: Sali nga, mabalaan ni mga flowers, nga damo ko ba yun?
5: Mas
0: maedukar ka pa.
1: Number one supplement sa depression is B-complex. Pagdamo ko ang B-complex, layo pa sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Istoryahan ta ang isa diri na ginatawag polycystic kidney disease o PKD. Paano ini nagatuhaw? Kagun paano makabulig ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C? Ano pala ining polycystic kidney disease or PKD, Dr. Ramil?
7: Sa simple nga pag-intindi, Sir GP, mga sis ina or gitawag nila bukol-bukol nga nagtubo sa imo isa or duha ka mga kidneys. Basta bukol gani, Sir GP, nga gatubo sa sulod sang lawas mo, isa lang na ang buot silingon, no? May problema ka sa imo nga DNA, no? Kulang ka sa gitawag antioxidants. Gani, wala maproteksyonan ang imo mga selula halin sa damage nga ginatuga sa gitawag oxidative stress. DTX 500 kag Mighty C or Pure C is the case, Sir GP. Going back sa imo question, ang ining nga bukol o cyst nga tubig ang unod kag nagatubo sa kidneys, ang isa ka genetic condition. But silingon, Sir GP, ara gid halin sa imo nga genes kag ini ang isa ka cell anomaly. Ang lain pa, Sir GP, ining madamo nga mga bukol-bukol nga nagaliwat sa kurti o shape kag size o kadakuon sang kidneys, isa ini sa mga rason kun nga dapat mag-inom gig kaadlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Agud indi maguba sang oxidative stress ang mga machineries sa sulod sang imo nga selula.
0: DTX 500, DTX 500 makapulig sa pagtilo sang imo atay, pagi sa pagkuha sang mga toxins halin sa atong ginakaon kag ginaidong kadaadlaw. DTX 500 ang may pinakamataas nga ORAC value, gani ini ang power antioxidant nga amo namaan ang nagasilhig sa mga free radicals sa atong dugo, nga amo ang kabangdanan sa pagka-damage sa atong atay. Sa DTX 500, ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver, nga kung mapabayan, amo naman ang kabangdanan sang cirrhosis of the liver o kung cancer sa atay. Likawan ang pagkubang sang ino

0: Amen. Ang DTX 500 kag MITC or PureC, ang loan size safe kag effective kag FDA approved. Kag ini ang bulig protekta sa mga gitawag ang juxta glomerular cells sa kidneys. Nga mo ang nagahimo sa gitawag renin. Without renin, mapinagusto na lang sa akang imo BP. Amo na nga nagaka-high blood ang mga tao kun may guba na ang kidney. Ang tawag sina is secondary hypertension.
1: Nostugid. Lain pa na, Doc, ang kay going in circles na, no? Bangod guba si kidney mo, magka-high blood ka. Bangod nga high blood ka, mas maguba pagit ang kidney mo.
0: Vice versa.
1: Oo. Kag ang maintenance sa high blood, nga ginainom mo, otroman nga nagpaguba sa imo kidneys.
0: Pero damo na sa maintenance nga di nagigawa.
1: Mas milder,
0: o,
1: no?
0: Basta, ginom ka damo tubig. Ang kidneys, ang nagaproduce man sang erythropoietin hormone, nga muna ang nagasignal sa lawa, nga maghimo sang bag-o nga red blood cells halin sa gituwag bone marrow.
1: May duha ka klase sang polycystic kidney disease. Ining autosomal dominant PKD nga nagatuhaw between the age of 30 to 50 years old. Ay, pasok pa ko. Kag ining autosomal recessive PKD naman nga nagaapekto sa mga lapsag.
0: Genetic mutation ang kusi sa gituwag PKD. Either halin sa imo ginikanan o halin sa pag-abusar sa lawas nga nagaresulta sa cell mutation o ginatawag nga spontaneous gene mutation. Amo na nga nagtubo ang mga bukol-bukol o madamo nga siya sa imo nga kidneys. Hindi ka gusto matubuan ang sa bukol-bukol, simple lang ang solusyon. Inom ka DTX 500 kag MITC or PureC bangod ini ang may mga anti-mutagenic, may ara siya Sir GP, anti-carcinogenic kag anti-inflammatory.
1: Grabe pala do kasakit ang kung kahubag kidney mo.
0: Labi na kung may mga cyst ka da, gaalay na, no? Hindi lamang kay sakit nga literal sakit pagidya sa bulsa. Kaya kung madialysis ka, mag-prepare ka 7,000. Saan o pa ko daan ka patuko dialysis center nga
1: libre? Kung may dialysis center ba? 7,000 kada semana do kan.
0: No, ti, Sir Boy, 22 lang.
2: 22 pesos lang ikot
0: plan mo. DTX 500 kag MITC. Agod hindi magubay mo kidney. Or magasto ka 28,000 ang bulan.
2: 7,000 a week.
0: So, DTX 500 kag MITC ka na lang. Hindi maghulat nga magbalatian nun ka, mag-DTX 500 kag MITC ka, pang-amlig mo sa imo nga kidneys.
3: Impormasyon tayong daw.
1: Para sa mga dugang health benefits, pag inom sang DTX 500 kag MITC adlaw-adlaw, isa sa panatandaan nga sobra ang ginakaon sang tao sa iyang kinahanglanon nga energy adlaw-adlaw, nga activity, amo ang pagdako sang tiyan or abdominal girth. Nagasugod lamang dako ang tiyan bangod sa hindi maayo nga diet. Meaning, laban tamis ang imo ginakaon, laban rice, mahilig ka sa carbohydrates, laban tinapay, ilabi na ang refined carbohydrates, muna siling kong mga starches. Kakulang sa pag-exercise, isa na da, mag-DTX 500 kag MITC, agud nga matapna ang mga halit nga matuga sa imulawas bangod sa sobra nga body fat. While ginaamat-amat man pagamay ni DTX 500 kag MITC, ang imo buyon.
0: So, ang pagdako sa buyon, hindi lamang iniisa ka aesthetic concern sir GP, kundi ini ang may dalang risgo sa health. Pagka kinanglan niya tamakaw kanon. Kabalo-bala ka mo nga mga dako sang tiyan, especially ang overweight, na ang nagaresulta sa mga major diseases. Kangay sang gitawag heart disease, heart attack, kag stroke. Kung dako imo buyon, sigurado, taas man ang imo nga triglycerides. May ba ako niya? Normal pa ya? Taas imo cholesterol? Normal man ako. Normal. No? Well, hindi man ko hypertensive. Kag, siyempre, ang nagabara sa mga kaugatan, including na ang mga ugat sang heart or coronary arteries. Kung sige ka inom DTX 500, kag may tisiad laud-laud, tilayo na. Ginabuligan sini nga hindi ma-oxidize ang mga bad cholesterol so that malikawan ang plaque formation. And of course, heart disease kag siyempre ang MITC Sir GP ang nagapabakod sa ang mga kaugatan agud hindi magtig-a magpabilin ini nga elastic ang
1: ugat
0: nagiinat no. Kay kun hindi ini ang maresulta sa gitwag aneurysm no or paglupok kag paghabok sa mga ugat. Amo na ang rason nga ako ti adlaw-adlaw gid ya. Pulo ka DTX 500 kag pulo man ka MITC Sir Serbo.
1: Wow. Lamo
0: ka paguba na sa kidney. Nung guba sa kidney, yearly gapachikos kidney, kag ang creatinine normal. Awan si General Bao, gawa panago-nago lang na siya.
2: Anong secret ko niya?
1: Milig siya tago ay?
0: Huwag siya panago si General Bao, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya mo itong gamitin niya, ipamasahi. Kabalo ko mo kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidad, Sir Boy.
2: DC, ano, DC?
1: 19, ang 8 na, 19 ako nung kay last year, 18 plus mo.
2: O, 19 na. Nakakampiyon

0: Pablo, ang benepisyo kung magpamasaj ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, jamay ni mga kugatan, kung kapamasaj ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. No, amo na nga si Valentin, kakantugin na di kaya Merkulis, kaya ang tagarad di bandira kapamasaj, gamit ang DTX Herbal Oil.
1: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa baos ang ilok mo, anong ibuon niya sa boy?
2: Maligo kadlaw-adlaw, no?
1: Basic.
2: Oh, maligo, get basic gina.
0: Ang paligo is not
1: enough.
2: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap.
1: Ang
2: DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, may VCO, ang VCO kaya naon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ani ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktaan ang lawas. Ang pinaka-kampyon ni may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga rin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kutik to si Doclamil. Giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Na puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka. Kulang imo habon, DTX Beauty Soap.
3: DTX 500, DTX 500. My powerful extract sang tubo kag amargoso wa ka compounds. Yan aga panubo sang level sang imo blood sugar. DTX 500 aga tinlo sang imo magkagmay nga mga ugat sa mata. Nga masami naga damage bangod sa mataas nga blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sang mata. Bangod sa diabetes. Protection ni ang imo mata. Mag DTX 500 kana ara pag ginahulat yo. Mag DTX 500 nakita. DTX 500.
4: Ikaw bala may ginabatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phyto Fiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro. Sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkadto lang sa ACM Building, Texas Street, Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market. Sa Bacolod City, Door Number 2, PJI Building, atubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisitaha ang aton Sagay Clinic, Radyo Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Katalbas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion Hinigaran. Mayara magkita sang klinika sa San Carlos City, Barrick Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Garland Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo.
0: Gusto ka pa yung mabuhay sa malawig,
5: uh-huh.
0: Agod damo ko mabuligyan, doksa.
5: Mm-hmm.
0: E nga man, lain gidya kong inom kaya adlaw-adlaw ya.
5: Correct.
0: May nasakyan kong taxi, mm-hmm. So lain gidya kong nakasuplimento.
5: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Siling niya. Oh. Kaysa ngunang kung isa ka suplemento, mm-hmm. Luya gidya lawas. Sang nagsuplemento siya, pasik siya.
1: Amo man ang blabal engineer, lain gidya kung nag-extend siya.
5: Pasik siya engineer.
1: Pasik siya.
5: Extended na na.
1: Driver man pala. Doksa?
5: Mm-hmm. Pero ang sige-sige nga pagkaon sang karne, no, red meat na Sir JP.
1: Mm-hmm.
5: No, kaangay sang karne sang baka, karne sang karabaw, kabayo, kanding, baboy, no? Mm-hmm. Ang nagresulta sang fatty liver,
1: mm-hmm.
5: Pagtubo sang tumor, pagtuhaw sang cardiovascular diseases, no? Mm-hmm. Kidney problems, digestive issues, kag masubo man ni Hambal Sir JP, ini nga tawag mortality o kon kamprano nga kamatayon, no? So amo na gani nga dapat nagainom gid sang DTX 500 kag MyTC, no? kun pala kaon ikaw yasang karni agud mabuligan sang superior antioxidants nga ra sa DTX 500 kag mighty C nga ma-neutralize no ang kag mabalanse ang aton nga nutritional nga kinanglan no, sa aton nga lawas no kag dela gina kun naka DTX 500 kag mighty C ka malikawan man no ang makahalalit nga epekto sang mga pagkaon no sang ginatawag karni sir JP.
6: For me yan ang pinakaimportante nga role sa DTX 500 kag mighty C no is during after ka nagmasakit. Because during ka nagmasakit, no, ang gakatabo is ang imo white blood cells, grabe ni mag-produce ang ginatawag free radicals pang kontra, pang patay sa ginang mga mikrobyo. Amak mo amunik effective sang ginang free radicals, kaya ipatyo ng mikrobyo, no? So, ang ginahimo sa atong white blood cells, sige nga produce ang free radicals, ga-accumulate ni, ginapatay man ni, pati mga normal mga cells. That's why, tapos mo katarok kag ubo, kag sipon, kag ditribayo mo, mag-DTX 500 gid, no? Isa sa mga health benefits sa DTX 500, kag mighty C, amo ang pagtap na sa oxidative stress, in relation sa efficiency sang killing ability sang aton white blood cells. Ang oxidative stress hindi man natani lain, no? Makabit mga chemical armament sang immune system ang itawag nga free radicals. Pero kung ini magsobra kalain ni sa aton lawas, that's why mag DTX 500 gid, lalo na kung paayo ka na sa imo masakit, kay amuni magpabalik sang normal kag magpamayo sang imo cellula after ka katarohon o nalatnan sa mga mikrobyo.
0: Namigid ya kung adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag mighty C or pure C, gamay-gamay ang buyon mo, mga diwang ka, kung sobra ka tambok, ganubo imo blood cholesterol level, hindi ka magka cardiovascular disease, ga healthy ang imo atay, kagdugo, kalakip na dra ang imo mga kidneys. Healthy pagid ang imo nga immune system. Madamo pasang mabulig sa imo sa ikaayong lawas kung adlaw-adlaw kag gainom DTX 500 kag mighty C.
1: Galing ang may limitasyon ang one power ni DTX pang intracellular siya, sir boy. Ang outside ya dapat ya tinluan gid sir boy. Hindi niya madalas ang cell cleaner, ilok cleaner ya sir boy, kag skin cleaner.
0: Dapat ha naka-clinica Biofresh.
6: Kaya ginatap na ginang mikrobyo, nga gapabaho sa imo ilok, no? Pero kung gusto kaya kape, nga gapahubin sa imo, kung gusto kaya kape, ya, nga manamit na, gatinlo pa sa imo cellula, ay mag-DTX coffee mix ka na. Oh, this is our Eljan, no? Pangapi, kung aga, habang gapangapi ka, may antioxidant, gatinlo sa imo cells, punta sa free radicals, that's why gamat-amat ka hubin, kung ang imo kape, DTX coffee mix. Pero kung may budget,
1: a premium.
6: May bisita.
0: Premium.
6: DTX premium. Kay mas champion.
0: Especially kung lala na gini mong kuhan, imong diabetes, may mga degenerative stage ka nga sakit, ginasuggest gina mo ang DTX premium. May gano derma mushroom, kag ang iyang nga sugar.
5: Oh, stevia ang sugar. Natural ang iyang sugar.
6: Stevia, no? Kag may DSE gapon. That's why, ang nami giniya kung gusto ka maghubin, nga ang imo sugar ya, why kasaka? Kag kumpagaan mo pag gisandua ka D3Bio, may gatawag ka nga bulletproof coffee, halin sa DTX premium. Protektado ka na against free radicals, protektado ka pa kontra virus, bacteria, and fungi. May ginatawag ka na nga bulletproof coffee, gaamat-amat ka paniwang, kaya ginapidin mo na usaron as a keto coffee, pang ketosis.
0: Sunda, ang sekreto ni Engineer Albao, ngayon din ang sekreto subong. Ang paborito ni Engineer, gapamasals gid siya sa mga hubin kada semana.
5: Once away ka nagpamasals si Engineer.
0: Buta pila bayad man. kung kadto ka sa mga spa nga mga sikat, mahal pila bayad.
1: Pero kung may permanente ka,
0: kung halimbawa bit 3,000, 5,000 biya
5: pamata. Makayo ka ba sa permanente?
0: No? 5,000 ti once a week, so mga more or less 20,000.
1: Oy! Mag-extend na lang ko?
0: Hindi, mangitaan lang ka sa permanente magmasals, tag 10,000 lang.
5: 10,000 lang.
0: 50% ang discount. Alam niya, idea ko. Law pa. Oh. Hindi lang kay ano, hindi lang manog massage pa.
1: Wanted massage.
0: Manog ano, manog kutaw pa kape.
6: Ha? Kutaw kape.
5: Nating black kape.
6: Amo ni ang sekreto ni Engineer.
0: Pero ang syempre, ang perme na mo ginabalik-balik ang pag-inom sa extend makabulig sa blood circulation.
1: Ang kay ang inyo na sir boy kay Kit, ang pahamot tabla. Ang kay Engineer ya. Kakay Kit.
0: Kikoy Kit.
1: Ting-ting.
6: Ang kakay-kit. Ang kakay-kit. Ang kakay-kit. Ang kakay-kit. Pero muna si Clayton, engineer, that's why si Engineer Mayo ang relasyon sa tanan kinaka-extend. Anyway, ang atong story, Hans Bong, no? Sir DP?
1: Sa D3 Bio. Abi niyong D3 Bio is just an antibacterial, antimicrobial. Uy, may dala sa antioxidant. Mm. Importante during
0: sa, the sa antibacterial plaga antiviral.
1: Daugan na. Daugan na.
0: So, amunin. Sa lagig ka kung huwag ka gainom adlaw-adlaw sa D3 Bio.
1: Plain D3.
0: Plain D3 ako lang. Lantaw lang, nanay mo. Hasta lang yaga pabulad sa init ang kwan, ang bata. Hindi.
1: Kulang.
0: Ginapatiti pa.
5: Gadidi ng bata.
1: Oo. Kombinasyon.
0: Kombinasyon. Hindi lang yaga pabulad kasi init para mapurma ang D3 sa imulawas. Patiti yun pag-its nanay.
1: Amo na si Engineer Way Labot, gabulad sa init. Gadidi. Gadidi pa ka D3 Bio
5: siya. Oo. D3 Bio.
1: Sa Talk ni Doc with your boy Solweta.
7: Talk ni Doc.
6: Thank you, Sir JP. The hallmark of a good food supplement is kung puno siya antioxidant. That's why epektibo ang DTX 500. Subong adlaw tunanta, ano bala ang antioxidants nga ala sa D3 Bio nga makabulig pagid suplemento kontra sa free radicals kung gainom ka sini. So hindi lang virus, hindi lang bacteria, hindi lang punjay kag parasite ang kaya patyon sa D3 Bio, pati free radicals kaya kontrolon sang D3 Bio. Dr. Ramil?
0: Kung D3 Bio, gainom ka D3 Bio, ti piho na, may ara ka na antioxidant. Hindi lang nga may ara ka antiviral, may antibacterial ka, may antioxidant ka sa buhay because of gallic acid and ferulic acid.
6: Uy, which is
0: powerful na, antioxidant. Nga, ara dira. So, adlaw-adlaw yung masilula na ito niya, gatubang isang ano, isang mga kaaway. Anong kaaway? Free radicals. Galing kayo ka dito bayo, may antioxidant siya. Kung ang kaaway mo is kagaw,
6: anaman?
0: May araman. Amo lang nakanami sa ditribayo. So, from malnutrition to infection, from bacteria and viruses, nga among rason, nga gahulubag na ang mga selula mo sa batna ditribayo.
7: Ditribayo!
8: Ako si Jomer. Ito market ko sa ditribayo pag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infection tuga sa mga virus at bacteria.
7: Ditribayo! Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Makal sa mga butika. D3 Bio.
0: Ang nakanami lang sining D3 Bio because of MCT, ginaprotektohan niya ang imosilula against sining mga kagaw. Kag ang D3 Bio may gallic acid nga magaprotekta sa imo nga mga chemicals or mga free radicals nga gasulod sa lawas. Ti kung ga-accumulate ng mga free radicals, amo nang kabangdanan nga may oxidative stressor boy.
6: Correct.
0: So ang nakanami, kung gainom ka D3 Bio, may antibacterial ka, may antiviral ka, may anti-inflammatory ka, may antioxidant ka.
6: Kampiyon, kumplito.
0: Hindi kaya perdi sa imong 14 pesos nga sa kakadamo ng mga benepisyo, Doc Sam.
5: Kung nagatumbar ka gilis, sir, boys, ang vitamin C, no? Kaya nga sa mighty C or pure C, kag, kung may vitamin E kang natumbar, kinanglan panisan mo din sa D3 Bio. Kaya ang D3 Bio, ginastabilize niya ang vitamin C. But silingon, ginapalawag niya ang tiner sa vitamin C kag vitamin E sa aton nga lawas. No? Ina nga mga vitamina, sir boy, nagapanami sa aton nga skin. Bisan ka, bulay ka sa adlaw, no, hindi madasid dasig sang ginatawag damage ang imong skin, sir boy,
6: hamis ka
5: skin tungod nga naka D3 Bio. Ikaw malikawan naton ang fine lines, dark spots, mga wrinkles, hindi dasig magkurinot ang aton nga skin. Kung naka D3 Bio ka, tungod nga ginastabilize niya ang ginatawag vitamin C kag vitamin E sa lawas naton tungod sang ferulic acid. Hindi lang ina ferulic acid kag gallic acid, hindi lang ina ang ara sa D3 Bio, kun may ara pag sa sir boy sang
6: caffeic acid.
5: Oo, nga ginaprevent niya nga mag bag ang aton nga lawas, no? Especially kung may arthritis ka, sir boy, inom ka blas ang D3 Bio. Tungod ang D3 Bio may aras ang ginatawag anti-inflammatory effect, no, nga malikawan ang pagtubo sang cancer cell, malikawan ang pagdamo sang viral load. But sila yung ginapanubo niya ang viral load tungod sa ginatawag caffeic acid.
6: Kita nyo pati kamo to, ha? Kung gusto niyo mag-glow ang inyong skin, mag D3 Bio kamo, no? Kaya may antioxidant ka caffeic acid, may ferulic acid, may ginatawag pa nga effect sang vitamin E kay extra virgin coconut oil contains vitamin E. That's why kampiyon ang imo skin kung ikaw ga D3 Bio. Ano pa mga antioxidant nga makabulit si D3 Bio? During nga masakit ka, mo ginagambal ni Sir JP gina sa DTX 500, no? What happens is ang imo white blood cells or your soldiers of your body produces hydrogen peroxide, a kind of free radicals that kills microorganism. Galing kung nag-overdrive ang imo immune system, damo nga po
2: produce ang hydrogen peroxide, this will cause oxidative stress nga gaguba man sa normal non-infected nga selula mo. That's why NCD3 bio is really important kay may gallic acid, may ferulic acid that protects you from that scenario. Ano pa? Kung ikaw gina-infecta sa virus o bacteria, what happens is your immune system is also in overdrive. Ga-consume mayo oxygen. Mm. No? Kung damo oxygen ang imo immune system nga gina-consume, damo latak ang katabo.
0: Damo oxidation nga katabo.
2: Damo naman oxidation nga katabo. That's why ang D3 bio through all of its antioxidant, from comeric, ferulic acid, gallic acid, ginaputiktahan ka sinip. The best of all, kung gamasakit ka, waay ni tananga overreact kay may MCTs ang imo D3 bio nga gasuporta sa imo immune system. So antioxidant, antimicrobial, D3 bio makabulig sa imo dak.
0: Mm, stress ka? Mm. Sige, gamit cellphone, lapit ka sa mga tower sa ano, sa ano. That's all our sources sa gitawag free radicals which hastens formation of oxidative stress. May oxidation nga gakatambo sa lawas, pareho sa tubo nga sa sige ano, sige expose ang mga init, hangin, gatok-tok siya Sir Boy, Sir JP. And this oxidation may detrimental effect sa imong selula. Anong matabo sa selula? May gitawag premature cell aging. Instead nga malawig pa siya, dali lang siya mapatay. Nakita mo na mga bisyador, dali mapatay, dali matigulang, lain yang tsura sa mga gabisyo kaysa wala bisyo.
2: Correct.
0: Ano pa? Once ang oxidation nga katabo sa imong selula, ang matabo sina, it will result sa gitawag rise of neurodegenerative disease.
2: Mm-hmm.
0: Tingala ka, imuatay, guba na. Mm-hmm. Imo kidney, guba na. Bata pa man ko, guba na mang kidney ko. Mm-hmm. Bata pa man ko, guba ng mata ko. Mm-hmm. The reason why, kulang siya sa gitawag antioxidant. Mm-hmm. Which is, makita, aside nga makita mo sa DTX 500, makita mo man sa gitawag D3 bio. Ang nakanami lang sini, ang oxidation nga caused by free radicals, makapakanser, Sir Boy.
2: Correct.
0: Galing kay ang D3 bio, may ara siya gitawag lauric acid, may ara siya MCT nga kaya niya simintohon ining mga cancer cells para nga hindi magdamo, hindi siya maglapta. So diin pa kamuya, D3 bio ga serve as antibacterial, anti-inflammatory, may ara siya sang gitawag antioxidant. So kung pala inom kagali D3 bio, mas dugay ka mapatay.
2: That's the benefit, no, of D3 bio, the power of extra virgin coconut oil with vitamin D3. Makita mo lang sa D3 bio. So hindi lang sa trangkaso ubos ipon kagilanat, ikaw ginaamligan ni D3 bio pati sa premature aging, pati sa gitawag nga pagguba sa imo selula, amligan ka man ni D3 bio.
1: Talk ni Doc. Dugang pa nga mga benepisyo sa itong paggamit adlaw-adlaw sa D3 bio, Doc Ramil.
0: Ang gallic acid kag benzoic acid nga makita mo sa D3 bio kag extra virgin coconut oil nga makita mo man sa D3 bio sa mga pagtuon, grabe gali ang kuan ni protective role against sa stroke. No? Sa pagtuon, pre-stroke treatment using gallic acid nga makita mo sa D3 bio promoted neuroprotection of cells against cerebral ischemia.
2: Ischemia.
0: Gusto ka layo sa stroke? Mag-D3 bio ka na. Pero kung gusto ka ma-stroke, hindi na mag-inom.
5: D3 bio. Ang aton nga skin, Sir Boy, amo ni aton nga unang depensa sang lawas naton, no? Kay kun pigaw ang skin naton, pwede kita sudlon sang ginatawag virus kag ukon kagaw, Sir Boy. So kun naka D3 bio ka, sana silita na mayra sang ginatawag ferulic acid, isa ka antioxidant nga ginaboss niya ang other antioxidant nga ra sa aton nga
0: lawas.
5: Nga lawas, no? Para sang glutathione, antioxidant na init, antioxidants na kag nagainom pag ikaw sang antioxidant halin sa Mighty C or Pure C, gina-stabilize na, Sir Boy.
0: Kaya nung pagkita vitamin E?
5: Oo. Kaya muna ang nagpanami sa aton nga skin nga panit, Sir Boy. So malikawan na ang pagkurinot sa aton nga skin. Hindi da sigma dami sa aton nga skin. But silingon, protektado kita nga masudlan sang kagaw o kon virus kon nakaditribayo ka.
1: Ang problema sa cancer, Dr. Ramil, ang migration sa cancer cells, niblang galaptasya. Kibot ka na lang, though abi ko cancer of the lungs lang, may arap magigigil sa kidney, may arap sa liver, may arap sa utok. Te ang D3 bio may ara isa ka component nga naga-prevent nga hindi maglapta ang cancer. Why labot hindi maglapta? Hindi gyud gani magtubo. Kay gina-promote ya ang apoptosis or cell death sa mga cancer cells. Mm. Ano ni? Ini ang picomaric acid. Ayawan ka lang bulubalis wa sa plain D3 mo na, wa ay na picomaric acid.
0: Nami mamili ang D3 bio, no? But yun niya, ang cancer cells, amliga niya ang healthy cells. Oo.
1: Now, kung may cancer cells ka na, pag inom mo D3 bio, tap na on niya itong para hindi maglapta.
0: Eh? Oh. Saan o kaya may inom D3
1: bio? So, wala ko cancer.
0: Naglapta na?
1: Naglapta na yan.
0: Wala pa cancer.
1: Subong. Oo, sir boy.
6: D3 bio, puno sa ginatawag mga king polyphenols. Ano, polyphenols is a very efficient, a very a good kind of antioxidant, no? Ano ang mga hari sa polyphenol? Gallic acid, caffeic acid, no? Inatanan-tanan, makita mo sa D3 bio, anti-inflammatory. Siyempre, kung kwaon mong free radicals, manubo ang oxidative stress, wala ka inflammation, so anti-inflammatory siya. Ano pa? Anti-cancer, gina-explain ni Dr. Ramil Gagina, ang cell membranes ng cancer, ginapatig-ani sa ang ginatawag nga lauric acid and ang katabo ni hindi nakagawa ang mga nutrients, hindi makasulod sa cancer cells, so it stopped growing kaya wala siya pagkaon. Amunin ginaubras ang ginatawag ng D3 bio, but the best effect of D3 bio for me is the effect that it could give you antiviral abilities even though you have a weakened immune system. The ability of D3 bio, amunin pinakakampiyon gid, no? Why niya nga biskan diabetic ko, hypertensive ka, nubo immune system mo, kaya ka man gyapon protektahan sa D3 bio. May antioxidants ka na, may antiviral, antibacterial, antifungal, and even antiparasites, makita mo tanan sa D3
0: bio. Ibagin man, sir boy, kung ang bata, ginapabulad mo sa init, kagadidi sa nanay.
6: Oo.
0: That's D3 bio.
7: D3 bio with Physio. D3 bio.
9: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat walik sa normal ang akong blood sugar.
7: D3 bio. Ang D3 bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Pagkat sumagabot ka. Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy. Magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan. Mag-aayogin sa madamo ninyo nga balatian.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagmumunahan ni Dr. Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas. K5 News FM. News FM. D3 Bio.
10: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Makakas, magabuti ka. D3 Bio.
11: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Physio. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Kasakit ang tiyan. Max 4 Biotic. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max 4 Biotic. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapapakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Spore Biotics. DTX 500. Di na problema mo ba ang magtaas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
12: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
13: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
12: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
7: Wow. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
14: Sali, si Jake. Una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Siyela, sa Mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nako imo sa Mighty C. Ang ako na dugo, nag-normal, ang dread na.
16: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
17: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
19: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
20: DTX Coffee Mix.
21: Mabakal sa mga butika.
20: DTX Coffee Mix.
22: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
20: DTX Coffee Mix.
21: Mabakal sa mga butika.
23: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
24: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw kayong may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
23: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
24: Kaya subukan ninyo.
23: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
24: Clinica Deo Fresh.
23: Available now.
25: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
26: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
25: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag-lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
27: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley Rojasi. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kun makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 nadula gid ang allergy ko.
25: DTX 500.
21: Mabakal sa mga butika.
28: Healthy nga uto.
29: Hi, Dennis Juan is good.
28: Matalong kag alerto nga paminsaron.
29: Hi, Dennis Juan is good.
28: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
29: Hi, Dennis Juan.
28: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
25: Eye Care Gold Capsule, ang kapsula nga gitugot obra para sa mata, mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pa paskog sang Dilberry Extract. Kung pigaw na, ipopanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-I-Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang I-Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I-Care Drops ato-ata ang I-Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
28: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: KK5 News FM. News FM. Kampiyon nga oras sa K5 News FM Philippines. It's 36 minutes after 4 o'clock in the morning.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number 1.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.

0: Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, mga ka-K5. Mga pinalangga na itong atag palamati mga ikauturan, mga kasimano nga nag-aupod sa atong sining pagpanganakad, Luzon, Visayas, Mindanao. Kamusta nga itong sining mga suki nga mga atag palamati mga ka-K5? Amat-amat na, bangun na! Sa mga abyan naton ka mga kauturan nagaupod diri sa aton sining pagpangalagad Huwebes na pizza 16 sa bulan sang Hulyo tuig 2026 mga ka K5. Ang aton sining pag abi-abi sa aton sining mga kauturan sa aton sining pagpalayag sa sining mga tinak na mga ka K5. Adi naman kita delay naman aton sining area. Amoning beauty mga ka K5 para sa aton sining mga tagpalamati kay bisan diin ka lang yan. Tuloy-tuloy ang laban para sa aton sininga mga kauturan mga ka-K5.
1: Good morning, langga.
0: Morning, mga langga, kamusta na?
1: Good morning, langga.
0: Bugtaw na. Aga pa ko nakabugtaw, aga pa kami nakapreparar sa mga balita kag impormasyon para sa aton sa ninga mga kauturan. Ang balitang K5 sa umaga, mga K5 sa Huwebes kondisyon sa aton sa ninga pagpalayag sa sininga mga tinak na ginaupdan kita sa aton sa ninga mga kaupdanan sa field, no? Aga pa nagalagulag sa aton sining mayor nga dalanon sang syudad sang Rojas sang aton sining mga reporters ang aton sining patrol mga K5 dulum-dulum pa naga karan-karan na sa aton sining mga mayor nga dalanon ang patrol sa sining mga tinion mga K5 amo na iya aba bisan ano bala ka pulaw-pulaw importante ara lang gihapon mga ka K5 amo na ya no ang aton obligasyon amo na yang beauty ni kuani chip ni Luzon akon technical partner sa buong nga kagahon nakahigop na sang mainit-init nga kafe at DTX Coffee Mix mga ka-K5. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Sa Kinanan, Banwa, ato sa ninga pagpalayag, pinagi din sa 100.9 K5 News FM, Rojas. Kamusta? Kamutanan tanan mga ka-K5? Kagabibaw, masadyang amon sining celebration of the belated happy birthday sa kay station manager, ang pinakagwapang station manager sa K-Fab News FM Philippines, Miss Ami Birondo. Yan, di ba? Napunan sang kasadyahan ang pagtinipon-tipon mga ka-K5. Kuti din kita nag-program. Anyway, ang ato sa ninyo pagpalayag mga ka-K5, makita ang kita sa kalawin sa ato sa ninyo pagpangalagad sa Facebook Live sa K5 News FM Rojas. Kaya K5 News FM Rojas Digital mga kauturan. Mabatian ka makitaan man kita sa ato sa ninyo mga sister station ang 89.7 FM K5 Radio Tagbuanay sa Banwa sang Pilar. Ang technical partner nato sa buong gagawin ka K5 Monmon Villa nga bag-uman nakatapos ang selebrasyon sang iya sining kaadlawan mga ka K5. Alright pa ko katilaw sang kuan sang salad. Good morning man sa aton sining mga tagpalamati sa aton sing sister station sa 89.7 FM Spirit Kalinong Radio sa Bainsang Hamindan mga ka K5. Nagapanglaka kang aton sining signal dito sa Segundo Distrito sa sining mga tinion mga pinalangga naton nga mga kauturan. Sa mga tagpalamati naton nga tanaw live, good morning. Sa aton sini nga mga kauturan nga aras sila mga transistor radio palyogop tunog-tunog sang iyo sing mga radio sa mga live viewers naton paki-share sang aton sini nga live sa sini nga mga tinak na mga ka K5 para maghiribati kita sa kahanginan subong nga kagahon. Oh, Inay Arlene Pukbit, good morning Nunong Milan. Mayong aga man Miss Rosario Lucas, good morning sa mga taga Bitoon Ilaya sa Baunua sang Kwartero. Uy, aga pa ha? Doy Arthur sa West Villa Flores maayon, good morning Doy. Paki-share sa aton sa live, good morning lang da. Likewise sa kay Ma'am Nelma Cuenca, good morning. Toto John Leo John Billiones, aga pa nakabango na, mga ka-K5, Ma'am Duna, Badana, may klase na si Ma'am Duna, aga pa, oh, babango na siya. Oh. Good morning lang da. Good morning, Ida Hilda Rason, Ramil Soriano, good morning. Good morning and happy, happy listening, mga ka-K5. Kay Ma'am Vilma Villanueva, dara sa mga Montiflor, aga pa, mga ka-K5. Aga pa sila gabugtaw. No? Namig isang morning natong sa sa sudad sang Rojas sa sini nga mga tinak na mga ka-K5. Sa mga tagpalamati nato nanong mga nagapanguna nga mga headlines sa aton sini nga pagpalayag, sa aton sini nga palatuntunan on i Thursday morning mga ka-K5. Ari mga headlines sa aton sini nga pagpangalagad sa sini nga mga tinion mga ka-K5. Aton headlines mga ka-K5 sa Webes edition sa aton sini nga pagpangalagad. Pagbantay sang dulunan kontra ESF sa mga kabanuanan sa probinsya sang Capiz, hugot gidman bala nga ginapatuman. Headlines. 3rd Infantry Division Philippine Army may bag-o na nga commander. Headlines. Samtang programa nga nasuguran ni Major General Samson pagapadayunon ni Brigadier General Iscanilia. Headlines. Samtang Tisa Drainage Project nagapadayon si karon ang construction. Tatlo ka mga empleyado, grabe ha, tatlo ka mga empleyado sang munisipyo sang Panay positibo sa ginapatigayon nga surprise drug test mga ka-K5. Tani-tanan nga mga munisipyo mo nino insentibo para sa mga octagon dinarian nunanugarian kag centenarian sa mga senior citizens sa Roa City kag Capiz ginhatag na sang CSC o kon commission on senior citizen mga ka-K5. Wala sa balita regional, wala sang pulis nga direkta nga imbulbano sa illegal nga quarry sa Western Visayas suno sa PRO6. Sa headlines sa mga balita nasyonal mga ka-K5, pagsupuan na sa tax and bank records ni BP Sara pagadisusunan sa maabot nga Lunes nga adlaw. Balita nasyonal mga ka-K5, preparar na para sa ikalimang suna ni PBBM, malapit na nga matapos ang ilas ini nga preparasyon. Net satisfaction rating ni PBBM nagsaka sa 7 sa tong Hunyo survey. Samtang balita internasyonal mga ka-K5, numeros ang napatay sa Venezuela at twin quake mga ka-K5 naglapaw na sa 4,700 ka mga tao mga ka-K5. Amo nang aton si mga nagapangunang mga headlines din sa aton sininga pagpangalagad yandang adlaw sa aton sininga palatuntunan mga ka-K5 nga mga importante nagaginabantayan sa aton sininga mga pumuluyo mga pinalangga naton nga mga kasimanwa mga ka-K5. Aga pa, nakatutok na ang mga nagabaligya sa mga Changi sa karon, sila tagsa-tagsa ka mga panimalay mga ka-K5 sa ila sininga pagpatigayon sang ila sininga hilikuton mga kasimanwa. Samtang yari na ang aton sininga nagapanguna nga update sa lakat sang panahon mga ka-K5 balin sa DOST Pag-asa. Ang 24 oras ka weather forecast inisyo subong alas 4 sang kagahon July 16, 2026 mga ka-K5. Ang sinopsis sa aton sining panahon mga kauturan ang may ara kita karong ginapangatubang nga southwest monsoon nga nagapikto sa extreme northern Luzon. Ang mga apektado nga lugar mga ka-K5 amo ang area sa Batanes Babuyan Island may ara sang pagumgum sa panahon isolated nga pagtupas ang ulan kag pagpangilat mga ka-K5 ini ang resulta karon sang southwest monsoon kag posible makadulot sang flash flood o kon landslides sa tion nga magtupa ang nasambit nga ulan mga ka-K5. Sa bahay naman sa Metro Manila, pinakamayin sa pungsod Pilipinas, mag-uumo ng atong panahon, mga ka-K5 may isolated, malaka nga pagtupas ang ulan, mga kauturan, kag pagpanagub sa nasambit ng mga lugar. Ining mga lugar, mga ka-K5, mga manubo, may posibilidad nga mapiktuhan sa flash floods o kung landslides ang aton sini nga mga pumuluyo, mga ka-K5. Ang aton sining nga temperatura mga ka-K5 subong adlaw alas 6 ara kita sa 24.7 degrees Celsius samtang karon sa hapon alas 2 ang hapon mga ka-K5 33.9 degrees Celsius. Mainit-init ang hapon aton karon mga ka-K5 samtang ang aton sini nga adlaw mga ka K5 no magbutlak subong kagahon alas 5:35 sang aga kag magatunod karon alas 6:29 sang kagabihon. Amo naman ang pangunang update mga ka K5 sa aton sining lakat sang panahon diri sa aton sining pagpanglatad sa sining matinak na mga ka K5 sa balitang K5 sa umaga mga kauturan. Oy, oy, oy! Ma'am Elsie Acuña, good morning! Good morning man kay Paririchi Pinalba, aga pa nagka-kapina, DTX Coffee Mix, kay Ma'am Koy Nanay Melanie Pinalba na, good morning! Ara ko na karon sa Sapian, may activity sila dira si Mayor Joe Villanueva. Lindon, hano, good morning! Mayong pagpamati sa aton sini nga palatuntunan, yanda nga mga tinakna sa aton sini nga pagpangalagad mga K5. Dapat wala sang may mabilin, wala sang may maarabala nga hindi naton matamyaw, no? Paki-share lang sa aton sini nga live sa sini nga mga tinak na para maging malapad ang aton sini nga pagpangalagad sa sini nga matinion mga ka K5. Ang anangan, no? Before kita mag-commercial, sa aton sini nga mga pinalangga nga tag palamati, pag check kita pag abot alas 6, no? Sang kaagahon or alas 5 sang kaagahon mga ka K5. Check naton ang patrol kay aga pa to nagalagulag na sa aton sini nga palibot mga ka K5. Diri sa aton sini nga palatuntunan. By the way, sa mga tagpalamati naton nga nagapamati sa K5 News FM, mga ka K5 diri sa siyudad sang Roas kag sa probinsya sang Capiz. Oy, subong adlaw natalana, mga kapitanyo. Daw pito ka or anom or pito ka banwa mga ka K5 sa Capiz ang mga kapitanis nagkuan nag-attend sa convention, national convention sa Metro Manila mga ka K5. Nagpahangin-hangin naman itong mga kapitan nyo, pamangkutan nyo, pagbalik nila mga K5, kung ano ang ila natunan dito sa ila sininga convention mga ka K5. Gasto naman kamusang pilak sang pumuluyo, dapat may ara nga balik kag may naintindihan ng aton sini nga mga kauturan mga ka K5. Ato sila sa Manila World Trade. Abang, sang kuwan sila nagalin, Lunes, sumabalik sa Lasubong, adlaw sang Webes, mga ka-K5. No? So sa mga banwada, kundi nga banwa, may anom or pito ka banwam nga ato subong sa Metro Manila, mga ka-K5, nagtambong sang nasambit nga tinipon-tipon, mga ka-K5. Basi gimpatawag sa to, ng entertainment sila to. Kaya basi ginalauma nila nga ma-extend pa ang ila sining term of office mga ka-K5. Di kaya may ginahuring-huring nga ko i-extend pero doon ay na-istoryahan mga ka-K5. Kung ma-extend man o kung hindi, bangod nga, busy sa karoon ng mga senador kag congressman sa pagpangatubang kag pagpatigayon sa ginatawag na ton impeachment trial bato kay BP Sara Duterte mga ka-K5. Yan, oh, malawig-lawig pa na mga pinalangga naton ng mga kauturan kag mga tagpalamati ang istorya kag dalagan sa nasambit nga impeachment trial wherein nabulubanta nga mabtan ina sa bulan sang Disyembre mga ka K5. Di tanawon ta ni kay ti mabalaan man naton may ara sang pagapatigayonon pagid nga suna ang aton sini nga presidente sang pungsod Pilipinas ang ginatawag naton State of the Nation address sang presidente kalimana niya nga tuig. Okay, ano man lang na, asta man lang na. Anong pito lang na mga K5 ang State of the Nation address mga kauturan. Ma'am Leia Baez, good morning. Good morning man sa kay Sir Billy DCU Bulang, aras sa kapangal, kwan, nagalutaw-utaw sa kalalawran. Bilang isa ka OFW, isa ka seaman, mga ka K5. Yan nagabakas para sa ilasing nga pamilya. Oy mga tagpalamati na ito na, diri sa siyudad sang Rojas sa 47 ka barangay. Mayong aga. Hindi pa seryoso ha ang pangabuhi. Mga ka K5, kung seryosohon mo, basi magbuang ka. Enjoy lang ang kabuhi. Chill, chill, may klase, may trabaho, sumungadlaw, sang Webes, mga ka K5. Gani amat-amat na, alas 5 or alas 4:44 mga kaka-K5. Simpla na kamusang kape, DTX Coffee Mix mga kaka-K5. Importante, mainit-initan ang sulok-sulok ninyo mga kaka-K5. Before kamo mag-kadto sa inyo sa mga kaladtuan, ang inyong may mga meeting, may mga transaksyon, makadto sa mga trabaho, kapareho mga tabok, ikaw sa mga kalalawran, mangisda, makadto sa inyong mga uyapad, mga K5, itin plugged, din malipat, mga K5, DTX, Coffee Mix, mga K5, nakakapi ka na, nakadetox ka pa, mga kauturan. Ano mo nang pinaka-importante? Kami aga pa, nakaplastar na mga ka-K5. Good morning, Nanay Parak Patricio. Good morning. Dira sa may Natividad Pilar. Ma'am Dolores Vigor Galilea. Dira sa may bahin sang Manyakaba Kaniway. Richelle Bisonia. Good morning. Kagkay Nanay Roberta Parak Patricio. Good morning mga ka-K5. Dali lang gid ha. Before ang report sa patrol, magahatag ako sa commercial break mga ka-K5. Importante mabaligya kita sa mga produkto sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center ni Doc Ramil Itangoy. Paliog, standby. News
2: FM. News FM. Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ito sa resistensya. Nagaluya na ito pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
5: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sporbiotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
6: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics.
7: Ang best friend sa mga kababaihan.
6: Sporbiotics.
7: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
6: Sporbiotics.
7: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae.
6: Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
3: DTX 500.
8: Nagatap mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
3: Mag DTX 500 na.
8: Masamihin ka pala tiyan?
3: I-DTX 500 muna.
8: Kung kulang ka sa antioxidant,
3: nagatigulang ka.
8: Mag DTX 500.
3: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura.
8: DTX 500.
3: DTX 500.
9: Catalina Habagat.
10: Anong ginabatsyag mo?
9: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Dinagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Okay. Dinamit na gitsa akong nga mata.
3: DTX 500. Mighty C.
8: Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
3: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
12: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
8: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
3: Mabakal sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Gidang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
8: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Mabasa butika.
8: DTX Coffee Mix.
16: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
8: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka butika.
8: Extra food supplement for men.
17: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
18: Ako si Nelson Herrera sa President Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo ang DTX 500.
8: DTX 500.
3: Mabakal sa mga butika.
8: DTX 500.
19: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela.
10: na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
20: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Dry eye, pirmiga katol, imo mata? Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sa iCare Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
5: Balik pa naman din sa ating singapagpag impunto la 5 sang kagahon, mga ka-K5. Oy, good morning, ha? Good morning sa kay ni Matiliano dira sa Banwa sang Panahon, kag Ma'am Leia Baez. Salamat gin sa inyo singapagpagigupo dira sa ating sininga palatuntunan yan, nga kagahon, mga ka-K5. Ang aton sa mga kauturan nagahulat gid

0: 5 Bantay Mercado.
1: K5 Ronnie, go ahead please.
2: Yes, K5 Jubert, good morning. Good morning sa ating matumalang aw kaga taga Palamati. No? K5 Jubert, sa subong sitwasyon diri sa siyudad sang Rojas, medyo mapawa na, alas 5:03 kita subong sang aga, pawa ng kalangitan, no? Kaga nami isang panahon na K5 Jubert, bangod niya wala sang pag-ulan. Kaga subong man, kadungan sang ting pa nami ng panahon na ang temperatura kaangay mapaang diri sa may Rojas City. Kaga kasi tanjubat ang palibot patinlo lagi na kay ina pa sa aton sa mga pagalibot na ang aton sa mga kuturan ng mga street sweepers kaya ang mga garbage collectors temprano pag hindi nga nagpanglimpyo diri sa may palibot man sang syudad ang manang asa sa buong manami na manayanayo na sa pananawan na ang Rojas City kaya sa buong damo na sa mga nakapangbukas ng mga establishment sa atin sa mga mayor ng kasirahon na bangon kay pawa na ka K5 Jubert. Kaya diri, sa may Chedor Asset Trade Center as usual, sitwasyon diri ka K5 Jubert. Kaya kinarabaal, no? Kainapag niya, ang mga salakyan diri ka damo sa mga nakapangpark as to yan dahog, barangay-bangday lang diri. Sa mga timbang man nga bahin sa nga kalsada. Kasi rin mismo sa sulod sa nga Chedoral Sunas Trade Center, kasi sa Jubert, na ano, madamo na sa nga tawo, mga manugbakal, kasi mga manugbaligya, sako sa pag-display sa isang ila, siniman nga mga nagkalain-lain nga produkto. So, sa sabong, ato na rin nga pagkakwaon man ang presyo sa bugas, kasi sa Jubert. No? So, ari ako sa may bugasan na. So, diri anay, ang pila natin diri ka mga kuturan sa Subong sako sa pag-display sa ilaman nga bugas pero ang iba diri man nga mga balaligyaan na wala pa sa display kag nakasirado pa no so ari ang presyo na sa bugas ka kay Sir Jubert ang Yummy Rice Special Rice Dinorado 65 pesos per kilo ang Super Dinorado Special Rice Asmin 55 pesos per kilo ang Special Rice Dinorado 65 pesos per kilo ang Special Rice Princess Bea 55 pesos per kilo ang premium grade rice local 64 pesos per kilo ang premium grade rice Moco Pandan 54 pesos per kilo ang premium grade rice Super Angelica 54 pesos per kilo man ang Sinanduming premium grade rice imported amuman 54 pesos per kilo ang Sinanduming premium grade rice local 64 pesos per kilo man ang Punso Well Milled Rice Local, 53 pesos per kilo. Ang Super White Well Milled Rice Local, 53 pesos per kilo. Ini, ang Regular Milled Rice Local, ining bahay, 50 pesos per kilo. Ang Regular Milled Rice Local, White, 62 pesos per kilo. Ang Super Japonica Japanese Rice, 58 pesos per kilo. Ang Royal Jasmine, Special Rice Jasmine Rice, 55 pesos per kilo. Ining brown rice local 70 pesos o kon 70 pesos per kilo ang sampagita nga special rice jasmine 55 pesos per kilo then ang special rice princess bia 55 pesos per kilo ang pilit 60 pesos per kilo ining kamoros red rice 70 pesos per kilo kag ang black rice 90 pesos per kilo. No, abo ini ang presyo kasi sa Jubert. Kag sandig sa atong siniman nga monitoring, wala sang pagulag ang presyo sang bugas. Kag ano ang presyo nagbigad kasi mana amo man ang sasubong. No, so wala gid any changes kasi sa Jubert. So remains the same gid sa kada
3: nasustain
2: sang bugas amo gid ang iyas niman nga presyo. Kag ini nga presyo halin ini diri sa stall ini ni Mr. Edelberto Cambe ang president sa Rojas City Rice Retailers Association na no kada sa ila diri sa mga manugbaligya kakipab Jubert wala sang dapat man nga kabalakan sa supply sang bugas bangod nga bastante ang supply diri sa May Chedoro Arsenas Trade Center.
3: Kwarta lang ang kulang.
2: Yes, exactly kay Kim Jubert. Kwarta gid ang kulang, damo-damo gid ya mahibo nga mabakal nga daan sa Metro Durango sa Street Center, no? So kung may kwarta ka, di bastante man di mo mabakal, pero kung hugot gid ang imo sa nibang budget, tama ya ra ka man gyapon mabakal, pwede ka katingi-tingi diri bakal, no? So
3: munang pura ka importante.
2: Bakal isa lang ka kilo, 55 pesos abi kung sa bugas, no? Kay Kim Jubert, kay kung isda na dabi, pwede ka man ta ka bakal 50 pesos. Kaya ra man sa sang utan dasan nga pakbet, no? Mga lalagang mabakal mo, pwede gid ka

0: ka joke. Kung hugot ang budget mo. Pero kung damo ka budget, at damo-damoon man ang pagbakal eh. Okay. So basta kay madamo diri sang display sa subong na, ka nga mo ni mga tinakna, kay nag-alabutan naman ang ibang pang mga managbaligya. So damo diri sang display, kay kung sa atin mga katuran, nga magkapadulong sa, ako magkapadulong diri sa Children's Trade Center, no? At
1: we busy.
0: Balo lang sa mga lawag-lawag na pasensya kay gaginutok diri sa tubong ang sitwasyon.
1: Aha. Okay.
0: Report para sa pangalagad sa balitang K5 sa umaga, direkta diri sa Chudoro Asana Street Center, ini si K5, Brown Lee, Dabao. Yan na balita. Servisyo Publiko Kagalingawan sa Kapit sa K5 News sa FM.
1: Thank you so much sa K5 Broad ni Daban Dalanon sa sitwasyon sa ato sa ninyang merkado publiko kag Dalanon sa syudad sa Rojas, mga ka-K5. Subong at laos ang web speech sa 16 bulan sang Hulyo, mga kauturan. Amo na sitwasyon nga ginabantayan naton kay ti subong at laos ang Webes, madamo sa aton sa ninyang mga kauturan, nagapatigayon sa ang ila sining mga transaksyon sa mga gobyerno kag pribado ng mga talatapan, mga ka-K5. Iti buwas ng adlaw, Biyernes na, no? Iti ginasapar sa aton sa mga kauturan ang ila sining mga transaksyon sa mga tagsa-tagsa ka mga talatapan kag mga iskwilahan, mga ka-K5. Iti mga suki na nga mga tagpalamati, aga pa yan nakabango na, nakainom na sang DTX Coffee Mix, mga ka-K5. By the way, good morning sa kay Ma'am Rodia Tomco Balgos, kagdiraman sa kay Sir Bernard Pimentel, nga nagapagigupo din sa aton sining pagpangalagan. Upod sa kay Gisrel Marco, aga pa nakabugtaw na, nakakapina DTX Coffee Mix. Likewise, sa kay ni Matiliano sa Panay, Mary Jane Ocampo, Libon, South Cotabado, good morning. Kakainday Roslyn Hermo, mga ka-K5. Angan-angan, may mga balita ang makita sa pulis, mga ka-K5. Grabe, no? Ang akon nga kilala daw may ara nga kaso nga no ni panawag ng istapa, no? Ahay, amo ginakong kaisa ini nato malikawan sa aton sining trabaho kag obligasyon, mga ka K5 ining mga abyan naton nga nagatrabaho man sa kapareho naton nga estado, no, isa ka mga gitawag naton mga manugwaragwag, mga ka K5. Di kuana ara na, ginabutang lang nato na, bala ng korte, mga ka-K5, kati nakapiansa naman ang ining mga personalidad, mga ka-K5. 10 minutos sa kaligad sa tak ng alas 5, mga kauturan, ang sitwasyon karon, no? Ang pamangkot sang tao, hugot ginman bala, nga nagabantay o ginapatuman ang executive order nga ginpagwas ang provincial government, mga ka-K5, sa mga entrants sang aton sining mga kabanuhanan sa sining mga ESF, mga ka-K5 nga ginabantayan karon diri sa aton sining probinsya, no? Di natalupang dan, no? So, no, sa iban naton nga mga kauturan ang pila ka mga dalanon nga ara pasulod sa syudad sang Rojas, may kaangay sang daw hindi ya hugot nga pagpatuman or seryoso nga pagpatuman sang pagbantay sa sining ginastrikto naton karon nga African Swine Fever, mga ka-K5. Ini ang ginpakigbahin nga pahayag sa pila ka mga concerned citizen, mga ka-K5, nga nagpalabot diri sa K5 News FM sang ila sinigina pahayag nga ila nalabayan ang pila ka mga dulunan nga wala ginatsikyar kung ano man ang mga dala kag magsulod ang mga pumuluyo kung anong karga sa mga salakyan, labi na gid sa mga van, mga ka-K5. Sunod diri mismo ila nasaksihan ang ginasundan ng mga close months nga wala lamang nagaginapapundo o kon ginatsikyar, mga ka-K5, sang mga team bangod nga daw sa hindi seryoso ang implementasyon sini. Aha, amo nang reaksyon sang aton sa mga kauturan. Kalakip ini, mga ka-K5, no, sa ginapatuman karon nga Executive Order number 21 Series of 2026, mga ka-K5, ang ginpagwa sang aton sa ning gobernador, dumduman ninyo, mga ka-K5, ginpermahan ini ni Governor Ferdinand Loto Castro, mga ka-K5, nga dapat i-implementar sang temporaryo ang unconditional total blanket ban, mga ka-K5, sa pagsulod sa tanan-tanan nga klase sang produkto sa mga baboy nga nagasulod diri sa kag nagagwa sa probinsya sang Kapis, mga ka-K5. Ha? Di kalakip sa mga ginakarga, ginapagwa, ginapasulod, pag-transport, pag-deliver, mga ka-K5 sang nanaisari nga klase, kakarnik baboy! At ikabay pa nga i-check ini sang provincial veterinarian office ang mga kabanuhanan kung how serious ang ila sini nga implementasyon mga ka-K5 sang nasambit nga mga programa sang aton sini nga gobyerno mga ka-K5. Hindi kita pwede nga magpabaya diri kay ti kinahanglan may ara sang nagakaigo nga implementasyon ang aton sini nga provincial veterinarian office kagaton sini nga mga munisipyo mga ka-K5. Ay, amo man lang ng inyo sa inyo sang provincial government do hindi pa matagaan sang seryoso nga pagtamod ining problema nga makaapikto sa aton sini nga mga kauturan nga nagahupot sang mga baboy mga ka-K5, no? Kag gusto naton nga hindi tani maglala nga maglala ang pila pagid ka makabanuhanan diri sa probinsya sang Kapis mga ka-K5. Amo nang seryoso gid man bala kita sa kapareho sini nga programa mga ka-K5. Samtang ariyo aring balita samtang nagapangapi ka mo sa mainit nga kape man kay matsagan yung madigwa ka daw masuka ka mga ka-K5 bangod na tatlo ka-expectar ka mong empleyado sa gobyerno makabulig sinyo, no? Pero masubo mga K5 sa report na nagwa sining karon lang nga tatlo ka mga empleyado sa munisipyo sang Banwa sang Panay mga K5 nangin positibo sa ginpatigayon nga surprise drug test mga K5. Oh, ini ang ginahulat karon mga K5 ni Mayor Jonathan Sanibesa ang opisa nga resulta nga ginpatigayon nga sa drug test mga ka-K5, surprise mo. Kibot ang tanan mga ka-K5. Kag diri tanan-tanan ha, halin sa opisyales, kag empleyado sa munisipyo sa Banwa sang Panay, ginpaidalom sa surprise drug test mga kauturan. Apang sa inisang informasyon nga nabaton sa taratapan ni Mayor Sanibesa, tatlo ang nagpositibo sa masubra 300 ka mga empleyado nga nagpaidalom sa drug test mga ka-K5. Ginahatag sang alkalde nga hindi sang elected officials kag hindi man regular nga empleyado sa munisipyo ang tatlo ka mga nagpositibo. Di meaning to say mga casual o contractual employees mga ka-K5, no? Sa tion nga mabato na ang opisyal nga resulta, gilayon ni mga paidalom sang confirmatory test mga ka-K5 ang natundang mga empleyado kag sumong man nga magahimo sang nagakaigo nga intervention o kontikang ang lokal nga panghimanwa sa Banwa sang Panay mga ka-K5. Tinaybaluan nga mismo si Mayor Besa ang nagpanguna sa surprise drug test nga ginpatigayon sang sinilang sa nasambit nga banwa nga wala nagpakwan, nagpa-inform, no, nga sa mga empleyado nga may ara nga pagapatigayonon mga ka-K5 nga drug test. Ikabahin sunod sa alkalde ang kampanya niya sa local government unit nga mangin drug-free ang ila sini nga mga talatapan kag ang mga empleyado mga ka-K5 mapasiguro nga maayo ang panglawason kag paminsaron sa mga opisyalis mismo sang banwa kalakip man mga empleyado mga ka-K5 para maka-deliver sang maayo nga serbisyo para sa mga pumuluyo. Ha? Tiigin patod sang alkalde nga seryoso ang Banwa sang Panay sa kontra nila sa away against illegal drug mga ka-K5 kiti mo ning promisa niya, no, samtang nagpatigayon sa sang inigral nga mensahe sang nagpungko siya sa pwesto bilang mayor sa nasambit nga Banwa mga ka-K5. Ay batas niyo na ha, amo ning real scenario mga pinalangga naton nga mga kasimba. 15 minutos sa kaligad sa tak ng alas 5 mga ka-K5 sa aton sininga pagpalayag sa aton panatuntunan sininga kaagahon mga ka-K5 ang aton sininga mga katapo sang Philippine Army diri sa 3rd Infantry Division mga ka-K5 sa Banwa sang Hamindan mga kauturan may bag-o na nga commander nga magauyat sang pagdumala sang 3rd Infantry Spearhead Division sa Philippine Army matapos nga kahapon nga adlaw mga K5 nagretiro si Major General Michael Samson kagintalusan ini kahapon sa turnover ceremony ni Brigadier General Joey Iscanillas mga K5. Amo ni karon ang balita no ining si Brigadier General Joey Iscanillas di man ni kwan layo sa mga taga Western Visayas kay tikilala kag baluya sa isang operation diri sa aton sa Western Visayas sa Capiz mga ka K5 because tumandok ini siya sang Alimudian Iloilo kay naging brigade commander man no sang Negros Oriental kag Armed Forces of the Philippines Joint Task Force sa bahin sang Cebu mga ka K5 no. So, hindi man, kwan, hindi man sinasabi na mabudlayan sang adjustment mga ka-K5 si Brigadier General Joey Iscanillas matapos nga umpisa kahapon nga adlaw gin hatag na sa iya sini ang pagpadalagan, pagmanage sang aton sini nga 3rd Infantry Division mga ka-K5. Tiang nasambit nga seremonya nga pag-turnover mga kauturan bilang pagpaayo pagpakita sang simbolo sang liderato sang 3rd Infantry Division nga may maayong nga harmony o kun maayong nga pagpatigayon sang transition period mga ka-K5 sa aton sini nga mga katapos ang Armed Forces of the Philippines no. Ti ginsundan ini sang retirement ceremony kahapon sang aga mga ka-K5 kag mga nagkalain-lain nga mga awards no ang ginpatigayon sa nasambit nga activities mga ka-K5. Masubra 29 anyos nga pagserbisyo bilang soldado sang aton sini nga gobyerno kag nagprotektar sa publiko ang pagpangabudlay kag pagserbisyo ni Major General Michael Samson mga ka-K5. Amo ni ang pag-usubong no nga hiwat sang turnover mga ka-K5 kag balantaya naman kung ano naman ang mga hilikoton kay sunod diri mga ka-K5 sa programa nga gin implementar ni Major General Samson pa ang commitment no ni Brigadier General Iscanillas nga padayunon ang mga gina-implementar nga mga programa kag mga inisyatibo ang naumpisahan sang liderato ni General Samson mga ka-K5 para sa mga pumuluyo no kag madugang ipabilin ang prioridad sa 3rd Infantry Division sulo sa Iscanillas nga mangin malinong kag mangin maayo ang internal security kag mapasiguro ang kalawas ang kaluwasan ang aton sining peace and order diri sa Western Visayas kag nasakupan sang 3rd Infantry Division mga ka-K5. Ibantayan tani ang amat-amat mga ka-K5 nga pag libot naman no sang bag-ong commanding general mga kauturan kay di kaibalo kamo nga may ginahimo karon no sunod diri gani sa iya nga ti pagatutukan niya ang nabilin pa nga mga rebuilde sa Panay Island kag Negros Island agod nga mapalig-on ang sitwasyon sang aton sini nga area mga ka-K5 no samtang sunod sa iya no ang bag-ong pagpatuman sa mga tikang sa aton sini nga mga armado nga grupo mga ka-K5 mahatag ang ginatawag naton serbisyo sa komunidad at the same time mapakapig-angot ining nasambit nga bag-o na ton nga commanding general mga ka-K5 sa mga local government units importante may proactive coordinations and may ara kita nga ginatawag naton may pag-isa kag open kun anong plano para sa aton sini nga mga kabanuhanan kag probinsya mga ka-K5. Ano mo na ang pinaka-importante no, sa aton sini mga pinalangga nga tagpalamati mga ka-K5. Kaya hindi minilawag-lahog, kalapad-lapad sa area ang aton nga mga kauturan mga ka-K5 sa kabukiran, ang army aras bukid tiner. No? titag pilay na ka to adlaw sa kabukiran mga ka K5 nga nagapatigayon sang ila sininga obligasyon mga pinalangga naton nga mga tagpalamati mga ka K5. Kay kun hindi mo na pag kunon sakdagon pigadong suporta sang mga pumuluyo sa aton mga kauturan, wala mga ka K5 sang matabo para sa aton sininga mga pumuluyo. Ari gid sa aton di, no? Kung alang-alang lang ang aton sininga pagpatuman sang aton sininga mga obligasyon, ang mga local government units ay tibal dagid ang aton sini nga mga kauturan kag pumuluyo mga ka K5. Kahapon nagpagwa man sang report mga ka K5 ang aton sini mga katapos ang kapulisan sa regional office sang Philippine National Police mga ka K5 nga suno sa ila dumduman nyo damo mga quarry diri sa aton sa Region 6 mga ka K5, no, mga illegal quarry, no, diri sa Western Visayas. Nagpagwa karon ang aton sining Region 6, no, PRO 6 mga kay sa Philippine National Police nga wala sang police nga direkta nga imbolbado sa illegal quarry sa Western Visayas mga ka K5. Di mayadman o why direkta basi nagasuporta lang. Inibase sa inisyal ng investigasyon sang Mines and Geosciences Bureau, suno sa Kay Police Regional Office 6 Regional Director Brigadier General Rando Tuanio mga ka K5, no? Nga suno diri ipayag na sang director nga may mga impormasyon nga gin name drop sa mga drivers sang truck, sa mga dalagko nga mga truck nga naga quarry mga K5 nga may iban nga mga pulis sa tiyon nga madakpan ang mga ini sa howling operation sa din ginavalidate pa karon sang aton sini nga PRO 6 kag ang katapos ang MGB mga ka K5 kun matuod ini nga may mga pulis nga naga hut-hut naga pangayo o may naga siling bala nga bribery mga ka K5. Pero as of this broadcast time, wala pa sang direkta nga ngalan nga ginpagwa karon nasambit nga sitwasyon mga ka-K5. Ibantayan ta eh, kung anong matabo, kung matuod-tuod ginman, nga wala sang mga na-involve nga mga katapos ang kapulisan sa illegal quarry diri sa bilog nga Western Visayas. Alas 5.25 mga ka-K5 sa aton sininga pagpalit sa aton panatuntunan. Pagbalik naton, pila pa ka mga balita nga aton hinalaan diri sa aton sa inyong pagpangalagad. Kalakip man ang pag-upod naton sa aton sa inyong mga sister station, sa aton sa inyong tandem broadcast mga ka-K5. Dali lang gid mga ka-K5 ha. Magabalik yan lang kami sa mga produkto sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center diri sa K5 News FM mga kasiman. Stand by!
2: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
3: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
4: O si Karen, nadama mo isang akon hair fall at hindi manami ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio ng may D3.
5: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imocellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
6: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon kag antioxidant. DGX 500. DGX 500.
7: Ano sa tumasyon sa barangay
8: po? Ano kinabatsag mo sa ako?
7: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
8: Tumarkog. DGX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
7: Three times.
8: Kamusta ang alay sa kamot?
7: Wala na. Try gig kamo sa DGX 500.
6: DGX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko ang maghanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako ni allergy.
6: Mighty C. Mababa ka sa mga butika.
10: Nagadamo na nga nagadamo ang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline yung vitamin C.
11: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang no, na niwang-niwang iguya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C, muno sa akong mga tuwan balay ng tambo ko.
12: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Katrina. Gay na gitna akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
12: DTX Beauty Soap.
14: Mabakan sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pariyo sang amarkuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
12: DTX Coffee Mix.
14: Mabakal sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
12: DTX Coffee Mix.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
19: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
20: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
21: Muling binuhay mo.
22: Extend. Isang kapsula ka lang.
12: DTX 500.
23: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako ug nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
12: DTX 500.
14: Mabakal sa mga butika.
12: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
14: Bumakal sa mga butika.
20: Kapanubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sunod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Gina-target sini ang aton Irene lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulang o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
5: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
10: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
24: Wow, may puso!
12: Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga!
1: 31 minutos na nagaligad sa tat ng alas 5 mga ka-K5 sa aton sa pagpalayag sa palatuntunan balitang K5 sa umaga sa Webes nga edisyon sa aton sa inyong pagpangalagad mga ka-K5. Ay, by the way, good morning sa kay Ma'am Arlene Basa, dira sa Bainsang Ivisan, Juanillo Casabon, sa Matinabo Sigma. Good morning sa aton sa inyong mga listeners mga ka-K5, particularly mga Voice Bill Sigma Group mga ka-K5. Mirasol Quezon kadingal dira sabay niya sang agsilab sa pian sa kay Madam Mirasol sa June Kadingal Jr. Oh, good morning man sa kay Toto Bernard Pimentel, John Tern Gonzales Aguirre ba aga pao. Nag-upod sa atong silingang pagbati Toto Ariel Buyo mga kakay. Ano mga nagapanguna nga mga balita, mga kakaifay sa Balita Nasyonal sa Bungadlaw, kahapon, no? Nag-desisyon, mga kakay five ang aton sa ning mga katapos ang impeachment team, mga kauturan, nga pag-desisyonan nila, mga kauturan, sa Lunes, Hulyo 20, sa Senate Impeachment Court, mga kakay five, sa oral argument, mga kauturan, sa House Prosecution Panel, kag defense team may kaangtanan sa pagsupuna sa tax record, bank accounts kag anti-money laundering council ang mga record ni Vice President Sara Duterte kag ang asawa sini nga si Attorney Carpio mga KK5. Iniangin siling ni Presiding Officer Francis Chis Escudero matapos nga nagpatigayon sang caucus ang mga senador judge sang kahapon nga adlaw Miyerkules sang hapon mga KK5, no? Di samtang ginabawi naman sang House Prosecution Panel kag ini na pagpaatubangon sa impeachment ang lima ka mga nabilin nga mga testigo sa Article 4 ukon ang mga pagpamahog ni President BP Sara Duterte batok sa presidente kay President Marcos kag sa sining tiayon nga si First Lady Lisa Araneta Marcos mga K5 upod ha si House Speaker Romualdez mga ka K5 kabahin diri ang tiglawas sa gikan sa Philippine National Police nga Firearms and Explosive Office ang duha ka mga mamahayag nga sanday Michael Flores kag Bones Magsambol kag ang sheriff nga si Abby Andres nga miyembro sa pamilya ang sang biktima sang threat kay BP Sara kag ang psychiatrist mga ka K5 nga wala gin pangalanan mga kauturan. Ay, relax lang na sila mga K5 kay hindi naman sila kinanglan sang aton sining court hearing sang impeachment court mga ka K5, no? Dinagapati na dan si lead prosecutor Congresswoman Jervil Luestro nga bastante na ang mga nangintis sumunia sa Article 4 ng NBI Senior Direct Agent John Mark Kalilong kag NBI Regional Director Attorney Jeremy Lutok agod nga mapamatud-an ang mga pamahog kag natigayon mga kag K5 nga ginpagwa ang mga videos, oh, may mga pictures, videos recorded mga kag K5 nga may pagpamahog sa pangulo ang nasambit nga ginhimo mga K5 ni BP Sara. Ipantayan tani padaluman pagid naton ini mga ka-K5 diri sa aton sining pag pangalagad para sa aton sining mga kauturan sa K5 News FM mga kabet. Oy sa mga viewers naton mga OFW good morning ha. Paki-share sa aton sining live ni magkalipat mag-inom DTX Coffee Mix nakakapi ka na naka-detox ka pa mga ka-K5. Ang aton sining preparasyon sa aton sining kaugalingon sa tiyon sang ubot ng kaso kag sipon mga K5 kanang langgid ang vitamin C sa lawas mga K5 ha kanang langgid okay nang lang kita magtumar sa aton sining Mighty C with alkaline vitamin C mga ka K5. Amo na kon nadlawadlaw mga sige-sige mo trabaho sako-sako ka Mighty C lang mga K5 ha nagakuangkam nagabulubatsag ka pero pagkatapos sa isang adlaw ayos na mga pinalangga naton nga mga tagpalamati mga ka K5. Oy, ang preparasyon karon no sang ikalima na nga suna ni PBBM malapit na lang kuno matapos mga ka K5. Ha? Ini ang preparasyon sang manubo nga panalgan sang Kongreso para sa lima ka ikalima nga State of the Nation address ni PBBM mga ka K5 sa July 27 Lunes nga adlaw mga ka K5. Dira naman nato mabalaan kung ano naman ang ideklarar kag ipagbutyag sang presidente sang pungsod Pilipinas mga K5 apisar nga nagadurugmal no ang aton sining mga politiko mga ka K5 kag ang mga grupo nga tinudloan ay sa kadamo-damo nga korapsyon sa Pilipinas. Halin sa barangay, paisa ka sa ibabaw, puro mga madasig mga ka K5. Mga mantas, no? Mga mantas, gidya, mga pinalangga naton nga mga tagpalamati, mga kauturan. gin pagwa sang House Engineering kag Physical Facilities Department sang Kongreso mga ka-K5 nga si Deputy Secretary General Engineer Renato De La Torre sining mga inadlaw mga K5 nga dali na gid lang no matapos mga ka-K5 ang ilang limuson kag gilimuon mga K5 kay ti dusi na kaadlaw may suna na sa Congress mga K5 no suno sa kay Torre no apisar nga masako ang Kongreso sa Asian International Parliamentary Assembly mga ka-K5 may ara sila sang gitawag na General Assembly kag mangin ang iban masako man sa impeachment proceedings nga hindi mapiktuhan ang ila sige na patigayon nga preparasyon sa pangaduha na nga paghimo nila sa mga hilikuto nila mga ka-K5 para sa suna sa ang presidente sa ang pungsod Pilipinas no ginsiling sa opisyal nga kumpleto na ang civil works kag second kag third floor sa main building sa Kongreso sa diin pagapatigyunon ang suna samtang yara na sa final stage ang inpahayag pagkayo sa mga hagdanan kag hallways mga ka-K5. Grabe nga gastuan ay isang gobyerno sa suna-suna lang no kag daw every year gina-improve mga ka-K5 para nga mangin manami ang design mga ka-K5. Ginpahayag diri mga ka-K5 ni Engineer De La Torre, mga ka-K5, nga ang ining paghimos ang main building para nga mas maayo kag presentable sa tion nga mag-umpisa kag magpatigayon sang ginatawag na ton suna mga ka-K5. No? Kalakip sa mga ginkayo, amo ang atop anom ka mga panalgan kag ang north kag south wing sang building samtang natapos naman ang landscaping sa palibot sang flagpole sa atubang sang main building sang Metropolitan Manila Development Authority ang naghimos sini mga ka-K5. Ha? Titan unta ano naman ang mga ka-K5 Jubic ano naman ang promisa ni Uncle mo? Ha? Ni Uncle mo PBBM sa mga pumuluyo sa aton nga mga mamumugon kag sa aton nga mga pigado mga ka-K5. Kaya tanan-tanan it boils down sa mga pigado naton nga mga kauturan. Ha? Amo kag amo man na permitanan nga presidente, kamo nga mga pumuluyo, kamo mga pigado akon gid ginauna. una sa tagaan, una man nga matuntuhan mga ka-K5. Sala na tum na nga kasinggit ka mga pigado gyapon ng pungsod Pilipinas because mga ka-K5 man amo man gyapon ang inyo gina pabalik-balik sa pwesto. So kung sino makahatag sang sobre sa inyo, amo man ang ginabutar naton. Ha? Kay galasa-lasa ka mo na mainaway pa kung makunuay ka mo matagaan sang sobre sang apin mo. Ara mga partners naton, check naton ng K5 Wasan Visayas sa Negros Island Region. Welcome and good morning, K5 Wasan Visayas.
0: Kwarta ginapiko kag ginapala Daddy Babes and Sir Robert, good morning.
2: Gusto na ang kwarta ginapiko ginapala sa to pero subong ang kwarta ang piko kag ang pala ginakwarta na. Kampiyon ang signal mo kag 5 Milmar
3: Sayaga kay kag 5 Milmar kag kay 5 Nestor dira sa San Jose Antique.
2: Aha, kampiyon, back to you Sir Milmar.
0: Thank you so much, Daddy Babes and Sir Robert. Dito naman kita sa Panay, sa atin kadyang area manager sa Iloilo. Good morning, AVP.
4: Good morning, mayong morning, Western Visayas and Negros Island Region. Manayanayang aton siningaga diri sa K5 News FM Iloilo. Kaga nagkapangapi kita sa Klinika DTX Coffee Mix. Hindi kinato ni malipatan kay partner nato ni every morning ang DTX Coffee Mix. Balik sa inyo, Dra. Antike.
0: Thank you so much, AVP. Lito naman kita sa Capiz. Karon tang signal with SM Jobert Lago. Sir, good morning.
1: Good morning, Sir Milmar, Sir Nestor. Kasatan natin mga kaobdanan. Mananayay ang sudad sa Rosa, probinsya ng Capiz, subong kagahon. Gina-welcome, ginamon kamo din sa malahalon ng Seapoods Capital of the Philippines. Back to you, Antike.
0: Thank you so much, Ro, mga friends ta Roman, dyan sa may Kalibo with Sir Michael. Good morning.
8: Sir Milmar, good morning. K5 Mr. Misayas, good morning. Rojas, kagbakulod, mayong aga. Kampiyon ng signal. Manaya-naya ang tiyempo. Di nakaduhan ako kasasya isang DTX Premium Coffee. Naka DTX 500 pa kita, no? Kampiyon ng signal. Balik sa imo, Antike. Tige, diretsuhan talagi mga balita mo dyan, Sir Michael. Sa ating mga balita din sa Banuasang Kalibo, mga ka-K5. Sa Subong, ang nakita nga patay kahapon din sa Banuasang Kalibo. O, bataon pa ni, 23 anyos, nakita sa susunod sa Gia Boarding House, mga ka-K5. Kag sa interview sa aton pulis, dito nabalaan mga ka-K5 nga may sakit ganin siya. No? Kung nakita siya pila, nakaadlaw, wala siya naka-duty sa iya trabaho, nakita siya sa ginaborda niya nga kwarto, patay na. O, kag sa investigation, may sakit siya kuno sa kidney, mga ka-K5. Kaya may nakita dito nga mga bulong sa iya hiligdaan, mga ka-K5. Kung sa dugan aton nga mga balita, may mga tricycle driver man diri nga ginpantikitan. Ay wala sila nang kasuksok sang ila prescribed uniform diri sa Banuasang Kalibo kag naghamba lang presidente sang association si Mr. Tubalinal nga ginhambalan man ang tanan nga mga toda president sa ila mga miyembro nga may bag-o nga uniform nga ni gani wala sila nagapati nga wala nakahibalo ang mga driver nga may bag-o nga uniform. Kaya ang iban wala lang na gusto magsuksok sang ila uniform, that's why nga natikitan sila mga K5 kag nagreklamo. Kag sa katapusan nga mga balita, may gin-apply di sang search warrant diri sa Barangay Tundog sa Banuasang Tangalan kahapon sa panimalay ni alias Bibing kag alias Toto, mga ka-K5. Subo lang, wala siyang na-recover nga armas. Tigin, balik na lang search warrant dito sa korte. Wala siyang na-recover nga armas ang aton Tangalan PNP. Amo na mga balita, di balik sa imo, Antige. Thank you so much, Kalibo. Diretsuhan na naman mga balita pa sa tabula sa probinsya kang Capiz, Sir Jubert.
1: O mga kapunang balita, dinisamon sa probinsya sa Capiz, kagsyonan sa Rojas, mga ka-K5, tatlo ka mga empleyado sa munisipyo sa Banuasang Panay. Nangin positibo sa ginpatigayon nga surprise drug test, mga ka-K5, sa tinalikdan nga adlaw. Ini ang ginpahayag ni Mayor Sunny Besa, mga ka-K5, nga wala siya mag-inform sa tanan nga mga empleyado nga may drug test. Kundi nagpatigayon lang sang isa ka tinipon-tipon ang masubra 300 ka mga empleyado, mga ka-K5. Kag dito, nagwa sa ila sining drug test, mga ka-K5, tatlo. Pero ginathag ni Mayor Besa nga wala sang elected officials nga positibo, kag wala man sang regular nga empleyado. May baluan ni karon, mga K5, kay ginahulat nila gid ang confirmatory test sa sining tatlo ka mga empleya before maghulag ang local government kung anong himuon sa sining nasambit nga empleyado, mga ka-K5. Samtang ang duha ka sikat naton nga mga utod sa pagwaragwag diri sa probinsya sang Capiz, kahapon ginpapanaugan sang search warrant kag sila ang voluntaryo nga nagsungka sa Roa City PNP bangod sang kaso nga istafa, mga ka-K5. Nadumdumanyo tong ginpahog nga ginpalukpan tong salakyan, mga ka-K5. Ining mag-asawa, mga kauturan, ang utod naton sa broadcast industry, duha naman sila kaso nga istafa ang ginfile against sa ila, mga ka-K5. Di kahapon nakapiansa katatag 18,000 pesos ang kada isa sa temporaryo nga kahilwayan sa sining nasambit ng announcer sa Rojas City PNP, mga ka-K5. Amo na mga panguna nga mga balita diri sa amon sa Rojas kag sa probinsya sang Capiz. Back to you, Antike.
8: Thank you so much, SM Jubert. Bulantarman mga nagapanguna nga balita sa syunad kag probinsya kang Iloilo with our AVP, Sir Ray. Mga balita ta, sir.
6: Good morning, Ed. Sir Batistan Visayas, sa mga balita diri sa syudad sang Iloilo, nagpatigayon sang committee hearing ang Committee on Transportation headed by Chairman City Councilor Cedric Cabaluna, kaginapasalig sini nga mas istriktuhon ang pagpatuman sang road closures sa fundraising events. Ini matapos ka magka-viral ang statement sang iya sini ka-upod nga konsihal nga si Councilor ni Dilaliana, no, sa aton sini nga mga ka-K5, kay ti matapos nga may maaksidente nga mga motorista samtang ginapatigayon ng isa kadako nga fun run activity diri sa may syudad sa Iloilo, tuga sang road closure sa aton sini nga mga ka-K5. Matapos nga magpagwa sang statement si Councilor Nini Dilaliana na saklaw ang balatyagon sang pila ka mga runners kag mga fun run enthusiast diri sa may syudad sa Iloilo tungod sa tuyo ni Councilor Nini Dilaliana nga ipahamtang na lang sa Sunset Boulevard ang mga fun run activities kag siling-sini nga dugay na ini nga problema nga iyagi na liwat diwata. So tungod sa statements ang ining konsehal nagpatigayon sa committee hearing ang Committee on Transportation sa pagpanguna ni Councilor Sedpre Cabaluna. Kag dito mga ka-K5 na istoryahan nga mas pasangkanon pagid kag istriktohon ang pagpatuman sang road closures sa pila ka mga fun run events mga ka-K5. Nagpangayo man sang pasaylo kag pasensya si Councilor Inday Nini de Raliana sa tonsyon nga mga ka-K5 sa pila ka mga fun run enthusiast kag fun run organizers diri sa may siyudad sang Rilo kung nasaklaw sila sa mga statement kag mga tinaga kag imbuyan sini mga ka-K5. So ambal ni Councilor Nini de Raliana no nga ti nagapangayo sa sang pasensya kag ti gusto yaman madula ang buyon niya kay gani mentra man sa kurosang fun run pero mas pasangkaron pagid kag kayuhon ang pagpatuman sang road closure para balikawan ang mga disgrasya. Amuling mga balita na mondiri sa may siyudad sang Rilo, balik si Nidra Antique.
0: Dito naman kita sa mga balita sa piyak nga isla sa Negros Island Region. Bakulod mga balita ta Daddy Babes and Sir Robert.
2: Mga balita na mondiri sa Negros Island Region kag siyudad sang Bakulod mga kaki-five ang pagpangataki sang RSSI ni mga kaki-five. Namang may namang kodsa kung ano itong RSSI. Anong meaning sinang tawag sini? RSSI. Ang RSSI, amo na yung ginatawag nga Red Stripe Soft Scale Insect mga kaki-five. Sa probinsya sinisang Negros Occidental man kabalo ka, kadabo-damo nagid mga kaki-five subong nga nag-antos kung paano nila maagapan ining ila sining mga pananom nga mga katubuhan nga ginatake subong sa mga peste ining RSSI mga kaki-five. Ang nasambit nga budget mga kaki-five in-approve na sa provincial government diri sa Negros Occidental ang igatunga man sa tatlo ka mga team lakip na ang field infection inspection kag monitoring team, implementation team, laboratory and propagation team mga kakifab kag research and development. Sa field inspection mga kakifab ang monitoring team, implementation team nato nga ini sa duha ka sa duha kon sa diin may budget man mga kakifab nga masubra isa ka million para sa upa kag 7 million man para sa VAT.
3: Sa pihak bahin mga kaki-five, iningin patay ba lang nga pariner din sa amon sa Negros Oriental, si Dr. Kent Carpenter. Subong ang 39 o kung 34 anyos niyang partner sa diin, pagkapatay sa ito, wala siya ginano, wala man siya ginsakit mga kaki-five. Subong person of interest na sang aton nga mga kapulisan. Napatay ining isa ka marine biologist sa tong tinalikdan nga Hulyo 12 sang gabi sa sulod sang Ilabalay samtang nagalantaw sang TV. Ginahibalo pa ang dugang pagid nga mga motibo apang isa sa mga initial nga investigation nga ang 34 anyos nga iyang partner sa sulod sang puluyan isa na ka person of interest.
2: Amon mga balita na Montreal sa Negros Island Region kag Bacolod City, back to you Antique.
0: Thank you so much, Negros Island Region. Ang mga balita naman sa probinsya kang Antique. Masadya kapon kang kasanagan kay may lalaki dyan nga daw nagmalatarsan. Naka-brief lang kay 5 Western Visayas kag nanakras kang mga boarding house. Isang kababayi nga tenant ang gintayaan na kang kutsilyo. Alauna kang kasanagan nagahiribiyon ng babayi na truma. Previously, 1 hour antes na ginsaka itong babahi, may gintakras magalitan na nga boarding house. Ang nurse gintakawan na kang cellphone kag tablet. Pagkatapos nga nahimo ang krimen, nagpalagyo dyan pa Iloilo o galing nakita sa CCTV sa backtracking. Rito ginbantayan sa Iloilo kang kapulisan dyan sa bangod sa bulig kang mga intelligence unit manaton sa Region 6. Nadakpan dyan sa may Muhon Terminal. Kag jaran nakahunong sa lock-up cell ang lalaki nga ginareklamo buhay ron man gali dia duro reklamo nga nagapanghurikap kag nagapanglambat jak mga babayi kag nagapanglingling sa mga boarding house dia sa barangay 8. sa mga sukit at pinalangga nga mga taga paramati, magapangatubang kang nagakaigo nga kaso. May lalaki man nga side swift, alauna man kang kasanagan, nagapanopanaw to sa Sibalons, minute dalan, sos nagyan kang motorsiklo nga ginamaniho kang sa impluensya kang makarubog ngayon nun. Na bungguan ang dyang pedestrian, pilason, tiambal kang suspect nga nakabunggo, buligan, takaw pa, bulong man pre. Nagpangayo kang pasaylo kag nag-settle man ang dyang darwa ka mga imbolbado. Amor, so far mga balita namon dyan sa probinsya kang Antique. Salamat, git K5 Western Visayas and Panay Island, Negros Island Region.
1: Salamat man no, sa aton sining mga sister station, mga ka-K5, sa aton sining pagpagigupod sa inyo. Mga balita nga ito na baton sa aton sining mga kopdanan sa regional mga ka-K5. Ay, good morning ha, sa kay Lilibet Gardos, nga nagpapati sa mga kagahon, dala sa may Taslan Tapas. Salamat kayo sa mga taga-Tapas. Naman sa kay Tristan White Gulay, good morning. Happy listening lang sa imo, kag sa imo bilog nga familia mga ka-K5. Sa nabili na ito nga ginutlo mga K5 kahapon, napatagayon kahapon ngadlaw ang National Commission on Senior Citizens ang pagpanagtag sa mga cash incentives ang aton sa ninyo mga katigulangan diri sa probinsya sang Capiz, kagsunod sang Rojas. Sa Rojas City, may 69 ka mga senior citizen, ngagaidad 80-85 mga K5 man nakabaton sang tag-10,000 nga insentibo, kalakip man ang 21 no, nga nagaidad sang 90-95 years old mga ka-K5 nga gintatagan man sang nasambit nga kantidad. No? Tanan nga mga kabanuhanan katmuslingin patigayunan sang turnover mga ka-K5. Samtang duha ka mga senior citizen nga nagaidad shin. Grabing edad no, ka-K5 Jubik. Makaidad ka lang shin. Ambot ko na nung mukha gastong 100,000. Kaya di ka naman kalakat. Ini ka naman kalagan sa dalagaw sa mall, no? Ining 100,000 nga cash incentives sa mga K5, maging patigayon kahapon sa naging turnover sa National Commission on Senior Citizen Regional Director o Region 6 mga K5 ni Ms. Ginson kaupod sa mga government officials mga ka-K5. Di dawa-dawa gawang mga katigulangan, may pangbakal maintenance, kag may bakal sang diaper mga ka-K5. Kag pagkaon, kung pigado ang imo nga pagpangabuhi mga kauturan. Amo na nang pinaka-importante, may ginbaton ka, may nakuha ka, halin sa gobyerno mga ka-K5. Kaya kung wala, di ka luluoy ka man. Amo na kung gisaba lang, naghimakas ka man tani, pero tinhon mo na, why good, no? Ti masuluswerte na ni. Nagidad ka sang 60 anyos or 90, tub-tubsin anyos mga ka-K5. Nga ara ka pa nagapulupong ko sa wheelchair mo kung sa pungkuan mo upod sang imo nga pamilya mga ka-K5. Lain lang te kung isa mo ni halinan man before ka madula sa kalibutan ka-K5 Jubik nang nakabaton ka 100 mil tapos kung ka isa daw mainaway pang nagabantay sa imo daw pisan pa sang panungguron kay te ako ang nagahimos kag akong nagabantay tapos lain ang nagkuha sang parte nga 100,000, no? Iti, ikaw gabantay lang, lain ang nagagasto kagabakal sang iya maintenance mga ka-K5. Huwag na tauras mga pinalangan na itong atagpalamati mga ka-K5 standby na sa newscast ang K5 News FM. Sa mga kauturan natin nga nag-aupo din sa itong singang palatuntunan. Sa itong sinima sister station ng K5 News FM, Spearhead Kalinong Radio sa Haminan, kagang K5 89.7 FM, Radio Tagbuanay, sa Banuasang Pilar, with ka K5 Moon Moon Villa, diri sa studio sa 100.9 K5 News FM, Rojas. Ang partner ko sa bungaga ka K5, Jubi Kuber, kaina si Chip Nelson Puntillas. Kaya salamat ha, kagabi may lang ganun mga kauplanan ko di wala ang hangover. Sige pati ngayon nga kaadlawan, no? Kagapon nga law. Sa ato sining station manager diri sa Sulat sa Rojas, si Miss Amy Orleans Birondo, mga ka-K5. Ang pinagagwapag-wapang station manager sa K5 sa bilog nga Pilipinas, mga kabiyan. Sa kinanan man, wa, ang iyong kubos nga biyan kagalagad sa kanginan, si ka-K5 Jubert Lago. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan diri sa probinsya sang Capiz. K5 News FM, good morning!
7: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko.
9: News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. E3Bio with Physium.
11: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
9: D3Bio, ang D3, yung may Physium. Ang Physium, yung may D3. D3Bio, E3Bio.
13: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong ginanibulig sa D3Bio. Tungod ginapapag-on niya akong mas kulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
9: D3Bio, ang D3, yung may Physium. Ang Physium, yung may D3.
15: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotic, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka.
9: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
17: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
25: Saan nag-inom ka? DTX 500. Ilay-ilay dala subong imo sugar.
17: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
9: gito. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
26: Ako si Jose, karin retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong patyag. Dalawang beses na nag-x-ray. Tapos, sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos, napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang patyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
9: Mighty C, epektibo, garantisado.
27: Kadaragsa nga punggot,
28: DTX Beauty Soap.
27: Magaspang nga panit,
28: DTX Beauty Soap.
27: Gala o magputi,
28: DTX Beauty Soap.
27: Puro katol-katol,
28: DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
27: Bakal na sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
29: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
9: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
30: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
31: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
32: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
31: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
32: Kaya subukan ninyo.
31: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
32: Clinica Deo Fresh.
31: Available now.
33: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
34: isang bala ka lang.
33: Ako,
34: ang linya ko,
33: isang kapsula ka lang.
34: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo,
33: ikapsula mo.
34: Extend.
33: Extend. Supplement for men.
34: Gawa sa maca.
33: Isang herb
34: na nagpapataas ng ating energy
33: at stamina.
34: Like flavawaska.
33: Epektibong sexual potency herb.
34: Stimulates libido
33: and treats sexual dysfunction.
18: Ka! Bang-bang nga naga! Ah! Sa pulmo! baby.
34: Extend Superman for Men.
18: Isang kapsula ka lang.
34: DTX 500.
3: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
34: DTX 500.
4: Mabahal sa mga butika.
5: Healthy nga uto.
6: Hi, Dennis Juanes.
5: Matalong kag alerto nga paminsaron.
6: Hi, Dennis Juanes.
5: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
6: Hi, Dennis Juanes.
5: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kay

0: and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: D3 Bio with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
0: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika for Biotics.
1: Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatindlo sang imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sang mga nagkalainlain nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX 500.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
5: Imo nga blood sugar test.
4: Ila tong score gani?
5: 470.
4: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa agad.
5: Ila na lang imo nga blood sugar?
4: 160. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
1: DTX 500! Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Pamakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Si Leslie Katay. Mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga ang patamad man ko slim. Kaya may arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kape.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
9: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
10: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko?
9: Di nakabaluman o sick?
1: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuhas ka. Ganagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
9: Di pre, musta po lang agabi pre?
10: Apat gigasultada pre. Biyag si Mrs. E.
1: Extend Food Supplement for Men.
11: Tikasin.
1: DTX 500.
12: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa Karami lang pinot ang akong dugahan. Sa nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako. Madula ang pinot sa dugahan ko. Salamat, DTX 500.
1: DTX 500! Mabakal sa mga butika.
13: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagabula kaga, nagakatol. Mag-Eye Care Go! Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go! Maskin pambasko ng kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
14: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:08 na sa aga.
0: Live, nagikan sa Hulot Balitan sa 100.9 K5 News FM Rojas City. Yari na ang bago, detalyado, kag-komprehensibo nga mga balita. Balitang lokal, regional, national, international, negosyo, sports, entertainment, kag-diban pa. Kampyon nga balitan sa kampyon nga stasyon. Kaupod ang kampyon nga K5 Newscasters. Aga pa, may balita na. DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast.
2: Ka-K5 sa ato na ang mga headlines. Una kita ka K5 sa dalagan sang aton nga paniyampo.
0: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay
2: Panahon. Pag-asa wala sang may nasiplatan nga low pressure area sa sulod kaguha sang Philippine Area of Responsibility. Direkta kita ka K5 sa aton nga top story of the day.
0: Top story.
2: Pagpasabena sa tax bank records ni Vice President Sara Duterte pagdesisyonan sa adlaw sang Lunes. Mga balita ka K5 nga nagakahinabo sa probinsya sang Capiz. Traffic Management Unit team leader nga nagdakop sa isa ka NBI volunteer night watchman kinapahayag na mayara sang kaso.
3: NBI Capiz wala sang kahilabtanan sa maslutang nga nakuha sa ilang nga night watchman.
2: Pamilya sang mangungumang na sapuan nga wala na sang kabuhi nagapati nga wala sang foul play nga natabo.
3: Tatlo ka mga empleyado sa munisipyo sang Panay positibo sa ginpatigayon nga surprise drug test.
2: Mga manog pangisda dakop bangod sa illegal fishing.
3: Pagbantay sa mga dulunan kontra ASF, hugot gidman balaayhan.
2: 3rd Infantry Division may bago na lang nga commander.
3: Programa nga nasuguran ni Major General Samson, padayunon ni Brigadier General Escanillas.
2: Tiza Drainage Project nagapadayon ng construction.
3: Insentibo para sa mga octogenarian, nonagenarian, kag centenarian ng mga senior citizens sa Rojas City ginhatag sang CSC.
2: Mga balita ka K5 sa Western Visayas. 23 anyos nga lalaki patay na sang makita sa iya ginaokupahan nga kwarto sa kalibo.
3: Suspect sa pagpangawat kag pagpangsiging sa mga boarding houses sa San Jose Antique o Conantique nadakpan sa Iloilo City.
2: Kagpreso sang guton municipal police station sa Iloilo nakapalagyo mga bantay pangayuan sang paatag. Mga mainit kag dalagoan ka K5 nga balita sa Pungsod Pilipinas. Pagpreparar para sa ika-5 nga sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. malapit na ang matapos.
3: 15 ka mga marino nga Pinoy sa naguba nga tanker sa Strait of Hormuz luwas nga nakapauli.
2: Nagadako nga utang sang Pilipinas posibleng nga magresulta sa debt crisis.
0: International.
2: Mga balita ka K5 sa luwasang pungsod, Pilipinas. Numeros ang napatay sa Venezuela twin quake naglapaw na sa 4.7,000.
3: Ukraine, magabakal sang Rafael fighter jets kagdugang nga air defense systems halin sa France.
2: Balita ka K5 sa pataag sang negosyo. Proseso sang franchise renewal para sa TNBS mas ginapad dasig.
3: Headlines sa balita sa pataag sang hinampang. Alas Boys na lagbong sa quarterfinals.
2: Balita ka K5 sa pataag sang entertainment.
4: Balita Entertainment.
2: Mga reklamo ni Jasmine Cortez sa pato kay Attorney Topacio. Agin basura. Ka-K5 ang mga panawagan kag pahibalo.
5: Pahibalo. Ora mismo. Pahibalo. Ora mismo. Mga pahibalo, ngarga kinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo. Ora mismo. Pahibalo. Ora mismo. DTX 500 Morning Newscast.
2: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Western Visayas, probinsya sang Capiz kag siyudad sang Rojas. Nagapalayag na.
6: DTX 500 Morning Newscast.
2: Subong nga adlaw sang Huwebes, betsa 16 kita sa bulan sang Hulyo tuig 2026. Sa countdown ka K5, kaupod ang inyong nga mga tagbalita.
3: Ka K5, broadly the Bandalanon.
2: Kaka K5, Myla Vasquez Fuentes. Kaka K5, inyo kami mabatian pinaagi sa 100.9 nga lilisuan sang inyo nga mga radyo. Subong man pinaagi sa amon nga mga Facebook pages ang K5 News FM Rojas.
3: Kaka K5 Rojas Digital.
2: Pinaagi man sa amon nga mga sister stations ang 89.7 K5 Radyo Tagbuan ay sa Banwa sang Pilar.
3: Kag 89.7 Spearhead Galinong Radio sa Banwa sang Hamindan.
2: Kag K5 direkta na kita sa aton ginpanglinyada nga mga balita. Ini nga balita ka K5, buylog nga ginadulong sa inyo sang kaluan sang Klinika DTX 500. Ang DTX 500 ka K5 sarang sini mabatuan ang mga nanari-sari nga sakit sang kalawasan kangay sang diabetes, hypertension, dysmenorrhea kag madamo pa. Ka K5 agud mapabilin nga healthy living, mag-inom kita sang DTX 500 adlaw-adlaw. Mabakal ini sa Klinika D Alternativo Medicine and Wellness Center subong man sa mga butika nga malapit sa inyo nga lugar.
6: DTX 500 Morning Newscast.
2: Ka-K5, direkta na kita sa dalagan sang aton nga paniyempo.
6: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.
2: Wala sang may nasiplatan ang pag-asa ng low pressure area sa sulod kaguha sang Philippine Area of Responsibility. Sandig sa ila pinakaulihi nga datos, samtang southwest monsoon ang nag-aapekto sa extreme northern Luzon, hilabi na sa Batanes kag Babuyan Islands. Localized thunderstorms naman ang ma-eksperyensyahan sa Metro Manila kag nabiling bahin sang pungso. Ang adlaw nagbutlak alas 5:35 subong aga kag magatunod naman alas 6:19 karon sa gabi.
6: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.
2: Ka K5, inyo nabatian ang aton nga dalagan sang paniyampo. Direkta kita ka K5 sa aton nga top story of the day.
6: K5 top story. K5 top story.
2: Pagka-desisyonan sa Lunes, Julio Viantes ang Senate Impeachment Court ang oral arguments. Sing House Prosecution Panel kag Defense Team may kaangtanan sa pagpasabena sa tax records, bank accounts kag Anti-Money Laundering Council records ni Vice President Sara Duterte kag asawa sini ni si Attorney Mons Carpio. Ini ang ginpahayag ni Presiding Officer Francis Chis Escudero matapos nga magkaukos ang mga Senator Judge sa dong Miyerkules sang hapon. Samtang ginbawi naman sang House Prosecution Panel kag indi na mag-atubang sa impeachment ang lima sa ilang nabilin nga testigo sa Article 4 o kung ang mga pamahog ni Duterte batok kay Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liz Araneta Marcos kag anay House Speaker Martin Romualdez. Kabahin diri ang tiglawas nagikan sa Philippine National Police Firearms and Explosives Office ang duha ka mamahayag nga Santa Michael Flores kag Bonds Magsambol, Sheriff A. Bandres ang miyembro sang pamilya sang biktima sang threat ni Vice President Sara kag ang psychiatrist nga wala na ginhingadlan. Nagapati naman si Lead Prosecutor Congresswoman Gervais Luestro nga bastante na ang mga naging testimonya sa Article 4 nanday NBI Senior Agent John Mark Kalilong kag NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok agod mapamatud-an ang pamahog kag authenticity sa video kung sa din hinsiling sa Vice Presidente ang pagpamahog batok sa Pangulo.
7: K5 Top Story. K5 Top Story. CJX 500 Morning Newscast.
2: Ka K5 inyo na batian ang aton yung Top Story of the Day. Direkta kita ka K5 sa mga natipon nga balita nga nagakahinabo sa probinsya sa Capiz.
7: Balitang Lokal. Balitang Lokal.
2: Ginpahayag sa National Bureau of Investigation na Capiz District Office nga mayara sang kaso kriminal ang team leader sa Traffic Management Unit Rojas City nga nagdakop sa ilang volunteer night watchman. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Agent John Katipunan, ang Executive Officer sang NBI, iyagin payag nga sandig sa ilagin patigayon nga investigasyon nagaguha nga may kaso nga murder ang among team leader. Suno kay Katipunan, hindi lang siya sang sigurado kung piyansado na hilway o kon pending sa among kaso ang nasambit nga katapo sang TMU. Matandaan nga natabo ang insidente sa dong Hulyo 13, taknalas 11 sang aga sa kilometer 1, Barangay Lawaan, Rojas City. Samtang nagapadayon sa gihapon ang investigasyon sang NBI, agod matumod ang kamatuoran kag maatagan sang kaatagan ang among natabo.
3: Sa dugang pangabalita lokal, ginathag sang National Bureau of Investigation kon NBI Capiz District Office. Kawala sila sang may ihibalo sa armas lutang nga nakuha sa ilang watchman. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Agent John H. Katipunan, Executive Officer sa NBI Capiz, iyagin pahayag nga ginapahulam lamang sa ilang personnel ang standby long firearm para sa seguridad sa opisina kag wala siya sang personnel nga ihibalo sa .45 caliber pistol nga na-recover kay Jabar. Sundo kay Katipunan, hindi ini mahimo nga makagamit sang armas si Jabar bangod nga nagabulig lamang ini sa iyang pakaisa sa pagbantay. Pahayag niya kangay questionably man ang natablo o kon natabo nga pagkuha sang bag kay Jabar bangod nga sunod sa iya hindi ini ang insakto nga proseso sa mga katapo sang TMU. Pananglitan mayara gid man sang bayulasyon ang ilang watchman kun tani gin istorya ini sang maayo kag ginpangita lang ang driver's license. Sa subong, nagapadayon sa gihapon ang maid-id nga separado nga investigasyon sang ilang ahensya agud nga mahatagan sang nagkakaigong aksyon kag kaatagan ang among nga hitabo.
2: Sa pihak nga bahin nagapati ang pamilya sang isa ka mangunguma nga nakit-an nga wala na sang kabuhi sa guwa sang ilang balay sa sitio Balugo, Barangay Pagbunita na Sigma Capiz takna alas 6:07 sang gabi, Hulyo 14 nga wala sang foul play nga natabo. Ginkilalang biktima nga si Leopoldo Ware Laure 55 o 58 anos, kag-residente sa nasambit nga lugar. Sa interview sa K5 News FM Marohas, kay Police Major Narciso Sables, ang officer in charge sa San Sigma Municipal Police Station, iyagin payag nga sandig sa investigasyon na gagawa nga ginatake sa ang hypertension ang biktima, rason nga ginbawian inisang kabuhi. Sino kay Sables, sang among nga tion na wala sang kaupod sa balay ang biktima, bangod nga nagpauli sa mambusaw ang mag-iloy sini. Rason nga ulihin na ini nga natukiban sang ila kasilingan nga nagpadulong sa ilang nga balay, agod kon tani nga magduloong sang electric bill. Payag niya wala man sang pilas ang lawas ang biktima, kag may posibilidad nga nagapang limpyo ini sa palibot sang ilang nga balay, bangod may taklos pa ini nga sundangan. Sa subong, natala na nga ipaidalom sa post-mortem examination ang bangkay sang among biktima.
3: Sa pinakabahin ginahulat pa ni Mayor Jonathan Sunny Besa ang opisyal nga resulta sa ginpatigayon nga surprise drug test sa tanan nga mga opisyal kag empleyado sa munisipyo sang Banwasang Panay. Apang sa inisyal nga impormasyon nga nabaton sini, tatlo ang nagpositibo sa masobra 300 ka mga nagpa-drug test. Ginatag sang alkalde nga hindi isang elected official kag hindi man regular nga empleyado sa munisipyo ang tatlo ka mga nagpositibo. Sa tion nga mabaton sini ang opisyal nga resulta, gilayon nga magapaidalom sa confirmatory test ang natungdan nga mga empleyado kag subong man magahimo sang nagkakaigo nga intervention ang lokal nga panguluhan. Naibaloan nga mismo si Mayor Besa ang nagpanguna sa surprise drug test kagin patigayon sang damlag lang kag wala makapanginlaman ang mga empleyado kag mga opisyal sang banwa. Kabahin ini suno sa alkalde sa kampanya sang lokal nga gobyerno nga mangin drug-free workplace ang munisipyo kag masiguro ang maayo nga panglawason kag paminsaron sa mga opisyal kag empleyado para sa benepisyo sang pumluyo nga ginaserbisyoan sang mga ini. Inpatod man sang alkalde nga seryoso ang Banwasang Panay sa away kontra droga nga una na sinigin latag sa iya nga nangin inaugural speech sang magpungko sa pwesto.
2: Sa pihak nga bahin, dakop sang mga otoridad ang isa ka fishing boat matapos na aktuhan nga nagapatigayon sang illegal nga troll fishing sa kalalawran nga sakop sang Banwasang Panay. Ginkilala ang kapitan sang bangka nga si alias Henry, 41 anyos. Kaupad ang apat sinika mga tripulante nga lunsay mga residente sang barangay Libas sining syudad. Nakuha sa ila sininga paghinakop ang pump boat nga nagabalor 200,000 pesos. Isa ka diesel engine nga nagabalor sa 120,000 pesos. Fishing net nga may kumpleto ng accessories nga nagabalor sa isa ka gatos kalibo ka piso ka pesos. Kaginabuloban ta 30 kilos sa naglaylain nga isda nga nagabalor sa 4,000 pesos. Magapangatuba ang mga nagkaladakpan sa paglapas sa Municipal Ordinance Number 03-02 o ng Municipal Fishery Code of 2003 nga sa karon nagkahunong na sa karsel sang Panay Municipal Police Station. Kagsubong man, ginpangdala na ang mga nakompeskar ng mga kagamitan sa Municipal Environment and Natural Resources Office sa LGU Panay para sa nagkakaigo nga disposition.
3: Sa piyak nga bahin, nalalo pang doon ang pila ka mga dulunan pagwa kag pasulod sa Rojas City nga kaangay hindi hugot ang pagbantay kontra African Swine Fever o kon ASF. Sa ginpakigbahin nga pahayag sa pila ka mga concerned citizens sa K5 News FM Rojas, ilagin siling nga ilan nalabayan ang pila ka mga dulunan nga wala ginacheckyar kung ano ang mga dalakag sulod sa mga salakyan, ilabi na ang mga van. Sa nodiri, mismo nga ilan nasaksiyan ang ginasundan nga closed van nga wala lamang ginapapundo sa baylo gin padiritso ini. Nalakip diri ang dulunan sa Mindan pasulod sa Mambusaw kag Banwasang Sapian. Matandaan nga sandig sa ginpagwa ang Executive Order No. 21 Series of 2026 ni Governor Fredel H. Castro nag-implementar sang temporaryo unconditional total blanket ban sa pagpasulod sang tanan nga klase o kon nga sahi isang baboy kag mga produkto sa sulod kag pagwa sa probinsya. Nalatip man diri ang pagkarga, pagdala, pagtransport, pagdeliver kag pagbaligya sang tanan nga klase sang karne sang baboy bisan ano pa ang level sang pagproseso sini o kon ang katuyuan sa pagbaligya. Hugot man nga gintaro nga wala sang eksepsyon nga igahatag para sa personal nga konsumo o kon bilang pasalubong apisar nga may veterinary health certificate, shipping permit o kon iban pa nga mga dokumento.
2: Sa dugang nga balitang lokal, mayara na sang bagong commander ang 3rd Infantry Division, Philippine Army matapos nga nagretiro si Major General Michael G. Samson nga gintalusan ni Brigadier General Joey Escanelas. Si Escanelas ang tumandok sang Alimudian Iloilo kag nangin Brigade Commander sa Negros Oriental kag Armed Forces of the Philippines Joint Task Force sa Cebu. Sa nasambit nga seremonya, dirigin turnover ang command symbol kag ginpatindog ang personal flag sang incoming commander bilang simbolo sang iya liderato sang 3ID. Ginsundan ini sang retirement ceremony kag ginpasidunggan pinaagi sa paghatag sa mga awards kag mementos bilang pagkilala sa iya madugay nga serbisyo sa Philippine Army. Naibaluan nga nagserbisyo si Samson sa halos 29 katuig bilang soldado kag pagprotekta sa publiko. Sa iya valedictory address, ginpasalamatan sini ang bugos nga suporta sa mga soldado o opesyal kag stakeholders nga iya nagkaupod sa iya pagdumala sang division.
3: Sa dugang pangabalita lokal, ginpahayag ni Brigadier General Joey S. Canillas, bagong commander sang 3rd Infantry Division, the Philippine Army. Ngayon ay ipadayon ang mga programa kag inisyatibo nga nasuguran sang anay liderato agud nga mapadayon ang maayong nga serbisyo sa publiko. Sino kay Canillas, igapabilin niya nga prioridad. O kon nga igapabilin nga prioridad sang 3ID ang pag-maintenance sa malinaw nga kaimtangan kag pag-serbisyo sa publiko kag mga komunidad nga sakop sang division. Dugang pa niya, pagatutukan man ang nabilin ng mga rebelde sa Panay Island kag Negros, agad nga mapapaligun pa ang internal security kag mas siguro ang kaluwasan sa mga pumluyo. Dugang pa sa bagong opisyal nga unahon ang pagpatuman sa mga tikang nga magatapos sa armado nga inaway kag maghatag sang seguridad sa tanan nga komunidad. Samtang, padayon naman nga nagapakigangot ang mga soldado sa Office of the Civil Defense kag sa iban pa nga mga ahensya sang gobyerno agud nga mapabakod pa ang koordinasyon sa disaster preparedness kag emergency response. Ginalauman man niya nga ang padayon nga koordinasyon sa mga local government units agud nga pinaagi sa proactive nga koordinasyon kag kooperasyon mas maproteksyonan ang publiko kag mapabilin ang kalinong kag kasiguruhan sa rehiyon.
2: Sa pihak nga bahin, naghatag na sang update si Rojas City Mayor Ronnie Dadivas angot sa backstype drainage system project sa Barangay Tiza nga nagapadayon ang paghimo sa mga precast concrete backs culverts nga gamiton sa proyekto. Sino sa alkalde, mas dako, mas malapad, kag mas mabakod ang bago nga drainage system nga ginalauman maging solusyon sa padayon nga problema sang baha sa lugar. Ang proyekto ang may kalabaon nga 400 meters halin sa Tiza Bridge padulong sa junction sa Katmon kag Dateli Street. Sa masunod nga mga adlaw, pag-asuguro na ang pagkutkot sang dalan agud nga ma-install ang mga box culverts. Nagahinyo man ang alkalde sang kooperasyon kag paghangop sang publiko samtang ginapatigayon ang construction.
3: Sa katapusan nga balita lokal, nagpatigayon kahapon nga adlaw ang National Commission of Senior Citizens o kon NCSC sang turnover sang cash incentives para sa mga octogenarian, nonagenarian kag centenarian nga mga senior citizens sa Rojas City. Kamugusan nga 69 ka mga senior citizen ang nagaedad 80 kag 85 anyos ang nakabaton sang tig 10,000 pesos nga insentibo. Lakip man ang 21 ka mga nagaedad 90 kag 95 anyos nga ginatagan man sang kapareho nga kantidad. Samtang duha naman ka senior citizen nga nagaedad sang 10 anyos ang nakabaton sang tig 10,000 pesos nga cash incentive. Ginpangunahan ang turnover ni National Commission of Senior Citizens Regional Director 6, Ann Rapunzel Ganson, kaupon si Roja City Vice Mayor Inday Teresa Almalbes, na nagpresentar sa lokal nga panguluhan sang syudad.
7: Balitang Lokal, GTX 500 Morning Newscast.
2: Kaka-K5 inyo nabatian ang mga balita nga nagakahinabo sa probinsya sa Capiz. Kaka-K5 direkta kita sa mga balita sa Western Visayas.
7: Balitang Regional.
2: 23 anyos nga lalaki patay na sang makita sa iyang ginaakupahan nga kwarto sa Kalibo. May kaungdan sa detalye si Kaka-K5. Leonard Viray sa K5 News FM, Kalibo.
7: K5 News FM. Report.
8: Patay na sa nga masapuan ang isa ka 23 anyos nga lalaki sa iya ginaokupahan nga kwarto sa isa ka boarding house sa May El Barrio Street, Poblacion, Kalibo, Aklan, Miyerkules ang aga. Ginkilala ang biktima nga si alias Darren, residente sa barangay Halas, New Washington, kag nagatrabaho sa isa ka fast food chain sa Banwas ng Kalibo. Sunod sa iya tiya, nagkanto ini sa boarding house matapos nga napaslawan ang biktima sa pagsabat sa mga tawag kag mensahe. Samtang sunuman sa caretaker sa boarding house, ginapayag nga nagakatulog lang ang biktima apang sa pagsikyar sini nakibot na lang sila nga ang biktima ara na sa state of decomposition. Sino sa iba niya tenante ulihin nila nga nakita si Darren Domingo sa nga gabi kag wala ini makagwa sa iya nga kwarto. Sa karon padayon pa ang ginahimong investigasyon sang Kalibo PNP kag Soko agod nga mahibaluan ang rason sa nga pagkamatay sang biktima. Samtang ginahulat man sa otoridad ang desisyon sang pamilya kung igapay dalom pa sa autopsy ang bangkay sang ilang nga bata. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
3: Samtang suspek sa pagpangawat kag pagpanglingling sa mga boarding houses sa San Jose Antique na dakpan sa Iloilo City. May detalye sa balita sa si K5 Family Palanog sa K5 News FM Antique.
7: K5 News FM Live Report.
9: Minor nga pila sa lawas ang naangkan kang darwa kalalaki matapos nga naglabuanay sa barangay Buhang Hamtik, las 8:42 sa aga Hulyo 14. Ginkilala ang sospek kay alias Ninyo, 47 anyos, kag ang biktima amo si alias Rolly, 39 anyos, residente kang nasambitan nga barangay. Suno kay Police Major Ryan Valenzuela, ang OIC kang Hamtik MPS, nga matapos naginitay ang darwa bangad sa away sa right of way, nagpauli ang sospek sa andang balay kag nagbaal kang binangon. Ginsurong kadya ang biktima sa anaman balay kag rugtuliwan may komosyon nga natabo. Tubtub nga ginlabo kang sospek ang biktima nga naigo sa nawala nga middle finger. Nagbalis man labo ang biktima kag naigo ang sospek sa anang daghan kag rugtura nagpatinga ang iban nga miyembro kang andang pamilya. Bangad naman an nga ang asawa kang biktima amo ang mismo pakaisaman kang sospek. Sa tulada, nag-istoryahanay rin ang darwa ka grupo kag nagdesisyon nga mag-areglo. Kag balita regional, halin rin dyan sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
10: Natigayon nga madakpan kang kapulisan samtang nagapanaog sa Ceres Bus, ginabanta alas 10:30 sa aga, Hulyo 15-2026 sa Mohon Terminal sa Molo, Iloilo City, ang suspect sa pagpanakaw kag paglingling sa pira ka mga boarding houses sa Banwa kang San Jose de Bonavista. Ginkilala ang suspect kay alias Jeffrey, 37 anyos, residente kang barangay 8, San Jose. Sa media interview kay Police Major Jeremy Ian Magbanwa, acting chief of police sa kang San Jose MPS, ana ginpayag nga nag-flash alarm sanda matapos nakitaan sa CCTV footage nga nagsakay sa Ceres bus ang suspect padulong sa Iloilo. Madamdaman nga ginabanta alas 12 sa tangang gabi, Hulyo 15, nagsulod ang suspect sa Isaraca boarding house sa diin. Ana gintaban ang darwa ka tablet kag sang ka iPhone apang ana ginbilin sa taramnan ang tablet samtang alauna sa kasanagan. Nagsulod pagidya sa Isaraca boarding house sa diin nabugtawan kang biktima nga may darapang kutsilyo. Sa talada magapangatubang ang suspect sa kasong attempted rape, theft kag iban pa depende sa magdugang nga reklamo. Padayo naman ang panawagan kang San Jose MPS nga gilayon nga magtawag sa kapulisan kung may kaangay nga hitabo para sa kaluwasan kag kahilwayan kang tanan. Balita regional halin sa probinsya kang Antique, K5 Family Palanog. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Antique ang kampiyon ni istasyon K5 News FM.
2: Sa pihak nga bahin preso sa Uton Municipal Police Station sa Iloilo, nakapalagyo mga bantay pagapangayuan sang paatag. May kaunggan sa detalye si K5 Kim Kaluyo sa K5 News FM, Iloilo.
11: K5 News FM Live Report.
10: Nadakpan na sa mga kapulisan matapos nakapalagyo ang isa ka preso sa Uton Municipal Police Station, pinagi sa bintana sang CR sang Rural Health Unit. Kasunod ang inino ang nagahulat sang resulta sang medical examination Hulyo 15.
12: Natala na nga pangayuan sang paathag ang mga pulis nga nakabantay kay alias Ron, 26 anyos nga person under police custody o kun PUPC nga nagpalagyo samtang nagahulat sang resulta sang medical examination sa Uton Rural Health Unit pasado alas 11 sang aga Hulyo 15. Si Ron ang may kaso nga rape nga ginaresto sang Hunyo kag pagasuilohon kun tani sa Bureau of Jail Management and Penology o kun BJMP Pototan. Suno kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis ang sang Uton Municipal Police Station, iya ginpahayag nga kinanglanon ang medical examination para sa pag-transfer sang PUPC. Samtang nagahulat sang resulta, naghingyo ini nga mag-CR. Hinali lang nga may nabatian ang nagabantay nga pulisagwa. Rason nga ginbuksan ang puwertahan. Natokeban na lamang nga nabuksan na ni Ron ang bintana nga iya ginluksuhan agod makapalagyo. Pasado alas 2 ang hapon, nadakpan ini sa tangkungan sa diin. Ulo niya lamang ang nagalusot sa pagpanago sa poblasyon East Uton. Nagapabilin ini sa kustodiya sang Uton MPS kagliwat nga ipaidalom sa medical examination bangod nga nakitaan siya sang mga gas-gas kasunod sang iya nga pagpalagyo.
10: Balita gikan sa Uton, Iloilo. Ako naman si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: K5 inyo nabatian ang balitang regional. Ini nga mga balita ka K5, builog nga ginadulong sa inyo sang kaluan sang Ditex Coffee Mix. Sang healthy nga kape ka K5 sa Ditex Coffee Mix, nagkakape ka na, nagka-detox ka pa.
11: DTX 500 Morning Newscast.
2: Direkta na kita ka K5 sa mga balita sa Pungsod Pilipinas.
11: Balitang National.
2: Malapit na nga matapos ang pagpreparar sang manubo nga panalagan sang Kongreso para sa ikalimang State of the Nation Address o CONSONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Hulyo 27. Ini ang gideklarar ni House Engineering and Physical Facilities Department Deputy Secretary General Engineer Renato de la Torre o kon ang 12 kaadlaw sa adlaw sang SONA. Sunod kay Torre, apisar masako ang Kongreso, ASEAN Inter-Parliamentary Assembly, General Assembly, kagmangin sa impeachment proceedings ang hindi maapektuhan sa mga ini ang pagpreparar sa pangaduha sa ulihing SONA sang Pangulo. Ginsiling sang opasyon nga nakumpleto na ang civil work sa second kag third floor sang main building. Sa diin igapatigayo ng SONA, samtang yara naman sa final stage nga ginapayag ang pagkayo sa mga hagdanan kag hallways. Kalakip sa mga ginakayo amo ang rehabilitasyon sang atop sang anom ka panalgaan kag ang north kag south wing buildings, samtang matapos man ang landscaping sa palibot sang flagpole sa atubang sang main building sa bulig sang Metropolitan Manila Development Authority o kon MMD.
3: Sa dugang pangabalita nasyonal, nakapauli na kahapon ng adlaw okon sang Martes sang gabi Hulyo 14 ang 15 ka mga marine Marino nga Pilipino nga sakay sang Qatari tanker nga Al Rikayat nga naguba matapos maigo sa gisa ka projectile sa Strait of Hormuz suno sa Overseas Workers Welfare Administration o kon OWA. Suno sa OWA, ginsugata sang ahensya ko pa ng Department of Migrant Workers ang mga Marino agod nga masiguro ang maayo nga pagprosesa sa ilang pag-abot kag mahatag ang kinahanglan nga bulig. At sini ginsiling sang Department of Foreign Affairs o kon DFA nga gilayon nga nagpadala ang Philippine Embassy Migrant Workers Office sa Muscat sang isa ka team agad nga makipag-angot sa talatapan sang barko kag sa mga Marino kag masiguro nga luwas ang mga ini kag wala sang may napilasan. Samtang ginpasiguro sa mga opisyal nga natagan ang mga Marino sang pagkaon, medical check-up kag access sa komunikasyon sa ilang mga pamilya sa Pilipinas.
2: Sa dugang kagkatapusan nga balitang nasyonal, posible nga magatubang sang debt crisis ang Pilipinas bangod sa padayon nga pagdako sang utang sang pungsod nga may kabugosan na nga 18.55 trillion pesos sa katapusan nga bulan sang Mayo. Sa isa ka conference ginpayag sang organisasyon nga Freedom from Debt Coalition kag AIDS Healthcare Foundation nga mas dako pa ang ginabayaran nga utang kung ikumpara sa mga budget sang gobyerno sa mga programa kag serbisyo para sa mga Pilipino. Sandig sa datos ang Bureau of the Treasury, mas mataas ang 63.5% ang gintaas nga ginabayaran nga utang sang gobyerno kung ikumpara sa kapareho nga tiyon sang nagkaligad nga tuig. Ginapakita sa nasambit nga datos nga nagsaka sa 1.149 trillion pesos ang ginabayaran sang gobyerno sa katapusan sa bulan sang Mayo subong nga tuig. Hali naman sa 702.968 billion pesos nga ginbayaran sa kapareho man nga bulan sang tinalikdan lamang nga tuig.
13: Balitang National.
2: Kag K5 Direkta na kita sa mga dalagpuan man nga balita sa luwasang pungsod Pilipinas.
13: Balitang International.
2: Naglabon ka sa 4,700 ang mga numero sa mga napatay sa magkasunod nga linog na nag-igo sa Venezuela sa tuwing Hunyo 24. Samtang malapit naman sa 17,000 ang napilasan base sa pinakauli nga datos nga ginpakigbahin ni National Assembly Chief George Rodriguez kalabanan sunod diri sa mga napilasan ang na-discharge na. Sa karon ginabulubanta sa United Nations nga mayara pa sa 50,000 ka mga individual ang nagapabilin nga missing kadungan sa makusog nga pagtayog. Madumduman nga gintunaan sang pag-uko nagresulta sang pagkarumpag sa mga edipisyo kag pagka-trap o kon pagkaipit sa mga bangkay sa mga biktima kadungan man sang makusog nga linog.
3: Sa katapusan nga balita international, ginkumpirma sang Ukraine kag France nga magapadayon ang Ukraine sa pagbakal sang dugang nga air defense systems kag mga French-made Dassault Truffle fighter jets. Agad nga mapalig-on ang depensa sang pungsod batok sa nagapadayon nga mga pag-atake sang Russia. Sunod sa Ukraine, naka-order na inisang una nga 16 ka Rafale fighter jets bilang kabayan sa initial nga tranche sa plano nga fleet nga may kabugusan nga 100 ka mga eroplano. Ang kasugtanan para sa ini ginpirmahan sang nagligad nga Nobyembre tinarikdan nga tuig. Ang pagana sa mga Ukrainian nga piloto kag mekaniko magasugod man sa France subong nga tuig. Ginapabot man nga ang unang apat ka Rafale fighter jets iga turn over sa Ukraine pagkatapos nga makumpleto ang ilang training. Luwas sa mga fighter jets, nag-anunsyo man ang Ukraine nga nag-order ini sang apat ka next generation SAMT/T NG air and missile defense systems. Sa sining nga transaksyon, manginuna ang Ukraine nga magagamit sang among sistema sa guwa sang France kag Italia. Sa piyak sini duha ka mas na unang version sang SAMT/T air defense system ang na-transfer na sa Ukraine agud nga madugangan ang kapasidad sang pungsod sa pagdepensa batok sa padayon nga missile kag drone attack sang Russia.
13: Balita International. DTX 500 Morning Newscast.
2: Ka K5 inyo nabatian ang mga balita sa luwasang pungsod. Direkta kita ka K5 sa patag sang negosyo.
13: Balitang negosyo. Negosyo.
2: Mas mangin madali na subong ang proseso sa pag-renew sa parangkisa para sa mga ride-hailing driver sunod sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o CONLTFRB. Ginpayag sang ahensya nga buhinan sini ang red tape para sa linibo ka mga operator sang Transport Network Vehicle Services pinagi sa automatiko nga pag-convert sang ilan nagapadayon nga 5 katuig nga permit. Sunod kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza, kabahin ini sang mas dako nga tikang sang gobyerno agod himuon nga mas digital kag mag-epesyente ang mga proseso sa burokrasya sang estado. Ginpayag man sang ahensya nga ang mga automatiko nga conversion ipatuman man sa mga electric vehicle kag iban pa nga mga salakyan nga wala nagagamit sang internal combustion engine bilang kabahin sang kampanya sang gobyerno para sa mas environmentally friendly nga pampubliko nga transportasyon. Apang ginpaandam sang ahensya nga hindi sakop sang ginpasample nga mga pataka o kon ginpasimple nga mga patakaran ang mga prangkisa nga nasuspender, ginkansilara o kon nag-expire antes pa man ginpatuman ang bag-o nga polisiya.
14: Balitang negosyo. Negosyo.
3: Samtang sa balita sa patag sang hinampang.
14: Balitang Sports.
3: Halas boys, nalagbong sa quarterfinals. May detalis ang balita si KK5 Darren Salomeo Henson.
14: K5 News FM Live Report.
15: Wala gin swerte ang Alas Pilipinas boys nga makapadayon sa quarterfinals matapos maluto sa India sa 2026 Asian Volleyball Confederation Boys Under 18 Championship nga ginhiwat sa Wuyan River Gymnasium sa Haikou, China. Nalagbong ang mga Pinoy Junior Spikers sa ikatatlong pwesto sa 1-2 kartada sa Pool B sa idalom sang Iran sa score nga 3-0 kag India nga 2-1. Ang top 2 teams lamang sa kada grupo ang magasulod sa quarterfinals ng torneo. Bangod sa kapaslawan, nalagbong ang mga Pinoy Junior Hitters sa classification round kung sa din maghahampang ang mga ini para sa 9th to 16th places. Ini nga balita ginadulong sa inyo sang Mighty CDM Immunity Booster. Ini si KK5 Darren Salomeo Henson. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
14: Balitang Sports.
2: Ka K5 inyo nabatian ang balita sa patang sang entertainment. Direkta kita ka K5 sa patang. Kung inyo nabatian ang balita sa patang sang hinampang. Direkta kita ka K5 sa patang sang entertainment.
14: Balitang Entertainment.
16: Balitang Entertainment.
2: Mga reklamo ni Jasmine Cortez bato kay Attorney Topacio ginbasura. May kong dan sa detalye si K5 Maria Rochelle Di Anon Ebron.
14: K5 News FM Live Report.
17: Ginbasura sang Makati City Prosecutor's Office ang reklamo nga cyber libel, cyber unjust vexation kag gender-based online sexual harassment sang actress nga si Jasmine Cortez Smith bato kay Attorney Ferdinand Topacio. Ginrekomenda sang piskal nga i-dismiss ang reklamo bangod sa kakulangan sang prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Nahibaluan ini ang nagugat sa ginapayag derogatory statements ni Topacio sa radio program angot kay Cortez Smith. Ini nga balita ang ginadulong sang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Para sa balitang entertainment, ini si K5 Maria Rochelle Di Anon Ebron. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kaningawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
14: Balitang Entertainment.
16: Balitang Entertainment.
2: K5, direkta na kita sa mga panawagan kag pahibalo.
14: Pahibalo, ora mismo.
16: Pahibalo, ora mismo.
14: Mga pahibalo, ngarga kinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo, ora mismo.
16: Pahibalo, ora mismo.
2: Ginapanawagan ka ginapahibalo sa tanan ng mga kakilala kaghimata ni Edward V. Benedicto nga siya ang nagtaliwana. Ang iya bangkay na haya sa ilang apuloyan sa Barangay Tacas, Pontevedra, Capiz. Ang lubong na talana sa Sabado ng adlaw, Hulyo 18, takna alas 2:30 sang hapon. Kunsa din ang misa ang paghihwaton sa St. Isidore the Farmer Parish Church, Pontevedra, Capiz. Kag-igalubong naman sa Pontevedra Cemetery. Ang nagapanawagan ang pamilya Benedicto. Para sa K5 News of Philippines, alas 6:52 na sa aga. Ka K5, inyo nabatian ang pangkabugusan nga pagpangalagad sa DTX 500 Morning Newscast. Subong adlaw sang Webes, petsa Jesse sa iskita sa bulan sa Hulyo 2026. Madamugin nga salamat sa atong mga ka-K5 nga nagupod. Dira sa may TATC sa may Timbangan ng Bayan, Sir Nestor Calzado, Sir Roy Abella, good morning. Sir Richie Penalva, sir, good morning. Good morning man kay Ma'am Bernadette Omitin Calzado, good morning. Rhea Umbas Calino Balbona, Sir Reynante Cam, kay Ma'am Jana Avil Siloso.
3: Good morning kay Kapma Auroldan, kay Tuto Charlie Villaruel, good morning. Lindon Jano, good morning. Subong man kay Gerson Larissa, good morning. Rodolfo Evangelio Jr., good morning. Louie J. Dimo, good morning. Mirasol Kiyachon Kadigal, good morning. Randy Santisas, good morning. Tristan Wyatt Gulay, good morning. Kay Ma'am Ilse Acuña, good morning.
2: Ka-K5, inyo kami nabatian sa 100.9. Nalilisuan sang inyo nga mga radyo. Subong man nabatian kag nalantaw pinagi sa amon yung mga Facebook pages ang K5 News FM Rojas.
3: Ka-K5 Rojas Digital.
2: Pinagi man sa amon yung mga sister stations ang 89.7. K5 Radyo Tagbuanay sa Banwa sang Pilar.
3: Ka-K89.7 Spurhead Kalinong Radio sa Banwa sang Hamindan.
2: Ka-K5 sa ngala na gilamang sa bugos ng hubon sa K5 News FM Rojas. Sa aton nga partner sa technical side, kaupod si ka-K5 Jove Cober. Sa amon yung news director, ka-K5 Roldan B. Sana Villarreal.
3: Sa amon nga station manager, Miss A. Ma'am Ami Orleans Berondo.
2: Kag sa amon mabuot kaghambong nga chief executive officer,
3: Doc Ramil Uy.
2: Ka-K5 magasunod na ang Foro de los Pueblos. Kaupod si ka-K5 Roldan B. Sana Villarreal. Sa katapusan kami ang inyo nga nangintag balita.
3: Ka-K5 Rodney Daban Dalanon.
2: Kag-K5 Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko.
3: Kag-kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
18: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko, bandera noon. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
19: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
18: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
20: Mga butika. So ano ba lang cytokine storm? Ang cytokine storm caused nearly more than 50 to 60% sa nagpatay sa COVID.
3: Mm.
20: Amuni ang issue gid, no? Kaya ang cytokine storm amuni ang pag hindi na pagkilala sang imo immune system kung anong kontra niya. Mm-hmm. Kung ang virus or ang imo na lawas, kumbaga nagwild na siya, no? Mm-hmm. Nagwild na ang imo immune system, kigawori gid siya, kabasi ma-overwhelm siya, ma kumbaga mabasi ma-perdi sa sang virus nga nagsud sa lawas mo. Amuna ang
21: nablang nagulpihan ka.
20: Nagulpihan ka.
21: Gamurag-muragan ka.
20: Gamurag-muragan siya, no? Correct. Ang una
21: gid ibubo niya tanan niya nga kwan.
20: Ibubo tanan niya nga persa. Mm. Bala na alin ka mo di, alin ka mo di kay basi mapatay ang lawas.
21: Sad to say, ang natabo, hindi na ang virus ang ginpatay. patay niya.
20: Correct.
21: Imo na mismo nga lawas.
20: Imo na healthy cells, dok.
0: Mga good
20: ang
0: cells.
20: Imo na mga good cells, ang imo na mga healthy tissues, ang ginpang atake niya. Ginpang markahan niya na tanan-tanan as non-self atakihon tanan. So, ano katabo? Ang una gin matubang sa COVID, magsulod sa lawas mo, is your adaptive immune system. Amo ni mga macrophages, amo ni mga monocytes. Ini nga mga monocytes nga ini, marilis ni sila sa isa ka-enzyme no, called interleukin-6. Ang ini interleukin-6 nga ini, basically, will trigger cytokine storm, no? Ang macrophages ma-release ni siya cytokine enzyme. Ini nga cytokine enzyme basically will padamuon pag ini interleukin 6. Ano ba lang ginaubra ni D3 Bio? According to studies and research, ang medium chain triglycerides ni D3 Bio suppresses macrophages activity lalo na sang pag-release ng interleukin 6 nga ga-trigger sang cytokine storm sa COVID. So by doing this, amat-amat ang intervention sang aton immune system. Hindi magwild ang imo immune system.
0: Correct.
1: Bio. Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
22: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
21: Ang unagin nga obra ni D3 Bio, Sir Boy, the MCTs like monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Sila na ito yung mauna yung control sa ano.
20: Correct.
21: Kapamatyo na ito ni Anay. Basin maabta ni Karon sa kagout. Basin mabagyo naman ang gani sa ito kain. Amo nang bintaha kung D3 Bio ang ginainom, Sir Boy.
20: Exactly.
21: Kaya kung D3 lang, medyo may posibilidad. Kung BCO lang, kulang man.
20: Kulang man.
21: Dapat duhagid.
0: Partner gina sila.
21: D3 kag BCO. Makita mo lang na sa D3 Bio.
20: And that is the perfect combination, no? Extra virgin coconut oil, may jutay nga vitamin D3, is perfect and only found in D3 Bio. Hindi mo na makitaan sa ordinary nga mga D3 supplement.
21: Actually, no? Ining mga cytokines, useful gini sa aton nga lawas. Ga-works la as pro and anti-inflammatory, Sir Boy.
20: Correct.
21: Anti-inflammatory, pro-inflammatory man sila. Depende sa
20: kondisyon. Ano
21: kung halimbabi kagaw di pro-inflammatory, mahubago nila. Butangan la cordon. Pero kung may hubag na daan, maproduce naman sila anti-inflammatory. Damo-damo ni sila ang grupo mo.
20: Cytokines.
21: Kung pala inom ka D3 Bio, ang cytokines mo, gaalaman, way gamango ya, these cytokines nga gamiton sa imong akuan, immune response, may ara na sila gitawag, Sir Boy, nga TNF.
20: TNF,
21: Mga cytokines
20: TNF sila. Na siya, that's a kind of cytokine.
21: Tumor, necrosis factor. Ang may ara man, colony stimulating factors.
20: Cytokine man na siya Japon.
21: Cytokine man na sila. Chemokines.
20: Chemokines,
21: amo ni mga largest family sang cytokines nga ang purpose nila, ginakontrol nila ang migration sa imo nga immune cells. Di ba paggusto la ba? Di ba paggusto?
20: Di ba paggusto nga.
23: Border check.
21: Ganami ni sila kung pala inom ka D3 Bio, Sir Boy. Ganami ila function kung gainom ka D3 Bio. The MCTs of D3 Bio, ang di mo na makita sa ano?
20: Hindi mo na makita sa ordinary vitamin D3, hindi mo na makitaan.
21: Correct. But so, amo na nakalami, interleukins. They were cytokines, interleukins, no? Interferons. Ini nga mga functions ang mga cytokines, ganami, kung pala inom ka D3 Bio.
22: D3 Bio!
24: O, si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
22: D3 Bio! Ang D3!
25: Yung may Visio!
22: Ang Visio!
25: Yung may D3!
22: D3 Bio!
25: Health!
22: News!
25: D3 Bio!
1: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
22: D3 Bio!
25: Ang D3! Yung may BCO!
22: Ang BCO!
25: Yung may D3!
22: D3 Bio!
26: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
22: D3 Bio!
25: Ang D3!
22: Yung may BCO!
25: Ang Visio,
22: yung may D3.
25: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: landas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Basi UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified na probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: Punggod kag rashes?
4: Mag-DTX 500.
3: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
4: DTX 500.
3: Bakal na sa mga butika.
5: DTX 500.
6: Gina Kano. Ang ginibatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywa.
7: Sa kadlo ka pila ka mag-inom
8: sa DTX 500.
6: Sa pilmero ka tatlo sa subong kadua na lang.
8: Subong kamusta?
6: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay nigo ginibatsa.
5: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: O galing siya.

0: sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit na sang may TC, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit akong ulo or ginasipon ko. So, amun na, thank you again sa my TC.
1: My TC, ibig tibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify gali sang toxin sa lawas ang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa

0: and Food Superman for Men.
1: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
0: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
2: Ako si Katrina sa Pian Capiz. Sang una da ko gid ang akon nga problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa akon nga friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapdas ang akon acne.
0: DTX 500. Mabagal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang maskin pabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: iyo ko.
1: Kampiyon na radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time, 11 minutos na nakaligad sa takna ng alas 7 sa aga.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
5: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
3: May nga Galuzon, Visayas, kag Mindanao, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Petsa 16 kita sa bulan sang Hulyo, tuig 2026. Webes Gadlaw, ikapitong bulan sa tuig 2026. Nagapalag ng Foro de los Pueblos. Sa kinandan kaupod sa inyo, ka-K5 sa inyo, Anchorman, ka-K5 Roldan Bisana Villarreal. Ang aton pagabiyabi sa aton nga mga suki, nga mga ka-K5 naga-monitor na, nagatutok na, diri sa aton sinigapagpagalagad. Sa Kutob Gabalabutan, sa aton sinigapagwaragwag, mabatian kita sa inyong sinitag sa kamanga radio sa 100.9 MHz sa inyong FM band, FM dial. Mabatian man kita sa 89.7 FM dira sa K5 Radyo Tagbuanay sa Banwa Sampilar. Mabatian man kita sa Biloga, Pilipinas, kag kalibutan kung nagka-download na kamo sa K5 News FM Philippines mobile app sa inyong sinitag sa kamanga cellphone. Makitaan man kita live, pinaagi, sa K5 News FM Rojas official Facebook page. Ano ba lang mga balita ng aton pag-istoryan subong aga diri sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5? Box type drainage system sa TISA, ginasigahom nga mangin solusyon sa dekada na nga problema sa pagbaha mga ka-K5. Hindi malipod ya kada bubo sang bunok nga ulan, ginabaha ang barangay TISA. Ini nga problema, pila na ka mga kapitan sang TISA nag-agi, pila na ka mga alkaldi sa syudad nag-agi, why pagid masolusyonan mga ka-K5? Apang subong, may ginaobra na nga mga precast nga box type nga drainage mga ka-K5 gibutang dira sa TISA. Ini nagid man bala ang magasulbar sa problema sa pagbaha? Ano kadalag ko ini? Mga ka-K5, taganong gina-expect sini nga mga inepekto? Istoryanta na subong agad diri sa aton siniga pagpangalagad. International Youth Day, liwat naman nga pagahiwaton. Ano bala ini kag sino mangin mga katapo sini aton man nga pagatutukan mangin kaupod naton tiglawas tigikan sa Boris Youth Leadership Institute Incorporated. Ginaligar anomalia sa pag-usar sa pondo sa 2019 SEA Games, imbestigaran sa liwat. Samtang Senator Alan Peter Quetano, dokulang na lang mga ka-K5 nga balon nga tindi. Pero lain ang tikab sang bibig, lain ang dalagan sang istorya. Iti ining ginaligar anomalia sa pag-usar sang pondo sa 2019 SEA Games. Hindi ni first time tisubong nagambal si NBI Director Melvin Matibag ngayon ni imbisigaran before mag-appear si Matibag sa Senado nga nag-serve bilang impeachment court. Inibala nga statement ni Matibag para nga matahap ang mga senador sa iyang pag-offer sang testimony o kon matod gid man nga may ginkawat si Cayetano sa pondo sang 2019 SEA Games ilabi na sa isyu sang tuman kamahal nga kaldero mga kakifay. Samtang pagratsada nanday Attorney Chel Jokno sang prosecution kag Attorney Michael Pua sang defense sa impeachment trial gindayaw ang isa ka professional kag maayo nga manner sang pagplatag sa mga pahayag kag pag-argue sa isa kag isa mga kakifay. Very professional, very refined mga kakifay. Madamo diri ang nagdayaw. First time nila nga nakakita nga both nagaupo sa isa kag isa but very professional ang pag-deliver mga kakifay, which is supposed to be amogid man naya dapat hindi sa pinulok-pulok kag pinalak-palak. 16 minutos sa dagaligad sa tak ng alas 7 sa aga. Balontas diri madugay latest updates dalagan sa panahon diri sa aton siniga pagpangalagad sa Foro de los Pueblos para may giyang aton sini mga tagpalamati sa mga indalagan sa aton siniga tiyempo. Oy, by the way, good morning sa kay Sir Carmelo Miloy de Sales. Sir Carmelo Miloy de Sales nag-celebrate sa Sirikadlawan, Subong Adlao. Kag sinanay ulang. Bago lang kuno kayo i-radyo gapamati gid sa K5 News FM. Belated happy birthday kay Nanay Ulang dira sa may kwano, Barangay Ambilay sa Banwa Sampanitan. Sa De Sales and Dorde family da maying aga nagapamati gid. Ilabi na kay Ma'am Carmen De Sales sa Dorde. Thank you gid sa pag-monitor sa K5 News FM. Check tanay latest updates dalagan sa panahon mga ka-K5. Subong aga, ano ba lamang indalagan sa ton sininga tiyempo? Naka-standby na ton koneksyon sa PAGASA with the PAGASA Weather Specialist ka-K5, Lian Loreto. K5 News FM,
0: live report. Magandang umaga. Ito po ang ating latest weather update ngayong araw ng Webes, July 16, 2026. Ngayong araw, wala po tayong minomonitor na bagong sama ng panahon o low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kung mapapansin natin sa ating latest satellite imagery, wala po tayo halos masyadong mga kaulapan dahil mahina din po yung ating habagat. Ngayong araw nga, ang habagat natin ay nakakaapekto lamang sa Batanes at sa may Babuyan Islands. In the next 4 to 5 days, wala naman po tayong inaasahan na mamumuo na bagong sama ng panahon at over the weekend po, mas inaasahan po natin na itong habagat ay mas lalakas na at makakaapekto sa kanlurang bahagi ng Northern and Central Luzon. Para naman po sa pagtayaan ng ating panahon ngayong araw, buong Luzon po makakaranas ng mainit at maalinsangang panahon, liban na lamang po sa mga panandaliang buhos ng ulan dulot ng thunderstorm activities. Ito po yung ating mga agwat ng temperatura kung saan pinakamataas po yung ating maximum temperature dito po sa may Tuguegarao between 26 to 38 degrees Celsius, sa may Lawag naman 26 to 32, and dito sa may Legazpi 25 to 34 degrees Celsius. Matataas po yung ating mga temperatura kaya sana po yung maghanda po yung ating mga kababayan ng mga tubig panangga po sa matinding sikat ng araw. Dito naman po sa Baguio 17 to 25, Metro Manila 24 to 33 at sa may Tagaytay 22 to 30 degrees Celsius. Sa halos buong Palawan, Visayas and Mindanao nga, inaasahan din po natin, no, generally fair weather conditions po tayo even in the next 2 days. At ito po yung ating mga agwat ng temperatura kung saan pinakamataas din po na ating nakikita, possible po hanggang 33 degrees Celsius sa may Kalayaan Islands, Iloilo, Cebu, Zamboanga, maging sa may Tacloban. Hanggang 32 degrees Celsius naman po yung ating maximum temperature dito naman sa may Puerto Princesa City, Cagayan de Oro City at sa may Davao City. So, kung mayroon man po tayong mga pag-ulan, ay dulot lamang po ito ng mga thunderstorm activities. Kaya always po, i-check natin ang ating website panahon.gov.ph kung saan po natin pinopost yung ating mga thunderstorm advisories na ipinapalabas ng ating PAGASA Regional Services Divisions. Para naman po sa kalagayan ng ating karagatan, wala din po tayong nakataas na gale warning, so malaya naman po makakapaglayag yung ating mga kababayan. Dito sa Kalakhang, Maynila, ang araw po ay sisikat mamayang 5:35 a.m. at lulubog naman mamayang 6:29 p.m. Yan lamang po ang latest mula dito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Si Kaping Makamtan ang kaalaman. Ito po si Lian Loreto. Magandang umaga.
3: Maraming salamat, Lian Loreto, sa gindulong latest weather update diri sa aton nga pagpangalagad. Way sabong no sang kwani low pressure area nga na monitor sa sunod kag sagwa sang Philippine Area of Responsibility. Magkwan sabong manayanaya sabong aton sining tiempo mga ka-K5 no sabong adlaw sang Webes. Pero ang habagat amoning nag-apekto sa extreme northern Luzon mga ka-K5. Tag sa mga lokalidad ta, will be expecting sang localized thunderstorms mga ka-K5. 21 minuto sa nakaligad sa Tacna ng alas 7 sa aga. Kung may mga minsay ka mong ligi palabot diri sa aton siniga pagpangalagad mga ka-K5, ipadala ina diri sa aton official Facebook page K5 News FM Rojas, saliwat K5 News FM Rojas, para mabasantang inyo sining mga mensahe diri sa atong pagpangalagad. Anom ka mga mangisda na dakpan diraw sa ginkanda cooperation sa mga otoridad sa kalalawran ng sakop sa Banwa Sampanay ang mga ka-K5 no, ang mga nagkaladakpan diri lunsay mga taga-barangay Kasanayan sa Banwa Sang Pilar no, ginkilala nga or ining anom tanan ka mga mangisda mga ka-K5. Gindakop ang mga ini bangod sa illegal nga pagpangisda nga nagalapas man sa Municipal Fishery Code of 2003 sa Banwa Sang Panay no, nakumpiskar diri ang tatlo ka mga pump boat nga may kabugusan nga balor nga 210,000 pesos mga makina kag subong man ang mga kuno mga fishing paraphernalia mga ka-K5 no, sisining anom tanan ka mga mangingisda. Subong ining anom ka mga mangisda nga illegal nga nagapangisda sa kalalawran sang Panay ara nakaron dira no sa ginturnover na sa Municipal Environment and Natural Resources Office ining mga na confiscate mga ka-K5 kag natalana nga pagapabayaron sa multa kag pasakaan sang panumpungon. Isaton sini mga biyan nga mga mangisda, much better nga mag-comply kita no sa mga local ordinances and sa mga fisheries code mga ka-K5 para man sa inyo sininga kuno matalunsay nga pag pangisda. Isa man ka ginapayag karon construction worker ginserbiyan sang warrant of arrest sa kaso ini nga pagpangawat dira sa may barangay sa Lokon Panitan. Ining suspect si alias Joe taga barangay Kabangahan Panitan ini ang may warrant of arrest sa kaso mga ka-K5 ga pagpangawat gin kuan ini dito inihalin sa branch 124 sa Las Piñas City mga ka-K5 May 21, 2026 ining warrant nga ni ang piyansa 10,000 pesos para sa temporaryo nga kailuayan sining ni alias Joe nga subong kuan naman no naghilway na matapos makapiyansa mga ka-K5. Kagkapon sa interview man sang K5 News FM, gin-confirm ni Panay Mayor Jonathan Sanibesa nga may tatlo ka mga empleyado, tatlo ka mga local government employees dira sa Panay, nagpositibo sa ginpatigayon nga surprise drug test mga ka-K5. Kibalan nyo, masobra 300 ka mga local officials, mga regular and casual contractual job order employees ang ginpaidalom sa surprise drug test. This is not just a random, kundi tanan gidiya. Kay when say random, bisan sino lang dai, pwede i-drug test mga ka-K5. Pero gin-subject sila tanan. Naglawig sang duha kadlaw ang pag-drug test sa ila para maubos ang tanan ng mga employees and officials sa Banwa Sang Panay. In fact, ang nagpanguna gito mga ka-K5 sa pagpa-drug test to set as an example, si Panay Mayor Jonathan Sanibesa mga ka-K5. O kumpiyansa siya si Besa nga kuani mo kabalon siya siya si Rica Ogalingon. And kung ma-recall nyo siya sining inaugurasyon mga ka-K5 formal nga gindeklarar ni Panay Mayor Jonathan Sanibesa ang away kontra droga, matudtod nga away kontra droga sang magpungko ini bilang alkalde o kung magsumpa ini bilang alkalde dira sa Banwa Sang Panay. kagsunod diri sa kay Mayor Besa ining pagpaidalom sa drug test sa tanan nga mga local nga official, meaning mga elected officials from mayor down to municipal councilors, mayor, vice mayor and councilors, mga department heads, regular employees, casual job order or contract of service workers nagpa-drug test. Ginsurpresa sila tanan ni Mayor Besa mga kaka-K5 sa duwa ni kadlaw nga surprise drug test. Siyempre, ang first day surprise, ang second day hindi na makapanginlaman ka na. Pero hindi ka man pwede ka-absent. Kaya kung absent ka na, dudahan ka na. Kaga laban-laban kung kita maglantaw, kaya sa una, gidgadlaw, dira may mag-positive. Nga man, wais lang ka balo mo? Wais lang ka panginlaman? Nga nakasuyop, gali sila sa illegal kag makalalit ka droga, mga kaka-K5. But of course, hindi pa inisang conclusive. Ginklaro man ni Mayor Besa, una bes, wala niya pa mabaton officially ang kopya sa report, but gin-confirm niya nga may tatlo nga nag-positive base sa na-receive niya nga information. Anong masunod sining nga matabo? Kung mag-baton niya ng report, ipaidalom pa ini sa confirmatory test. Hindi pa ini, tigayon mga kaka-K5, hindi pa ini, masiling naton nga amuna na. Kundi, may confirmatory test pan after sina, may-ari pa ni isang intervention program nga patigay nun ang local government unit. And most probably, basi iparihab pa ini sila or ipabulong da or ipatigayon sa pag-laygayan. Laygay dalamulay, guray nami. No, nga mapahangop sila ngang ila paggamit sa droga o sa mayo nga padulungan. So may mga intervention ina para masalbar ini. Masalbar ini nga mga personalidad mga kaka-K5. But of course, it will totally affect sa ila sining employment status. No? Ang problema kay hindi ni sila regular nga mga empleyado. Kung regular ka nga empleyado sa munisipyo, ti siyempre mabulubudlay na. But kung hindi ka regular, pwede ka gidi hindi na pag-renew. Pwede ka nga hindi na pag-renew ang imo kontrata, no? Kag paukoy ka na lang sa inyo panimalay. Amo ni nga makabig na ton diri nga amo ni karong kaseryoso. Ang aton sini nga mga local government officials, pila ka mga local government officials, seryoso ni sila sa pagkandak sang kasubong sining mga effort mga kaka-K5 sa isa ka drug-free workplace. Kiti hindi lang yung sexual harassment ang grabe sa mga workplace mga kaka-K5, be it private or government offices, grabe ang sexual harassment, hindi lang. Kundi pati ang problema sa droga, infiltrated na ang mga workplace, be it private or government workplace mga kaka-K5. That is why as a part of their effort, as part of their campaign against illegal drugs, nag-set as an example si Mayor Besa nga siya nagpanguna sa pagpa-drug test. Kaging sorpresa tanan ng mga empleyado. Elected man, regular man, o kon contract of service workers. Dira sa Banwa Sampanay, kagtatlo initially ang najakpatan nga positibo mga kaka-K5. Kaga ini, tunaan pa sang LGU kung ano masunod gamatabo. But, minsay na ni sa iban pa da nga mga empleyado nga wala na jackpotan na being ano nakahula-hulaw ng drugas lawas nila, huwag sila mag-positive, matiuntata na ilang ilabiso. Kay much better, pagid kung regular ang drug test ka ginapatigayon, hindi lamang sa PNP, hindi lamang sa mga law enforcers naton, kundi pati naman sa mga empleyado kag-opisyal sa gobyerno mga kaka-K5. There should be a kundi man quarterly, annual, no? Much better quarterly gani. Quarterly nga drug test para karon nga matahap ining mga adiktos nga ara sa gobyerno nga maguntat na lang. Kag tagaa ipagi sa proseso pero mabugat nga penalty si paon sa serbisyo. Kay delikado na nga may empleyado sa gobyerno o kung opisyal sa gobyerno nga adik gali. Pares wala sa isa ka mayor, discapis ka di adik gali. No? Isa ka na'y mayor? Nga nagaduyo-duyo per miya utok ya kay gali na kuan niya nawili sang suyop. No? Di mayo ni nga may regular nga drug test mga ka K5. Para masiguro naton nga kita nga ordinaryo nga tao ga transact sa mga sa gobyerno tindi sang kurto utok sa empleyado da. Mayong iya nga well-being, safe kita kiti kun addict na basiway kiya kabalo kun anong dalagan sang utok sina. No? Balaan ta naman nga mga addictos may tendency nga magimo krimen. Mga ka K5. Kapimpo ko ay na sila kwarta, may tendency na nga mangawat na sila. Di makawat na ganing iban nga mga elected official, madugang pa ni sila yao. Sumayuning effort dira ni Panay Mayor Jonathan Senebesa, na I salute you Mayor Besa with that effort, and hopefully masustain ini. Masustain ini mga ka K5. Diri sa City Hall, nagpa-drug test man. I don't know kung tanan-tanan ng empleyado, hopefully ma-check tani. Kung tanan gidman ng empleyado, kay may ibanda nga mga empleyado nga ginakuno-kuno nga nagasuyop sa droga, dala paganing salakyan sang city government mga ka-K5 kon magkadto kon didiin, ina base iya sa mga nagagawa nga mga rumors. But of course, we cannot entertain that. I-verify ta na. Pero i-check ta ni kay nagligad to ang city government, si Mayor Ronnie Dadivasman, ang nagpanguna mga ka-K5. I-check ta ni kung tanan gidman ng empleyado. Kay may, para maklaro, kumbala may mga empleyado, gidman nga, way pa mapadrug test, kay kunan taon, tadamo-damo man ang employees sa city government. Likewise, sa provincial capital, miyara dahil sa ika empleyado nga, ambot kundi ni isang departamento, permi lang yan na ganin nilakat. Doagap lang sa kalibutan, dohubog na. Doagap pa na ganin nilakat na kundin mo makitaan, gakab-gabiha na mga ka-K5. Sun kung kaysa tumakitaan sa mga barangay nga may mga ruruan. So much better i-adapt ini sa tanan ng mga local government units. Kaya ang away kontra droga, dapat gasugod sa ton panimalay. Sa panimalay sang kada pamilya, kag sa panimalay sa mga local government units, mga ka-K5, kag law enforcement agencies. Sinoning tatlo ka mga empleyado nga nag-positive din sa Panay, amo na aton bantayan. But of course, due to confidentiality, hindi ni ma-divulge publicly. But, kung na inimensahe na ini sa ibang padira, mag-untat na sa paggamit sang iligal kag makalalit ga droga. Pagbaliktad dugang ang mga balita istoryanta pagkatapos sa mga pahanumdog. K5 News
1: FM. News FM. Ethri Bio. O si Karen, damo itsang akon hair fall at hindi manami ako na kutis. Nag-try ako tumar sa Ethri Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
6: Ethri Bio. Ang Ethri ng may Visio. Ang Visio ng may Ethri. Ethri Bio with Visio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa Ethri Bio. Amo ini ang akon nang sekreto sa law school.
6: D3 Bio. Ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio.
8: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-ukdan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamagalik maayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
9: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat to liver. Available in all drugstores.
10: DTX 500.
11: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
10: DTX 500, mighty C, ang alkaline. Nga vitamin C.
12: Ako si Mimi.
13: Dali kasi napit akong tuhod.
12: Arthritis na gali.
13: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
12: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
13: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
12: Tibo gid kaayo ang Mighty C.
10: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
14: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom kahit Mighty C, kung nag-ayo ang batyag ko.
14: Mighty C, epektibo, garantisado.
16: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Ronan, saka sales rep. So na, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbutik, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap.
18: Mabakas sa mga butika.
19: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapika na, nakadetox ka pa.
20: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
21: Ako si Igor Sampilar Capis. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit igman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akong panulukan.
20: DTX Coffee Mix.
18: Mabakal sa mga butika.
22: Gagabasa na naman bala ang imo.
23: Ay, gabasa na naman.
22: Oo, balaga. Kabasa-ba. Asa na gani? Kabaho-baho pa!
24: Always nagabasa?
22: Kag nagabaho ang kilikili?
24: Mag-Clinical Deo Fresh!
22: Para sa maputi at mabangong kilikili!
24: Clinical Deo Fresh!
23: Nagabasa na naman balaga!
22: Alay naman aya! Amo na ang basa na gusto ko!
24: Clinical Deo Fresh!
22: Para sa maputi at mabangong kilikili!
25: Extend Food Superman for Men!
26: Ako si Rosan, baw, akong bana, sang nag-edad ko rin taanyos, bala, nag-hara-haragid sang una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Nami, gidang extend.
25: Extend food supplement for men.
18: DTX 500.
27: Ako si Salvador Estonina, taga Davao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako
28: sa nag-ayo gid ako sa akong balatian nga TV.
27: Salamat sa DTX 500.
18: DTX 500.
16: Bakal sa mga butika.
29: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlay yan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
30: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
31: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
32: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
33: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
34: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
35: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
36: Wow! May puso!
37: Puro de los Pueblos.
38: Don Besana Villarreal.
37: Para sa Puro de los Pueblos.
38: Puro de los Pueblos.
3: 21 minutos sa nabilin ng test kita magdangat sa takdang alas 8. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Kung may mga minsay kamo ipadala ina diri sa aton official Facebook page K5 News FM Rojas para mabasa tang inyo sini nga mga messages diri sa aton nga pagpangalagad mga ka K5. Sa liwat no, kung may mga minsay kamo ipadala ina diri sa aton official Facebook page K5 News FM Rojas para mabasa ta ang inyo sini nga mga messages mga ka K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Uy, sa mga listeners nato, hindi pagkalipatan ha, sugura na nga itong sininga adlaw. Una, siyempre, sa pagpangamuyo, pagpasalamat nga gintagaan naman kita sa panibagong adlaw sa itong sininga mahal nga makagagahom. Pangadua, di of course pagbangon sa higdaan tapos ta fix aton sining higdaan. No, una nga daan nga kabuta ang tasa, ang termos kag ang sachet san DTX coffee mix mga ka K5 para aga pa lang ma akwanta na aga pa lang mataganta na tensyon ang aton sini ngayong lawas mga ka K5. Aga pa lang ma-detoxify ka na mga ka K5 kag dira ginaton manging kaupod ang healthy na manamit pa nga DTX coffee mix. Produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Ang DTX Coffee Mix amuning kape nga himo sa amarguso, himo sa disugard sugar cane extract powder, may chia seeds pa amuning kape nga magabulig sa pag-detox sa aton sinigalawas mga ka-K5 DTX Coffee Mix. And of course, sa mga ka-K5 naton nga gusto ba lang maka-focus, gusto nga mangin alerto, amuning sekreto ang DTX Coffee Mix. Amuning sekreto sa aton sini nga mga ka-K5 no nga magabulig sa pagda-detox sa aton sini nga lawas, magabulig para makakuan kita no, makapaminsar ka sang maayoda no, magabulig pagwasay ko sang toxin sa lawas mo, magabulig panubo sang risgo sa nagkalainlain nga mga balatian mga ka-K5. Kaupod naton dira ang DTX Coffee Mix mga ka-K5 no. Ang DTX Coffee Mix amuning isa sa mga ginapabugal gidga produkto ni Doc Ramil Uy sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kibalan nyo, mataas man ang dietary fiber content sini. Dala sang chia seeds mga ka-K5. Nag-promote ini sa madasig pag-breakdown sang excess fat sa aton sinigalawas. Amo na sa gusto mag-sexy, DTX Coffee Mix bagay gid sa inyo. Nag-bulig man eh, no, sa tuga sa iya sining ampalaya, nagabulig man ini sa pagsuporta sang healthy glucose metabolism para makontrol ang aton blood sugar level mga ka-K5. Sa aton sininga digestive health, gabulig man ini promote sa pagregulate sang aton sininga excretory function no mga ka-K5 nga isa ini sa makabig naton effective epekto sini amo ang pag-detox kag pag-cleanse sa aton sininga lawas. Ang antioxidant sini mga ka-K5 nga raban sa DTX Coffee Mix nagatugas dalas ang disugard sugarcane extract source inisang antioxidants gadaga protektar sa aton sinilawas batok sa harmful o kun harmful free radicals. Gani kung gusto mo ma-enjoy ang habit mo nga pagpangape, why not ngayon ta sa healthy habit by drinking a cup, by sipping a cup of DTX Coffee Mix adlaw-adlaw mga ka-K5. Tanda na basta healthy kag manamit nga kape, DTX Coffee Mix mga ka-K5. Maglo sa DTX Coffee Mix, kopod na nato ng DTX Premium Coffee kag Pre-Bio Coffee. Mabakal ni sa mga butika malapit dira sa inyong lugar, available online sa Shopee kag Lazada kag babakal man sa sentro sa Baligyaan mismo sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa McKinley Street, Roa City, tabok sang PLDT mga ka-K5. Tanda na basta healthy kag manamit nga kape, kopod na ton DTX Coffee Mix. May aga kay Imam MJ Joy Quebrantar Abalo, gakapi-kapi na DTX Coffee Mix samtang gatutok dari sa ton pagpangalagad. Ma'am Rosalie Bulkirin Sudad. Ma'am Rosalie Bulkirin Sudad, good morning. Good morning ma'am kay Ma'am Rhea Ombas Kalinaw Balbona, nagapamati na dari sa Barangay Kulasi, Sitio Almalbes Village. Good morning. Lindon Hano, nagamonitor na. Ma'am Bernadette Umitin Kalsado, nagatutok na. Madamo gigi salamat. Doy Arthur, dire sa West Villa Flores, maayon. Tristan Wyatt Gulay, mayong aga. Kay Ma'am Lisa Barrientos, nagapamati na sa Tambakulasi, madamo gigi salamat. Ma'am Lisa Barrientos, Ma'am Dolores Abilarde, dire sa may barangay Lawaan, sa Abilarde family da, nagapinamati. Good, thank you, Ged. Kay Ma'am Elsie Acuña, mayong aga. Ma'am Elsie, amuman kay PJ and Ronaline Diaz sa Buaco, sa Panitan, nagamonitor na. Kay Helen Chan, Josephine Blances, Annalyn and Van Istumo, Tessie Blances, Arnel Agana Dumalag, sa Balatukan, Panitan, Gapamati. Good morning man kuno kay Ma'am Larry and Sir Roger Basamot. Halin kay Ma'am Elsie Acuña, nagamonitor na. Good morning sa Linay, sang Barangay Dinginan. Kay Ma'am Roda Donato Amago, palanuga pagida Ma'am Roda, imo speaker para makuan, masakop mong imo mga kaingod balay. Kay Leo Jan Bilyones, good morning, nagamonitor na Leo Jan Bilyones. Kay Liwayway Bartiso, nagapamati naman si Liwayway Bartiso mayng aga. Kag of course no, present naman si Ma'am Carmen Di Sales Dorde, o bago lang kuno kayong radyo ni nanay niya ho, ginpakayugid para makapamati sa K5 News FM. Ma'am Bernadette Omiten Calzado, present naman nga nagatutok diri sa aton sinigapag pangalagad. Salamat gida sa aton nga mga ka-K5. Kag siyempre, kung nag-monitor ka mo, bilin ka mo di mensahe sa Facebook Live ta para maknowledge namon ka mo mga ka-K5. Si Ma'am Bernadette Omiten Calzado, nag-monitor. Good morning. Kay Ma'am Arlene Onyada Basa, nagapamati naman si Ma'am Arlene Onyada Basa. Salamat gid sa pagtutok, Ma'am Arlene, no, kag sa Onyada and Basa family sa Maluklok North Visan. Kay Ma'am Becky Lana, nagamonitor naman si Ma'am Becky Lana. Maying aga, Ma'am Becky Lana, sa kag sa mga taga RV Mini Mart dira sa TATC, nagalanog da ilang radyo. Salamat gid sa pagpamati. Sir Ivan Sudad, good morning kag sa Sudad family. Nagamonitor naman, thank you gid Sir Ivan Sudad. May lang pagtutok no diri sa aton sinigapag pangalagad sa K5 News FM. Sa may paseo da no sa mga karinderya, mga kalan-an da sa paseo natung-an sang cathedral kag City Hall kag sa Gabaligya Manida, maying aga salamat gid sa inyo sinigapag monitor. Nagatutok gid sila sa K5 News FM no, nagalano gid ang ilang sininga radyo. Salamat gid mga ka K5. Kag likewise sa mga suki naton dira sa Teodoro Arcedes Trade Center, sa mga matuntod ginagapamati sa K5 News FM, madamo gid gyud salamat no sa inyo adlaw-adlaw nga pagpasulod sa amon, inyo mga ka K5, sa inyo sinitag sa ka mga panimalay, aton gidinahugot nga ginapasalamatan kag na appreciate mga ka K5. Sa mga suki natunda sa Barangay Bara nga nagapinamati, thank you gid sa pagmonitor. Good morning man kay Ma'am Enriquita Arbulado. Ma'am Enriquita Arbulado sa Sitio Juana, Barangay Mongpong, nagalanog i-radyo gapamati gid sa K5 News FM ho. Kung brownout gani sa Mongpong, ginabakla niya baterira i-radyo kag gapamati gapon sa FM, K5 News FM 100.9. Salamat gid Ma'am Enriquita Arbulado dira sa Sitio Juana, Barangay Mongpong, nagapinamati. Kay Ma'am Verna Binliro, nagamonitor naman sa Barangay Tuburan sa Banwasang Maayon. Salamat gid sa pagtutok diri sa K5 News FM. Sa dugang nga balita mga ka K5, ginatinguan sang K5 News FM nga labuton ang Traffic Management Unit o kon TMU para karon magkuan sang payag angot sa ila sining official statement after nga nadakpan sa ila sining mga traffic auxiliary ang mga ka K5, ang ining isa ka volunteer night watchman sa National Bureau of Investigation diri sa Capiz. We're trying to get the statement, mga ka K5, in support supposed to be sa ila sining mga tinawo kay Kumo nga para sa mga traffic auxiliary nga ni nga nakadakop kay alias Jabbar, mga ka K5, dakwaan sang caliber 45 pistol, magazine, kag mga bala, nga hindi lisensyado, ti para sa mga traffic auxiliary nga ni, it's an accomplishment for them, mga ka K5. Now, kung mo accomplishment ini para sa ila, ti supposed to be, kung para sa pananaw sang TMU, legal ang pag-flag down, kag ang pamaagi sa pagka-recover sang armas, ti dapat may statement ini, no, may issue nga statement ang tagdumalahan sang Traffic Management Unit nga under sa Mayor's Office, mga ka-K5. But so far, hasta subong, why pa? I don't know, ba sinagakandak man sila sa ila sininga pagpapangusisa or pagatingwa nga ma-verify man ang pila ka mga facts, mga ka-K5. Kiti, as to the filing of complaint, hindi ang TMU mag-file sang complaint. Mahulog ini sa Ruas TPNP ang pag-file sang reklamo, mga ka-K5. Ang investigador sang Ruas TPNP Police Station will file the complaint sa City Prosecutor's Office. Kadga, the other day, I believe, na-file na ini mga ka-K5 through inquest, no? Duway na ganit update kung preso pa ni si Jabbar, no? Hopefully, ma-check ta ni or kita karon makakadto na lang kita to personal sa police station kag kita na lang mamangkot. Kumbala, detain pa ni si alias Jabbar. Na-file ba lang complaint through what? Is it through inquest or regular filing? detain pa bala siya or gin-release siya mga kaka-K5? No? And of course, we're also waiting sa official statement sang TMU. Supposed to be in support man sa ilang mga tao, kaya ilang mga traffic auxiliary ang ila thinking nga legal ang ila ginimo nga pag-aresto mga kaka-K5. No? Although, kung aton mas ilang taon, damo diri sang question kung legal gid man ang natabo nga pag-aresto. Considering nga it is just an ordinary traffic stop or pag-flag down sa isa ka bikulo. Pero wala diri labot ang pagrikisa or pagalughog mga kaka-K5. So may mga legal questions dira karon. And even ang legitimacy sa ila sini nga pag-operate within sa isa pa iya ka pribado nga area mga kaka-K5 way pa iya ka tapak tos national highway. May magagalantaw diri kung part sa ila sini memorandum of agreement maka-enforce ang TMU sang pagpanakop sa karsadahon sang Pueblo de Panay Township or dira lang sa may terminal as far as we know nga kaundan sa ila sini nga mawa. Kiti pribado na daya, pwede gani bawalan sang management ya sang Pueblo nga hindi namang sulod mga kulorum. Makabig ka malang nga kulorum kung gabiyahi ka iya. Pero kung pribado ka nga bikulo, hindi kaya kulorum kung private ka. Kag wala ka nagapamasayro mga kaka-K5, kabaylo sang consideration. Ang consideration, kabaylo sing mapamasayro, pliti, kwarta bayad. Now, hasta subong, tikom pang bibig sang management, sang traffic management unit. And in fairness sa ila, ginatingwaan ta nga makuan sila sang statement in support sila personnel. Pangadua, may aras ang inbuyan nga pahayag si Agent John Katipunan, Executive Officer sang NBI Capiz Field Office, saying nga sa ila pagpanalawsaw, may personnel ang TMU. Ang team leader sang TMU nga nag-apprehend kay alias Jabbar, timay kaso man nga murder na ang pamangkot. Kitido ka pareho ni nga ginahaboy karon sang allegation sang NBI ining team leader sang TMU ang pamangkot. Kuan bala ini? May pending bala ini nga kaso sa korte? Na-desisyonan na bala ini? May pending or na-desisyonan na? Kung na-desisyonan na, na-dismiss na bala? Or na-convict? Or pending pagyapon ang kaso mga kaka-K5? Kag pangatlo nga pamangkot, inline sina, paano gidman ginapili? Kung matuod gidman, ti paano ginapili sang TMU ang ila sining personnel? Ang isa bala ka-pending nga kaso will affect your employment status kapin pa kung regular ka? Or contract of service worker ka lang? No. So those are the questions mga kaka-K5. Kagofuli magtikab ng bibig sang TMU in defense man sa ila, in defense sa ila sining mga personnel nga panindugan sa ila mga personnel, ginimo lang nila ang ila trabaho sa pag-enforce ang lay trapiko. Ang legal nga question, tinidto na lang ni Awayon sa piskalya. Sa piskalya, kag kung magsaka man sa korte mga kaka-K5, right out. Dito na lang ni Awayon. But of course, dukaluluoy man na, isa ina sa pinakamasakit nga mabatsagan sa isa ka-soldier sa ground mga kaka-K5. Nga, you're just doing your job, ginsakripiso mong tanan, pero at the end of the day, gali, why ka sang leader yung masandigan? Gulpi ka lang yung pabayan? Or kung why ka mang yung pabayan, pero why ka gid sa mabaton nga tinaga? Suporta. Even tinaga mga kaka-K5. In defense or in support sa inyo sining panindugan. No? Kiti subong damo sang negatibo ng komento. Although madamo man ang nagadayaw. Madamo ang nag-comment sa mga traffic enforcers ganing nagdakop kay Alas Jabbar considering ang possession niya sang unlicensed firearms is against the law. Pero ang pagka-recover sining manner sa pag-recover sining, lain naman yung istorya. Kung madamo nagadayaw kay, sa mga TMU personnel nga nagdakop kay Jabbar, madamo man ang nag-question kag nagabirada mga kaka-K5 sa TMU. Kapin pa ang mga nakaagi pang dakop, may mga bad experience na. Tio Folima batian ta na nung official statement alin sa traffic management unit, ila panindugan. Kiti ko ni ilala ni pabayan ang ilang mga traffic auxiliary nga ni, ti paano pa ni sila ganahan magtrabaho? Ang ibanda. Sa una, may mga traffic auxiliary gani nga may ginadakop sila nga kulurom. Adios ta, palagyong kulurom. Nalabot niyang auxiliary kung didiin, gimpinilagyo na sang kulurom. I don't know kung ma-recall nyo pa na. So mga muni nga bagay, kinanglan ni nga may tingog nga magtindog, depensa, or bilang suporta sa mga personnel nila, mga ka-K5. Balikan ta ni Derisa Tonsiniga pagpangalagad sa Foro de los Pueblos pagkatapos sa mga pahanumdo.
0: K5 News FM. News FM.
1: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
4: Sugod lang nag-inom ka
2: DTX 500.
4: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
2: Almost 3 months na.
4: Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom?
2: 3 times a day.
4: Kamusta ang alay sa kamot?
2: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
1: DTX 500.
4: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ako ng number one nga problema sa mga babae, the most prevalent health issues ng babae ining mayoma. Kaupod ta sina nga diskusyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Ano bala ang mayoma? Kag paano makabulig si DTX 500, Dr.
5: Ramil? Si Mighty C. Mm-hmm. Mm. Now, actually kung pala inom gika antioxidant, mm-hmm. pala kaong ka prutas, pala kaong ka gulay, mm-hmm. layo sa imo ang chances nga matubuan sa mayoma sa GP. Mm-hmm. Kaya nga man, pag puno ang lawas ang antioxidants, pag pala inom ka DTX 500 kag Mighty C, mm-hmm. malayo ang abnormality sa imo hormones. Mm-hmm. Kag hindi basta-basta magtubo ina ang mga bukol. Mm. Mm. Ang mayoma, Sir GP, isa naka-abnormal growth nga usually nagatubo either sa sulod or palibot sang uterus sang babay. Mm. Good thing lang, kay 95% sini,
4: hindi siya cancerous.
5: Hindi cancerous, pero disturbo eh. Mm. Imagine, way pa ka ba na, gabusong ka lang taon? Ganako dyan.
4: Dako-dako na yan.
5: So, pero ini ang posible nga mga dako kag ipiton yung iban ka. Isa na da sa simptoma sa mayuma, dugay-dugay ihi.
4: Ihi. Kaya yung bladder mo ginaipit,
5: ginaipit niya. So, kung dapat babay ka, kinanglan mo gid ang damo nga antioxidants. Mm. Kinanglan mo ang pag-inom gid sang DTX 500. Kaya mo yung pinakadamo ng antioxidants ng suplemento so far nga na-discoveryan sa market, ha? Mm. DTX 500 kag Mighty C. Kaya once nga damo ang antioxidants, layo na ang pagtubo sa cancer GP, ang mga fibroids da. Mm-hmm. Ang prone sa pagtubo sang fibroids, malayo katama kung puno sang antioxidant ang imo nga lawas.
4: Lawas. Mm. Oho. Pero sa mga lalaki man da, ha, bangod nga wala ka mo uterus, you are prone sa prostate cancer and BPH, benign hyperplasia, no? Gadako ang imo nga prostate gland.
5: Oh, natapos disturbo sa katulugon.
4: Husto,
5: imagine 3 to 10 times
4: kamangihi.
5: Mangihi sa isang gabi. I-enjoy ni mo tulog, hindi lang. Amo na rason, Sir JP. Nga aga inom gi ko adlaw-adlaw sang DTX 500. Adlaw-adlaw Mighty C or Pure C. Kaya di ko gusto nga maproblema ko sa akong prostate.
1: DTX 500!
6: Ako si Laylay De La Cruz, ga-star sa Barangay Masulog, Canlaon City.
4: Ano ang imo ginabatyan?
6: Taas ang akon nga sugar, 375.
4: Sang nag-inom ka, ma'am, DTX 500, bila na lang subong imo nga sugar? Nakapacheck ka?
6: Partigi ka namin isang DTX 500 kay ang akong blood sugar subong, 165 sa dugo ko man, 120 over 80.
4: So, kung pila na lang imong blood pressure?
6: 120 over 180,
4: wala
6: sir.
4: Ka maintenance?
6: Wala na, sir. Kundi DTX lang.
1: DTX 500!
5: Ang problema, Mr. JP, ining mga mayuma or fibroids, usually wala simptoma. Mm. Matingala ka lang agad ako na tiyan mo. May ara gani, Sir JP, nga ang mayuma ga-prolapse sa ilang akuan, sa ilang vaginal canal. Tingala ka, gasakit mag-contact si ano?
4: Mister?
5: Mister?
4: Mm-hmm. Mayo, managali, Dok.
7: Kananan, pa-check up, Gid.
4: O, sambali, Dok, wala sang simptomas. Mm-hmm. Eventually, matuhaw, Gid man, ang simptomas.
5: Kung dako na.
4: Kung dako na. No, by that time, dako na
5: mayuma. Actually, ang pinaka-common lang, iningi ito ag dysmenorrhea. Ikuan mo na.
4: Absence of blood.
5: Absence of blood. Tapos,
4: aminorrhea.
5: Tingala ka, dugay-dugay ihi ka, way mo ka diabetes. Mm-hmm. Wala mga dapat ka balakan, Sir GP, ah. Kung gainom ka DTX 500 kag maintindihan adlaw-adlaw. Mm-hmm. Kaya nga man, siyempre, ang imo silila protektado, hindi na magtubo nga abnormal. Mm-hmm. Kaya nga man, puno sa antioxidant, may pambato sa mga gabo ang buang silulada. Amo na kanami kung nagainom ka DTX 500 kag Mighty C. Hindi lamang cellulase ang pre-productive organ, kundi ang tanan nga cellulase sa imo nga lawas, halin sa imo mata, pakantos pinakapunta sa kamalagko sa imong atiil. Mm-hmm. Protektahan ni DTX 500 kag mighty say even your blood and immune system is made up of cells.
4: Mm-hmm.
5: Ang pinakadako gid nga factor nga dapat i-consider sa nga may mga mayuman is oxidative stress. Sa ginakaon gid sir boy,
4: correct.
5: Tamis.
4: Mm-hmm. Uh-huh.
5: Mahilig soft drink,
4: added sugar,
5: mga added sugar cake, mga pastries, mga mantikaon.
4: Abaw!
5: Grabe, kontra-kontra ginaya. Mm-hmm. Kaya nga man, gatuga na sa mga hormonal imbalances,
4: mm-hmm.
5: maguba ay mga selula,
4: mm-hmm.
5: kag mag-trigger sa pagporma sang tumor.
4: Mm-hmm.
5: Okay lang tani nga imong mayuma hindi magtumor.
4: Mm-hmm.
5: Pero 95% safe ka lang pag safe mayuma ka.
4: Mm-hmm.
5: So, importante nga, inom gid DTX 500. Inom gid Mighty C or Pure C.
7: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
8: Ako si Norberto, isa ka-atlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
7: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
9: Ang Visio
7: ng may D3. D3 Bio with Visio.
10: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
7: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
9: Ang Visio
7: ng may D3.
9: D3 Bio.
11: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulik sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
12: Nagapalandulong pala ang imong panulukan.
13: Magalingin pala ang imong nga ulo.
12: Masami nagkapangihi.
13: Masami ginauha.
12: Kasi may diabetes ka na.
13: DTX 500 na.
12: Ang DTX 500.
13: Ang may powerful compound.
12: Nga nagapanubo.
13: Sang imong blood sugar.
12: DTX 500.
13: Garantisado.
12: DTX 500.
13: DTX 500.
14: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol. Around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko ka po yun. Pwede ko na siya nabatsyag.
13: DTX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
15: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Unti kong buntag gabi imo. Nang lunch ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko Vitamin C. Ang Mighty C labis gid pagpabaskog sa lawas.
13: Mighty C.
17: Mabaka nga butika.
19: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang Alkaline nga Vitamin C.
20: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Colored City. Pero may lang ako ginaubo. Kagsip on. Das yun nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinu-
19: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
21: DTX Beauty Soap.
22: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madridig kakao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
21: DTX Beauty Soap.
17: Mabaka sa mga butika.
21: DTX Coffee Mix.
23: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Buna ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
21: DTX Coffee Mix.
17: Mabasaga butika.
21: DTX Coffee Mix.
22: Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man yang kapi.
21: DTX Coffee Mix.
17: Mabaka sa mga butika.
24: Nestor! Ang sinaing!
25: Luto na!
24: Ang labahan!
25: Nakasampay na!
24: Ang uniform ko!
25: Naplansa na!
26: Ganito ako!
28: Tigasi!
26: Tigalapa!
28: Tigasay!
26: Tigaplansa!
28: Sa araw si Missy ang masusunod
26: sa gabi.
28: Ako ang bossing
26: dahil kasangga ko
28: ang Extend
26: Supplement for Men.
28: Lourdes,
26: tapos ka ng maligo?
39: Yes, darling. Come to mama.
26: Extend Food Supplement for Men.
28: May maca at lavawaska
26: na nagpapataas ng energy
28: at stamina
26: para sa tigasing performance.
28: Extend Food Supplement for Men.
17: DTX 500.
40: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may langga lingin ulo ko. Sang Paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
17: DTX 500.
41: Mabakal sa mga butika.
7: Ginapakilala ang bagong nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.